0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano Everbest decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
9: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi, maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sports ngayon.

0: Ato pa minaon karon ang ato balita sa sports uban sa ato nga sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama nga Edward Liga sa ato linya karon. Kasama nga Edward, maing buntag.
1: Mayo nga buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX 500. Pakya si Iman Bakusa Pacquiao sa iyang unang Philippine title fight no, miaway siya kagabi alang sa Philippine Boxing Federation na lightweight championship kontra niya si Rodelyn Perez diin kapito gyud siya agi pakamang ni Perez bisan pa man og katulura agi tulo lang ka rounds, tulo lang ka knockdowns no ang giipan sa referee apan klaro kayo nga kapito siya gipakamang o gipildi siya pinaagi sa usa ka majority decision. Daghan kayo ang nahibulong anong diha pay usa ka judge nga gitabla ang scoring pero bisan pa man ni ana naklaro nga posible ang nabahi na ang focus ni Iman Bakusa tungod kay usa niya kini ka artista unya at the same time a professional boxer pa kini og labaw sa tanan basin kuno og gibasted siya ni Jillian Ward. Mm-hmm. Sa boxing gihapon sub-sub na ang ensayo ni WBO Asia Pacific minimum weight champion nga si Joseph Sumabong alang sa iyang depensa kontra sa taga Taiwan nga si Jin Chao no karong umaabot Hulyo 11 dito sa Tagbilaran City matud ni Sumabong nga kinahanglan na mudaog siya sa maong iyang depensa kontra ni Chao din iyang gihulagway nga usa-usab kini ka maayo nga boxer tungod kay wa pa kini pildi ug usa-usab ka knockout artist si Chao. Nagupot kinig barahang walo ang daog uga pito ini ang gipaundang si Sumabong kung magmalampuson siya nga sa iyang depensa nangandoy kini nga muaway ug usa ka world title fight iyang gipangandoy nga unta muaway makaaway niya ang WBO ug WBA world champion nga si Oscar Culiaso nga bag-o lang midaog kontra ni Valdez no ni atong aging adlaw samtang kung dili available si Culiaso pwede usab siya muaway ani WBC Siak Hulwa Kusi nga mo ay nag-ilog sa bakos ni Melvin Jerusalem. Arita sa local nga basketball sa nagpadayon nga 2

0: dool dikit kayo ang scoring o napatabla pa sa one batch ang score 98 all apan sa overtime game. May paligon sa ilang depensa si John Lee Viking, sila ni Ken Abillanusa o Cabunilas, no? Aron na iaswat sa kadauga, no? Namunto si Cabunilas o si Abillanusa sa himatayon na nga segundo sa maunga tuwa. Aron ni aswat sa kadaugan ang Cebu Media sa score nga 106. Samtang walay swerte ang bungot sa ito tungod kay gipakaging kini sa Dayon ka gahapon sa score nga 98-96 sa walo na lang ka segundo na bilin sa fourth quarter nagtabla ang score 96 all apa na nakapuntos pa og duha ang Dayon nga mo'y nagsilyo sa ilang kadaugan og naparot ang bungot sa ito samtang sa first game gihapyuran sa Sindulan Amigos ang MBC Brownian, no, sa score nga 76 72 nagtabla pang score sa 72 sa pipila ka segundo nga nabilin sa fourth quarter apan ang kanhi stand out sa University of the Visayas, no, nga si Harold Cortez Cinco Flores nakahimo kinig upat ka puntos aron ni aswat sa kadaugan ang Amigos. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alat nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa ato balita sa sports karon. Ari na ta sa atong DYHP Answer to Win promo. Kinsa kay giswerte og may magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash kay nasakto ang iyang tubag plus naka-follow pagyod sa atong promo mechanics mo na nga iyaha ang 200 pesos. Congratulations! Di anak, kaya saktong iyang tubag, Eman Bacosa Pacquiao. Anak ni Manny Pacquiao, na napil di taon sa iyang unang title fight kagahapon. Yan, naka-follow sa siya sa itong promo mechanics. Busa, congratulations! Madawat ni Elmi Monterde Sarangani. Ato balikon, ha? Elmi Monterde Sarangani, iya madawat ang atong premyo nga 200 pesos. So congratulations! Ikaw ay makarawat sa atong pahalipay usab dining oras. Unya, Ma'am Elmi, palihog ta og chat og balik diri sa atong Facebook page, ha, sa imuhang correct name plus ang imong GCash number para ato nato dito ma-send ang premyo. Ato mga winners dai nato pag adlaw nga Sabado, ha. Karon patong adlaw nato ma-send ang atong premyo nga 200 pesos tungod kay katong Sabado wa man tay opisina adto. Okay, so madawat ninyo karon taon-taon ang inyohang premyo 200 pesos. At ang ininyo karon taon-taon ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa pagpadayon na sa straight to the point, o bang komentaryo, issue, o uban pa na ito.

0: mga balita. Aban ako diri sa control si kasamang Casus Menia, Nems Kenyones ug Gerald Albios. Ako sabag niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag. At oras karon alas 8:11 na.
1: The Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. That Time Check was brought to you by Pure Gold, always panalo. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
3: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Allah!

0: gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for series of 2026.
5: Bilang kilos karne?
6: 500.
5: Hulo.
6: Ma'am, bagsa presyo nag-anime sa 600. Hulo. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Mmm, tofu sisig.
10: Huh? With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
13: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, alang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318 1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 8:23 na sa tuban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: now, point. Nawa to sa tagag pagtagad mahigalan itong dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Unya kinini ang sa dili pa mahigala kay stressful nitong mga balita as pagkakaron, doon natin mahigalay mga news, doon natin mga komentary. Unya si PBBM sad mo ari mahigala sa Sugburon, ha? Doon ay mga activities sad niyan hion sa Sugbo mahigala, no? Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan, doon na po tayo coverage labot ani kung unsan ni iya mga aduon nga mga lugar aron sa mahigala nga makahatag tag balita labot sa ani. But before ana aris atas mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa pagkadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Gastong linya karon mahigala sa kasamang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMM Report.
3: Salamat Lailin laban sa Ligadas. As kang ngilngiga mga dansilos ni mata aktong mga listeners sa Dapita dai. La exercise kabuntagon. As kang ngilngiga kuya, basta ngilngiga.

Oke, dengan selamat sa itong mga listeners sa Skangilngiga. Nakadawat na mapalipay bugas o suliso. Sugod na ang program. Skangilngiga, mga nanay, mga tatay, ati o kuya. Kumbati.

Okay, dengan nga salamat. Askang ilngiga, may manayaw nito mga kaigsunan na napita ito mga listeners. Salamat kayo. O gakini nga portion may gato-gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagbaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa pumayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong malugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City na mutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Huwag yung man dito sa Consolation Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolation, fronting niya Jollibee. Pulong mo'y go sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamatuguran pirme. Balita init pero klaro ang balita mahigala sa atong duga mga issues, mga isgutanan kalong tagtaod mga sugit di buminaw kini nga portion sa mahigala. Hatod ka na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e o kolon. Kini ang lumalikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kolon polyps o na matubo sud sa tuntina e o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa tung kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa walo oras lang humans pag-inom sa Super Fiber mapagawas sa tanang hugaw sa tung tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kolon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Apagis pag-inom magkola kay usa ka sachet sa Super Fiber magsagol sa kabasong tubig imong kutaon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Lipod-lipod kung muhatag og komentaryo diretso gyud kaayo murag pana sa targetaryo kung sayop-sayop kung sakto-sakto mauna ang steam. Okay, mahigala mahuman ko noron ang pre-trial day karon or ugma ha. Pre-trial may gala sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Onya matod pa mga kigalaan. Akin yung mga pre-trial actually, magawa ko na ni stipulation of facts, marking.

0: So by July, may gala doon na schedule para sa impeachment ni VP Sara. Mone itong atangan may gala nga ma pakita nga dos publiko mga sukit di Paminas pagkakaroon. Iingon to may gala sa congresswoman na ko. Usa sa mga prosecutors, usa man to sa mga prosecutors ko dai no. Mura ko nagtunog lata ang arguments ko no may gala sa depensa ni VP Sara. Kung sa may pasabot, mura og kinini ang dili siya ligon, dili hasog, or unsa man. Pero mas mayo nga way daghang istorya, unya na yun na ma... sa actual trial na yun. Kalisod bang kayo, mudaghan ang hyping, daghan ang hyping. Niya pag-abos trial, wa man day, clarix day. So mas mayo nga kinini ang hinahinay lang sa mudi ha, unya na mga higala sa trial na yun. Kaya kanang uban na ba mga... lawyers may mga practicing kalma man kay di man magara-gara no ay lisod man kay nga sige ka gara-gara nga man kuan ra kayo na di man ni boxing mahigala nga imong palaguto ng kontra nga mo trusto ka din ha sama adto mahigala nga Kiturman ba to right? Grabe sa trash talk mga higala ni Manny Pacquiao pag abot pa sa boxing ring may higala na suka mo ba na mas may hindi na lang magsaba-saba yun no. Hinahinay lang, hilom-hilom lang. Kaya kanang pre-trial mahigala kon pa mana. Kana na ang mga preliminaries pa man ang naa diha. Doon ay mga stipulation of facts, doon ay mga marking of evidence, o guban pa mahigala ng naa, no? Dili pa sa full-blown yun. So, dili pa panahon mahigala nga kuan. At doon ito makita ang katag na mahigala inigabot na sa full-blown trial. So, kinini ang daghang kong istorya sa pagkakaroon nga. Kuan man, anak niya, boss. Bawas istorya. May kini ang defense kaya wag istorya daghan. Pero ingon to mahigala ang prosecution nga no kuno man ipa kuan murasag na butata mahigala sa depensa nga no masapahibaw ako no atol sa kuan pa no sa ila mahigala ang mga gipang submit dito do na magud mahigala yung mga technique sa depensa ana kay kini magud mga kagala ang kasong impeachment is a sui generis case unya ang pagprove ani mahigala labi na ang rules on evidence gamit sa ani mga sukit ni paminaw. So ang mga lawyers sa depensa do na po sa mga techniques. Kay kini magud pagkonbikto mga sukit di paminaw ining usa ka subject for impeachment or labi na sa criminal case panalitan, ang imo magud tan-aon dili magud na mahigala ang ebidensya sa depensa. Ang tan-aon ang ebidensya sa prosecution kung enough ba ang quantum of evidence sa prosecution, enough ba makakonbikto, enough ba nga makapatangtang ni VP Sara, makakonvince ba sa mga senator judges, dili man na magagad sa kinini ang ebidensya sa defense. Doon ay mga ebidensya ang defense nga ilang i-counter, ana, to controvert the evidence presented by the prosecution. But ang prosecution mag-rely siya sa iyang kagalingong ebidensya. Muna niya nga, kanang defense, hilom-hilom na sana mga sungkit di paminaw. Huh? Okay, pero ato ni tagay pagtagad doon una, no, sadili pa rin sa report, kaya doon ay tungod sa dua nga crossfire, o sa kabatanon ang nanunggab. Uy, ano ba ning nanunggab man ni mga sukit di paminaw? Unsa man ning duwa ada ning crossfire nanas computer dai no? Lahit na ning duwa aron. Ano man ni hisangpot man ana nga kon sa man na init ang ulo unsa ba? Lahit na magtun duwa sa una kasamang kay libi pa mag shatom panalitan or mag baril-baril mahigala kada ba magrisal-risal ana kay medyo sakit man. Magdigandagan mat karon nanas computer unsa man nagabulihay pud sa diha sa duwa sa online. Ato sa paminawon mahigala ang report uban ni Idol Tweety ni ning maulasa. Yes, Idol Tweety. DYHP.
1: RMM Report. Attorney Rufil, napulihan og pisikalay ang lingaw unta nga duwa sa kining duha ka mga maghigala humandong gaba sa 18 anyos. Ang kaduha nini nga 26 anyos, Attorney Rufil, nalupig maning 26 anyos. Dinis nis may sitio Balagtas, Barangay Pahina Central, Dakbayan, Subo. Nagpatabang og gipadakop gilayon sa inahan sa biktima ang suspect. Human may bawaan ang nahitabon. Yung kining dinakpan, Attorney Rufil, at walang itago sa alias nga John, 18 anyos. Usa ni siya ka gamer o crossfire ni estudyante para ba ni Atty. Rufil. Samtang ang kining nahimong biktima mo si alias Rich, 26 anyos, puros na po nagpuyo sa nasoy nga lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, gingong nga naabot sa mainitong panaglalis ang duha tuwod. Matod pag ipaundang sa biktima ang kining kaduwa sa suspect o crossfire ang ilaharap po higala. Kay lagi Atty. Rufil, kining mong biktima, ipaila-ila do tong kaduwa at tong suspect. sa iyahang amiga, Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
1: Pasinduna ni pagselos po, Attorney Rufil mo.
0: Nagsugod ni sa duwa di ay, pero murag di arad di napita sa mga amiga ng pagilaila.
1: Oh, kana, Attorney Rufil. Kaya nga, nagsugod ni duwa ang katong iyahang kaduwa po, Attorney Rufil. Kaya murag kaning crossfire mga, Attorney Rufil. Kaya mura po ganiga, katong isa ka online game po niya, dapat di mag-focus yun sila, Attorney Rufil, aron madaog sila.
0: Mm.
1: Nga mo sa Attorney Rufil. So,
0: sa may kalainan ng crossfire o counter-strike?
1: Ay, kana Attorney Rufil, wala ko kabalahan. Mm.
0: Mura, gato'y mo nebuan, katupang, kuhan, katupang plants versus zombies.
1: Mura, mauna akong nebuan na Attorney Rufil, plants versus zombie ragyan. Mura, ang taong gata, Attorney Rufil. Mura, to'y sayon, kayo ba?
0: Mas bita-bita lang na, kay kangki nga dua, katupang mga shatom.
1: Napod, Attorney Rufil, ako nihibawaan na po kay katong Jackstone, maupo.
0: Chinese na, kaduwa pagka Chinese. Chinese garter.
1: Oo ka na, Chinese garter, Attorney Rufil. Pero kaning mga kabatanunan ron, Attorney Rufil, tungod lagi kay na, ano yung mga cellphone, munang mga online games na po ng ilahang na kabuangan po, Attorney Rufil. Buto, hinungdan na ani, Attorney Rufil, ang kining batanan nga, 18 anyos, wag yun sa igong rason, santok manig pag sinukmagay naman yung duha kay naghinagitay naman ni ang kining suspect o ang kining biktima, niya pipila lang ka minuto ang nilabay, doon naman din ni daladala daan nga usa kay hinagiban ang kining suspect at Attorney Rufil. Tactical folding knife ang dalaan ni niya, ang kining maong suspect, dayon gidunggab sa makadaghan pag yung higayon sa nagkalain-laing parte sa kalawasan ng kining maong biktima, Attorney Rufil. Yun dahil na kanina, biktima dalinggiya, dala sa Cebu City Medical Center, alang sa pagkatagpo, mas dinali ang medical ng atensyon kay lagi. Ubay-ubay po ng iyahang mga samada nga naangko na tungod po aning pagpanungga ba aning maong suspitsado, Attorney Rufil. Karon, disidido man nga mupasakag kaso ang kining habig sa kining biktima, Attorney Rufil, ilabi na ang kining inahanan ni niya kay lagi naga. Libog sila kung ano mang gyud unsa mang gyud yalaw nga rason nga ano mang nasantok na maninuon na sa dinong gabay at ni Rufil. Okay ra ta tug sinumbagay na lang daw at ni Rufil kay makaangkon ra bunog kani kay lisod man kayo kay ubay-ubay man sagsamad nga naangkon niya ang iyahang medical bulletin karon na ni Rufil at wapang gihibaw po da pinaagi po da sa pamilya ani nga biktima at ni Rufil.
0: Okay.
1: Kaya kaso may kalapasan sa attempted homicide ang kaning posible na tumangon sa mga suspect niya kasamtangan na nga gibalhog din hi sa Carbon Police Station. So for Attorney Rufil mo niya to ang nakuha nga tibuok ka na storya kabahin po ani nga maong nga batan-o nga tungod lang gyud duwa nga crossfire nanunggab ni siya sa iyahang suod nga higala. Kini yung Idol City Saya sa 93.9 Ogiway HPR naman. Cebu Tatak RMN.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radio Boy Nationwide.
0: Okay, salamat Idol Twitter sa imong report. O, standby, may gala, alas ato pagbalik, kini aman mahigala yung lalaki nga gibalibaran sa asawa, nga mo kuan? Uy. Mo ismukoy? Kaya gamay lang kaya, ito si Panangat, napahinom daw ang gamay dahil, kaya mo taas-taas yung reporta ni Pulao Roda. Nihangyo ang asang bana, tinga, pahangyoon siguro kay Father's Day na ba ito gahapon, ha? Ano masama ang sugot ng asawa? Lahi na po ng istoryaha. Kaya yung sagikapoy ang asawa na panahuna or wa mo sugot ang asawa kay basin o guan. Basin, naabot na niya sa silos po hinoon ni kalakiha. Ano ni magka mo sugot, no? Ah, pero ayuhon na ang tanag-diskarte. Tungod sa kasuko sa bana, mga higala, nga wa mo sugot ang asawa, uy, unsa ba nga iya manggisunog hinoong balay? Di na priso hinoon ni Sharon? Nadaot sa liter binida. Ato ko na ang report o manitadyo man po, Lauro Human Lamang, pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Alas 8:40 na.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng pudoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gimbuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Mommy, makahilom-dom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
15: Rest Time to the rescue.
16: Unilab quality yan.
14: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapo. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
18: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
19: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
21: Ang nailan imong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palin yan ah. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
21: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
24: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilabian.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
28: Charm, Fab, Con,
29: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
30: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
31: Pag may acid, Supra-Sid.
30: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
28: United Home.
21: Unilab yan.
26: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
32: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
33: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
34: Unilab quality yan.
35: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
37: Maayo na lang na ay Kidilets.
38: Chewable paracetamol and candy flavors.
39: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
28: United Home.
21: Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Happy Fiesta!
41: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
42: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na.
43: New Alaxan Extra.
44: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR.
45: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
46: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Happy Fiesta!
41: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
42: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na.
44: New Alaxan Extra.
45: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR.
46: Extra paspas, extra maayo.
45: Bagong Alaxan Extra.
46: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8:50 na mahigala sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
0: Ato sa mahigalan tagag pagtagad ang report uban ni Radyo Man Paul Lauro. Kay ni ana pud mahigalay na daot ining Little B. Gusto mahigalang nang hangyo sa iyang asawa wa man mga higalang pahangyo ang asawa, ni resulta nga iyang gisunog iyang bay. Na priso hinoon mga sukit dig paminaw por bida. Di lang ginunta po magpinutong siguro, okay, ha? Kini nga portion may grato-grato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingunman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagi distribute kini mahigala sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan sa bagong formulation o bagong karton nga naan ini, nagpabilin gihapon nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
47: Straight to the point.
0: Ato sa tagay pagtagad mahigala ang report karon ni Radyo Man Po Lauro, labot ani mga higalang atong gisundan ron mga kagilaan. Ano sa nagpinutong masasayag maayo mga sukit ni Paminaw? Yes, sa Radyo Man Po.
47: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
1: Juman, Attorney Rufil, panayon giditin karon diri sa Inayuan Police Station 7, kining 43 anyos nga on-call nga panday, kuman kinigi papreso sa iyang asawa, sa iyang mga silingan, kay gisilaban na ni ang iyang balay gamit ang iyang t-shirt nga iyan ang gihubo unta kay ang iyo siyang mo ano ta ba
0: maismukoy
1: ang gini asawa o live-in partner niya nga tapoy si kayo gloto kaya ang negosyo mulinda magsundan in town gilapoy gikapoy gibalibaran siya sa, sa iyang kalagot hubo na unta siya siyang t-shirt. Puslan man, gisila pa niya iyan t-shirt, Attorney Rufil, gamit ang lighter, o niya iyan gi-itsa sa bumbong silang panimahe. alarman eh, sa mga silingan, pasado alas 10 kagabi, diya sa All Season 3, sa Barangay Cugon Pardo. So, ginitini ron si Antonio Pardilio, aton induulon, aton ipaklaro niya. Ton. Oh, kawat Tony ron. Tugnig balik to ni Rupil, no? Si Antonio Pardilio ni, ito na ni aliasan niya, Tony, no? Tony, lera. Ato sa ni papukaw kadali. Tony, karuhon ni Pana ton, Suryaha ton. Ano man ito, nung sa manihitabua ton? Sa manihitabua ton, tinuod ni ton, niya, imong sinina, imong gihubo na unta, sa mga dapit, diri lang ta. Imong nang tang gihubo, imong sinina, unya, imong ginuslitan, unya, gilabay, imong bumbol yung balay. Tinood na?
2: Yes.
1: Ano man to? Tinood to, wala ka, ni balay ba rin masawa?
2: Na.
1: Tuhangi yung unta ka?
2: Balibad?
1: Ha?
2: Alaman.
1: O naman to, isuri sa anay.
2: Alaman. Ay, nilang ba, kalagot ba?
1: Ha?
2: Ang ganan mo?
1: Ah.
2: Ang ganan mo? Ay, ito pero pangalan na ba?
1: Karong ang istorya kay si Atty. Rufil na minaw na to atong station manager si Wade Spin. Ano sa medyo yun?
2: Nakatawag yun na yun. Nakatawag ba?
1: Nakatawag.
2: Okay, tawag. Ang
1: kasiya mo. Nagbubo na mo sa kasunina kay Mohang Yaw lang yung sa kasi mong asawa.
2: Bulol.
1: Saan ka? Ha?
2: Bulol.
1: Ha? Bulol. Dili na ba ako?
2: Hindi na mo eh. Ano?
1: Silaog noon, naukay naman noon itong mga silingan, hadlok naman noon sa sunog ko ito.
3: Ipapriso na ka. Oh, ayun nga. Kaya, sa may mga ikakuan sa mga silingan, yung tarantar na itaong.
2: Ngayon ang suri, yung mga silingan, sa may mga ikakuan, ang buhat na ko. Ano nga siya?
3: Huwag baka ka lang. Huwag
2: lang.
3: Huwag lang. Huwag lang.
2: Huwag mong inom mo. Lami mo kayo inom ba na ba?
3: Ah, lami kayo inom. So, dili yung lami nga. Ang iyo kasi matawa. Dili, dili. Ha? Tumiro.
0: Pila naman ay ka? Pila naman ay ka? Butilya na hulot niya, Paul.
2: Hello.
0: Ayo, hello. Pila man ka butilya mo na hulot na di ay, Ton?
2: Tulo, butilya.
0: Tulo ka butilya? Grande nga, Red Horse?
2: Red Horse, gamay.
0: Ah, gamay. So, muna kuwang pa pala ni mo.
2: Oh.
0: So, moto, nga sa manay, nangayo kasi mong asawa palay-palay tudugang?
2: Oo, ngayo ka na sir.
0: Wadi kay kwarta kagulingon? Imo, ikaw na ipalay tuntas mong kagulingon? Wadi kay kwarta sa bulsa?
2: Wala, oh. Atul doon horot na sir, tuntas ko ang kwarta sa.
0: Oh, so, ang imong hangyo sa mong asawa nga palitan kagdugang, Red Horse?
2: Oo, oh, ana.
0: Ama na maklaron to kay ang istorya magod? Ang istorya magod? Oh. So, ni hangyo ka nga palitan kag Red Horse, wala mo sugot ni mong asawa?
2: Oo.
0: Ano man sa masugot nga tabang ka kanya trabaho?
2: Ha?
0: Ano man sa masugot ko no?
2: Wa na nasulan lang siya ba? Tumba, magugulat ko niya, magugulat ko tigo, magugulat ko niya.
0: Magdiuslitan ni mo?
2: Oo.
0: Imong tuyo nga sundugo ni mo ang inyong balay?
2: Oo, masusingan na ko na sabanan, natupad na mo.
0: Masuko, giuslingan, kaya imong sundugo ninyong balay? Maapil sila?
2: Oh.
0: Maapil sila. Delikado kayo.
2: Oo.
0: Sige mo away ng imo asawa.
2: Wala pa yung nagulong sinuna. Di kayo, ito na humbo. Ano yung ipunit na yung balik? Patalapakan niya may.
0: Oo.
2: Ako rin sa paong.
0: So, kisa may nagpa-priso gini mo di aron? Ang imong asawa may nagpa-priso ni mo?
2: Silingan. Okay.
0: Ang silingan o ang asawa?
2: Silingan.
0: Ang silingan. Ang imong asawa ni bisita na ni mo diha?
2: Oo. Oh, nara dalaw.
0: May dalaw na ni mo.
2: Oo,
0: oh, mas mayo noon. So atong klarohon lang niya nga nasuko ka si mong asawa, nga naman pong mamay na hunahunaan ni mong imusunugo ni mong balay, maamong ng uban. Oo, tugos ka lang. Waday ka mong hunahuna, mangutang na nagka-Red Horse ito. Ano nga? Kaya inigawas man kung gesto niya, ibang asawa may nagpa-priso ni mo. Dili, di ay, ang silingan, di ay.
2: Silingan.
0: Silingan. So, oh, ang imong asawa, imong gihangyo, wa mo sugot, nga mo, hangyo ka mo palit o dugang ilim nun. Kana, muna sa istorya. Dili, di kung nga nihangyo ka mo, kuan kasi mong asawa kay, niya wa ko mo sugot, sumusuko ka. Kano sa aman ni hangyo, ade? Kano sa aman eh? Kano sa aman ka ni hangyo?
2: Gabi,
0: ganina, gabi, hapon, hapon. Paano mo nga kanang pahangyo, alam ko dahi kay Father's Day, labanon dahi?
2: Ha? Saan?
0: Paano mo ina nga, pahangyo, alam ko kay Father's Day, God?
2: Saan?
0: Oo.
2: Oo, gira, gira.
0: Oo, sige. Okay, Paul. Ang sabi ni kalaki, ha?
1: Okay, so si Antonio to, Attorney Rupel, no? Si Tonyo, ang bala, so ditin pa siya diriron sa inayuan Police Station 7 attempted arson ang iyang atubangon o ipurso sa mga silingan nga nangaratol kagabi sa iyang gihimo.
0: Kalisod po ng silingan ka po, unya, mag-away ng asa managtiayon, manunog o balay, bisag ilang balay na sunugon, unya, may mag-single detach na makamong mag-uban.
1: Apin lang sa suko ang silingan, Attorney Rupel, no, sa ilang kagalingon noon ta ang away. Iyang gimo, nakadamay sa silingan sa iyang gimo, sunog man niya iyang ilang balay. Ang iyang t-shirt niya, iyan ang tanggihubo, Attorney Rupel. Amaw, iyang gidustika sa lighter, kung niya, amaw, i-apat o i-kuan niya sa bumbong ilang balay, mato na sila, o dito na mga silingan, alarma na sunog.
0: Mm.
1: So, dito na ang iyang kontra, magtanggan ang iyang kontra sa mga silingan, na, dahil sa iyang gimo, kaya pagsuway, pagsunog silang malay, kayang palagot, nakapaalarma naman po sa iyang mga silingan, Attorney Rupel.
0: Kuya po na kinaiya, hapol, ibutan tala nga. O kuyo na kinaiyaha, o gibutan ta lang, amoro na, inom na hinungdan, gusto mo papalit o dugang, dito siya magkapangutang dito, ay masalig niya ang mangutang siya, Paul?
1: Hello, na, Attorney Rafael. No? So, ilamang hindi na yun, ang nangyarang nakasatang niyo siya sa wap, kay panuapong ta siya ginom, malamang din siya palit yung ilinon niya makabubog ko, no?
0: Masino na batian siya sa iyang silingan? Tingali, nagyaw-yaw, nag-away siguro, siningitay siguro, kaya nga nung pasangil silingan, maumang gay pasangil nga, wa pa ko na siyang asawa mo nang nasuko yang gisunog ang balay kay wa mo sugod ang asawa nga mo dimhoy siya.
1: Wala ka sa giklaro ang balita o niya iya na gibunay ilon ang iya na sukan dyan kay wa siya paliting usap o ilinon niya matahubog siyang asawa.
0: Medyo uwaw gaya po ng kanapol, uwaw gaya po ng sa mga silingan ha nga wa ka paliting ilinon sa mga asawa mag imo dahil sunugod niyang balay. Pero mas uwaw siguro itong usapol nga wa pa di muya niya mo nang nasuko na iyang gisunog.
1: So makadamay mas mga silingan. So dili ni wit tus mga silingan ang attempted arson ma preso gini niya suspect no nga si alias Tonio nga niya paronsod japon sa detention cell diri sa inaiwan na police station 7 Attorney Rafael. Okay, kandiri sa Inayawan Police, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP-RMN.
47: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP-RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat. Radyo man, Paul Lauro, sa imong report. Ang nagpapriso ko mga silingan, mamay lang nabatian ko kung kaya nga gaaway, nagyaw-yaw siguro ito kidi ay, nga nga nung di man ka musugot nga mo dimhoy ning kuhan, kinistune. Pero at least, giklaron ito nilang, hindi naman ako nasukan sila, ako nasukan nga, papapalit ko dugang mainom, kaya nabitin siya, may galas tulor ako ng kabutilya. Nabitin siya, wa, mapalitis asawa mo, na nag-wild siya kasama nga kay... Maude ko no, anaka-wild niya katong wa sa palitig dugang ilimnon. Hangyo sa siyang asawa, pero hangyo sa ilimnon. Dili hangyo nga lahi, ke. Ang problema ni Ron, ang mga silingan, dili magkapasaylo, mga higala. Kay limang kaglubat sa mga silingan, nga gisunog niya iyang balay, daikin. Mahimo bago ng kalakiha, mga sugit ng paminaw. Ipapriso ka gyo diha, para di na ka magkagawas, kay ma-treatin man, threat man ka sa mga lumulupyo diyang kalakiha. Kadelikado magkagawas ka niya na mag-away na po mo sa mga asawa kung sa inyong awayan. Maamong ang mga silingan. Ah? Eh, papriso ka na lang yun ang napita. Kadelikado din ni kagawas ni Tawhana kung di ni magkapasaylo mga silingan aning kalakiha ron. Kining asawa mayroong magsansayo na siguro magkapahangyo dahil kay kinini ang kuan man. Ah? Medyo madadara siguro ang asawa mahigala kay nibisita na mga dito, nidalaw na mga dito. Roka na mga silingan din ha, ang kasuko ng mga silingan, medyo lahi gyud mga sugit ng paminaw, kay maamong may ana inyong kalaking mag-away mo diha, kamulay pag-away, ay lamig idamay ni mga silingan diri.
47: Straight to the point!
0: Alas 9.04 na, at umalikon mahigala kini nga portion at ugalato mga kagalaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gasagol ini ang rose hip, nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Alas 9.04 na, standby sa atong pagbalik.
47: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
47: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Ahoy! Kidney Care time!
13: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalimutan

0: Ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon nakapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery product. Kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder, hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig, libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Happy Fiesta!
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, maligay.

0: Spicy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 9:12 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: si
7: point.
6: Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni aron sa Sugbo karong adlaw. Unya iyang susihon ang Metro Cebu Expressway gikan sa Dakbayan sa Naga padung ni Dakbayan sa Danao. Naadto na ni kasamang Jane Gallardo kaniadto gibisita ni DPWH Secretary Vince Dison. Karon si PBBM mao imo suroy dito mahigala mo na ang ato ning hatagag pagtagad karon ang institutional report to sa area ron tos kasamang Jane Gallardo tos ang kwaon ang report mahigala atol sa pagbisita ron mahigala ang PBBM kini nga portion tud kanato mga kaigalaan sa sugar roll daghan karon ang dunay mga gipamati dunay mga balatian sama ining insomnia constipation high blood ingon man diabetes kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar roll ang sugar roll food supplement naa kini mahigala A B C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para mga kagalaan sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon maugit ang gigamit, isip herbal medicine. Munang epektibo kayo nga makatabang sa mga dunay insomnia, constipation, o gingman makatabang pagpugong sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
7: Straight to the point.
6: Okay, ato sa tagapagtagad, mahigala ang report ni kasamang Jane Gallardo na mga orasa. Jane, kumusta niya? Unsang orasa, mga boss, PBBM? Unyan, ini mga orasa, kumusta niya? Unsa may mga kalihukan sa pagkakalon? Yes, Jane?
7: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
8: Yes, Rajaman Attorney Rufiel, ni atakaron din his Dakbayan sa Naga, particular din his may barangay Kantauan, Attorney Rufiel, diin gilauman mga alas 10 or alas 11 pa sa pasado karong adlaw, Attorney Rufiel, maabot si Presidente Bongbong Marcos din hi, aron po panguluhan ang pag-inspeksyon sa usa ka portion din hi sa Metro Cebu Expressway, Attorney Rufiel, particular ang segment 3A nga under ni siya sa DPWH gani ato na ni nga na coverage, Attorney Rufiel, pag niaging January. So mi pa salig man to si DPWH Secretary Vince Dizon nga by July or before mag rainy season or ting-uwan, Attorney Rufiel, mahuma na ni nila or do na nay progress nga makita gyud sa maong karsada, Attorney Rufiel. So ang kaning segment 3A gikan sa Minglanilla padung gid ni siya dinhi sa Dakbayan sa Naga, Attorney Rufiel. So atong nakita sa pagkakaron kung ikumpara gid nato, Attorney Rufiel, sa una natong nga gi-cover atong pag-January dinhi na gid tay nakita nga kalambuan sa pagkakaron, Attorney Rufiel. Gani ang karong mga orasa ang ato ang mga kapulisan, ang mga trabahante dinhi, Attorney Rufiel, kay nagiyahay na pud ni sila o pang check dinhi kung unsa pa ang kinahanglawon nga tan-aw na Attorney Rufiel ato ang kapulisan dinhi kay alerto pud sila para pud sa seguridad dinhi sa maong dapit. So ato lang pud nga tagaan og paghulagway, Attorney Rufiel, kung makita sa ato ang video karon medyo kuana gyud hapsay na ang dalan, Attorney Rufiel, lahi atong niaging mga buwan katong particular gud pag January, Attorney Rufiel, nga pag anhi nato nga makita gid nato nga daghan pa ayo nga mga putol-putol nga karsada, Atty. Rufil. Daghan pa kaya mga nangahunlak tungod kay ang ilahang gipasabot adtong pag-January tungod sa kanaganing huyang ang yuta din ni Atty. Rufil kay ginamaraman ni sa limestone sa motong naa sila gibuhat nga laing paagi nga para masolusyonan nila Atty. Rufil nga mas malig-on ang ilawom ani. So sa atong nakita sa pagkakaroon kay nasumpayan na gid nila Atty. Rufil ang katong naputol padung dito sa Minglanilla kay nakaagita pag January rough road pa man og munaog gid ta padung dinhi Atty. Rufil. Di kan diretso barangay Kantauan kung munaog na gid ta padung aning karsadaha lapos naman gid ni siya sa Mingla, Atty. Rufil, Minglanilla padung naman ni siya. So, kuan na kanang simentado na ang ato ang nakita karon din ni Atty. Rufil. Gani, gibutang nila sa ilahang tarpaulin karon nga as of June 22, karong tuiga, 62% kapin na ang nahuman, Atty. Rufil, sa maong karsada. So, at least, natay nakita yun mismo, kaya tuwa mang yun nagigisundan, Atty. Rufil, yan. Kumpara yun nato, gikan sa ato ang pagsugod o cover ani, makaingon kita nga doon na ay progress, Atty. Rufil.
6: Mm-hmm. So, kung padalitan, Jane, o gagikan pa sa...
8: na ay nakita nga.
6: Okay, gikan sa Naga, bitaw, di ba? Naga man ano nga, gikan sa main highway, o muarita, gikan sa Cebu City, padong ta sa inyo, sa Karkar, niya na ay mo liko ta padong Stulido, mamana ka ng kalsada diha, di ba? Na iskwilahan anak diha, dapita, o mauba na, o ba kumasayop, Jane, nga, muadto ka sa unahan, na diha ang kananang Cebu, Metro Cebu Expressway, padong nas Danau, di ba mo na ang kalsada, ha?
8: Maan ang karsada, ha? Pwede dira agiyo na Atty. Rufil dira sa may Uling Naga.
6: Uling Naga.
8: Pwede din ha, o. Pwede dira Atty. Rufil, dagit ga so good.
6: Mm-mm.
8: Ang kaning kuan Metro Cebu Expressway. Pero pwede po tamo agi din hidapit sa may Rekyo gani Atty. Rufil. Din sa may Naga. So mas dool ra siya diri ang agian. Kung magikanta diri, mas masugod na to ang segment 3A. Pero dito sa ubos, pwede po dito sa Uling Naga gid Atty. Rufil katong dapit sa eskwelahan sa Naga, so pwede po dira nga muagi. Na makita ra pod nato ang kining makita ra pod nato ang kining Metro Cebu Expressway Atty. Rufil. So karon mao ni ang inspection noon ni Bongbong Presidente Bongbong Marcos niya gilauman po dato ni Rufil nga kaubanan po siya ni DPWH Secretary Vince Dizon ingon man ni DSWD Rex Gatchalian sa pag-inspection ani.
6: Mm-hmm.
8: Kay human aning pag-inspection kay human
6: so makalapos na din kanibagong kasadaha kanang padong sa Naga Uling Road, umusod ka din ha, mauna man ang kasadaha pa doon na untana sa Danau. Pero nang lihok bangod ang mga yuta din ha, kumusta man sa pagkakaroon? Nangabuak man ang kalsada na, Jane?
8: Kaning ato ang nahimutangan natin ni Rufil, particular magidinhi sa may segment 3A. So wala ta ni agi man dito sa Uling Gyud ni Rufil, kay lahi naman to siya nga segment dito. So ang ato ang giuna, ang kanigyud nga inspeksyon no, na ni Presidente Bongbong Marcos sa pagkakaroon. So sa ato ang nagian, medyo muraga. Mas nindot na siya, niya mas ligon na siya sa pagkakaroon gyud ni Rufil. Wala na tayo nakita din hinga. Grabe nga mga paglubak-lubak sa ilahang karsada nga gihimo. So doon na naging mga progress nga nahitabo or atong nakita gyud din hi Atty. Rufil. So maupod na ang ato ang ipangutana kung pwede po tang maka-interview karon. Labi na gyud ni DPWH Secretary Dizon kung unsa pa ang laing kalambuan or unsa pa po ang plano nila Atty. Rufil kung unsa pa sad ang ilahang pwede nga mapasalig kung kanasa gyud ni kanaganing totally human na gyud Atty. Rufil kaysa pagkakaroon na napaman sa 62% ang nahimo nila nga progress karong particular gyud karong June 22 Atty. Rufil.
6: Okay, 62% sa segment 3A. 62% sa segment 3A.
8: Segment 3A.
6: Kisa yung kontraktor ron? Kisa una, kasaman Jane, ang QA man to. Sa pagkakaroon, QM ba gihapon o lahi na ang kontraktor?
8: QM gihapon, Atty. Rufil. Doon natin mga naarad gihapon, Atty. Rufil.
6: Mm-hmm.
8: So, paglas, mauman to, ang ilahang gikuan po nga kana na sila gisulti pag January Attorney Rufil nga tungod lagi matod pa nga huyang kaayo ang yuta mautong sud sa 8 ka tuig nga gisugda ni kay 2018 pa man Attorney Rufil, so murag wala gyud na humandayon imbis gamay ra gamubo ra kaayo ni portion ra gud ni siya Attorney Rufil kaning segment 3A, so dugay kaayo na human apan sa pagkakaron ni noon na natin nakita gyud nga kalambuan
6: kanang segment 3A gisegment-segment pa na unsa man nakatas-on gikan diri sa atong istasyon sa DYHP padung sa asa mangkana din.
8: Ah, medyo taas-taas din natin ni Rufil kay ang gitason ani naaman sa 4.55 kilometers. Mm-hmm. Ang kaning segment 3A. Yes, 3A. So, medyo taas-taas good siya, Atty. Rufil. Gikan man gudre sa Mingla. Nya, okay. Lusot ni sa Mingla. Nya, dere sa Naga, Atty. Rufil. So, medyo taas-taas na good siya. So, kaganihan, isood ta din ni Atty. Rufil.
6: So, wala yung mga nangabuak niya, wala mang lihok ang yuta niya napita.
8: Wala na tayo nakita, Atty. Rufil. Gawas aning usa ka portion din. Kumuduol magunta, Atty. Rufil. Maputol ato ang video.
6: Yeah, ayun na lang, ayun na lang.
8: Nay portion din ni Atty. Rufil nga maupod ni last na to nakita pag January nga katong nahunlak gyud tungod sa sigig uwan o tungod pod atong nakaagi pod taglinog Atty. Rufil mo tong nahunlak gyud siya pero karon na mo pa ni ilang gitrabaho ron padayon natay nakita nga paghunlak gihapon gamay kay wala pa man gyud totally na human Atty. Rufil please.
6: Mm.
8: Sa gamay na lang gyud, gamay na lang a portion ang ato ang nakita gyud din ni Atty. Rufil nga dunay paghunlak din sa ilahang yuta kay simentado namang gyud kasagaran okay. Ang ato ang nakita din so pwede na siyang kaagian.
6: Si Jane, kanang gikan sa Naga, padung din ha sa Mingililia makalahos na or kana lang 3 may atong concern karon nga di pa makalahos pud sa Naga kay nangabuak tong kalsada.
8: Ang kani padu sa ato ang nagian Atty. Rufil kay makalahos na gid siya diri sa 3A, makalahos na sa 3A pero wala ta ka subay diri gid padung sa babaw Atty. Rufil sa uban nga segment kay last ra ba natong anhi putol-putol pa ni pod ang kaning uban nga segment so mao pod na susiho na to Atty. Rufil kung maka kuanta karon while nagpaabot ta basin makasuway pod tag adto sa babaw para masusi pod gid nato kung dinhi ra ba ang dunay kalambuan kay ato ang kong nahibaw-an Atty. Rufil ang kining segment 3A under na ni siya sa DPWH pero ang uban nga segment sa province na si Atty. Rufil na under pero mamumtog ipasalig ni DPWH Secretary Dizon nga mutabang gihapon sila kay ang kini usa ra mang gidi kakarsada Atty. Rufil tumong nila nga maminusan gyud ang traffic dinhi sa lalawigan sa Sugbo Atty. Rufil mao nang mipasalig pud to si Dizon nga mutabang ra gihapon sila bisan pa manog sa province na under ang uban nga segment para pod nga mahuman og maagian na gyud ni Atty. Rufil kay 2018 dugay na biya ni nasugdan gyud dugay na gyud so at least nga maagian na ang uban nga parte din ni sa maong expressway na mao na atong lauman nga mohatag pud sila impormasyon sa ato kung makahatag ba gid sila og sakto or makahatag ba sila timeline kung kanus-a gyud ni mahuman gyud ang tanang tibuok gyud nga expressway Atty. Rufil.
6: Okay, sige balikan ta kagano to tawag gumabot na si presidente Bongbong Marcos sa area.
8: Yes, Atty. Rufil, muhatag tagdugang pagtagad. Mahitaw ko din yung mga kalihukan at tambungan sa tuang presidente. Nagika na lang din ni Sdakbayan sa Naga. Kauban ako sa tong Armament Patrol at tong Speed Pilot, Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armament.
6: Salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Alas na 9:25 na, standby sa tumagbalik.
0: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
13: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado.
15: MaxVit Kargado.
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
21: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
22: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
23: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
26: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
27: Protection?
28: Yaku!
27: With 8 billion live LCS?
28: Yaku!
27: That may reach the intestines alive!
28: Yaku!
27: Helps improve digestion and boost immunity!
28: Yaku!
27: With proper diet and exercise?
28: Yaku!
27: Kaya panalo ka chan!
29: Kung moingon si mama nga,
30: sige kagaw, imnanani mong tambal.
31: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
32: Ang iyang buot ipasabot.
33: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
34: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
37: Tunay Natural at Original.
36: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
38: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Huwag Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit, yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may galala sa 9:35 na sa panuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
15: Kining a portion na kay galaan atong sub ganato may gala sa Sid Liniment Oil, makapanyawan pait ang kahintang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tungi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, mga pinakans gagmeng mananap o mga insekto, bisan lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ngeringi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
14: Straight to the point.
15: Now sa pikas bahin mga higala, kinini ang pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romaldes, ni Chase Escudero o ni Joel Villanueva matod pa hinog na. Hinog na. Unya, mauni karong atong tagad-pagtagad kay sa diha mga higala nga nabali na si Chase tuan na mga higala sa grupo ni Gatsalian og sila si Joel Villanueva. Murag nawa mang kahinog day. Sa man natanang naka ni karon?
16: Ay!
15: O, sa man to, gituyo to, aron lang yung paghulga nila ni Chase og ni Joel nga, ha, balhin na mo, kay hinog na ni inyong kaso. Ha? At kang Romaldes, nawa pong kahinog. Kay ni Sukol mas Romaldes, ingo mas Romaldes nga, daghan kong naibawan, di ko pwede inyo kong i-drag down, inyo kong birahon pa ubos, daghan tang magkuyo. Mula to, mahigalan kang Romaldes og dang pangamunga itong iya. Ayaw ko niyang binuangi, kay daghan na ba kong naibawan? Og inyo kong birahon pa doon sa ubos, daghan tang magkuyo pa doon sa ubos. Matod pa siya pamayag, wa ko mag-inusara. Motong gisitol na eh, matod pa. Ato may ipangutana sa Amy Marcos itong pag-ari. Sa gisitol nila, murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang Chase o kang Jewel kay hinog na magka ni. Kung saan man itong pagkahinog ah, alang-alang man, kanan na ba paghinog ang prutas, pwede man ang muhinog, butangag kalburo. Iingnan sila nga kanang Taluhan na inyong mga desisyon kay hinog na naman inyong mga kaso? Kay kung hinog na kalong kasuha, delikadong malata na o di na ito maharvest na ron. Ang angman o nahinog na ng kasuha niya karon ni balitok na si Jewel o si Cheese, niingon nga, wa man dahi mahinog, gininiang nga, naahat naman ito pagkahinugan, ibalik man o kahilaw. Kaya ito lang yung agi kato katawa, mga kagalaan ba, kay doon naman ko yung mga memes ng gawas karon, no? Kinim dahi si Remulia, kaya nga ni Crispin Jesus man din dahi. Muna doon ay nagbutang-mutang mga memes ba nga, dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas, luwas kagyo. Dili dahi si Jesus Kristo, si Jesus Crispin Remulia di ay. Ako lang agi katawa-katawa mahigala nga, dawaton ni mo si Jesus isip manluluwas, luwas ka yun sa flood control. Si Jesus Crispin Remulia di ay maoy manluluwas, ha? Jesus ba na nga na yung Crispin? Pero kaya John Victor, tinood nga na ni John Victor, no? Oh. So, mao din yung mga higala, mga ngana. Kaya maingaw mag-uto primero nga nahinog na ang kaso. So, og mahinog na, harbiso, no? Na, og hinog na magaling. Pero mula magna, pagkahuman mahigala nga kon, bali na si Cheese, to na si Jewel, o nahilom. Kining mo ang kaso, mga kagilaan. Diya na tama tingala, nga nganaw na onsa na. Ang sunod na po, tanog-tanugan, ano yung ingon po niya, Camille og Mark Villar, kining inyong kaso, hinog-hinog na. Madahal maghulga-hulga o ning uban yun. Kay kinibitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy wak madaghulga-hulga. Papriso yun. Ambot sa Marculita, dahi kaya nga mo sa Marculita nga bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marculita o ilang pasaka ang kaso, papriso sa siguro. Kay kinigong ka Marculita mahigala, way, public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigala mga issues, doon na mahigala ni Amot niya atol sa eleksyon. Kanabang nitabang niya ba? Eh, budagan yung senador, di man na basta-basta god. Pero daghan sa ni Amot, hindi kayo na po yung mga nanggawas ng lipon ng Amot, kang tulfo ni Amot, sila tanan na karawat man ng Amot. Pero mo lang ginag-ingon nga, ang bisigaron, katko mang kontra. Daghang Amot na dawat naman niya report na ganit kang kwansad. Daghang mga Amot nga dawat, mo man importante nga mo, taas imong rating sad, kay kini mga negosyante mahigala kung taas kag rating, mo Amot sana sila. Og mubo kag rating, kisa may mo Amot, o makichansang mo daog. So mo ka na nga, pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pasaka ang kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matod pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kung mauhon ni mga higala, tanauno ni. Tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni Kuan. Mga Villar o guban pa. Balhin mo doon speakers kay ugdi gani ma. Balbangaan na ba ni? Mutanang ni. Pero naa mo sa pikas grupo ni Wingat Salyan, di na mahinog inyong kaso, kanunay lang hilaw na. Katawanan sa ning kalakiha, mahigala. Eh. Kay kinilagyo mahigala, binirahay magyan eh. Labi na mga kaigsunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magod, pag ilugay palang daan sa liderato sa Senado, nag-inipanay natas number of senators. Kay importante magyod kayo mga kagalaan, tungod kay dunay mga area sa Constitution nga nag-ingon lang ang majority, maunay dunay quorum. Pero dunay mga area diha, dunay mga specific provision sa Constitution, labi na, specific yun ha, kana mga higalang mag-elect o president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila ng ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan, nga mubutar gyud. Kanang pagkonbikto mga higala o impeachment, specific sa 2/3 of all its members. So dunay mga portion sa constitution nga specific. Ngano man ang gihimo man ang specific? Labi na kung magbutang, mag-election, magbutang ka o officers, o magtangtang ka o senador specific, o magtangtang ka o official specific. Dunay mga katuyuan, anak. Dili basta-basta mahigala nga usab-usabon lang ang constitution o pilalay gusto mahigala kutob lang sa maabot. Muna man yung kalakihagod o 2/3 vote, 16. 2/3 of 24. Na depende ka ng pilay maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Muna ang hinahinay nag-brainwash kalundaan nga kunuhay doon ay mga maningog kunuhay mga eksperto, ana. Katabi ito Abilino case, mo man to. Ang 13 votes, God, mo ginay simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes, okay. Huwag man kakuha. 12 lang yun. Ah, kalgahan na yun. Supurkahan na yun nga na may Abilino case. Ano na? Kani ka nun, 16 votes ang ikinahanglan pag kumbiktong sara. O di ganit kakuha, ready na gihapon nga ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Ah, pero di man mao mga sukid di paminaw. Tungod kay, doon na may specific provision sa balaod, ana. Nga, ato ng klarohon o mahigala. Nga nung inanaman nga, doon ay specific provision. Dili basta-basta kang mutang-tang o vice president. Nga, butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang niya. Tangon lang nimo niya, niya dipindi sa inyong gusto. Pila ra ka senador ang makuha. Usab-usabo na ito denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa ito pag-isaligan siya, sa 32 million Filipinos, tangtangon lang ni mo, 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot o 16, inyo na nga usbunta lang ng denominator, depende lang pila yung maabot. Pagkakatawanan sa nang kalakiha, may gala. Ato ipadayo na, standby. Human lamang sa pipila ka mga mahinong-danong pahinomdong. Alas 9:45 na.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
18: Ahoy! Kidney Care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Ang nailani mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
3: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
22: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
21: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na sa 9:51 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kini nga portion to ganito mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba nun ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang paghahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganyan pagka-imputin sa mga lalaki. Busa ayon nagulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, gikan sa Chalantin na... Doon na kini-Chalantin gikan sa paliyang nga nag-suhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapaninot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Straight to the point.
5: Atong attack na alas 9:52 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Na akong balikon, dili lalim, dili basta-basta ang pagtangtang sa usa ka impeachable official, kinahanglan mo follow gyud ta sa standard diha sa constitution. Pila may giingon sa constitution ang mga higala sa atong balaod. Nga ang pagkonbikto sa usa may higala ang dunay exclusive power to initiate impeachment ang lower house. Pila may gikinahanglan nila 1/3 votes day. Gamay ra sa lower house, mapasaka ng articles of impeachment ngadto na sa Senate. Pero ang Senate na kay conviction naman kung ila, munang mas dako ang ilang requirements. Lahi man mga higala ang requirements sa pagpasaka lang o ka ng pagkonbikto na. So ang conviction is 2/3. Giingon mahigalas constitution, 2/3 of all its members, ang members sa 24 man. So 16 ang 2/3. Kinahanglan ka og 16 senators nga mo hukom nga guilty, sad-an, si Sara Duterte, konbikto siya, aron matangtang siya pagka-vice presidente.
4: Straight to the point.
5: Ang ay matarong lang sad kay ang pagbutang bayan ni Sara diha indekin, in fairness ba sad ba? In fairness ba sad ba? Para ba po niya, kanabang, laliban ka, si Sara Duterte may pinakataas og buto nga nakuha sa tanang mga kandidato niadtong 2022. Asab ka mangitag 32 million. Taas pa siya buto ni BBM. Sa to pa, 32 million Filipinos ang nibutar niya nga gusto nga siya may mahimong vice-presidente. So, tangtango ni mo na kalon, ni usap-usabon na ni mo, kutob lang sa pilay maabot. Madaot ang atong standard sa konstitusyon. Ah? So, kanadililalay ma, 32 million Filipinos ang nagbutang, tangtangon lag 16 ka senators. Okay lang, because mao man na suwat may galas constitution. Nga 2/3 votes of all its members, so 16. Pwede na lalim ha, ang 32 milyones ka mga Pilipino may nagbutang niya tangtangon lang o 16, pero may nabutang sa constitution. Imo pa nang paubsan, depende lang pila rin makuha. Ha? medyo katawan na ng kalakiha mga higala. Kay mo may napatik sa konstitusyon, mula man na ba mga kaigalaan o kanabita mga eskwilahan nga doon nag-standard ba? Standard ba? Ikaw, Rem, kay nag-teach magiging ka, Rem. Na-standard panalitan, mga okay, exam. Ang atong exam is 100 items. 100 kutob. Ang passing pila man, 75. Na na kay paborito karong estudyante ron. Pag take, siguro agang pasan ha, 75 yung siguro ah. Kung taas pa, taas, kuha na yun. O 75, pasar ka. Na nakuha ka, 70 naman rin. Buingon ka nga, pasar gihapon kay atong giusab. Giusab ang passing percentage. Medyo katawanan sa nang kalaki. Isulti daan pilay passing daan sa di pa sa mo takes exam para makatuon sa siya, makabantay sa siya, anak ba? Di kay dibindi lang niya hadlo kung take exam, may kadlo pasal di kandaan. Ano man? Aba sa kay tuloy pahauman lang na to. Mula mo ba ulo na istoryahan nga impeach na sara, bahala na. O pilay makuhang boto, 16 ito kwa on. Makabira ta, 16 yun. O pila rin mahaom, dahil maura itong ikuan. Nilad po na, oy. Na pag-take sa exam nun, niya ang nakuha 60 na yun. Mayingon na po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukitig pamina. Kanigong dagana mahigala mura mo kuning kalakiha baog. Ang konstitusyon na ingon 2/3 of all its members. Niya karon mura manig sige lang ikaw na yung impeachment mo niya pila yung makuha na makakotag 16 okay o di ganit kakuha 16 ah, okay kaya po na to lang kaya po na kung nga nausap ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama rin na mahigala lagi sa 13 yun ang majority. Wa man ka ko 13, 12 lang yun. Ah, Avelino case, okay na. Dili po manginana, oy, kay gipili po na 32 million na ba po yung nagpili, ana. Ah, dili po na ito bugal-bugalan ang pagtangtang, no? Bagi lang process. Siguro alam niyo bira ko, gisay mabira, ang mga tao nalang yung muhukong manaunya o giunsa pagbira, sama ni Jewel o ni Cheese. Nga nabira yun, okay, at least sa balaod, mata sa balaod, medyo nakuha mga higala ang 13 votes. Pero giunsa pagbira na, ang mga tao na yung muhukong nga, wa man to, wa man magkadimaong pagbira, di man to ilang kabubuton. Mga tao na yung muhukong. Pero at least dili ba kay bastos kay paminaon, nga nakuha yun ninyo ang number of senators, number of senator judges, nga mo kumbikto. Ha? Total, gamahanan bitan sila mga higala, og unsaon nila na pagkuhan na karon. Sayon naman na ni Crispin Lumulia, iyalmain nun niya, hinog-hinog na imong kaso. Bilyar, kamong duha, Camille Oguan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man, balbangaan raban eh, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Kaitano, madayunan gini kahino. Pero og mabalhin mo, mabalik ni mo, atras ni pagkahilaw. Atal ni Agi katawa-katawa mga sugitig paminaw, kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa aligasyon ni Alan Peter Kaitano. No? So nga to, fair lang ta. Fair lang. 16 magikinhanglan. Kay karon ko mura maghinahinay na day o kanang gibrainwash ng mga tao dan mga 2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ang denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kininiang wa na mapakita si Bato nya si Jinggoy na prison man so 22 na lang denominator. So mo gamay na pila may 2/3 na 22. Kuyaw man na mahigalag mo na ipaundayunan ni mong klasiha sa karanaang argumento. Nga naman, ang konstitusyon gituyo na mahigala nga dunay specific numbers yung ibutang tungod kay gibangil na, gipundar ka na, aron nga di na tama usab og kabiktima, nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente. Ah? Kay kaniad tungod panahon ni Marcos Sr., nitagam tanto mo nang dunatay 1987 Constitution, kuha na siya, kinini ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years ni atong Marcos Sr. So pagpugong na di na to mabalik at to mga kaigalaan, butangan na nagmga bangil di handaan nga dunay Senate, dunay Congress independent from the Executive Department ang Legislative Department. Nga dun na po yung Supreme Court. Gituyo na aron nga ang presidente dili na mabalik kanadto nga diktador nga ang Congress gi-dissolve gud. Siya-siya ra siya usa ka tawo ra tanan nagmando. Para nga dunay ang principle of check and balances mapadayon. Munang dunay gibutang diha nga gituyo na pagbutang dinha ang mga framers constitution gituyo na pagbutang nga 2/3 of all its members. Dunay gi mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigala padung gihapon tas ka martial law. Padung gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ra iyago na tanan ang DOJ iyago na ang ombudsman Crispin Limulya. With due respect sa ombudsman ha, ako dako kay kong pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo mga di prinsipyo na. Pero kini Crispin Limulya dili kay ko bilib. Sa akong kagalingon na ba? Kay politiko magud. Kay ganahan ko ombudsman mahigala kadto yung dunay record ba nga crusader gyud sa anti-graft crusader gyud siya. Si Rimulya mo ko kadungog ining graft crusader ni. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak niya, congressman din, no? Niya si Junbik. So, mo na nga dili ko. Plan ka na ako pag-istorya, ha? Ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado diha tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulog sa Rimulya dili, kaya ko believe. Nga naman, politiko, niya ang iyang pagka-ombudsman, bisag daghan manghigalang mga bikil, di pugos yun niya siya may ombudsman sa ligay si ila tanan ba? Ha? So, karon, medyo, di kalikayan, magduda ang mga tao nga napoliticize ang ombudsman mga higala. Medyo ba papanggukod ba? O kauban ganit? Sa manahitabo kang rafrikto, 60 billion tong issues PhilHealth. Ah, dismiss. Mula magod, kauban tao eh, problema. Pero, og, mauso pa ka kontra ka ganiya, apaksit ka gyod, hinog yun imong kaso. Mauni ang atong mga naobserbahan, mga sugid ni Paminaw. So karon kinini ang hitabua kang Vice President Sara Duterte, tanawonon yun ni mahigala, kay ni amay ng gawas gani, si former Chief Justice Hilario Davide, nga maugyod mahigalay usa sa mga framers sa Constitution. Ang ako kong kabiliban nga katong mga framers Constitution, number one, kato si Father Joaquin Bernas. Mamay libro akong gibasa gito sa pag-take na kong bar exam. Kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa Constitutional Law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kika na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience, martial law ba? Di ayaw gitong 1987 Constitution. Gibangilan yun ang mga higala. Kay kung di mo bangilan, o imo inon nga, basta mapriso na gani, basta kaag-plunder niya, while to as prison, di na maka-appeal sa, di na kwintahon, kuya, wag pasakaan na tanag-plunder day. Unya, wag pa may conviction. Wag pa man ang ba-provin beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provision sa plunder law, mahigala nga, musukwahi sa constitution, inferior ang Republic Act sa constitution. Kaya kung imang paundayunan ka ng katarungan na nga, si Jinggoy na may kaso, di na appeal sa IHAP. Kuyawa, no? So inana kagamhanan ang mahulot sila, ihulot ng pasakang kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala og wa mag-serve sa purpose ang 2/3 votes nga gispecify sa 1987 Constitution.
6: Straight to the point.
5: Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ignon nga, basta doon na ni plunder case, di na pwede, ithon. So, Jinggoy, kina may plunder, wa na to'y appeal sa IHAP. Tiaw mo na mahigalag, mauho na, og silang tanan pasaka ag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og wa pa'y conviction, nga di na sa mag-appeal kay plunder man yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose may gala sa atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagka-diktador.
7: Straight to the point.
5: Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente, day, under ko niya ng DOJ, under ko niya ng ombudsman, pagdikta dito nga, sige, pasaka ikaso na. Ma-plunder na, o ibutan talo, no? Ipang-plunder na, dili mo uban na to, plunder. Along hindi na mag-appear, sumuubos ang denominator to, day. Ikan sa 24, maubos na, nga naman, i-plunder na masantanan. So, mawa mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sayon naman kayo na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na yung humuunod ng tanan. Ang tanan, pili pag-instruct ni mo na, tanan nga dili mo sunod, pasaka i-plunder. Oh, so, kung doon ay plunder case, di na maka-appeal sa voting, di na maka-participate, di na appeal sa kwintada, muubos na ang ato nga kuan, ang atong denominator. So, instead, 24, papasaka ag plunder na tanan diha, kanang kutob sa musupak, ibutang talag kuan, o 22 na lang, o 20 na lang, hala, napay musupak, o 80 na lang, nawa na. Mana nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo, tos Bernas gud kay pare to mahigala, unya abogado pa yun. Siya mo ay dean sa Ateneo College of Law. Unya nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas, maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga makaingon tabang nga maayo, kini si

0: Kay usaman siya mahigala, kinis Davide, Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya siya mo'y nag-preside at itong impeachment ni Irap Estrada nga wak matiwas. Si Davide usas mga Freemans Constitution. Atul sa interview ni Winnie Munson, ingon si Davide giday nga, kanag yung of all its members, kanang pagkonbikto, 16 yun. 16 yun ang pagkonbikto. Beto pa minaw na ko si Chief Justice Larry Davide ba, kining iyang interview ni Winnie Munson. Atong klarohon ha, 1987 Constitution ang gibasihan na ni, kung kanus aning interview, kayo na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mauni mauna, ang atong punto mao nga, unsa man ning tuiga nga interview, nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man, 24 senators man yun. Bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ng interview or the other year ng interview, the same because wa man mausab ang 24 senators nga mao'y composition sa senators nato. Na unsa may sulting Davide, ato paminawon ko no dong names be. Be, sige.
1: And two-thirds will be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict.
2: Okay.
1: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again,
0: straight to the point. So kini mahigala, pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kaigalaan, gahapon ng interview, Frisco ng interview, or the other year ng interview, or the other year pag yun ng interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag muingon ka rin, gahapon man ng interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of Davide's answer in the question raised by Munson, parihara. Parihara. Wala na mausab ang 24 ka mga senators. Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong kusa kadlaw ni o natong kusa katuig pa ni. Nagpabilin mga kagilan mo na nga klaro-klaro ba lang ba? Ang kanang argaw, sipa, labatan ng argaw. Klarohon talaga niya, bisa kanusan ng interview ni Davide, wa mausab ang content. Nga doon ni 24 mga higala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkumbikto 16. Kaya disod mga kayo nga, og di ko kabot 16, ah, yeah, pahauman talag pila. Ato balikan ha, para maklaro tanay niya, pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas, Jess, Jess na.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis,

0: kabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
4: nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasay mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
4: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 10-14 na sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
7: kini nga portion to gata may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga tema ilhan nga kadunay dagang mga toxins sa mong lawas, mo dali ka regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toxins sa mong lawas o maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: Straight to the point.
7: Sa akong balikon, may gala si Nolis Dan, former Chief Justice Lario Davide, framer of the Constitution, one of the framers sa Constitution. Ato sa interview, may galang Winnie Monsod, mo yung sultigyan. Ang two-third votes, two-third of 24, mo gibasihan ang 24, 16. Ang kuhaon. Now, immaterial kung gahapon ba na ang interview, nato ba ng usa ka semana ang interview, last year ba ng interview, or the other year pa ng interview, dili na bagong interview, that is immaterial. What is important is the substance sa iyang tubag ni Davide sa question ni Monsod. Kaya waman na mausap isa pa, og gahapon ng interview, last week ng interview, last year ng interview, kaya waman mausap, hindi kin. Kuha ni mo, simple logic. Kaya sir, mag kayo nga imong ituituyok na di mana gahapon ng interview, nato pa man ang usak si mana, o nato last year pa man na. That is immaterial. What is important is the substance of Davide's answer to the question of Monsod. That is the most important thing. Kaya lisod kayo, ituyok po kita, di tamang tutuyok. Klaruhay na ito. Kaya lisod kayo na may gala nga, di tamang straight to the point, anang kalakihag, magtutuyok pag yun. So, unsa isulting Davide, ano yun mo? Unsa iyang pamahayag, labot, ano mo interview? May unsa nga, dili man na karon, ato ng last week pa na, or last year pa na. Di okay, no problem. But, ang logic may gala, ang substance nagpabilin nga ang pagkwintada mga kagalaan pagkumbikto ni mo o impeachable official nagpabilin sa two-third votes, two-third of all its members. Ano pasabot nga? 16. Ano yung pamahayag may galang former Chief Justice Larry Odebide. Pero dili pa ito sa i-check na itong mga winners, be. Natay mga winners, may gala sa itong mga nakadawat o bugas o suriso kay nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Dasto linya ron, may galas kasamang Lailin Ramanes Aligadas.
9: Ano ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.
7: Okay, dasto linya ron si kasamang Lailin Ramanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.

0: Okay, salamat Lailin Raman sa ligada sa mong report. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa kadawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Atong total donations may gala alang sa atong mga biktima sa Linog dito sa General Santos City o dito mga kaigalaan sa area sa Mindanao, mga kaigalaan sa Rangani Province, salamay na igo may gala. Yabot na tama kaigalaan 1,302,821 pesos as of this time may gala. 1.3 million na ta. Ato na turnover dito mga sugit ng Paminaw. Nangita na may adlaw nga maka-turnover ta. Gimikan sa ato po niya mga activities nga ginahimo diri sa Cebu. Doon na pa may mga activities sa KBP mo na nalangan-langan ta diri andapita mahigala. Pero importante, ito naman ang ato mga sister stations uban. Ang RMN Pagadian, ang RMN Cagayan, ito naman dito. So kita lahi po ato sa RMN Cebu. So, salamat kayo sa itong pagtinabangay usab mga kaigalaan. Wala naman tayong uras mga sugit ng Paminaw. At ang ang sunod nito lumanon ko ako pasultino ng kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Arganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene alas 9 ito sa Jess ang Taknas kagabion o alas Jess kanto sa alas 12 ang tulumanon Street to the Point Evening Edition o ba ng kasamang Benji Tanghian. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gunan Dios maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way.
4: Loyal kami sa RMN.
3: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na nimugturo kasi may iwang pamati din
5: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
8: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
12: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
15: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
16: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagin po na abli. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagwaitsurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon niyo Kuya Joel Binsi, kawas akong partner Randy Tayat. Mangumusta ka ninyong tanan. Og sa tanang mag-iksura magkasama. Awagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Doris. Kini gibuhat og duwa sa Radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Doris.

0: nag siya iyang lyrics. Ikapuyan nila siya. Tuyo din mo. Dole din ibi.
1: Dasan ka man.
0: Larawan mo'y natatanaw. Ayaw, ayaw na. Kayabag, kayabag ka. Di ka kakuha sa kuang-kuan.
1: Magit sa pagtulog mo'y palaginip ka.
0: Onsay toyo. Nga no.
1: Aday, aday, dores, dayo.
0: Nga naman eh. Ano naman eh?
1: Ugasan na rin, ha? Katakanta lang ta, ha? Katakanta lang ta. Surusimana na ugasan natin. Palabay ko rin.
0: Ay, wala nag-isapo. Tasan ang haring gangis na
1: mo. Katakanta ta, imo tabagungon. Mauri, ay, kaya wala pa rin ito. Panghugas plato niya.
0: Olage! Olage! Inahak, aling tawhana. Sipyat gani ka rin, ha? Piti ka mang ginako ba? Awa rin. Ha? Matun ako! Oh, plastada na ko dire. Unsa pa may problema nimo?
1: Tanawa na ning mga gusto dire ha. Pasagdan na nimo dia ha. Kagging naman mo mo dia. Tanawang mo. Tanawa, mura nag mungkos. Grabe sa nimo oi. Wa mo kagugasa na. Pila ra pa mungugasa na.
0: Paminaw sa
1: paminaw gasi na ninyo.
0: Hugasan lagi na. Paminaw sa paminaw. Mulupad gani kumo ro nako. Patakar ra ba ni tugpa. Basig anak ni tugpas imong kanang imong agtang. Paminaw sa nako sa wala mahugas si ganina kay Way Agos.
1: Oh, Doris D.
0: Doris D. Nakasabot ka ha? Manghugas man unta ko ganina. Pero unsaon man ako pagpanghugas nga wa may agas ang tubig. Dadon ko nang hugasan dito sa pa. Aron dito nako hugasan ang tanan. Mo na gusto nimo ha? Dadon ako sa pa. Mo pa na gusto nimo?
1: Ngano ato sa ka sa sapa manghugas ha? Porbisa sa nimo. Ari na to ah. Manunumin mo dito sa...
0: Maulagi kay walagi agas. Uy, asan ako ni mo pahugas?
1: Ay, sos, bida. Huwato ni mo agas.
0: Umo na akong ihuwat, bitaw. Nagkaroon ni agas naman na. Unya. Unya.
1: Unya.
0: Naapa mo ko'y gibuhat, be.
1: Ha? Kato katakanta.
0: Oh, syempre.
1: Kato yung mga katakanta, buhat na mo, ha? Ang sabihan?
0: Ikaw kay, huwag mo kay gibuhat, be. Kay panghugas na lang, ana. Ha? Ano kanya?
1: Abayo, no.
0: Hugasin na.
1: Ano ako yun, iba? Pasangil na, minuta ni mo, ani.
0: Musupa ka na ako?
1: Day Doris di.
0: Humani mog hugas, limpyo itong banyo ha.
1: Ha, sa banyo ako ba?
0: Humani mog limpyo sa banyo, labhi itong mga bulingon sa kwarto ha. Labhi ito tanan, nakasabot. Kaya, ay nalagtingog, aron dili mapunan ang imong trabahoon. Sige na, liyok na!
1: Okay!

0: Nay, sige na, kaon na. Unsa na rong orasa, wa pa naisood imuntian.
1: Di lagi ko.
0: Lami man ni. Ako may galugaw ani. Gisagulan ko nagmanok. Sige na, kaon na.
1: Ginan na siya, hindi kong kaon.
0: Bisa ko sa langgod ka kutsara, nay.
1: Nabuan ka diha. Maglisod man gani kong kaog lugaw. Kutsara na ba hinoon?
0: Huh? Ay, agay ko. Dili mo nabot ako ipasabot. Kakutsara imong kanon. Usa ra ka kutsara imong kanon. Aning lugaw ba?
2: Ay, di ba na yun na or pagkaos na na ipod ni mo na eh. Binapunsun po ni mo. Bisa di ka na kaon.
0: Unsaon? Unsaon din ipagpakaon di ay ga?
2: Alam-alamin ha. Unsa mong kaoy?
0: Alam-alamis imong mata.
2: Pagkanoon ni mo, di mo am-ama ni mo. Di kay pungsun na ni mo. Pungsun no ni mo.
0: O italyo, ikay pakaon anang imong inahan ha. Di man gani na makakaon ron, basta, basta d'yo ka na ako. Kailan na makakaon gina, kay wak pa na'y kaon. Kung di na makakaon, wak sa kay kaon. Basta, basta, di na gina makakaos nanay, hasta ka wak sa kay kaon. Maong paninguha ang nga makakaon na, kay og di na makakaon, hasta ka apil kang kapas mo.
2: Ako mo, sudong ko, probisya sa di mo. Usap ni, damay-damay!

0: anong medanika kiha. Kau na nai nai, labing kini mong pagkao na eh. Espesyal nga lugaw gina siya. Espesyal na nai ha. Kao na nai.
1: Magbuot man kagdi kong kaon.
0: Kao na nai ba, mida, kundi kamu kaon ron. Isa ko kaon sa nani ron.
1: No, sa may labot ko.
0: Oh, no, no, isa doy. Ay, sa paginaan na nai nga, usay labot ha. Kung mapas ko mo ka, pas mo ko apel, kay di mo ko pakanon Doris de. Kung dili ka mo kaon, ha, mao nga kaon taon, kay basig mo abota ro to. Aro makakaon sa taon ko ba?
1: Pakanon jud ko ni mo, bisag busog pa ko.
0: Ah, busog? Mami, kaon dali ka.
1: Man na lagi ko ganina ra.
0: Oh, wala lang yun ikuha yung lugaw taon.
1: Di man lugaw akong likaon.
0: O saan likaon ganina?
1: Eh, katong sudaan ba? Katong adobo o gumba.
0: Huh? Bungot dogo, probida. Dai, Doris! Dai!

0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Biodrome Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang-kita.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Remake Premium, kitang-kita ang galing.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal manggod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadang ko di ay, Marie. Tudluhi ko.
9: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: なのか。
1: はい、まあ、何べん顔さないにもい。
2: はぁ、あ、おちょいおまな。おい、おまだけないっぱなんルカオにや。
1: あ、わぁ、かい、でまルカオいかおん。
2: おんさでアイ。
1: かとはどぼこんば。
2: はぁ、あ、にかおんかさあどぼないおさほんば。
1: あ、あ、だい。
3: おぉ、おぉ、あんあん。Kamura di ay magkaon.
2: Ay, nay, bawal man in taong to ni mong adubo, nay. Uy, naunsa man in taong ka, nay.
3: Ah, ni gani niyo, no? Ako pakanon ko ninyo glugaw. O niya ka mo magadubo-adubo gumba. Ni gagod ninyo.
2: Pastilan, yun ni mo na isinyang.
1: Nay, ni magkaon siya ko rin, hindi na rin mong gutong tao rin. Man namin siya kaon na nay ni mo. Pakanasatan rin.
2: Kaon dito, napamay adobo o gumba o tiil sa to. Napasay, aw, nay, unsaman, gibinlan mo, napay humbas tiil? Yeah, aw, humbas bukog. Tiil, humba nga tiil?
3: Bukog lang ito sa tiil.
2: What? Ang singan?
1: Yuroti mong humbas tiil. Yuroti mo ito natin.
3: Unsa yurot, ngitagsa na malang to kahiwa.
2: Ang imo unta to taliyo, nyagi kaon mang nanay. Halaka, lugaw na lang imo.
1: Ha? Nalahak biya tao na
2: niya. Ano na pagreklamo sa diha? Tanan na lang lugaw kaysa mapas mo pa ka.
1: Idaw yan, inahak, panimuran, minuntok. Ako'y senior citizen ay kidot!

0: Pre. Pre. Sige, okay. Si game ka hinuktik dia. Ngano ka?
1: Ay, ka hinuktik ko kay gati hinok mo ko. Sapot ko dito sa bayo, pre.
0: Kisa may isuputan ni mo? Imong wife, ha?
1: Nanik.
0: Nanik. Kisa mo sa nanik?
1: Nanik ka baro. Iyang manukbog mo kay Dil.
0: Noon, sabi ako. Kisa, pre?
1: Ay.
0: Kisa?
1: Kinsa pa madailain ang usaw.
0: Usaw mo kayo mo rin. Huwag karoon pa man ka. Anaw gin mga asawa, pre. Pero, kanang ila, kuhaan ragun na, kanang pride ba?
1: Pride kung tao, pride na.
0: Be, nga nung isapot mo ka.
1: Kinsa pa yun, pasuputon, be. Ang ako ugangan, opa kaon. Sige gungit. Gisigyan ako gungit. Di, yung kaon, gyapon. Unya, di sa kubukadong sa kong asawa, hindi makakaon ako ugangan. Di po rin taong na kung pasbuhan yung kilakiyak eh. Unya, ang nakapait para piyon kay mano rito kaon ako ugangan. Adobo paghumbag suwa. Mo'y pakaon. Mo'y day nga, wag yun makaon sa giunsan akong panganga.
0: Uy, ano yun, pre?
1: Ako yung kakaon sa lugaw nga para niya. Kaya adobo gumba, siya may gaurot. Ang ako maugangan.
0: Uy, bangas ka. Luya ni mo, pre.
1: Maunang isapot ko.
0: Kaon lang yun, pre. Kaon lang yun. Namay sudan this bay. Yan dili, kaon lang yun.
1: Ha? Di ay ba? Ano sa'y sudan ninyo diha?
0: Ay na, pinapre lang ko. Mukhaan ba kag-hipon, kag-ibuta, kag-itlog?
1: Bisa sa katulaan, ano? Hipon, kag-ibuta, kag-itlog? Oh. Kadungog na ko, Arida. Nili ba itlog, buta kag-hipon? Di ba, mauna?
0: Oo, oh, mauna siya. Layan na, pre, pero dako kay sila kalainan, pre. Kanang hipon nga, buta kag-itlog.
1: Ah.
0: Kaysa itlog nga butang ako hipon, lay kay layanan.
1: Ganyan, marag mauna niya ako isulting rin na. O sa mga yung nakalahian na, pre. Parehas na muna.
0: Lay na si Ila, pre. Ang hipon nga butang ako itlog, lami kayo.
1: Mo ba?
0: Oo. Oh, unya nga, nakalaki nila, pre. Sa itlog nga butang ako hipon kay perting katula.
1: Ha? Mao gini katapusan sa iyong istorya. Kanahan biya niyo, pre. Purbida.
0: Dali! Dali na, su! Dali! Kanay kaunos, bay! Dali!
1: Kanahan niyo!

0: Nay, asa dahi stallion, Nay?
1: Ang boat lang, ganang bana ni mo. Wala naman nangit ni mong asawa man ka.
0: Nilakaw, mong kugod. Saan pa ka nangit, ato?
1: Ay, sawa pa ka makalakaw. Wasab dahi na siya daan magsulti ni mo nga mulakaw siya.
0: Ay na, ambutan na tawhana, Nay, uy.
1: Uy, Doris, kanang bana ni mo ba? Wag ko makasabot, ana. Usahay, maayog buot. Usahay po, buragway buot.
0: Huh? Ang ano nakaingon man ka nga, usahay wa siya'y buot, Nay?
1: Ay da, mister pa na ni mong ipangutana nga ikaw mismo asawa magyog ka. Naibaw na yung ka, kinaiyaan ang tawhana.
0: Ambot sa bitawan ang tawhana, Nay, uy.
1: Ako pa ni mo hataga na ni mong ultimatum.
0: Ha? Oon sa ultimatum, Nay?
1: Katapusang hunat ba? Katapusang hukom. Final decision. Nga dili yun gani na siya magtarong. Papaulian na sa sila.
0: Ay, Nay, ayaw sa anak, Nay. Uy, ako ba'y nang banan, Nay? Kasado ba yami?
1: Oo, kasado lagi. Ang yaw, saan mo nang yabag mo na?
0: Sagiin na lang na, Nay, uy. Ako rin bahala na niya, Nay.
1: Bida. Kung ako pa'y naasawaan ang tawhana, Dores, pastilan. Degyo na ako papurmahong tawhana. Gamayin sipyat, anak, piti.
0: Nay.
1: Ganong ganahan magkaana niya, uy. Sawa pa mo makasal. Tungod kay maayo man kay namudag suborno. Kusog kay mo suborno. Sige lang kag makapaldo, anak.
2: Huh?
0: Ay.
1: Oh, kay nga no, di tinood. Nadaka lang yun, nadangatag-hatag anang tawana. Unya karon, hakaron kay naminyo na mo, na, muhatag pa na ni mo.
0: Nay, ka
1: na. Wa na, ha, diba? Wa na'y paldo.
3: Ha? Kisa sa paldo?
1: Na, yate na.
3: Kisa sa paldo? Ha? Imong i-ex ka ni Anto, ha? Porbeda, hinumdong yapon kasi mong i-ex ka ni Anto.
0: Hilong talyo, oy, sa baan ni mo, inayabag naman.
3: Dili mo makalimutan ako kay nasabang sa kundo ka doon ka mga isgot o baldo. Ha? Imo nang uyaw ka dito? Ano man? Gusto ka makibali ka ng baldo, ha?
0: Doon sa ka, uy.
3: O saman, ha? Kamong inahano ka na, inyo lang yung giliba. Kunwa ko nini. Inyo.
1: Ay, hilag day. Kanahan ni mo hal-hal ka lang.
3: Nanay, kadungo kay ko, Nay.
0: Hilaw ko na talyo, bisa baan ni may pataka lang kagsagbat, uy.
3: Dili ka mong makakay akong duha kadunggan, di ni may mong makaka ni mo, ha? Ha, nagtuo ka nga ang akong dunggan bungol ni, ha? Nasabag yung sekundungan ang baldo. Sulti ko, kinsa nas baldo.
0: Hanggawag is utok.
3: Sulti lagi ko, kinsa ng baldo! Mo na ipulin mo na ko. Hagwapo na siya, kwartangan mo na siya kaya ko.
1: Oy, oy, Doris.
0: Nay.
1: Idukor ako pa lang ng baldo.
3: Ay, huwag apil-apil na eh, bigdasa, di ba? Tiguang na ka na eh, ha? Ay, pag-apil-apil, ha? Huwag kay labutan eh.
1: Oy, hilamda. Magtiguan ka karugbuk, bukong takang amawa ka.
3: Abida! Sulti rin, Dolis. Dolis, sulti, hiko! Anay!
0: Talyo, paminaw ha. Wami kailaan ang imong giingon nga baldo. O wami maghisgot og ngan nga baldo. Ang among gipanagsultihan ni nanay, paldo! Ah? Dili, baldo!
3: Huh?
0: Aha? Aha? Ha? Hal-hal ka lang. Pawadiya!
1: Pawadiya! Pawadiya! Pawada!
3: Nay!

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bista.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Beaver Sandal!

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
3: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Oo.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Maday, agi na magpila ka. May oras day, suko yun po na imong inahan ako. Suko pa?
9: Og nasuko, maganda ni mo, no? Tungod na po na ni mo.
8: Ang sabi, sala na ko.
9: Kanang imong paghanggaw mo, na'y sala ni mo. Diritso kag pangasaba, unya di ay ikaw mo isayop.
8: Ah, beda. Nangayo na ko grusin ninyo.
9: Ruse?
8: Sorry ba?
9: Dili ang pagpangayo, grusin mo. Importante diha. Ang importante, timan-ani mo imong sa, nga dili ka mo diritsog pangasaba. Sunod, klaruha sa ang tanan.
8: Rusin, good. Rusin kayo.
9: Yay?
8: Ruya, si balik-balik taon na na'y.
9: Si balik-balik si mong mata. Panglaba na rito?
8: Wow, beda.
9: Paglaba!
8: Daar, yung gumuindim. Pag-upulit ang laba! At umusang adlaw, karoon, labarasan!
9: Nga no di ay? Kausa na gid ay manglaba talyo?
8: Porbida sa demo.
9: Umao gani. Kausa ra ba manglaba? Manglaba na dito.
10: Mamayo! Mayo!
9: Naitaw. Tao ka na? Tao na.
8: Malingil sa tao lagi na. Tao na.
9: Kinsa na?
8: Tao oi.
9: Tao gyud. Sure. Tanaw gyud kun tao bagyud.
8: Natuloy yon we. Tao gyud gani.
9: Tao ba kana si. Hoy, maningil na. O, pag ganit tapos, paitag ba niningil na? Nakaw, atuha, atuha akong tao ba?
8: O, lagi! Usay ato, Brad.
11: May adlaw, boss.
8: Usay ato, sa iyo ba ni Murong Adlawa? Ningil ka? O, pa may tapos, ha? Why, Kinsey? Ka-advance na biya ko ni mo?
7: Dili, boss?
9: Ang usap lagi yung matuyo. Kisa bang ka?
7: Si Waldo. Mamisita unta ko.
9: Si Waldo? Mamisita kang Waldo? O ikaw si Waldo?
7: Ako si Waldo.
9: Di ko ka si Waldo.
7: Mamisita ko kinang tawa bako loko.
9: Ako sawa may gingon. Kanahan, tinuun yun ako ng bati. Ang limba ng biyada. Tulis!
10: Talio, tao na!
9: Tao! Tao! Palduha ng naong ninyo, kamundo ha. May dibidensya rin, may ibidensya rin mo ha. Nya, may sita pa rin siya rin mo, oh. Ay, ikaw, sulti. Sulti nung, unsa mo ka.
7: Unsa man, boss.
9: Ah, di ba may sita ka? Dara, oh, dara. Ah, dara, kana, kana. Maayo na yung mga pamistahan. Mauna akong asawa, nara.
7: Dili man na siya, maoy.
11: Nga nung nasaba, mamudin, he. Kinsa, oy. Waldo?
7: Oh, si Yang Tansiang?
11: Ay, ako ning si kan-admirer si Waldo. Ay, may sabot mangguming mag-date me.
10: Oh, nada kay first admirer din ay.
9: Tao din.
10: Naka ni second. Umalay ka magsulti ka na kay second admirer.
11: Ay, naunsa. Secret ka ni. Unsa na yung secret ni mo.
10: Ay, secret ni ay. Secret. Ikaw ba talyo ba? Bungol ka? Waldo ni! Waldo ni!
9: Ay, be. Baka koldero, de, be.
10: Ikaw ba? Ikaw ba? Patakan hamag lagi. Ikaw ba? Patakan hamag. Klaruha sa Waldo ni. Klaruha sa pa! Sakit, no?
9: Sakit, na, de. Kaldero.
10: Sakit, di na. Kay kaldero man na. Ha? Kung ihapa ko na sa imong uporte, sakita. Malumping ning kaldero nga maigos imong o. Kay hanggaw kang dako, makalagot ka na kayo.
9: Oh! Ay, day. Ay, kumpirmiha. Day, karisang murong taon.
10: Taon ni? Oh! Ay. Secret admirer, day ka?
7: Asan ka kuha ni yung taon?
10: Ay! Asan ka tumatawa? Nga nang nisibat ka? Ay, ikaw, ni Kuyog Talio. Talio, balik dire.
7: Kuyog, be!
10: Balik dire, taon mo! Balik!
12: Mao ni akong problema kini akong bana. Mao gid ni siya ingon ani gid ni siya pero may magkagubot tungod ani iyang style nga way klaro ba? Mga sabag diretso. Unya siya dai mo isayop. Aw gidudahan man hinuon ko. Unsaon ka ni siya no palayason ko baka ni tawhana sa bayad aron magmalinaw nako. Unsa man no kamo ang pasultihon? Doris.

0: good morning di hawa.
1: Ulan sa palirong, si Kwan, si Ding Kaskiho.
2: Oo.
1: Si Galik Kaskiho, si Dudong Kaskiho.
2: Kusyal Dudong Kaskiho. Sa kawaan, o si Delera Kaskiho. Ang iyang anak nga kusyal diha karun sa ato ang Cordoba, Cebu. Salamat kayo mo. Sa ninyong tanan diha. O niya, sa tanan ito, kaigsoan. Thank you, tayo. Salamat kayo na itong tanan. O labi na yun sa ato ang suod po na ito nga tigpaminaw dito sa Kambakay. Kambangkay, bisunod sa itong napita. Si Kapitan Noel. Noel mang kalibot ko ako lang na rin tanaon karong tataon ako lang to i-greet ron si Kapitan. Salamat kayo ninyong tanan diha kap, salamat kayo sa tanan na to mga kaigsunan diha nga nananaw sa itong pasundayag dihang dapita sa Kambangkay. Kambangkay ito.
1: Kambangkay. Pero nga, may Kambangkay.
2: Kambangkay, siguro ito. Kapisan Noel, magbaw, basta maura siya, kalimot ko. Kap Noel, sorry kay ha, kalimot ko si mong apelido. Be, tanaw na ito, para maklaro, be. Kapitan Noel,
3: Wagi hapon.
2: Naoy, no.
3: Di ay klaro.
2: Lagi ikaw na, ikaw na.
3: Lagi na, kasa, way klaro, di ay klaro. Ang Don Pepe Tabria kay taas ang energy. Maka happy, happy, happy, happy sa mga bata. Anya, para okay. Sa mga dagko. Mahappy po ang mga dagko. Kuya Alan, kayo syempre na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung wailing ang inyong baba, ugum-ugum sa dayong mundiema, UBM special. Unya, palit mo kay Lami ang crunchy, crunchy nga tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay, salamat kayo si Kapitan Noel makabudbud ha sa Kambakay. Oh. Kambakay niya si Sir Billy Riquillo o ginoon si Engineer Remel Rusalada. Salamat kayo yung tanan diha. O niya sa tanan na itong kaigsunan karon. Salamat kay Ate Jinjin, mga bata. Inom yun mo doon pipitabliya sa giingunan ni Ate Jinjin ninyo. Nga, doon kayo na ito. Labi na ang crunchy-crunchy nga Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. O niya, ugum-ugum sa tag-OBM special o Diamond Yema special mo na ugum-ugum mo. Gina ito, samtang magsuri-suri ta, maglakaw-lakaw ta. Kay mahapig yung taana sama sa pag-adto na ito. Sa Happy Mart, wad luna, kulong tabunok o baktan. Salamat kay ninyong tanan sa miadto rito sa ito ang back to school sale sa Happy Mart. Wad luna, kulong tabunok o baktan. Duna pa'y donuts are us din ha sa kilit sa Happy Mart baktan. Parato pang atong paliton. Unya, ako rin sa'yo pasalamatan dong draw si Sir Ray Ramos ang igsoon sa mo ang former Kapitan June Ramos diha sa Poblacion 3. Kumusta kaya si Ray Ramos. Salamat kay ni mo niya. O sa tanan po nato mga kayusunan, labi na giyod sa mga tao ni former Kapitan June Ramos na nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning na to tanan. O sa tanan mga tao po ni Kuya Ning Pipito, Dodong GR Pipito, Bastard Tolino, Kuya Ning Pipito, o sa Broomits PH ni Ma'am Shen. Ang ato ang Broomits PH na sa Facebook, type lang mo Broomits PH, makita niyo ang number niya. Tawagan lang niyo kung unsay gusto niyo mahitabo sa inyong panimay. Limpyuhan o ang inyong garden ugod sa panadiya. Basta, kamon na lang mahibaw ang pagsabot ang mga kadaguan sa Broomits PH. Salamat kay ninyong tanan. Sa mga tao po ni former Kapitan John Ramos, ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, si Kujial Lister Daan, Kujial Ferdi Rabaya, Kujial Danny Cavaliero, o ni Kujial Joel Garganira sa Norte. Kumusta ka niya? Kujial Joel Garganira og ni ko sa Sapra og labi na gyud sa ato ang number one pod nga konsehal sa atong kasikasing si Konsehal Francis Isparis sa Siyudad sa Lubo. Salamat kay natong tanan. Okay, Ate Press?
4: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar, ingon man kailang bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato nang imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Irig pa ni uto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa set pa ni Yawan, herbal capsule mong imnon, una ka makaon sa mong paniudto. Mausap gapon sa imong pagpanihapon, inom na purkada na ko sa kakapsula sa set pa ni Yawan, herbal capsule. Ug alay na to na problema sa kidney ug UTI, ayaw na mukahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
2: Og salamat po kayo sa tanang mga tao nga migamit na sa ato ang

0: Sed Panyawar Coffee Mix, salamat kay ninyong tanan ha sa paghimo ninyo. Og number one po sa atong produkto nga Sed Limit Well. Unya ka na nga to ang Sed Panyawar Coffee Mix. Maunay lang may kaya itong imnon sa ato ang pagtrabaho. Adlaw tanan. Inom yun ta kay kondisyon kay tana. Nindo ta atong pagtrabaho. Dilita magduka. Atong pag-drive. Dilita magduka. Mao nga kinahanglan mo inom yun ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban og ipaglaban gyud ka sa adlaw nga tanan. Og sa tanan na itong mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Sed Limit Well, salamat kay ninyong tanan kamuna sa iyo kung unsa ka-epektibo ang ito ang Sed Limit Well nga tinuod. Muwagtang sa itong panuhot, pamaol para kit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol og kuto sa kabataan. Unya, ilikay pagyuta sa dinggi kung manghaplas na sa tuwang Sed Limit Well nga anarama palit sa butik. Ani ba, Duel?
1: Tinuna, sa butik ka lang na makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal. Unya, makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sed Limit Well, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang. Shopee ta. Kay para ihatod po sa ato. At si Jen, yes, nakaikasulti niya.
2: Katong mga na problema kuya Alan sa ilang mga bugas-bugas ug sa katong blackhead sa ilang naong wa na ginay problema, palit mo ug gamitan ninyo ang sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Wag tang ang tanang mga bugas-bugas ug hamis lang imong naong tungod sa Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap.
0: Salamat kayo, Inday Bumina. Salamat kayo, Ate Jen-Jen. Salamat kayo. Unya, sa tanan po na ito, mga kaisunan, kita na sayo kita. Nga kinituksin, maugin mo patay na ito. Kay kinituksin, mauni mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients, ang tubig sa itong kalawasan. Kung madaot itong blood cells, sticky, mula po ang itong dugo, mauna yung makaingon nga major ng mga sakit, butak mo yun na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uba pa na itong balatian. Mauna kinanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa itong vital organs. Ang itong pag-inom, usak kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kayo balatian, kinahanglan nga katulugin kainom. Buntag o tuwapon o sa kauras sa di pa kamukaon niya, imno na to. Walong ato sa dusi kabasong tubig matagad ako. Busa, kung gusto ka, mawagtang ka ng mga tuksin sa iyong kalawasan ngayon yung nungdan sa iyong balatian. O garoligon ka nun ay ang atong vital organs inong yun ta matagad laog. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one mutang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Bres?
3: Okay, ang sender na ito karunad lawa.
0: Sinday Doris. Doris.
3: Doris.
0: Oh. Asawa ni Dudong Romel. Romel Vergara. Oh, niya kanis Inday Doris di Ate Fresh. Kuan kining unsay pangan ani medyo may pagka malitakon. Niya kanis siya ang bana may pagka bungulon. Kay imbis paldo ang iyang gipasangin siya asawa, baldo. Baldo uyab kuno niya sa kani adto maguli ba kuno. So mao na inungdan nga gihapak taon o kaldiro yung taong bana at ipres. O niya, antor nga, naabot ang higayon nga, naglalis-lalis sila gamay, naapoy na ngayog ayo. O niya, ang galan, baldo. Adili, baldo, waldo. Waldo. O niya, dili di ay si Doris ang uyab. Ang iyaha di ay mama ni Doris. Mauna nga, naapak ka na sa antor nga, ni sibat yung bana, ni pahawa. Ay, mauto nga, hawa nang balik taon. Saon lang ani niya yung ba natin?
3: Hantod ka rin, wambalik?
0: Wapa, oy. Tungod lang sa baldog-waldo. Paldo raman na ito. Porbida ding istorya, ha. Para na ako, murag simple. Dahil doon, simple raman tao na imuhang problema yun, dahil, oy. Ongi mo ito, apason si Dodong, sa to yung bana, Dodo? Si
4: Talyo.
0: Talyo. Si Dodong Talyo, imo ito, apason dahil doon.

0: Ay, mauli, araw tada eh. Kung araw man to, kanang iyaha, hinanggaw na ito yung kuan-kuan. Ay, pasabta siya nga, ikay mo'y bungol, wako'y uyab ka niya ito nga, baldo or paldo, baldo or waldo, wako'y uyab nga ka niya ito, yung mga inanang nga nakanindot o nga sa ako ang mga Peter, mo'y nga sa ako mga uyab, Peter po nga si, ana, dili kay Peter D. Hosmo, mga Peter na iyang mga trada, dili kay Paldo, Waldo, o Baldo. Some town style, ha? Pasabta na sila dito, ka. Pasabta yung bana dito. Di ba, Ate Bres? O sabay, angay na itong buhato na niya.
1: Mogyod, ama na lang niya. Total, grabe sa na yung mama. Nag-date-date pa?
0: O, tiguan na kayo yung mama niya.
2: Secret-secret pa, eh.
0: Secret pa.
1: Napay-secret
0: lang. Secret admirer.
1: Secret, secret admirer.
2: Ako ng secret.
0: Wida, ang secret nga, wida.
1: Nala, amin na lang.
0: Amin lang da, day.
2: Amin na daw, eh.
0: Amin na, day. Ay, simple na ba kayo ng imong problema, day?
2: Gustalyo, eh. Di lang ito padakan kayo ng imong problema.
0: Ay, gamayar kayo ng problema, ha, day, Doris, eh. Oh, napos mong pina, basaan kag Bible, pero huwag tayo, maulagi, Father Diyos, mga yun yung may advice ni mo, Father Diyos. Kung sa mga verse Bible nga kinahanglan na ito, masulti-sulti aning ato ang mga kinahanglan tabang Father Diyos, o di ba Father Tami Ugpo, o di Father Dodon Barok. Salamat kay ninyo diha. Salamat kay ninyo tanan sa tanong mga pare nga itong mga suon. So, anin lang at i-press? Amin lang ito yung bana. Hindi, Dores. Ayaw lang ninyo padakang ngayon kay gambayra kayo na. Gambayra niya, magkabuwag mo niya. Giingon ba nga, dili, buwagon sa tao ang agiho sa Ginoo. So, salamat lang, Inday Doris, sa imong pagpadangat ng atong tulumanol.
1: Kun ako ang Pastor Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Maya ba ka, Angel? Wara bitang hilap, di ha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
5: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon.
4: Usa?
5: Sige na! Sige na! Sige na! Pagkano man mo! Ako may kontrabida, dinidili man ka mo!
6: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung gud ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Unsa di imong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
5: Unsa?
7: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tayo.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang awa ko kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
16: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig-maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
21: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
22: to... O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon, Made of Fortune.
21: Right now it's just the two of us. Let's look at what's
23: ahead. Again.
0: Umupo na.
1: Okay. Ako nang tubagon, ha?
2: Ako nila yung Kogos Tenjo na rin.
1: Uy, huwag mo ko makailain yung numero, ha? Kinsa man eh. Hello?
23: Hello, Irene?
1: Oh. Unsa imong tuyo?
23: Invite ang unta mo na ako si Ryan na muapil o seminar simbahan. Couples in service ba? Abot ka nagkatulog na ba mo, Anna?
1: Sorry. Busy me. Bye.
0: Oh, kisa to, Ann?
1: Si Rona.

0: Mahala gid ito mayanoy. Gikamit pang simbahan si ang kabuang.
1: Kalma lang.
0: Nga kalma? Klaruan na yung mga lihok. Nga doon na nasa na siya plano. Ang pangutana, iusan niya pagkaibaw sa number ni Irene nga bago naman ang tani. Ah, sakto. Dito siya nakasecure sa opisina sa simbahan. Naman to'y contact number sa gifilapan nga form ni Irene sa pagunyag. Haka, nag-effort yung bayana na.
1: Pero posible masad nga waray mali siya aliyah pag-invite.
0: Siwa. Still lang, uy. Ay, gari ko gisturyahi, anak.
1: Okay, okay. Chill lang.
0: Kung pungin na itong bayana akong adlaw, da. Huh.

0: Hilo mong kaitahan.
1: Dili ko ganahang magguba ang atong adlaw. Tungod lang sa usa ka tawo nga way lingaw.
0: Sakto gud. Di na lang tamang hiskot niya. Aron why negative energy nga maabsorb si Angel Marie? May nanok na ba gihapon na?
1: Maulag eh. Maayok yung mudag ka to, gimbibihan ni.
0: Okay. Maghisgot na sa gipakonstruct nga kumpaw ni Angel.

0: So, mao na inyong bahay, Irene. Ryan, huwag ato mo ang bahay ni Angel.
1: Wow!
2: Mas nindot gudai, no? Isa original nga plano, maduplex.
3: Oo. Kay mas maayo, dunay da kong hawan ba nga kadagandaganan ang bata. Or mga bata, kung doon na pa'y musunod ni Angel Marie.
1: Mga anak sa doon niya po ni Angel.
3: Hmm? Uy! Hmm? Ano ako mga anak na di mong kuminyo?
2: Maminyo, magod ka po hon.
1: Oh, naaragunas da plin good.
3: Marvin, papaspasin niya po trabaho ini ha. Kung pwede ipa-double time, para mo man dayon yung bago na to pinayana.
0: Na to? Apil ko?
2: Yes!
3: Aw, amo, radyayoy. Wa kay nabot.

0: Marvin, papaspasiyon niya pagtrabaho ini ha. Kung pwede, ipa-double time. Aron mao mandayon yung bag-o natong tinuyanan.
1: Nindutas kong pamati kanina eh. The fact nga, huwag niya tuyo ato. Imigawas na gito siyang papa. Nagpasabot lang nga. Subconsciously, naagid ko siyang kasing-kasing. Dili pa siguro siya aware na ini. Or kung aware man, kung mauna, nag-self-denial lang siya. Pero, one thing is sure, nagigipwisto siyang kasing-kasing. Oh, thank you, Lord.

0: nagmata naman din ang among baby. Uy! Buutan mo kayo ng bibiha, uy.
1: Naigis na niya po picture si Marvin, Irene. Tara, awa, awa.
0: Oh. Uy, hala. Mauna ni ang duha kabay?
1: Gamay na lang kay Kuwang. Naana sa finishing stage.
0: Mga 3 months away. Mahuman na kitingali niya, no?
1: Oh, di na maaptan og 3 months, uy. 1 month ragani tingali, pinakadugay na.
0: Wow! Kun mauna, makabali na gidayon niya, ta.
1: Oh, sakto sad nga magsugod na ang ocular inspection sa mga engineers din sa mansyon.
0: Kanindot. Makabali na unya ta. Doon na nagibagong pinayana ng among pamilya.
1: Mao good. Bagong pamilya, bagong bay.
0: Og ka na, nahimong posible tungod ni mo, Angel.
1: Ay, sis. Magpasalamat na sad karun. Ginuuri pa salamati. Tingog imo cellphone.
0: Text, mani? Wa mo ko makailain nga number?
1: Dili na ang number ni Rona?
0: Oh.
1: I-check ko na sa imong call history. Mora ba na nga number katong iyang gigamit pagpanawag ni mo? Saman, mao?
0: Oh. Maugyod.
1: Asula, gina ng bayhan na, eh. Makapamalikas mo sa tagdi oras.
0: Ako na lang kaning i-block, no?
1: I-block na yun. Aho, unyara, unyara. Masahasa na iyang gitext. Saman. Masa iyang gitext.
2: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Protection?
10: Yaku!
9: With 8 billion live LCS?
10: Yaku!
9: That may reach the intestines alive!
10: Yaku!
9: Helps improve digestion and boost immunity!
10: Yaku!
9: With proper diet and exercise?
10: Yaku!
9: Kaya panalo ka chan!
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagawb, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
14: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
16: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
17: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Asa man?
0: Basahan na lang, Angel.
1: Ang bibi. Uy, kataas ko din eh.
14: Good morning, Irene. I hope imo ning basahon og dili idilit. Kasabot ko nga wa na kay pagsalig nako. Pero hinaot nga imo kong tagaan og chance.
1: Ayaw! ko, chance yung mata.
0: Tiwasa lang ubasa.
1: Okay, akong tiwasun. Bisa nagsugo na nag-ulbo akong kaspa. Akong ang kunon nga grabe gyud ang akong saanim. Pero naningkamot gyud ko nga makabawi. Maugani nga nag-serve na ko karon sa simbahan as catechist. Kay bawo ko layo pa kaayo ko sa Tinuod. Pero naningkamot gyud ko nga maduol sa Ginoo aron dali ra nga akong kausaban.
14: Nausab niya.
1: Pwede yun na akong basa. Honest, wagay malisya ang akong pag-invite ninyo. Gusto lang ko nga mo establish ang friendship ninyong duha ni Ryan.
14: Weh, friendship sa iyong kagaral?
0: Tiwasa lang good sa basa, good. Unya na rin akin kahuman.
1: Okay. Ako na lang yun yung tiwasong

0: Human ako pa, Misa. Managot na lang ko. Managot ko kandila para nila ni Ryan ug Irina. Maunta. Muhatag na sila chance na ako.
1: Runa!
0: Ay! Naalagi ka! Kisay mo, kuyog!
1: Huwag ko'y kuyog. Huwag ikawagi akong tuyo.
0: Aha?
1: Importante akong tuyo ni mo. Mag-istorya ta. Mayo din he kayo magka-istorya tag maayo. Kay tingog ra sa mga langga mga atong madungog.
0: Angel, kung about ni sa akong pag-approach ni Irene...
1: Ako'y paminawa. Kinamdam ka itong last na itong pagkita sa plaza? Katong itagaan ti kagkwarta? Aron makasugod kag bagong kinabuhi?
0: Oo. Wa ko malimot ato. Ugangtod ka rin, nagpasalamat kong maayo ni mo.
1: Klaro, kito akong gisulti ni mo ato nga time. Nga dili na ka magpakita nila ni Irene o Ryan. Pero saan mo ni mo gibuhat ron?
0: Angel, pa-explain na una.
1: Wala na ginahanglan. Ipaw na kung sa'y gusto ni mo isulti. Kaya nakabasa ko sa imong text ni Irene nga taas kaayo. Kinumdum sa tingali ka itong niadto ka sa mansyon para mo offer nga magyaya sa bata for free. Diba? Kung sa'y kung isulti ni mo ito, pagbaton o delikadesa. Di ka magyuk ka sa simbahan. Nagservisyo na magyuk ka. O ingon pa ni mo, gusto ka nga magpag-o. Pagutan ako ng pari. Sakto ba na yung gibuhat ka ron? Nga sige na sa kapag-hasol nina ni Irene o Ryan.
0: Di man lagi na maoy akong tuyo, Angel.
1: Bisa ko sap lagi imong tuyo? Dili na maoy mong gibuhat? Huwag man yung kay respeto sa imong kaugalingon. Respetuhin si Irene kay asawa siya. Gusto mo ikaw ka makabawi sa imong mga atraso? Pwes, ang pinaka-the best na imong bahat kon, ayaw na pakita nila. Likay na nila.

0: din ako. Wak pala may simbahan ay susil mi alagid na pagun ba yan, ha?
1: Nahiba ba si Irene nga magkikita ka ni Rona?
0: Wak. Di ko gusto mahasol yung nanguna. Nagpa-breastfeed ba na siya? Mapiktuhan po niya nung bata.
1: Sorte ha, gina Irene, no? Nga nakaamigan ni mo. Grabe gina ang imong concern niya.
0: Muro na maguna ko na siya gigsuon. Ang level sa mong kasuot sa una o karon, lahi na kayo. Mas deep na ang among friendship karon. Igsuon na gina nga akong pag-treat niya. Mga di ko mahimutang kung doon ay mga tao nga gusto mo pasakit niya sa bisan unsang paagi.
1: Grabe gina ka mulaban sa mahal sa imong kinabuhi, no?
0: Grabe mo lang.
1: Ako gina nakita niyo mo.
0: Ing anak ko mo pangga o magmahal. Nungso ka?
1: Mentag maabot na kilang adlaw nga, ako na sa'yo matagkaanan ng pagpangga o pagmahal.
0: Shhh, uy! Mervyn! Nungso ka, Mervyn, uy! Ano sa'yo magkagtanaw na ko? Ano ka, uy!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
13: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
16: Lugway mo sakit! Haba! Lugway ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
15: Nidagsang ang tulisan.
17: Mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ilapyan ako, anak! Ayaw! Ayaw! Mommy! Kidnapin ako, anak!
15: Kidnapping. Kahilayan.
18: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
19: Yes! Oh, yes!
18: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
20: Down the master!
15: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yung sa RMN Drama.
0: ng ginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
21: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
22: Bilang kilo sa karne?
23: 500.
22: Hello?
23: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Monkey Magic Sara. Balit na.
24: Sarap magkasama.
25: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Agwanta pa.
0: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 in-1. So akong itry. Dinitin lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Ahoy! Kidney Care Time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
18: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Iho, adunay shooting competition nga ang kampiyon 300,000, ang second 200,000, ug ang third 100,000. Consolation prizes 10,000 sa matagusa.
2: Kano sa? Ihatag ng daan ang 300,000 today. 300,000 pesos? Ako'y mahimong kampiyon sa maong tournament today. Kubrahon ko ng daan ang 300,000!
1: Pagpuyo, Federico.
2: Kari!
1: Pare, or sa'y mga mechanic sa maong kompetisyon?
3: Aliyo, pare. Para alegre, maokini. Doon ay shooting competition de gamit ang armas de fuego. Pistula! Diba?
2: Okay kayo. Master ko na. Bang! Bang! Master ko na. Unsa pa?
3: Doon ay, kwan, Kleg, kinaraan. Doon na po'y competition. Tirador competition.
2: Tirador? Ingigo kay kuha na.
1: Mauba, pare. Tirador competition?
3: Oh, di ba ba, compadre? Maumri atong master sa una. Dili ba? Wapa mauso ang air rifle. Tirador ang itong gamiton sa dihang manirador taglanggam. Tokmo, ponay, kurok-kutok, amumunggot, gansiyang, antulihaw, purok-purok, tibas, tagbaya. Kinundol ka na, kumpadre?
1: Oo. Tinuol ka na. Yes, kumpare. Nindot-nindot ka na.
3: On sa man, Federico, uyon ka ba na?
2: Uyon kayo? So, lain ang premyo sa armas. O, ingaw mo sab, sa armas di fuego o sa tirador.
3: Oh, of course.
2: Lain sa premyo.
3: Nga ko lang tingaling una-una para dinikita ko ang premyo. Tipuno lang. So, kinsek atong maayos sa duha. Mao'y mahimong kampiyon.
2: Puni dali. Puni ang premyo. Lain ang sa armas. Lain sad ang sa tirador.
1: Why problema?
2: Asaman ni mo ah.
3: Ingon ani. Atol kini sa fiesta sa barangay katugasan. Pero mauni sa armas di fuego doon ay competition sa target paper. Okay? Target paper.
1: Okay. Okay.
3: Sa target paper, anay maon naman tayo ngang tumong maugyod ang sindro Alpa.
2: O, naibawang mi ano eh. Naibawang mi. Kalantay mi ano.
3: Doon ay laing pagi palabonay sa abilidad kini palabonay.
1: Sama ka na, kumpare.
3: Pariha ba ni sa duwa nga basketball? Doon ay slam dunk!
2: Sama ipasabot na.
3: Mauti pasabot niya na nga pagawasay ni sa abilidad sa pagpunting. Gawa sa target paper, ang entrante, muhimog laing pagi sa pagpunting. Magpakita ka ni glaing style sa maparanglit. Mugamit siya o prutas nga apple. Mauni ang targeton. O niya, ha? Kung maigo niya mo pakpak ang mga tao, ano? Tungkol kay gamay ko ng bunga sa apple, di ba?
1: Okay.
3: Ang saman, Federico.
2: Ala,
3: mauni,
2: usap. Ano niya? Why problema? Pati kayo.
3: O niya, ugari sa taas sa tirador. Magkita ka ba ang ikamalingaw ang mga tao ng butanaw?
2: Sa tirador? Pakito niya tamo. Unsay abilidad na ko, anak. Ako nang praktisa ngayon.
3: Okay.
1: Okay, pare. sagot ang premyo tanan. Sa tirador competition, 50,000 para sa kampiyon, 30,000 sa second og 20,000 para sa third prize.
3: Kung kinakaya na, kumpadre. Kumpadre.
1: Yun, kanusa ganit kini mahitabo, kumpadre.
3: Atol gayon sa pista sa barangay katugasan. Domingo, tapos aning buwan na.
1: Apit naman, no? Usa na lang kasimana. Unsa man, daghan ba kahang musalmot ni ini?
3: Daghan ka na pare kay una paninghi kayon, eh. Kay kinsa itong makita na ko nga may abilidad gyud sa pagpunting pare, mao ni akong tumong. Akong kuhaon, nga may mong tramante na ko sa akong security agency nga pagahimuon.
2: Baya, exempted lang ko na, ha? Ngigari mo? Ako? Imong ako nga mahimong kampiyon, himuon lang security guard?
3: Mahimong ikaw ang hipi sa akong security agency, Federico.
2: OMG! Anak ni Don Rafael, himuon ni mong hipi si mong security agency? Oh, kamantay mo na? Oh, come on, sir. Baya, no? Murag ipagamay ni mong akong pagkatawa na.
1: Federico, husto na ka na, Federico. Igo na. Kining pumpare, mauna ka to, ha? Sagot na ko ang mga premium.
3: Salamat, compadre. Magpahibaw din ako. Maghimo na kong pahibaw alang nini.

0: Ah, sila na kinis si Inting Butikol. Og di kuyog si Abel nga nanaod sa tarpaulin.
1: Ay, Tante! Say mahaw diha!
0: Kuan, magpapalit og pack lunch si Sir para ninyo nga nanaod sa tarpaulin.
1: Ako man, nataod na to na mo taon. Ang pahibawa sa mga shooting competition ba, nataod na to na mo matarpaulin
0: dito. So okay na. Niyo sa may reaction sa mga tao?
1: Kuan, daghang tinga og excited kay silang may tabo. Kay sukad, wa pa may tabo sa maong atong pista ba?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Hinduta sa? Apil ko na Inting ha?
1: Oo, apil kayo.
0: Ikaw Ting, apil ka?
1: Ako andi lang ko mo apil dai.
0: Nga naman, ano gun ba ya? Apil, uy, ipakita yung mga abilidad.
1: Matul pang share kay ako by head organizer.
0: Ah, head organizer, di ay.
2: Ting!
0: Ay,
2: oy. Sir! Ang salaman, Ting!
1: Okay, sir! Pitik na, sir, pitik! Ha? Natawad na naman ang mga pahibaw, sir. Okay na kito.
2: Very good, very good. Oh, come on. Sige na mag-practice, ha? Gusto kong ma-appeal ka mo. Ikaw, Ting. Ikaw, charity, ha?
0: Ah, sige, appeal ko, sir.
2: Good, good, good. Ikaw, Ting.
1: Ah, kuwan, sir. Head organizer naman ka ako. Ako man may presidente's pista, sir.
2: Ah, okay, pero mas mind, sir. Tingaling mo appeal ka, ha?
0: Oh, good thing.
2: Ikaw, Abel.
1: Sir.
2: Tingaling ko, sir.
0: Uy, appeal, Abel, uy. Ipakita nga bisan sa imong pagkabayot, kabaog ka.
2: Charity.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
6: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ho, ho, ho! Avel! Gima yung utang ng ito ng alin mo sa charity. Malingaw yung kunin yung dumi.
15: Sandi lang, sir. Okay na kinin ako. May kaso na ako.
14: Malingaw ako mahinomdom ko sa akong mga higala. Malingaw ako ninyo sa inyong relasyon ba?
16: Ay, sir, what may relasyon? Break na.
14: Ay, pag minyo mo, ako ikasto.
16: No way, sir. Dili gyud.
14: Ako lagi mo gasto. Abel, o saman, okay ka?
17: Oy, no, bay,
14: apil, apil ka, apil ha?
17: Apil lang, sir. Kabay, apil ha?
15: Sige, sige. Paningkamot lang ko. Ka-apil ko. Paningkamot ko.
17: Oo, hindi ito yung pakita na isabilidin ba? Huna-huna na ko, sir. Nga kung ma-apil ko ang shooting-shooting competition, kanamura ko dito, lapid. Oh, Ramon Samura ba?
15: No.
17: Oh, di ba si Ray Lapid, ha? Nga muamba ko. Dayon, pusil, dayon.
14: Okay, kaya nito na, exhibition. Pagpakan ka sa mga tao na. Usa na sa kong ginauna nga makita ining. Mao gyud.
16: Pili sura sad ana sir uy.
17: Basta wa apil ko. Ako na buhaton sir. Jis lapin.
14: Mao na buhaton.
16: Fernando, ikaw ang sin.
14: Sabdio ta. Og ikaw charity. Paghuna mo na sa kimustang.
16: Na, makaigo ka ta sa tong target ana sir. Kuningon alang akong buhaton.
14: Ninot kayo kon mag-sure kag pinakigo.
16: Ha, dili na mo mo mo ni tan-aw ni sir.
17: Rosana Rosis kag kaday, Rosana Rosis.
16: Sabay dia oi. Fernando po igo sin.
14: Inom ta mga ni nga kinala mag-practice kag maayo.
16: Oh, gani mag-practice gani ya maginana kalisod pa no. Kinala pa nag-practice sir oi.
14: Ah, unya say kamalakan nimo.
17: Bitaw tinoda, ha?
16: Gusto man ko, sir. Mahal lang kaayong bala.
14: Ako'y bahala sa mga bala.
16: Oh,

0: Imong angkonan ang tanang premyo?
1: Mao ka na, darling Marga.
0: Ngayon, good. Ngayon mang hassle man si Mr. Mangkaw ni mo. Siya na lang unta ang muhatag sa premyo. Patugam na siya. Uniya, magsulisit di ay.
1: Kuhan, kining, ako nang suod nga kumpare. O, maikugsab ko nga, mubalibad niya, naikagsal ko nga mo sponsor. Tungod kay gusto po nako nga makakita o mga taong hanas sa pagpunting kay akong kuhaon nga security guard sa ako mga bahay patigayon. Ilabi na sa mamahimu na kong personal usab nga bodyguard.
2: Maninain na ni! Ako'y mamahimu ng personal bodyguard. Kabantay mo na rin? Ako na rin!
1: Federico!
2: Karon, saksihi ang akong pag-practice na rin. Kamong dos Marga, kinanglan saksiha rin nyo ug unsay abilidad ining guwapo, mistiso, matsungarak!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: gaman.
1: Tay, uyap mi ni Piolo!
0: Ah. Unsa?
2: Ha? Oy. Pero saan lang?
0: Tabaghak. Uyap day mo, ha? Uyap
2: day. Ayay! Ayay! Nay! Agay! Ayay! Agay!
0: Unsa una mo lang si ma'am, ha? Unsa una mo lang niyang imong uyap?
1: Ha ha ha! Tatay pa, tatay pa! May lain kang uyap, Piolo? Kikisa, ha? Dili ko musugot na manguyab kaglain kay ako ka lang, Piolo. Magkagubot yung takon manguyab kaglain. Kasapot ka? Ha?
2: Tay pa, ha? Kano saan ito magkauyab? Huwag mo lagi kumahinom doon, anak.
1: Dugay na!
0: Eh, tanahan ka!

0: Kadang-kadang. Ay, ay, ay.
1: Patawag ka kayo. Nagkakugdug ka na. Ay, ito nag-lucy. Siya, dugay na, Clover. Huwag ko manguyab ni mo.
2: Huwag man dito, pero dugay naman akong gihuna-una nga. Uyab na ta. Huwag palang kamay baw.
1: Pwede din na.
2: Pwede ka, ayo.
0: Ay, ay.
2: Ano kundi?
0: Tepa. Dili ba nga si Madam na noon, si Ma'am Dennis, manang nasunahan naglakaw?
1: Hala, siya tuunan na eh. Clover, buhay ko.
2: Ayaw!
3: Masayo ko rin sa eskulahan, Aron. Makapangandam ko sa mga buhatunon. Huwag kumahuman sa akong lesson plan gabi, Ida. Kay naabtan ako sa duka. Dugay ko na kato nga nagpaabot yung potensyano nga mauli. Dili na ko mahimumbiyaan si Cap kasi arang usa kay tingaligon sa pay mahitabo niya.
4: Ma'am!
3: Oh, sinang Sedes? Naasis kawas uban nila ni Piolo o Clover. Maudi tingali na ilang ipuyaan. Si Clover nagkupot sa bukta ni Piolo. Magpabuang-buang lang ko nga wa ko makakita o makatungong sa pangsangpit ni ng Sedes na ako. Upadayon ko sa paglakaw.
0: Oy, wa man mulingi si Ma'am Dennis.
2: Asyusa si Ma'am.
0: Ikaw, magod.
2: Anong ako man?
0: Kupot-kupot, magadis bukton sa kong apo.
2: Ang say na, May gani kay bukton rin akong gikuptan. Dili ang iyahang...
1: Tana. Nay, ato na minay.
2: Babay, Nay! Pilo, kakakiyot no!
1: Nga no?
2: Kugos ako.
1: Untwa!
0: Uy, kabugat ni mo niya magpakugos ka?
1: Sus!
0: Ha! Usa man ka, nabako ka nga pakugos ka man?
2: Kiljoy lagi si Lola, ay!
0: Lola!
2: Oh, nanay, di ay. Nanay, Lola, maura na, uy. Sige na lang, uy. Holding hands na lang.
0: Holding hands ay mong mata! Unsa man nay baha diha nga magkuptan nay manggid mo si mong kamot ha? Madlo ka? Unsa man manlakaw na mo o pamunalan ta mo ining silhigtukog, ha?
2: Ay, ato na lagi minay, uy. Bye-bye. Mwah. Ato na piyulo.
1: Kubit, unsa ba? Ay, napasigil.
0: Ay, hanigis imperno ni Bayhana da.

0: May 20 minutes pa ko sa dili pa magsugod ang klase. Baka pangandam pa ko.
1: Hi, Ma'am Dennis. Good morning, Ma'am.
0: Oh, good morning, Sir Randy.
1: Dugay baya kong nauli gahapon, Ma'am.
0: Ha? Huh? Nga naman?
1: Oh, nalimot gini ay ka.
0: Saon sa man?
1: Gahapon, remember? Nagpaabot ko ni mo din sa faculty nga mo balik ka. Human mo magsulti atong imong estudyante. Pero mingit-ngit na lang o wagin ka mo balik. Wasa mo diya sa gawa sa akong paglili.
0: Uy, hala. Hala, sir. Sorry, gid ka ayo, sir. May dinalian man ko kung gilakaw, good.
1: Maudi ay. So, diin man mo?
0: Ha?
1: Kamu sa mong estudyante ba? Diin man mo?
0: Actually, nagkasulti rami kadiyotra kaayo. Then, nag-iahay namin sa pagpauli.
1: Mau ba?
0: Sorry, good sir.
1: It's okay. Oh, basin unya, mahimo na.
0: Mahimo nga.
1: Invite on tata ka.
0: Asa man?
1: Mag-dinner.
0: Please. Buwan.
1: Ganaan ako nga mas makailani mo, Ma'am Dennis.
0: Ang tinuod. Dili pa ko andamin yung butanga, sir.
1: Friendly date lang. Promise. Dili ko mag-iskot ang bisan unsa bahis sa akong feelings para ni mo. How I felt the very first time I saw you, Ma'am Dennis. Dili ko mag-iskot, ana. Kung giunsa ni mo pagbihag ang akong kasing-kasing. Kung giunsa ni mo ang akong mga mata, nga dili na ganahan nga mutanaw pa sa uban.
0: Sir.
1: Ma'am.
0: Sir, ang akong kamot.
1: Kaumok sa ibang kamot nga akong gikuptan.
2: Gahi alagis akong kumo.
1: Osa?
0: Piolo?
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Simeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Aw, ang portante ay gahi. Sakita hinuhon sa kung kumo pagtuktok.
1: Ikaw na, Sam.
0: Ngano ni Aka? May tuyo ka ba na ko, Piolo?
2: May gipahatag si nanay ni mo, ma'am. Aw. Ngalay. Kining buhi ng gamot ni Ma'am Sir? Kay mudawat man siya sa kuihatag niya.
0: Salamat. Unsa man ni?
2: Wasa ko mahibaw, Ma'am. Sige, Ma'am, mugawas ako.
0: Sige.
2: Ay.
1: May gusto ka pang isulte? Unsa ganito'y pangani mo? Unsa ganito'y pangani ning imo estudyante, Ma'am?
0: Piolo.
1: Piolo. ulo di ay, ha? May isulti ka pa, Dong?
2: Awa naman, sir.
1: Magagawas ka na.
2: Sige, ma'am. Sir.
1: Suod mo sa mga estudyante.
0: Actually, dili. Di kaila ko lang iaapuhan. Makalingaw kay tabian kaayo. Di padadaan pa rin ko niyag magkaon. Unsa ka ni? Giputos man og dahon saging. Ako sa ablihan, sir, ha?
1: Go ahead.
2: Na nasa dito uban niya itong maestro, ha? Magkalagot yung tanahon ng naong, eh. Feeling gwapo. Pilit ba kay kinapay? Eh? Unya, insert kayo.
7: Ay, Papa P! Mayroon, natibong dahil na akong adlaw na nakakita ni mo. Pahikapa ko, be!
0: Uy! Masigusin mo, mahikap pa na!
7: Ang sina, ah? Parang hikap?
0: Sige, suwayi ron, suwayi.
7: Why? Ito suwayan! Ay, mga pakman! Why? Imo dahil na, di ba na, hindi magkapahikap? Ha? Imo dahil na!
0: Oh, niya! Yeah. Imo sa day ng hikapon! Manghikap ka man!
7: Basin di
0: imo ay! Imo sa day na!
7: Basin!
0: Sa pa di ay?
7: Di ba, babapi?
0: Sige ron, suwagi lang yung hikap, kundi patakabog noon bayuta ka.
7: Oh, yeah! Ako may agituan!
0: Oh, di ay! Gusto kini ikagbog noon, ha? Diri!
7: Ay! Pagay ko, batol! Magawang, no? Baya, oh! Pwede, ah! Nilisan ko ng kilay mo!
0: Baton ko ng imong lips!
2: Uy! Mahin mo ba? Tulong mong duha! Judan! Clover! Pusto na! Nakausapin mo! Pusto na mo ba?
7: Sigurado ako! May sigurado ako! Matayaw ka niya!
0: Hoy! Hoy! Paminaw ba yun? Agbudaog mo'y makaangko ni mo ha, Pilo!
7: Adi ako na na! Ako na na!
0: Ha? Bebe ba yun po ang bebe?
2: Paminaw mo! Punong na mo! Husto na! Diyan na si ma'am! Ma'am, punong na mo! Tanaw!
0: Ngano nakagubot mo din eh ganina? Piolo?
2: Yes, ma'am.
0: Care to explain?
2: Ha?
0: Ikaw na sa'y nagpasiugda sa kagubot?
2: Ha? Wa, ma'am, eh.
0: Ipatawag na ko ang imong apuhano niya.
2: Unsa, ma'am?
7: Wa man gud mi magkagubot og away dinhi ganina, ma'am. Nagkatinan-aw ko nang nakabantay kana, ma'am, kanang nagtaw-anay naman mi. Oh, di ba Ate Clover?
0: Uy, ano ko mag-ate man kanako? Igsuon ta?
7: Asyoy, mayo ay, ang joker gud si Ate, oy. Nagjok-jok ra mig amo, di ba? Nagjok-jok ra tag ato, di ba, di ba? Inang o, kay mangin si Papa Pi.
0: Nagkuha na may kanang nagbinuangay raman may kaganina, ma'am.
8: Nagbinuang og bugno?
7: Wa man! Si Ate, oy. Gabot po ko kayo sa buhok. Ako nga, akong gihapsay. Ano,
0: bayot! Sakit! Yes, ma'am. Yes, ma'am. Buutan na nagkit kaining bayuta, ma'am. Cute kayo siya aping. Lami kayo ko si Unay sa muon.
7: Ay!
8: Jordan!
7: Nag-joke! Di ba, Anjin?
0: Onya, kailan akong bayuta ka. Pantay ka nagkit ako.
7: Pagkiwas na mag na, Onya. Nigawas na. Ah, asa man kita. Asa man kita.
0: Bisan asa. Aba ka daog may makatag-iya ni Piolo.
7: Go!
2: Ano apil mo ko?
0: Kipagbugbog man ni para ni mo. Mau nga apil ka.
9: muli ni pasaban. Ako nalay imutan awon. Ako nay imuubanan. Nakasabot ka.
10: Unsa?
7: Pero kung ako'y makadaog, ako nisab ka pababi. Ha? Wani maliban rin. Ano man, nakasuway ka na ba?
10: Ha? Unsa?
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
12: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be extraordinary with MX3.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Alam!

0: ko nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: At oras karon, alas 12:41 na. Sa nilipas detalye sa itong mga balita,

0: Arinata sa atong ulaing hugna sa DYHP Answer to Win promo kay maghatag ni nimo kay gayunan nga makaraog og 200 pesos nga GCash kon matubag nimo ang atong simple kayo nga pagutana. Nakip na usab ang pagsubay sa atong promo mechanics. Kinangla naka-like, naka-follow, naka-share ka sa mga Facebook pages nato. DYHP RMN Cebu, ingon ban ang Facebook page ni Attorney Rufil. Pangitaan din na Attorney Rufil Fernandez Banyo, kunya katog yung dunay blue nga mark check sa kilid sa iyahang pangan, ha? Samtang naka-like, naka-follow ka o naka-share sa mga pages, i-share po din atong programa karon nga Metro Ratsyada nga magatod sa itong mga balita nini mga orasa. Para daghanta mga Facebook friends ninyo diha nga makahibaw po sa ato mga balita nga gipaygayon karong mga orasa, ingon man maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. So kinahanglan ha, ma-share ang atong programa karon para makita na itong dali, no? Huwag naka-follow ba po ka sa atong promo mechanics. Simple lagi kayo ning atong pangutana kay diha na nina itong ikuha sa atong mga balita. Sa matubag na yun ninimo, importante nga correct answer plus na sakto po ang pag-follow sa atong promo mechanics. Tara, balikan karon taon-taon ha. Yung muhatag tag-simple kayo nga question, sigurado auna ninyo daan din ha. No? Nga na-follow na ba na? Nasubay na ba ng atong mechanics sa atong promo? Ito na balikan karon taon-taon para muhatag na ta o question. Samtang dugang pausab nato ng mga reminders, kinabahin natin ka nato sa GTX 500, tas bang presyon si Mondugoy, kabadunay, hypertension, basin tas imin sugar, basin may diabetes ka niya, warang kamay bawan, tas nga level sa blood sugar, makapaghikinis mo arterial walls, sumapalapot si Mondugoy, asa na karason, nga na magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraod si imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pa guys mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 na kinicharantin, gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo ba ang imong blood sugar, katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog. Makapugong pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Kung bistaw sa pagklinika, di alternatiwa, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized and general machine analyzer. Nakin bimutang din sa Media Kosalim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133. At oras karon alas 12:45 na. Ato daw ning update una sa pag-asa labot ni ining si bagyo nga si Francisco. Ang bagyo nga si Francisco nga anaana sa typhoon category sukad kagahapon. Paspas ang pagkusog ni ini samtang padayon kini nga nagpalayo usab sa kayutaan dito sa tumoy nga bahin sa Luzon. Si Francisco nagkakusog samtang nag-irog kini sa kasadpan. Amihanan nga kasadpan ibabaw sa kadagatan sa Pilipinas. Ang iyang lokasyon kaganinang alas 10 sa buntag, ang sentro ni ining si typhoon nga si Francisco. Gibarabana nga anaa sa size sa 120 km sa Silangan sa Tugigaraw City sa Cagayan. Samtang ang iyang direksyon nga gisubay karon mo ang west and northwestward nga direksyon sa gikusgon nga 15 km sa matag oras. Tungod ni ini ang tropical cyclone wind signal. At pamanik kagini ng buntag giisa sa pag-asa, signal number 1 sa Batanes, ang northeastern portion sa Cagayan. Apil na ini ang eastern portion sa Babuyan Islands. Hangtod ni ining mga orasa.
1: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong bana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500. Pumali sa mga butika.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready set save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siyang laag? Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
6: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: At oras karon, alas 12:50 na. Ang musulod ng balita itong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw, dunay daghang toxin sa malawas, mundiri ka regular, magpagawa sa imong hugaw, di ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, dilipaginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Imo na pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, magtanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapanlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalitan, G-Detox Plus Herbal Capsule, sa lainain ang mga butika din sa Sugbo, ingumanusab, sa ban pa ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: At oras karon, alas 12:59 na. Ang musulod na balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ang imna maugin ng Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas ka matagbaw kas kalami ning maong kape. O sa kahumot sa aroma ni ini, magkakuha pagigagdugan ng mga health benefit gabika na sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Maugin ang pinakaunang kape nga dunay sagol ng vitamin D3. Mao na makakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Plus, gidugangan kini og reishi mushroom extract na dunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag kini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kini daliga pag daos sa mga cellula. Gumika na sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao na ang mga pikagani, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Makakapika na maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika pero sabdi na sa Life Extension na Clinic. Samta pa na yun ta sa atong mga balita ang si Cebu City Councilor Alvin Arcilia nagtingwa ng mataura ng koneksyon sa tubig ang bukiran ng mga barangay dini sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kining maong balita, hatag nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Councilor Alvin Arcilia nga matauran o koneksyon sa tubig ang bukiran ng mga barangay sa syudad. Partikular na nini ang barangay Guba, Kaminukot, Siraw, Mabini o barangay Paril. Kitungod sa mga reklamo nga dawat sa konsihal, gikan sa maong mga barangay sa kalisod sila itinubdan sa tubig. Usa ka resolusyon ang idosyon ni Arcilia atol sa seksyon sa City Council o mga dawa na mag-aluhag sa MCWD pagtaon o water service connections ni ini. Kung kini, dilimahin mo sa MCWD, naigong na konsihal ka ang kagamhanan sa dagbayan ay mangita ang pagig pagsulbad sa problema sa hindugdang mga mulupyo. Magkasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa bumayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bonsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
12: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
13: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang magpiminti. Kumadunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsul. Eh, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Nawan ana baka og gana sa kama?
17: Basin og
16: may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: adunay powerful extracts,
16: no phytochemicals,
17: og antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: og desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500 sa mga
16: DTX 500
17: ang tubag
16: kontra sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
16: epektibo
17: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: DTX 500
17: imo sa desugared sugar cane extract,
16: og anti-diabetic property,
17: gikan sa palaya.
16: DTX 500
17: garantisado,
16: highly recommended
17: sa mga eksperto.
16: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
18: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
18: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Ato nga oras karon, alauna 7 na. Padayon ta sa atong mga balita, ang Visayas Grid ipaybos gihapon sa yellow alert sa mas taas nga higayon kaysa sa initial gagipaabot karong adlawa. Ipaibaw kini sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Sa advisory sa NGCP, alas 11 kaganinang buntag, ibutiag nini nga ang yellow alert status. Sugdan pagpatuman gikan sa alas 2 sa hapon, ngayon na sa alas 9 sa gabi, o mas taas kini og duha ka mga oras. Kaysa sa unang gipahibaw sa NGCP, nga may tabo kini alas 4 sa hapon, ngayon na sa alas 9 sa gabi. Matod sa NGCP, ang available nga capacity sa power grid ana sa 2,593 megawatts apan ang peak nga demand. Ana sa 2,427 megawatts. Ang yellow alert i-issue kung ang operating margin kuwang kaysa sa kuwang sa pagtagbo nini sa contingency requirement alang sa transmission grid sama sa i-observar dini sa Visayas Grid karong adlawa.
21: Platyo mo nationwide.
4: At oras karon alauna 8 na.
22: TYHP abroad ngayon.
23: Kini nga balita hatod kanato sa Zed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita
24: ni paibaw sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nangandam ang puwersa sa Russia ug yulagway niining massive attack batok sa Ukraine. Ni nung

0: kain sa rehiyon nga mikilas na 6 ka tawo. Sayran nga ang Russian force ay lusad na og sunod-sunod nga pagpangatake ngadto sa Kiev sa nang labay nga mga semana ug ubang dagkong syudad sa maong nasod. Tuon niini ni saad na si Zelensky nga manduan ang militar niini alang sa ilang kampanya paglusad og medium ug long range strikes didto kanila ang oil sector sa Moscow. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Ariman. Kadtong maong balita hatod kanato sa Said Marketing ang tigabauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon, alauna, just nas kahaponon.

Nanatay winner karon kay nakahatag kini og sakto nga tubag no, dito sa Tacloban City katong National San Jose National High School. Sakto iyahang tubag unya to sang gitan-aw ko na husto baning iyahang pag-follow sa ato nga promo mechanics ha para makadaog siya niining 200 pesos nga GCash. Sakto po naka-like, naka-follow, naka-share. Kunya gi-share pagyud ang atong programa. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages no nga atong gi-like, gi-follow, gi-pa-follow, gi-pa-share. Ang DYHP RM in Cebu, ingon man ang attorney Rufiel Fernandez Badio na Facebook page. Atong yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa pagani attorney Rufiel. Busa, congratulations! Niining atong winner karon sa atong iyang tubag, si Lady Lee Grace Lucas. Congratulations! Nga to ni Lady Lee Grace Lucas. Kay nasakto ang iyang tubag. Unya plus, naka-follow pa sa atong promo mechanics. So, congratulations! Ikaw may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Palihugtag, PM og balik ka, Ma'am Lady Lee, ha? Dari sa itong Facebook page. O sa imong correct nga name plus iba pag iyong GCash number para ma-forward na ito dito ang premium nga 200 pesos. Congratulations! Inanalang ka sa'yo ng pag-appeal sa itong DYHP answer to win promo. Tangin ninyo ang laing hugna na po ni Ini. O niya nasa ang taon-taon, ha? Muna ito mga pamaagi nga itong mapalipayan o mamasalamatan ang itong mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP ingon man ang IFM. O niya ito din, gigrito sab si Chacha Boyles, Dennis Cabrera nga naminaw sa nato karon di na sa may Tubigon, Bohol. Ah, okay. Salamat kaayo. O niya, wala naman taigo nga oras. Ako din sa control kasama ang Nestor Homicilio o ga Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw. O niya atangi kay karon taon-taon, musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. Kinibahin na din atong kanato ha sa Life Extension Vitamin D3. Ayaw kalimot, 2 to 3 soft gels a day. Life Extension Vitamin D3. Ay mo ning mapalit sa lain-lain nga mga butika. O niya din na sa Life Extension Clinic o sab, pwede kang makapamalit. Plus, maka-avail ka din ng libre quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nanimimutang din sa may Osmeña Boulevard, Boyon sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church, Diyos Consolacion. Ang Life Extension Clinic, nanimimutang sa may ADM Building sa barangay Kansaga Consolacion. Diyos Dabaguete City, ha? Para sa mga taga Negros Oriental or katong mga taga Sikihor, mo labang baron din sa Dabaguete City.

0: Tuanay niya sa my house of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Yay, kalimot o sab, ang Super Fiber. Monishay, solusyon ni atong kanunay lang nga ma-constipated. Pag naman yung Super Fiber, kay makatabang kainis problema ni mo sa constipation. Kanya pag-andam sa Super Fiber, kuala ka ko sa kabaso nga tubig. O niya, imong imix dito ang tibok yun nga sachet aning Super Fiber. Pwede kag mo inom kung aris buntag before mag-breakfast. So, gabi, before pod kang matulog. Para mas nindot ang pag-inom o ang resulta ni pag-inom ni mo sa Super Fiber, lugarig inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, palasab din na sa Life Extension Clinic. At ang ikay, musulod na po ng atong drama, kini ang akong sulira.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 14 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal.
4: Dirisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aban ano na'y suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulandag sa inyong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kami suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Eh, yun naman Marie!
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
2: Mauna diya Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
1: Yun sa man ninyo Marie.
2: Nag-unifits mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Di amo Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifits?
2: Kaayo Marie. Imagine na Marie ha, sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadap ko di ay Marie, tudlogi ko.
2: Oh, di feeling guide Marie oh, danay numbers ilang teknisya di ha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, sa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-lugid ang iyong skin kung mo gamit ka nis. Barato rin dyan kayo nisa.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
13: Bakit Right Med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrope Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
27: In 5 meters, turn direct.
28: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load. Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
31: May budget.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Umbra ug ato ni Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suot suliran. Ako si Will. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagkiyas akong employer tungod sa laptop nga ilang gihatag sa nagtrabaho pa ko nila sa ilang kumpanya. Aron niya hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitab.
1: Oh, anak, nag-ilis manggod ka. May lakaw ka?
0: Oh, ma. First day na ako sa kong gitrabahoan karon.
1: Oh, mao ba? Nala, sige. Good luck, nak.

0: Will, di ba?
1: Yes, sir.
0: Okay. Welcome sa company, Will. Kung naka mga pangutana, feel free to ask anyone, ha? Including ni manager niyo.
1: Salamat, sir.

0: Okay, so since mag-renovate man ta sa bag-o na tong building, naka-decide mi nga mag-work from home lang una mo.
1: Hello? Unya kami mga white computer or laptop nga magamit sa bahay, sir.
0: Ayaw mo kapala ka. Provided mo tanan.
2: Ay, salamat itaon.
3: Wow, kanindot good sa inyong kumpanya, anak, no?
2: Lagi, ma. Nakatiming ko nindot ka kumpanya, ma. Papinanggaon sa ilang mga empleyado.
3: Unya ang income. Okay raman ka, ha?

0: So, nagpatawag ko kanina meeting karon. Kinaya problema sa financial ang kumpanya. O, diritso ko na tamo, ha? Mugamay yun ang iyong swildo sa pagkakaroon.
1: Ha? Mga pila na lang among adlaw, sir?
0: Below minimum.
1: Ha?

0: simpelthen nogen kunne lade sig af. Og så du spurgte på disken down. Sir Bert? Hello, Sir Bert?
1: Well, naimportante nga papeles ngay pasent ang tag-iya sa kompanya. Patrabaho ni mo karon?
0: Ha? Pero, sir, kung saan marang ulasa?
1: Importante lagi kayo. Og total, muragi ka naman kang nakatog, buhat na lang ang ipatrabaho ni mo. Akong i-email, ha?
0: Oh, sige, sir.

0: salamat. Nabalik na giton ta sa office. Kapoy kayo ang work from home, uy.
1: Mo lagi? Di sa ta makapaway o karong kay bisag ka adlawon. Tawagan mo ta.
0: Gani.
2: Well, ato ko sa office mo niya.
1: Okay, sir.
3: Gustong ipausap sa itong amo ang imong trabaho. Wa siya makauyon.
1: Okay, sir. Mo overtime lang ko din sa office karon.
3: Adto na sa inyo trabaho, ah, total. Tuwa man laptop, dili ba?
1: Yes, sir. By the way, sir. Dili pa na mo iuli ang laptop, sir? Nabalik naman ta din sa office.
3: Inyo naman itong laptop.
1: Ha? Mo ba, sir? Salamat, sir.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay giturum na ko, mahupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong Sed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, nga naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
16: Yun sa man ninyo, Marie.
17: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasay, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginan siya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadang ko di ay, Marie. Tudlui ko.
17: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
19: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: DGX 500. Ang tubak. Kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo. Sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DGX 500.
6: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Walang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Zed Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-mintin ko. Ana ay.
14: Pwede lang.
13: So anak ko, 90 na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
8: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
17: same nutrition, half the price,
16: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
18: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
17: Same nutrition, half the price,
16: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
19: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay kay kuno itong higayuna nga gihatag na diay sa kumpanya namo ang laptop. Kay gamit kay siya nako. Pero ang nakapait, kay bisan og na ako sabay, tawagan ko kay naipatrabaho. Og dili ko makabaliban, kay giyatagan namin og laptop lagi. Wa na'y rason nga mabaliban pa mi. Og unya. Tapoy naman ko sa trabaho, ma'y.
1: Nga naman?
0: Gamay mga mong sweldo. Unya, napunan na nga akong trabaho. Eh, dili mami pa overtime mo sa opisina. O kung naa sila yung mga ipatrabaho, kinahalan gina akong trabaho on. Di nila sa bahay.
1: Unya, unsa may imong plano, ha, Will?
0: Muli sa'yo na lang ko, mami. Mangita ko lang yung trabaho.

Ay, salamat. Kaya nakalingkawas na gud ko. Dito nga akong trabaho. Oh, hala. Kuda ito, oh. Mangutan na lang ako ni Sir Bert kung kano siya madawat ang akong last pay.

0: expect pa kang last pay?
1: Oo, sir.
0: Huh. Wa magaling ni mo iuli ang laptop sa kumpanya? Kunya mangayaw kang last pay?
1: Sir, di ba mingon man ka nga dihatag na to sa kumpanya na mo?
0: Wagit ko may nungdo nga nisulti ko, anak. May gipirmahan ba't, anak?
1: Sir.
0: O nga ayaw pagdahom, ha? Na magkakuha pag last pay.
1: Ako na lang iuli, sir, eh.
0: Ayaw na. Ang iyong last pay na mo ay maho nga bayad sa laptop.
1: Unsa?

0: Uy, kasalbahis ba gudi itong manager ni Newell?
1: Salbahis yung gama. Pero masukol ko ma.
0: Dung!
1: Atubangon ako si Sir Bart. O gusto ko nga mahibaw siya. Nga, ikihan ako ang kumpanya. Alam nga masakpan ang iyong binuhatan.

0: Iki honeymoon kumpanya? Ha! Uwahi na ka!
1: Ha? Unsay uwahi na, sir?
0: Nahibaw ng kumpanya nga nangawag ka laptop. Maong niuna silang file o gaso batok ni mo. E-check kung nag-email na bang kumpanya ni mo?
1: Unsa? Nagtuo ko nga gihadlock ra ko sa ako manager sa una. Pero tinuod gid ay. Gisindan gid ay kog email sa kumpanya. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sawa pa ko mo resign sa trabaho, giingnan ko sa among manager nga gihatag na kuno tong laptop nga ilang gipa-service namo pag work from home. Pero sa diha mi resign ko, gipasanginlan ko nga nangawat ko sa laptop. Pinsay angay na ko nga pasakahan og kaso. Ang among manager o ang kumpanya mismo? Ikaduhang pangutana. Gingnan ako nga iuli na ko ang laptop. Pero dili na nila dawaton. Kaya ang last pay ko noon ako, maoy mahug nga bayad sa laptop. Mahimo di na? Ikatulo pangutana. Why written agreement nga gihatag na ang laptop namo? Verbal ragyod. Sayo pa na ako nga mituo ko? O mahimo ba ko nga makasuhan sa kumpanya, ana? Ikaw pa to katapusan. Gisindan ako og email sa kumpanya nga gireport ako nuko sa mga pulis sa kaso nga pagpangawat. Unsa may angay na kumbuhaton. Paliho, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Well.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal. Of course, ang mga medical na pangutana, di mag-uol, of course, naman si Dr. Rene Obra. Og ayaw ninyo dugaya, ipadala na dayon ang inyong hangsuwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, Official Writer's Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutan. Na kay, di magunaingon nga kay Abi, mahig kami niyoon, pareho ragitanan atong tubag, kay usara maning balaod, no? Kaning family code. Di man, kay magdepende man na sa atuang sitwasyon, kahimtang, unsay mga nanghitabo, no? Or mga situation before na nahitabo, after na nahitabo, and the like. So, mas nindot good na, kay para mas klaro po among mahatag na tambag og tubag. Shout out and a big thank you sa tanan mga nag-like, nag-follow, naminaw nato sa atuang YouTube channel og sa atong Facebook account. Thank you sad sa mga nag-like og nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan og sa Attorney Elaine Bathan nga Facebook accounts nako. Sa mga pa nag-like sa Attorney ATTY Elaine Tantengco Bathan, please like and follow because dinha man na ang mga legal po nato nga mga concerns o mga pangutana, comments na to din ha, no? Of course, we do not want to take sides. Ang ato alang yung gusto is maka-educate ta kay aray kadaghang mga abogado noon sa Facebook. Kada issue comment, kada panghitabo comment. Ang ako alang yun ani, of course, we are all free to take sides, to make our stand. Ang ako lang sakto ang atong kaalam kung nganong kani ang atong baruganan. Through kana sa akong Facebook page. So thank you kayo ninyo guys. Letter sender na to karong adlawa, tawagon na to sa pangalan nga si Will. Di na iya isulti ang address, di na iya pasulti, of course we will respect that, no? So itago na to ang iyang address. Kabahin ni sa iyang pagkiha sa iyang empleyado tungod sa laptop nga gihatag sa kumpanya katong nagtrabaho pa siya. Of course, that's very common guys, no? Sa ato ang pagpanrabaho, magdepende man sa good sa ato apong line of work, no? Magdepende man na. So, it seems nga ang iyahang trabaho, nagkinhanal og laptop, so naato siya issue. Ang uban po, di ba, may issuehan og sakyanan, na ay issue nga mga cellphone, siya, laptop ang iyahang issue karon, no? Unya, Karon, mahug pud ni nga murang nagka-problema sad sila kay gipasalig dato sila ha nga providean sila laptop. Kunya karon na ilang nga nagproblema ang ilahang mga kumpanya na himo pagyud silang below minimum. Unya one time katong ato ang nasinati og napaminaw sa ato ang drama nga usay tawgan pud sa 10 oras pud sa gabi unya. So una ni ang nahitabo no nga ang nahitabo kay murang ni undang kay lisod lagi no tawagan 10 oras sa gabi eh. So ingon nga hatag ko no to ang laptop sa kumpanya unya ang ila pong ingon gipaninglan pud sila sa katong laptop kay wala siya nakadawat sa iyahang last pay no. So unang pangutana before ko ni resign sa trabaho giingnan ko sa among manager nga gihatag na ko no tong laptop nga ilang gipa-service na mo pag work from home. Pero sa dihang pag-resign na ko, gipasanginlan ko nga nangawat ko sa laptop. Kinsay angay na kong pasakahan o kaso o ang among manager or ang kumpanya mismo. Well, kinsa may naningil ni mo ang imong manager or ang kumpanya, but I think it's both, no? Kay ang manager nag-represent man na siya sa tingog sa kumpanya. Unya, need man sad yun, no? Nga, ang kumpanya, kay sila manggud ang principally liable. Pero akong pangutana, usually manggud, kung naanay issue sa laptop, di ginahatag sa inyo, ha? Or ug naapoy lain-lain nga scheme usay di ginahatag baro ra gyud na nya namoy document nga gipirmahan ana kaduha naapoy usahay porsyento no nga subsidy no apil sa package sa employment nga hatag jud siya mismo naapoy kanang partial nga apil subsidy og kanang salary deduction ang other half and then kung mahurot na imo na ang laptop so depende or mahugid pod og maayo gid pod ang kumpanya posible pod nga gihatag so unsa kaha no nabaka moy dokumentong gipirmahan kay akong gicheck wa man kay gisulti nga naa kay gipirmahan nga dokumento anyway ikaduhang pangutana giingnan ko nga iuli na ko ang laptop pero dili na nila dawaton kay ang last pay ko no maoy mahulog nga bayad sa laptop mahimo ba di ay ni kani medyo wa gyud ay klaro ang inyohang kasabutan and I think it's better nga muadto ka sa Department of Labor and Employment no magpa single entry na lang gyud mo no nga mahusay mo maikabli settle nga dawatang laptop kay wa man day moy klaro no ang inyong gingon hatag dili man ani mo pa di ma-offset swildo no laptop ipauli man ganito kay wala day to gihatag aw iuli na ko pero isuna sila nga ningon man mug hatag so ukwa uli ukwa pero dili na pwede nga i-offset kay di man na pwede ma-deduct ang imuhang swildo without your written consent kung wa ka ni pirma nga i-auto-deduct di gyud pwede nga i-deduct nila nga sila ray magbuot ana ikatulong pangutana walay written agreement nga gihatag na ang laptop na mo agoy verbal ra gyud sayo ba nako nga nituo ko og mahimo ba kung makasuhan sa kumpanya ana. Well, di not really, no? Kay naaman sa kay testimony, I think, kay kung imong ubang mga kauban sa trabaho, mo testigo pud in your favor, o para pud nila, musulti nga, hatag day ng laptop, wa day na, so dili, gita kaingon kawat na. Not necessarily. Dili pud sila kaingon nga nangawat ka. No? Pero better gid unta, nga naay untay kasulatan or dokumento para pag-ingon nga inyo na gid ang laptop. Ikaupat, ug katapusang pangutana, gisendan ko og email sa kumpanya nga gireport na kuno ko sa pulis sa kaso nga pagpangawat, unsay angay na kong buhaton. Go to the Department of Labor and Employment ASAP, no? Ug didto ninyo husayon ug iklaro nga wa kaswilduhi kay ilang gididak ang laptop. And that angay nila nga husayon nga ihatag ang imuhang last pay ug iuli nimo dito ang laptop kay wa ka nangawat kay abi man nimo diligod abi niingon man sila nga imuha na ang laptop or hatag na na nila okay mayo gina no mga sukinting paminaw nga naagi documents ang inyuhang mga transactions even in the office okay sahay di mo gud ta makibawos panahon maayo pa kung okay pa maipit na magipit na mausab na ang tonos nota no sa kanta okay mga sukinting paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tataka RMN daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
6: Nitibugsok na usab ang infrastructure spending sa gobyerno na itong Amrili, niabot kini yung hantos sa 51.7%. Kinisubay sa padayong magatubang sa DPWH o kalangan sa budget execution, wala matapos ng mga proyekto hugot ng payment validations. Base sa datos sa budget department, ipakita nini nga ang disbursements alang sa infrastructure ug ubang capital outlays. Nikunhon nga ito sa 41.5 bilyon pesos gikan sa 85.8 bilyon pesos nga natala sa malabayng tuig.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: bukod to naman. Pero wa ko makakita ni Vince ka ni Judy. Absent ka siya.
1: Dahil! So, imagine mo ni Vince ba, no? Nibaw ka kung sa'y rason yun ni-resign siya?
0: Ha? Ni-resign si Vince?
2: Onya, nga nung murag nag-uulmang ka? Mo man gusto ni mo, di ba?
0: Dili sad, uy. Dito ko gusto nga mawadan siyang trabaho no, tungod na ako.
2: Pero wa maka kay feelings niya. So, nga nung mag-uulmang ka?
0: Husus ni Alice. Nga naman ay tuod nga apektado mga ayaw ko. Ay, iya tong choice. Huwag dili ko angay mag-guilty.

0: girl, magkita ta.
1: Milagro. Magalugar da ka nga busy man kaayo ka.
0: Nakoy pala ilani mo.
1: Kinsa naman sad. Wa pa koy plano mag-uyab-uyab no.
0: Hanibaw ko. Akong uyab mo yung koy pala ilani mo. Babe, si Mina. Girl, si Vince, akong uyab.
2: Oh.
0: Oh. Vince?

0: Busog ganyan ako, eh. Ikaw, babe?
1: Oo, busog sad ko.
0: Hoy, girl, hilo mo lang kita. Basig na lang ikaw ang gihimutin ang third wheel, ha?
2: Ha? Uwa,
0: sus! Kung gisugot pa lang to ni mo yung close friends trabahoan, nga ni-confess ni mo, double date ang tatakaroon. Pero saan, babe? You're just mong good day, ha? Bisa klaro ka ayaw nga na siya feelings at ang tauhan, ha?
2: Ikaw no, pataka lang yun ka, girl, eh.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Nagsiliog panawag si Vince. Nako. Hello? Asa pa ba'y tuyo ni mo? Di ba gina natin ka?
1: Nga... Tinood ba?
0: Ang unsa?
1: Kana kay feelings para nako.
0: Kung may tabong maingong kung o.
1: Buhag ganun sa alis.
0: Ayaw ginagbuhata, Vince. Dili ko gusto masakitan ang akong amiga tungod nako.
1: Padoon ko niya.
0: Unsa? Vince, sa iyo din imong gibuhat. Ano ni Andy, pamanggit ka?
2: Nina.
0: Vince. Vince, si Alice.
2: Huwag kalimta sa nato siya ka. Please.

kinukuha. Dako kay kog sasa kong best friend. Patago lang may nagsiki o kita ni Vince. Ugoy kalibutan ang ako, mamika. Nganong karon pa masag ko makarealize akong gibati para ni Vince na uyab na sila sa kong best friend.

0: لكن لكن اخوك ده وين؟ لا طيبة دلي كاكو دلي دلي magbitik ko para masiguro.
1: Unsa? Mabdus ka?
0: Oh, Vince.
1: Panahon na gid nga itong sultihan si Alice sa tinuko na.
0: Oh, si... Oh. Si Alice.
1: Oh, si Alice.
0: Tupag ka.
1: Sige, ako lang loudspeaker. Hello, babe.
2: Babe, dili ka busy. Nauto ka importanteng toyo ni mo.
1: Ako sad, dula ko importanteng isulti.
2: Mabdus ko.
1: Oh.
2: Amahan ka na, babe.
0: Oh. Kada kong problema niya mong gisutlan. Naibaw ko nga dili ko mapasaylo ni Alice. Kung mahibaw siya, bahin na mo ni Vince. Ila pinakaroon ng mabdus na ko. Saon man din ako?
1: Magtabanta.
0: Unsa? Biyaan na to si Alice? Vince, mabdus siya sa imong anak. Simba ko kasi mahitabo niya kung parihot ang duha nga mawa niya.
1: Way asong makumkumin ha. Dili na to mataguhan to santod. Ugusa pa. Ikaw ramang yun. Ikaw lang gihapon lang akong gimahal.
0: Vince.
1: Please, Mina.
0: Mahal kaayo ti ka, Vince. Pero mahal sad akong akong best friend. Di na ko mapasailong akong kaugalingon kung unsa may mahitabo niya tungod na ako.
1: So, unsa yung buot mo ipasabot?
0: Balag sakit. Pero dawato na ko ang kamatuuran nga dili kita pwede. Atua si Alice. Ako may magpalayo ninyo uban sa kong anak.
1: Mina.

Lisod og sakit para na kung akong desisyon. Pero dili ko gustong punan pa ang saang akong nahimo sa akong amiga. Maski pili na ako nga mawa lang o kalit kaysa sultian siya sinuod. Og sukad ato, wala ko'y balita sa akong best friend og ni Vince. Kanibalhin ko og lugar nga layo nila. Din na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodiyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic thing Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
6: Pag may acid, Supra-Sid.
5: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home.
5: Unilab yan.
1: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
10: Mawagat ang mga higalang kaagin ni Mina ng taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit ngayon kalohan. Art of Letting Go.

Ang mong kaagi, gibahatan na doha sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagkaw. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usagkaw with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bagang salamat sa inyo.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron mulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar... Kagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN!

0: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na to ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Itang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon.
5: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dagan ka ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
14: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot-dang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka.
19: Kay dali ay painom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado.
24: MaxFit Cargado.
25: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
26: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
28: Karong June 17 to June 26, 2026.
29: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
27: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
30: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Said. Health Report.
35: Health Report.
36: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom lang ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag ko sa kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: o garong, sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Naagay na kaluwas ni Misael. Bangag sa ilong! Kana mo ilhon takaron. Og mau'y una na tong pahamtangan sa silot kay kamatayon.
2: Kinsa man pud ni Jur Gaspar nga sa man ato bangta? Pirti maming nga awan ni Napita?
3: Bitaw.
1: Bugo! Bugo! Bugo!
2: Tuluman.
1: Pangitaon gud nato aron atong mailan.
3: Mao na. Matay mingaw bitaw ng lugar ha. Mingaw man. Di ko't magpinugo by Sarjo eh.
1: Kung si Kinsa Mangyani ang nagkaluwas ni Misael, naglagot ko! Lira para inyo! Sa miluwas na.
3: Okay.
1: Alam mo, mulaos kita sa kinasumukan nga bahin sa unahan. Mamasinta nga makakuha og impormasyon. Kay dili ko yun nirunrungan!
2: Nabalaka ko ni Bayjam, tingali kung si buhato ni Bay Misael kung umayo na siya singbit. Patay kita ni Bayjam.
3: Ano mahadlok magkunga? Naaman ko'y kasukur niya. Siya mo'y alaot kay mismo siyang kagalingon maglisod ka ni siya sa pagpanalipon?
1: Ano mahadlok man ka ni atong inutil nga Misael? Ako mo'y kahadlok eh. Kay mahimong karoon yun ayon. Bukaan di ka sa imong wow, by Sarge!
3: Mauna di ha, by Sarge. Laga la, kamanggod ka ayo, God.
2: Ikaw ilaga. Sorry, Major. Sorry.
1: Hoy! Sa sunod. Sa dili ka pamuputa ka ng imong bahong ba, by Sarge. Bagad sa ilong! Huna-huna adaan. Kung dili ka ba maunay o gisa sa kogalingo ni mong man.

0: Ranger. Ilong Ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
0: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
0: Sipon dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
10: Sarap magkasama!
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
16: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalan. Atol.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget? So

0: ang sulit, ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Bugto ng tiguang, Boss Major.
5: Di abay panapos. Aron pagsiguro nga way paltos ang trabaho. Bangag sa inong!
6: Mana, John.
5: Mokinay angay, anak niya. Para ka mo, Vice Arts, Bayam. Mamiya na lang kita din eh.
4: Ubusing.

0: Mao ba dai, Sir Marta?
1: Oh, hugli na. Mao ka na si Misael. Ingon niya na ang tinuray nga pagkatao ni Misael.
0: Siya ang nagpakisusi bahay na ako, Sir. Si Misael gadiay.
1: Namalihog man lagi kuno niya ang igsuon mo. Nahimo magod niyang higala dito suod sa city jail si alias Boy Bangag.
0: Dae ba, Sir?
1: Pinangga ka gudiay sa igsuon mo. Kilabihan ng kabalaka ni ini, ngawa ka na makaduaw sa bilangguan.
0: Wa siya'y ayaw nga pagkaigsuon, Sir.
1: Oh, Glina.
0: Mao ka nang tinuod, Sir Marta. Batik siya nga pagkaigsuon, kay hayop siya.
1: Oh, okay. Hindi na ta maghisgot pa ba hiniya? Mas maayo pa nga mao'y atong hisgutan ang bahin sa tiguan nga puldo.
0: Nabalaka gi ko sa seguridad sa tiguan dito si Auntie Boy Answer.
1: Tuwa naman ko'y gisugo aron sa pagsusi. Kay ukunsa gani ato siyang kuhaon og dadon ngan higlina.
0: Mas maayo pa tuod, Sir Marta. Kay dili gi ko mahiluna nga magkunauna kang tatang puldo.
1: Kuhaon ato siya. Kana kun muuyon siya. Kadiyot haglina. Nanawag ang akong tao nga gisugo na ko dito kang puldo. Kadiyot lang.
0: Padayon lang, Sir Marta.
1: Hello. Oh, unsa na?
0: Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gikulpaan ko. O gibati sab na ko ang di masabot ng kabalaka nga to kang tatang. Mas labing maayo kun ani na lang siya din eh. Total, naginusara raman siya.
1: Oh, Glina.
0: Oh.
1: Glina.
0: Sir Mark, ngano?
1: My God! Dautang balita!
0: Sir! Sa puti mo ipasabot?
1: Patay na kuno ang tiguan nga puldo.
0: Unsa? Kinuko ko?
1: Wa na kuno kinikinabuhi nga ilang naabtan sa gawas nga bahin sa bahay. Oh, samaran lang nagkadayang parte sa kalawasan ni Amy.
0: Dili ko magkadawat ang balita, Sir Mart. Dili ko magkadawat na patay na si tatang.
1: My God! Gipatay nila ang tiguan nga puldo. Gihilabtan yun nila ang inosinting tao nga wa manghilabot nila. Mga kagaw sila!
0: Wa na ilain. Wa ko'y lain kitudahan nga mo'y nakimu ni ini og mo'y nakimu sa ngadto kang Misael Sengon.
1: Kinsa, Glina?
0: Si Major Gaspar.
1: Daan, pagyod lagi ko.
0: Sama ni Misael. Patay na sab ko sa mga kamot ni Major Gaspar.
1: Glina.
0: Napakiya siya sa pagpatay na ko. Og mausab ni Misael. Napakiya sab siya.
1: Maghiusaw niya kamo ni Misael alang so sa kabugat nga misyon, Glina.
0: Unsay buot mong ipasabot, Sir Mart?
1: Mamahimo niya kamong riding in tandem.
0: Sir Mart?
1: Kamo niya ang mga vigilante nga muhawan sa mga dautang sagbot sa katilingban. Silhigo niya ninyo ang mga layang dagami ng syudad.

nagkaduol ang paghukom sa kong kaso. Pero si Major Gaspar, wa pagilubalik din sa City Jail. Nagkulbaan ko ay na, huwag mahukman ni noong kong guilty sa krimen niya kung naimo. Tingali busy lang ang Major. Pasin huwag mabuto ang kato din eh. Mabuto sa kalit sa dilipay-paygayon ang promulgation of judgment sa kong kaso.

0: Ay, maayo kay na tayo may nga nagyuti ka din eh, karun sa asiras. Sarge.
1: Oh! Nolibi!
0: Ako!
1: Yawan ako din mo na ko eh.
0: Ha?
1: Kailit mo nagbuto sa uliyo?
0: Nga nukuratan man ka. Nakasaka ka, Sarge.
1: Oh! Sige na ka saan ang uwaoy!
0: Nga nung kalit man kang niundang sa pagpamaligya o tubig.
1: Kung anong nasakit ko nang... Na-depress ko sa naitabo sa suod kayo na kong higala nga si Bay Misael.
0: Naaman siya sa ospital, Sarge. Di ka balang di ay muduaw?
1: Puhon. Muduaw na ko niya ng dibi.
0: Time para good. Ganong nang luspad man ka, Sarge?
1: Ako? Luspad? Uwa magunang.
0: Tubag ka kong tarong. Unsay imong nasayran sa kidangatan sa akong anak. Tugan sa tinuod, Sarge.
1: Waligin ng dibi. Wa.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab kini gyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapon apo sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Mas gipalapdan pa sa gobyerno ang scholarship program ni ini aron suportahan ang college education sa mga coconut farmers sa nasod o sa ilang mga pamilya. Sobra sa na po kalibo ka mga scholarship slots ang available alang sa rehistrado mga coconut farmers o ilang mga dependent ubos sa scholarship program for coconut farmers and their families kon COSCO alang sa academic year 2026-2027.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
3: Gotcha!
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Long pass masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Kiman eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ano ka sukaon, malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
10: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Conchita Pater.
2: Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo.
1: Oh.
2: Ah, may tao. May musulin sa Dennis Mitirio o gabi eh.
1: Muna ka ng kriminal pa eh.
2: May balik ka siya.
1: Oh, kinsa?
2: Ang killer. Basin doon na sa'y mamatay. O patay nga ilabay din eh.
1: Oh, bidane ba yun? Kulbaan man sa tanang imong gisultiri, ha?
2: Ah, upo!
1: Ha? Aray! Agay!
2: Inay!
1: Pa'y dyan yun! Tas kong tuloy!
2: Ay, napagsaba! Atong liliwan ko kinsa ng mga tao ang gusto mo so din eh.
1: Oh. Abay! Nakasood na kit sila. Tulos sila kapuok. Dili maklaro kay patay ang suka dapit sa gate.
2: Ayaw lagi paglangas, abay. Ang mga lalaki, dulay giya yung ano?
1: Ay, mga daotan yun na
2: sila. Shhh! Ay, lagi sa papay.
1: Oh, abay. Naasalikisog sa mga sako.
2: Tuwa sila sa agian ng paingon sa itong payag mo, Agyo.
1: May laing misod. Kisam ka na sila.
2: Abay, baby. Di lang gano'n natang maglihok din sa itong gihupan, ha? Tingog sa babae.
1: Ay, si Milchi man na.
2: Oo na. Si Milchi yun. O si Dindo. O si Gapol na.
1: Hala. Naalagi na sila.
3: Magdali, Poldo. Dadaan na ang butang din sa musulio sa mga alkira.
1: Abay.
2: Dali! Unsam na sila diha sa musulio sa mga alkira?
3: O, oh, dire, ibutang ang tanang na itong mga gamit. Dire.
4: Sige, pagtrabaho na mo diya, ha? Ako rin bahala sa inyong video para gwapo mo.
3: Milchi, mahimo pag di lang ka mag-video? Mahimo mo sa mga ebidensya kung madak po nito?
4: Basta di lang good po.
3: Sige, Poldo. Sogdi na ang pagdok-dok sa bumbong sa musliyo. Boss.
1: Ni, ilang buslutan ang musuleyo sa ang mga alkira.
2: Ug ang atong agi ang ilang gisupay.
1: Makita nilang atong gimasa, pay.
2: Ayaw na paglihok. Pasagdan lang una nato sila.
1: Dili lang nato sila badlungon?
2: Dili. Pasagdan ta sila nga mahago. Ang importante nga, nahibaw ta nga sila ang may buslutan.
1: Di lang nato sila picturean sa ilang gibuhat?
2: Ngitikit na kayo?
1: Ako lang silang video, anapay. Bahala, dili maklaro.
2: Sige.

0: Nana! May buhagi lang ba ito? Nabusot ang bumbong.
1: Kala! Maklaro ng buslot. Sige! Paspasi ang pagbunas bumbong! Boss.
0: Yes! Yes! Nana, good! Nabusot ang likod sa busolyo. Okay, okay. O, sabi sunod yung buhaton.
1: Sige. Iwagi ang ilaw ang puldo. O, boss.
0: O, sino ang puldo?
1: Nabuslot yun nila pagbalik ang atong ibuslotan.
2: Ala, longo na ba na?
3: Nakita na nila ang longo ni Cleofi Alquera.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalat.
15: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
16: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
17: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
18: At first, I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ang lamig!
8: Lika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Happy Fiesta!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sige. Pulputan lugon. Dali, bundo. Pulputan.
15: Ako rin mo, bundo, boss.
14: Ang ako, apil ko. Ikaw ra. Agaon ko. Bata-bata ba ka? Natural. Ikaw gay mo hulbot anang lungon.
15: Makitaog ka ko ini.
16: Makitaog lagi ka, ana. Kadako ni mo glawas, bundo. Sige na. Hulbotan na ng lungon.
15: Sige. Gahit, bus. Uy, bida. Tabagi na lang ko, bus. Gahit kayo.
14: Hastang yaya, gini mo. Dali, bebe. Kita daw mo hulbot, be. Be.
16: Oops. Ana. Ha? May gawas na kitang lungon. Kagisang ka ng lungon, no?
14: Kandun niya, Clovey Alkira, ni. Dali. Sibog. Be. Ablihan ang tabon, be. Ablihan ang tabon. Be.
15: Kang ano, magdaan ang lungon, bus.
14: Uda. May nag-una nag-abli sa lungon.
17: Nagkago-hago lang din na sila pa.
18: Atong tanahon, kung ilabang iuli ang lungon, panik sa sumo.
14: Naunhan taglayang tao. Abli lang tabon. Bibi, tara ko to. Kung ang siyang ina sa sun.
18: Abihan nila. Kumidyahan na to. Ha?
17: Abay, may mitubag ng mga iro sa imong pag-uwang.
14: Sa ko
18: ni? Kinida. Aligri na ni.
16: Dindo, dalian na na. Nandugdam na akong balibo.
15: Mabubos, Dindo. Kalabiray. So, tsalungon, boss.
14: Kalabiragin ang sulit ng lungon.
15: Lagi.
14: Why magkapainteres?
16: Dindo, sige na. Mamiya, natagin niyo pa. Sige na.
14: Pero, ibalik ko na to ang lungon sa sulit.
15: Boss.
14: Poldo! Tabuni, nabuslog ka bumbong. Dali na, Milche!
16: Pag-ilay lang
15: din ito. Tarawa na yung mga tumban. Tarawa. Saan naman yun? Ilaman akong din eh. Nanindog na ginawa akong balibo. Tabunay ko na lang ng isang buto eh. Bahala na lang kang busuliwa ka.

0: som kang ulang milungkap sa musulilok sa mga alkira. Kinsa ka?
1: Iyan mabugi ka.
0: Papa, kuan, doon na lang may gisusi ba?
2: Kuan, sama ang inyong gisusi.
0: Kuan, ka lang,
2: doon na mo'y kabuang niya gihimo din do.
0: Dili pa, dili gini siya kabuang pa. Kuan lang ni siya ka lang, bitaw, dito may sa menteryo pa?
2: Nagun sa mga menteryo. Gabi naman kayo!
0: Pa, may milungkab sa musulio sa mga alkira.
2: Unsa?
0: Unsa may ginisidun yung alkira pa? Nganong doon na may milungkab sa iyang musulio?
2: Ganong nahiba mo na may milungkab sa iyang musulio?
0: Tungod kay... kay... amo ning gilungkab karon pa?
2: Tindo! Kuwa, bani mo yung respeto sa patay!
0: Kuwa, baka ning... ako lang giklaro. Kung unsa ginihitabua ba? Kanin sa musulio pa ba? Kay, klaro man kayo nga. Doon ay nag-una og lungkab ini. Unya, gimasahan na og balik og siminto?
2: Unya, unsa may inyong nadiskubrihan sa lungon ni Doña Cleope Alquera?
0: Kuwa, kanang... wa pa?
2: Wa? Bisan alahas, oon sa nga butan. Wa mo'y nakita sa suot sa iyong lungon.
0: Wa pa. Kalabira ang tuwa dito.
2: Wa mo'y nakita ang sing-sing.
0: Sing-sing?
2: Oo. Oh. Sing-sing na dilig yun hubuon ni Doña Cleope Alquera.
0: Wa may sing-sing dito pa?
2: Kung ba o kira, may laing mikawat sa sing-sing. Sing-sing!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis pila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut
7: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bilang kilos gani?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Meleca Tiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
1: Ten years ka kan karon. Pabot ang gyapon ko nimo.
2: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
3: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
1: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
2: Giswayan ako nga kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
0: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanis. Speller Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mahibalo na ko sa mga gatsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koy Herbal Capsule, epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng o garlic. Mahilti ka,

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsigig taas akong lugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: O karon sa sumpay ni nagrapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door. Ha?
1: Pagmubalik ko. Pagsaon na lang si Amy.
2: Jay?
0: Oh, Amy?
1: Na si Amy? Sige na. I-off ko na ni. Bye, Dave. Dave, kung nasayod ka pa lang, unsang akong kagustuhan nga makauban ka pag-usap. Ikaw ang si Inday, ingon man si Nanay. Pero dili mahimo. Dili na mahimo, Dave.

0: Nagmata ka pa di ay?
1: Misaway ko sa pagkatog, pero dili ko makatog.
0: So, nagbalik sa kwarto?
1: Mauban ka ba na ako sa pagsud?
0: Dili. Dinilaon ako sa balkonahe.
1: May mo pang ubanan ka din eh?
0: Gusto kong mag-inusara.
1: Kaganina, ang may tungkol sa gisulti ni atong babae.
0: Si Diyos. Siya di ay ang lalaki nga imo kiubanan diyang bibiya ka lamang.
1: Ga.
0: Katawanan. Katawanan, Amy. Unsa na lang kasungugan ang kapalaran. Si Diyos, pagyot. Si Diyos nga nakagusto usab ni Jenny.
1: Dave.
0: Sulit niya ko sa tinood. Kunwa ka pa biya ni Diyos. Magkahuna-huna ka pa ba sa pagbalik namon, Inday?
1: Dave,
0: ibalik ka ba namo? Kay gusto kang matibuk ang ato pamilya. Umibalik ka lang. Kay wa ka nilaing kapainan.
1: Dave!
0: Ako na sab karon amang utana, Amy. Kimahal bagi ko nimo?
1: Nasayod kang mahal ta ka. Nasayod ka ni Ana Dave. Ikaw lang ang labing unang lalaki nga akong kimahal.
0: Kani adto. Pero sa diyan nagkalisod ta. Ang maong pagmahal. Kalitsab nga nawa.
1: Dili na tinuod. Bisan ka nun sa wa-mawa ang akong pagmahal ka ni mo, Dave.
0: Tinuod? Wala na ako makita ni ato higayon. Nga imo kong gisalikway. Kay may dato ka nang ipulin ako.
1: Sorry. Nasaylo ako. Ang kunan ko nga nasayop ko. Nagpada ako sa kumpangan doon nga musaka. Abi kong siya na katumanan sa kumanga pang-andoy. Sabi kong magmalipayon ko ba niya? Sabi kong... Dave, masayalo ako.
0: Huwag sa diyang katalikdang ka na niya. Nahinumdum ka na namo. Mibali ka. Kinasayod kang bukas pagyapong kinimbay ka gitukod ko alang unta sa itong pamilya. Nasayod kang bisang unsang orasa. Andam ko sa pagdawat nimo. Nasayod ka kung unsang ako kagustuhan na magbalik ka namo. Nasayod ka na sa usa mo lang kapag pangayog pasaylo. Pasaylo ang tanayon ka.
1: Napasaylo ba yun ko nimo?
0: Ang tinuod? Oh. Oh, Amy. Pero matag-adlaw, nakigubar ko kung unsaon sa paghikalimot sa ibang gibuhat na pagtalikot.
1: Dave! Adam kong hulipan ang tanan akong pagkuwang. Andam kong marpaubos imong mando. Hingpit lang ko ninyo mapasahilo.
0: Ikaw ang gimo kong inspirasyon diyan. Gitukod ko kinibaya, Amy. Hinugdan ka sa imong pagbiya. Gipaabot pagyapon ka ka babalik. Nagpakabot na bungol ko sa gisulti sa uban nga kalimutan ka. Pasagdan ka. Pulihan ka. Kamas, kamay daghan pang baslabaw pa nimo. Kalakit ka niya babae nga matuod nga nagmahal na ako. Akong gibaliwa, tungod nimo.
1: Si Jenny pa. Mahal na nimo siya.
0: Higala ko siya.
1: Higala? Nagtuokang wag ko makakita si Muntinan Awan o glinihukan ka kanina. Ang imong kagustuhan nga kuptang siya. Ang imong tinutok kaniya. Ang pagtagad di mong gihatag ni Jenny. Dave! Dili ka to pagtagad sa usa lang kay Higala, Dave. Oh. Ako ba yun ang isyo? Ang ako ba yung pagpakasa ang hinungdan ng tanan? O ang imong pagbati nga to sa suod ni mong Higala?
0: Ayaw ko sa pag-istorya nga murag ako na hinuon ang sadan, Amy.
1: Nga no? Dili pa ko tinuon. May pagbati ka na nga to ni Jenny, di ba? Mahalan ni mo siya, di ba? Nagmahay ka nga mibiya siya din, he? O nagmahay ka nga imo pa kong gidawat pag-usab?
0: Oh! Abi ko. Abi ko, igo na nga mibalik ka. Abi ko, magmalipayon ako o magmalinaw sa ibang pagbalik. Kaya abi ko, nga mibalik ka tungod kay nasuta ni mo sa imong kaugalingon nga mahal di imini mo. Nga mas mahinugdanon di imini mo. Nga dili imini mo mahimog kalimtan tungod lang sa imong ambisyon. Andam ko, Amy. Andam kay kong kalimtan ang tanan. Kipaabot ako ang imo pagbalik, di ba? Kitawat ka! Unya. Unya karon. Ikaw din, Amy.
1: Mahal pag iabot ka. Mao ka na'y tinuod, eh.
0: Pero mas mahal din mo ang imong ambisyon. Kana ang mas labing tinuod.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: It's a Family Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
1: Angeline.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: dili na kumkaon. Na. Ato na tatay ha. O, dili mo lago kayo ha. Tabangi si lula ni mo sa papanglawag sa mga baboy o manok. Inay kahuman ni mo kaon di ha. Ato as lula ni mo sa silong.
1: O, tatay. Tatay, ato ko ilang manok niya tatay ha. Naaraman ila sa dool ila lulu.
0: Sige, pero dili maglugay sa pauli ha. Pauli og paniod to, aron dili mangita si lula ni mo.
1: O, tatay.
0: Ah, sige, ato na ko.
2: Gimo ang taga... Amping! Puna ka rin siya manangit na ako. Kani ato, diligyan siya mo biya nga dili manangit o muhawak na ako. Hangtod ka nusta nga maingunta ni ini, Dave. May barog naman ka?
1: Ako na wash ako plate, manaman ko.
2: Ako na lang hugas, anak.
1: Ingon man na ni Jenny, washan ang plate, human o kaon.
2: Elaine, uwa na din si nanay ni mo, Jenny. Ako na ang iya. Ako na yung hugas, anak mo ang plato, kutsara.
1: Ingon nanay, kinanang...
2: Nanay! Sige na lang, nanay! Gipulaan ako hapit maminaw anang kanunan ni mong paghisgot siyang pangan sa pangan ni Anang Jenny. Huwag ka nalilaing gisgotan kung dili siya. Ako! O sa demanda ko ha? Imo ko inahan, Elaine. Nalimot ka ba, ana? Sorry. Inapagilag. Sorry. Wala ko tuyo ang musaka nga akong tingog. Sorry. Sige. Kung ganahan ka nga ikaw umuhugas, anang yung makinanan. Sige na. Hugasin na. Oh. Kaniyot lang, Elaine. Hindi. Kung bawa ba si Mama, mingawon ka ba usap na ako? Magpakita ka ba usap na ako kung mubiha ko pag-usap?
1: Ha?
2: Gimingawon ako sa kanyang pagtagani mong gihatag na ako, nak. Nagkamingaw o pagmahal ngayon mong gihatag karon ni Jenny. Ako ka na kaniad to. Ako lang. Pero karon ibisan mo na siya. Kailo ko paghihapon siya sa inyong atensyon o pagmahal. Mas gusto ka bang wala din si Mama? Harun nga mingawal kausap na ako. Mao ba?
1: Ha?

0: kabugat ba ni gibitbit ako mga kinumpra. Nagkapalit ko og karni sa baboy. Og di asay man ako isda. Og may utano na saba. Sa babay ko nga. Uwat na maglali. Ay, hala, day, uhong, ay. Magpalit ko anak kay season raba na din sa merkado. Dili permi.
1: Sige na, good ma. Sukti na. Sayang pa, ayaw kay Derek. May ring niya pa yung sa inasod. For taker ba ya? Nga, nakaos pero ito. Wa pa kay magasto.
2: Ay, ambot ni mo. So, pakira kag yung dako.
1: Ma, ano good ka? Ayaw ko dili na ako i-grab ni opportunity. Panagsara good ni.
2: Ay, bahala ka. Sigurado ka man kaana.
1: Wala, King. Agay ka na, pin. Adito si Geraldine. Og, i-process na yung among papeles sa akong amiga. Buwin mo, sugot ka. Og, sugtan sa silindang sa iyong mama. Mangita na lang niyo. Osa. Aron, mo yung ikauban ko.
0: Ako. Sorry naminaw ko sa inyong istorya, pero may mo bang ako na lang ang imo ikauban nga mularga paingon sa laing nasod?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon ako si Radyo Banda, Joseph Hoss, JQ Garros, to the news for Garapura. Ato din ato sa Detex 500. Hindi bang mamatanon, ang naanayinan, mag-Detex 500 ka. Ang Detex 500 na superior at resistance, kumakoy gaputik na sa Basiliola, apel mas kansalos, batok sa nanamis ka free radicals, hindi po kami sa pulisyon. Yung release mabisyo sa mas pinawis alkohol o ang pagpapalit.

0: news nga Dorvis tapos sa gibog anti-rogue operation sa mga sakop sa RPO serving naman sa Mambalig Polisisyon kagabi diya sa may barangay Mambalig ng Dakpayan sa Subo. Ang ginakpa nila sa pagalag Junjun o nakulosa na skutas ng lugar. Ginakpaan siya sa gibog bypass operation sa Kapulisan o mag-inibrensod sa Pilakasimana ang pagwalang illegal gantugas nini. Nakuha sa mga dinakpan ang mga pinagkitigidahang Cebu nga motiba kong 30 gramos ng bubalor kapin sa 204 mil pesos. Patulong news, maring gagarong kapuna, regato sa Detex sa 5 and 3. Ang Detex sa 5 ay kampiyon nga prediksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidant sa pagkibig ng kontra sa free radicals of oxidation. Sa Detex sa 5 ay natong panit mga taon, internal organ na yun. Ang Detex sa 5 ay dinid ba sa diabetes, patalibar disease, glaucoma, katarak, cardiovascular disease, patalibar disease, kidney disease, vascular formation, herpes, CDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Take us a

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: Maxvit, kargado.
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag two! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Bilang kilo sa karne?
19: 500.
18: Hulo.
19: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
20: Sarap magkasama.
21: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to

Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN.

0: Daigon, 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong
8: wow.
9: Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
8: Sa Paragis Bilabila dili naka mag-ag Guanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
10: Seth, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka po duwan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wako yun po nabi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
21: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
23: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Balik-balik na lang ang sudan.
1: Pongshi!
3: Angeline,
1: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ang ngayon rang buwak sa mong nundunggan.
3: Hey, tinuod?
4: Saan sa bakay?
3: Oo ba? Panglapid na nini nga picture, ha? Again! Kuhay ko na ko ang picture!
2: Kirby! Buwak pa, lagi ka!
4: Kara!
5: Kara!
2: Ito! Ang ngayon, lagi ka na. Buwak pa, lagi ka.
4: Ay, isa! Dali, dali! Ayesa!
3: Oh.
4: Ayesa! Dali, dali!
3: Wala, si Mr. Looney, may saok na sad.
2: Ayaw nagtagda ang mga magulaan nun, oy. Makatakod na.
3: Dili mo yung gilin na tag dun, oy. Di ako na ka, ha?
2: Ay. Oh, Sir Ken. Ganong gitawag naman sa tos ayesa ni Sir Hans? Nakasa na sabde?
6: Wa ni nakasa nang. Naibaw ko kung anong iyan ang gitawag.
2: Okay nga naman.
6: Diri siya gusto nga dunay tao nga magmalipayon ining baya.
2: Ah, ha? Uy, kalain good ana, good. Mamalit magani itag kalipay.
6: Lahit na ako maguwang na. Lahit na siya karon. Gusto niyang puyan ang iyang gagol.
2: Uy, ingon ana na bagyo na siya sa unang panahon?
6: Dili man. Magkamauna siya mukatawa bisan kung seryoso na siya. Pero sukad lang namatay ang iyang pangasaunon. Dili na siya gusto nga dunay malipay siyang palibot.
4: Sabak man kayo musloyo.
3: Ha? Bili mo gud kayo misaba. Igur ko ni minong tawo ni Kent.
4: O ganong malipayon man kayo mo si Kent?
3: Kuan, malipayon na kayo. Wa man ko ul.
4: So nakasaw o di mabalik?
3: Wa man gid mi magkalagot tay Sir Hans. Ni araman mi sa usa ka bay.
4: Di ko gustong saba.
3: Natug di ko.
4: Usa naman imong garden? Napurma na?
3: O, oh, purma na kaayo, uy. Gitabangan mo ko ni Kent. O nga, dali ra kaayong napurma.
4: O nga nung gitabangan mo ka niya?
3: Ayun, ano mo ginabuhatan sa mag-best friend, Sir Hans? Mag-inabang ngayon, mag-yut na. Oh. Tanawa o niya, di ba? Dali ra naman indot ang loyo. Bas-bas man nga, matrabaho si Kent.
4: O saman? Wa na siya matrabaho sa studio?
3: Ha? Wa tingali trabaho un.
4: Nakaw, balik na sa garden.
3: Salamat.
4: Di na ko gusto makabate og saba, ha?
3: Oh, sir.
4: Di na ko ganahang mamati nga magsigi mo kiyats loyo. Magsigi og pangatawa.
3: Oh, sir. Aman ispira ng among mga baba.
4: Oo. Oh, mas maayo pa. Nakaw na!
3: Yes, sir.
2: Nasamta na lang ng imong maguwang dong, uy. Kay imo man ang maguwang. Nasi kinayaw na kaguol, uy. Kay naabitaw, Miss Ayesa, nga imong backup.
3: Ni anak ko.
6: Unsa man siya sigsulti sa akong saputong maguwang?
3: Kuan. Gibadlong naman taniya. Dili siya gustog sapa.
6: Daan pa ko. Unsa na akong gisulti ni mo, nang ason?
2: Mauno?
3: Anya, dili siya gusto nga makabatik nga magsigitig pangatawa.
6: Sa laktod, dili siya gusto nga malipay ta.
2: Sir Ken. Ken.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
9: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Cebu, get ready.
5: Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Mmm, tofu sisig!
11: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
14: It's Mele Francisco.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, gout, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mao'y gusto anang Kuya Hans nga mag-uol sa tasama siyang gibating kakol.
2: Nga! Mga mungay din ang maguwang ni Monsel!
1: Maugan.
3: Ma, ayaw na pag-apil diha. Ay, ano niya ka?
2: Ay, oo din, no? Nasige na lang. Uy, maghikay na lang kuskusin na.
3: Tabi honest, yun yung mama, uy.
1: Pero pahiyasan ni mo nga, makalingaw. Nga, prangka.
3: Sige na, uy. Patayin na sa tong gardening.
1: Okay.
3: Kent, unsa na rin ang imo trabaho sa studio? Imo na lang yung gipasagdan? Wa na lagi ko makabantay nga, muadto pa ka.
1: Wala problema akong studio, Ayasa. May mga sinaligan ko dito. Makalihok na sa labisan wa ko.
3: Lahi gining kititag iyas negosyo, no?
1: Medyo nakapabor ko.
3: Sige na, oy. Trabaho na tagtiwas.
1: Sultihi ko ha kung magtrabaho na ka sa cottage. Kaya mo tawag sa kunin mo dito.
3: Sure ka?
1: Oo, lagi.

0: dire, James. Kuhae ko dire.
1: Mura nang kagna. Nayabag ni gagaw. Nayabag
0: na. Samang kausay nayabag, uy. Yabag din ang magpakuha og pictures sa mga pinalit na ako nga sapot para ni baby.
1: Sama niyo mong picture?
0: Halo, ipost ako sa Facebook.
1: Usa? Mga buka nga may umabot kang baby, ha?
0: Ngano di ay? Nay magbuot na ako?

Levo sul phone. Mira, voy a poner Frank. Hello, Frank. Oh. Ha? Nag-post si Claire? Ano sabi yung i-post? Ah, okay, sige, sige. Palikog send ako, ha? Ah, sige, sige, bye. Unsam sa kahanig ibuhat ni Claire. Ingon si Frank, iyakon nga send ako. Nabot ng gisa ni Frank. Kung tanaw na. Picture ni Claire nga nagkunit o mga gamit sa bata? Oh, unsan kay but niyang pasabot ini? Eh?

0: Hello?
1: Hello, Hans. Nakita niyo ba nga akong bagong gi-post?
0: Oh. Nakita na ko, Claire.
1: Okay ba nga akong gibuhat?
0: Kung unsay gituhuan nimo nga husto nimong buhaton, Claire. May kagawasan kang mabuhat.
1: Dili ka masugo si Ken nga nag-post ko og mga gamit sa baby?
0: Wa siya katungod nga masuko, Claire.
1: Daghan na bang ni-congrats na ako?
0: Imo nang katungod nga bubuhat sa bisan unsa nga gusto nimong buhat, Claire.
2: Unsa nang si kay hinsul sa utok ng bayana? Ano nang puspos naman yung gamit sa mga baby? Dili man tingali ko hunungan ni Claire. Bisan wa niya ibutang ang akong pangan, pero sa tanang mag-comments, ako yun ang ipasabot nga amahan. Ay!
3: Nahaman ako pag-upos, mga tinom.
2: Mayon on!
3: Oops! Nakakita ko. Nga nang kita guwa man yung cellphone, ha?
2: Ha? Wa man.
3: Doon nakigust ang ilimod na ako, no?
2: Wow, eh!
4: Alisa!
3: Oh, to ano said? May bagting na sa mga kampana.
2: Alisa.
3: O yan natin mag-salty, Kent, ha? Bye!
2: Anong itaog magkahan ni Kuya Hansi, Ayesa?
5: Sir Hans? May anak ko?
0: Oh.
5: Ano naman siya mong isawga na ko?
0: Tanawa ni.
5: Ano sa may niya sa mong cellphone? Oh. Uy. Si Mika Claire man eh. Nag-post siya nga. Nag-unit siya picture sa bata.
0: Oh. Buti pasabot nga nangandam na siya sa umaabot ng baby ni Kent.
5: Ha?
0: Masa may mo ikasulti ang imo nakita karon?
5: Ha?
0: Anong gitutukan mo na niya mo pag-ayo ang post ni Claire?
5: Unsa may akong ikasulti ini? Eddie? Wow!
0: Nung sa'yo mong gibati nga nakakita ka ni Claire nga nagunit og sapot sa bata.
5: Koan, ready na siya nga mahimong inahan.
0: Gusto ka. Ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sumaabot nilang anak ni Kent.
5: Ha? Pero...
0: Say pero?
5: Mabdos na di siya. Kadali, sad. Ngayon, usang adlaw pa gani sila mga...
0: Dili ka gustong magunahuna? Kung mamabdo si Claire sa anak ni Kent?
5: Sure kung dili pa na siya mabdos, uy. Ano na post-post man siya, ana?
0: Nasuko ka ni Claire?

Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
9: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
8: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
8: Pag may acid, Supra-Cid.
9: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab Quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
15: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado.
17: Maxvit Kargado.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
22: Ilong Ranger?
23: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
22: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
23: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
22: Sipon dayon?
23: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biosep C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Biosep C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
24: Check!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
3: Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Bilang kilo sa karne?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
20: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: Kining orasa, gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sukad pa sa una. Kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biodrop Herbal Capsule.
12: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ug rayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapi.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
21: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes.
22: DGX 500
21: epektibo
22: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
21: DGX 500
22: imo sa the sugar sugarcane extract
21: ug anti-diabetic property
22: gikan sa palaya.
21: DGX 500
22: garantisado,
21: highly recommended
22: sa mga eksperto,
21: mabalin sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
22: DGX 500.
23: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500 dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala Radyo Dayon ang akong bugas-bugas. The best dude o epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Kining corned beef na lang usab, okay na?
28: Mami!
27: Angeline!
28: Di man sa'yo pang okay ra.
27: Pero,
28: sa start-

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love, ano ever best food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP, alas 5.15 sa kahaponon.
10: Headlines.
9: Uluhan sa ato mga balita, tulo ka mga tinunan patay, samtang lima ang naangol sa shooting incident sud sa usa ka tunghaan dito sa San Jose, Tacloban City. Samtang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Cebu City Mayor Nestor Archival, nangandam na alang sa iyang ipadangat sa State of the City Address Consoka sa sunod buwan. Punta Provincial, ipahigayon sa labing unang sesyon sa Isla sa Bantayan, isip pagpaduol sa legislative work sa kalungsuran. Mga IELTS graduates sa Mandawi, ipaubo sa workshop. Mga headlines.

Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radyo Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano kanong Lunes, mga kasama, June 22, 2026. Mawanon nga kahaponon alang kanatong tanan. Kumusta man inyong mga lugar karon? Karutaw-taw magkuha taog report di kansa pag-asa magtan sa sitwasyon sa ato panahon. Huwag alang ni ato na sigpatan nga dili maayong panahon. Usa na may update. Minaw sa ilang mga radio karon 612. Mayong hapon ninyong tanan. Ingon man sa mga nag-follow DYHP Alimensibo Facebook page, YouTube channel, o sa DYHP app sa ito ang digital platform.

or maayong adlaw kaninyong tanan. Gani na ang update sa ato mga balita ning kahaponon karon sa adlawng Lunes. Atong unahon mga kasama nahitabo maka bilisa nga panghitabo og makapaalarma og makapabalaka. Gumikan kay tulog yun ang patay, lima ang samdan sa pagpamusil sud sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City. Nahitabo ang pagpamusil sud bisos sa San Jose National High School sa Tacloban City pasado alas 9 kagani ng buntag. Gikondenar sa Philippine National Police ang nahitabo nga pagpamusil sa maong lugar. Ang Police Station 1 nakaluwat og information kabahin sa insidente og iladayon kining girespondihan. Duha ang giila nga suspetsado sa insidente din usan ini usa ka CICL nga residente ra usab sa San Jose Tacloban City og gikustudiya na karon sa mga otoridad samtang nadakpan usab ikaduha ang suspect subay sa gipahigayon nga tinabangay sa mga concerned citizen sa maong lugar. Nagpalayon pa ang investigasyon kung unsa may motibo niya itong mga CICL ng mga estudyante na gihimo man niya ang krimen liman kag pagpatay sud sa classroom dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. 15 anyos kung grade 9 ang involved sa maong insidente mga kasama. Santang karon sa pagsubay sa mga otoridad although dili pa hingpit nga maogay teorya apa na giingon biktima sa bullying ang maong mga CICL student apan prior day ani nga gihimo ang krimen prior sa pagpamusil sa so wala pang pagpamusil adunay post kini nga maong nihimo sa maong krimen bit-bit pa ang Glock nga pistol sa ato parmado di ay ning maong mga batanon ang duha na dakpa na hinuon sa mga otoridad samtang emotional nagminatay intaw og hilak ang ginikanan ni antong tulo ka mga biktima nga matud pa usas mga ginikanan mga kasama nga nagtuo sila nga ang siyang ang paghatod sa eskwelahan ang pag-eskwela sa eskwelahan pagtambong siyang klase karong adlawa. Maabot o sa ka-facility nga gikonsideral sa ginikanan nga safety kung luwas. Gumikan kay kini o sa ka-school kung nustunghaan. Apan o sa pagkahitabo nga dito man mismo sud sa ilahang classroom na hitabo ang pagpamusil. Gitanaw sa mga kapulisan ang anggulo nga bullying sa nahitabong insidente sa pagkamusil sa usa ka pampublikong high school sa Tacloban City. Matod ni Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy nga ila pa kining gikonfirmar ang duha ka kining maong mga nigawas nga speculation nga gipang-bully ang duha ka mga suspect sugod pa ni atong grade 7 pa lang ang maong sitwasyon. Apan ato kong ipakita diri o kasamang dimal although blurred o ato po ning gitabunan ang mga naong niini kay mga minors man apan o CICL apan nakita yun so wala pa ni nahitabo di ay kasamang remark na doon na sila post no nga ang duha ka mga tinunan nagbit-bit yun o duha ka mga pistola tagsa sila sa Glock pistol hindi makaingon ta nga asa ka nigawas po no ang haka-haka nga kinsa kay ng bully ani ang dunay armas o katuin taon nga mga inosente nga mga classmates unya sa atong nakita diri sa video ra ba mga kasama pinaagi sa atong RM Tacloban mga babae may biyain taon ni ang mga naigo mga babae gyud ang mga biktima sagad kasamang remark no ang katuin taon nga mga namatay mga babae sustiaw mo na no nga ang ilang nagka school uniform pa, no? Naka-blouse and skirt sa ilang complete uniform. Mauntaw ni gipang alsa, gipang daoy, gipang karga sa mga ambulance o mga police patrol cars aron mada sa pinaka-nearest nga mga ospital o matambalan.

Nakagawa na usab og statement or official statement ang National High School, ang San Jose National High School, kabahin sa maog insidente mga kasama, unya ato aning i-follow up usab, pinagi sa tong Armen na Tacloban, na unsa to dito, ano nakasood man, yano-yano lang, no, ang mao mga tinunan nga, bit-bit, pagyudala, pagyudala nga, pistola. Unya, of course, na may buto-buto dayon. O pa, makita na to din nga, parang nag-rumble pa soon sa classroom. Buto-buto, niya nag-rumble pa. Nga nilisulta yung taon sa pagpangligdas ni ato mga biktima. At oras na 5:24 sa kahaponon, mga kasama. Samtang i-confirmar karon ni PNP PIO Chief Lieutenant Allen Co nga 40 gyud ka mga basiyo sa bala ang na-recover sa crime scene sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tiom mo ng 40 ka mga empty shell, kabhang. Matod pa sa PNP, ang 9mm Glock nga armas gigamit sa usa ka minor di edad nga suspect, gi-issue kini sa usa ka babae nga pulis nga na-assign sa PROA kasamtang ang imbestigahan na karon. Yun sa malintanit, di ara o. Karon sa atong screen, atong ipakita kaning duha ka mga CICL, mga kasama. Ato lang itabunan ng mga pangan, pag-protected no, sa ilang pagka-minor. Apan, ang usa katong nagkaputi yun o shirt, muna gibigay siya buguyan o postura. Gitabang, kanis atong screen karon gitabangan pa siya, pag-neutralize niya, medyo nisukol, giba, nilugnot. Usa ka BFP, mas siguro ni kasama ni Muel, na usa ka concerned citizen. Aron ma-neutralize lang siya o niya mapusasan. Samtang laing arma sa kalibre .38 nga narehistro sa usa ka security agency, uy, diri man sa Cebu City. Yung sa maintawni nga naabot man, no, diha sa Tacloban. Nasayron usab sa kapulisan nga nag-ilis pa og magazine ang minor de edad nga migamit sa PNP issued nga armas. Pasilan, yun sa maintawni.

0: At oras alas 5:26 sa kahaponon. Doon ka pang update ni Nina sa atong report. Okay nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambid mga sakit karo panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charan tinigan sa paliya nga nag-suhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, og uban pa. DTX 500, best choice against diabetes-induced hypertension. Pastilan pagkaduguon no, sa maong panghitabo dito sa Tacloban City. Namatay ari man Tacloban, maoto nga nakapahigayon na yung interview sa mga follow-up reports kabayan sa mga insidente. Nakaingon kita sa Ginoo. Ang eskwelahan ka ganina. Nagulantang gumikan sa maong panghitabo mga sa mga sud sa usa ka classroom nga gituhoan gud nga safety apan dito gud nahitabo no ang pagpamusil nga ni biktima og mga estudyante ra usab mga classmates ra usab sa maong CICL ni mga child in conflict with the law nga mga 15 anyos. At wala sa 5:26 na sa kahaponon. Dirisadak ba yan sa Sugbo una ta? Sa Cebu City Mayor Nestor Archival, nangandam na alang sa iyang ipadangat sa State of the City Address Consoka sa sunod buwan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nangandam na si Cebu City Mayor Nestor Archival siyang ipalangat ng State of the City Address Consoka sunod buwan. Ang mayro palangat siyang mga nahimo sa unang tuig siyang pagpangatunanan o sa uban niyang proyekto o programang ipatuman sa dakbayan. Kinibis naman kung ang iyang pamunuan, gisugat sa mga kalabidad o katalagman gawas sa problema sa baha, basura o uban pa. Ipadayag ni Archival, kadaghan ang iyang mga accomplishment ng iyang masayran sa mga subuanon na naglakip sa mga pasalungog na dawat sa syudad. Wa pa hinun matino kung adto ba ipalanog sa mayor ang iyang soka sa inaugural session ng City Council unya sa Hulyo 7 o adto lang sa iyang buhatan.
3: Adto na lang sa next week din sa raon na ko. I don't know kung ang may ba inaugural or adto lang na ibutkan sa office na.
4: Basta nga itong ano nga mo deliver ta o soka.
3: Oh, deliver ta o.
2: Si Mayor Nestor Archival. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant power practice nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras alas 5:29 sa kahapunon, mga kasama. Aliunat sa itong DYHP Answer to Win promo karong hapuna. 200 pesos na GCash. Siguraduhan lang ang naka-like, naka-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyog. Mga kasama ka lang doon ay blue check mark ha. Inyo lang i-type di ako nagaling upang mo naka-follow Attorney Rufil Fernandez Banyog. Ito official Facebook page. Sa ato pangutana, mga kasama, asa man to nahitabo? Unsa asa man nga eskwelahan? Asa man to nga syudad? Diri sa Visayas, nahitabo ang pagpamusil nga niresulta sa kamatayon sa tulog ka mga tinunan o ganiangol sa lima pagyod ka mga estudyante. Tubag na, pinagi sa pag-comment sa iyong sakto nga tubag. Diri sa ato ang comment section sa DYHP News Update sa itong live program karong hapuna mga kasama. Unya i-follow lang ang ato ang mga mechanics aron sa ingon. Adunay may chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash.

0: Samtang sa dugang pang balita Hunta Probinsya, pahigayon sa labing unang sesyon sa Isla sa Bantayan, isipagpaduol sa legislative work sa kalungsuran. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: TYHP RMN Report.
2: Sa unang higayon, mipaygay nag-regular session gawas sa Kapitolyo ang ika-17 sangguni ang panlalawigan sa Sugbo ngadto sa lungsod sa Madridejos, Isla sa Bantayan. Matod ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soko nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapaduol ang serbisyo legislative work sa probinsya ngadto sa mga komunidad nga layo sa sentro sa kagamhanan. Gitugutan sa Internal Rules of Procedure sa Hunta Probinsyal ang pagpaygay og out-of-town session kausa matag quarter. Apan wali kini mapadayon sa nangaging mga tuig tungod sa mga kalamidad o state of emergency nga nasinati usab sa probinsya. Gilauman ni hinuon sa Hunta Probinsyal nga masundan pa kini sa ubang mga lungsod ug dakbayan sa tibuok probinsya aron nga mas mapaduol ang Hunta Probinsyal ngadto sa katawhan. Gawas sa regular session aduna usay gihimo nga consultative meeting uban sa mga miyembro sa sangguni ang bayan aron nga isgutan ang nagkadaiyang isyu ug panginahanglanon sa ilang mga komunidad. Mipahigayon usab ang Office of Vice Governor og seminar sa parliamentary procedures alang sa mga lokal nga magbabalaod, legislative staff ug siyale sa barangay gikan sa mga lungsod sa Bantayan, Madridejos ug Santa Fe. Tumong sa mga seminar nga mapalambo ang kahibalo sa mga partisipante sa hustong proseso sa pagdumala sa sesyon ug paghimo sa mga ordinansa ug resolusyon. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang ang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ola sa 5:33 sa kahaponon, samtang human sa nahitabong insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City, nihimo dayon og coordination meeting ang Department of Education kon DepEd ug PNP aron sa taon na mga tindali ang lakang labo sa nahitabong insidente. Di na masubli pa o dili motubag og lain pang eskwelahan ang maong panghitabo. Atol sa mga insidente, atol sa mga meeting paniguro sa duha ka mga ahensya sa padayon ang coordination ng pagtinabangay aron masuportahan ang gihimong investigasyon og mahatag ang mga panginahanglan sa mga apektadong tinunan, mga magtutudlo, o gubang kawani sa naasoy eskwelahan. Kinasuta na to sa nisirkulit yung mga video. O video sa pilagi sa Rimenta Cloban nga. Grabe ang kalisang sa mga tinunan o mga magtutudlo atol sa mga insidente. Atong oras, sa 5:35 mga IELTS graduate sa Mandawi, paubo sa workshop. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: TYHP RMN Report.
3: Niabot ang sinto just ka mga graduate sa Alternative Learning System kon IELTS sa Dakbayan sa Mandawi ang ipaubo sa Pre-Employment Coaching o Guidance Workshop para makatabang kini sa pag-andam kanila kun mangita na sila og trabaho. Ang maong kalihukan gipaluyuhan sa Mandawi Youth Development Office, Public Employment Service Office kon PESO ug ang Department of Education kon DepEd. Ang ALS sa ka programa sa gobyerno alang sa mga taas ng edad nga buot mobalik sa pagtungha human nahunong og taud-taud silang pag-eskwela kon out of school youth nga gustong mulampo sa pagtungha nga dili sa traditional nga pamaagi sa ilang pag-eskwela. Ang ilang pagtungha gipaagi sa flexible scheduling og modular learning sa 416 ka mga ALS graduates sa syudad. Sinto just kanila ang mi-appeal sa gihimo nga workshop. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galenea Tatak RMN.
0: At oras sa 5:36 sa kahaponon, Presidente Bongbo Marcos Jr. gipanguluhan ang paglusad sa DSWD Walang Gutom Kitchen sa Dakbayan sa Sugbo karong adlawa. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kini nga balita atud kadto sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglusad sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD walang gutom kitchen sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Nitambong sab sa maong kalihukan sila si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival ang walang gutom kitchen o sa kasentro sa serbisyo alang sa komunidad nga gitukod aron matabangan ang mga walay kapuy-an ug katong nag-antos sa kagutom nga di nila malikayan. Maghatag kini og libre ug masustansyang pamaha ug paniud tumatag adlaw alang sa mga mapiling benepisyaryo nga mangayo og tabang. Ang paghatag sa pamaha magsugod sa alas 6 sa buntag samtang ang paniudto ipanghatag sugod sa alas 11 sa buntag. Ang Cebu City Walang Gutom Kitchen mao ang ikaduhang pinakadakong pasilidad sunod sa Pasay City Facility nga naghatag og serbisyo sa mga vulnerabling komunidad sukad pa niadtong Disyembre 2024. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP. Tatak, Armen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Nationwide.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 giragamilar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ang medical check-up nga libre, way bayad ha. Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag, ato sa alas 5 sa kahaponon. Inquire o sa may imuhang concern sa bilasimong panglawas, at the same time gusto ka mo avail sa mga discounted nga produkto sa Life Extension, pwede good kaayo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato ulas sa alas 5:37 na sa kahaponon. May padayag na og pahasubo ang DSWD ngadto sa pamilya sa mga biktima sa pagpamusil sud sa San Jose National High School sa Tacloban City. Matud sa maong ahensya, ni resulta gyud sa pagkakalas og mga kinabuhi ang nahitabong insidente ingon man nakabog na sab kini grabing emotional nga sakit sa nahibiling pamilya. Subay sa pagpakaalayon sa lokal gagagamhanan o sa uban pang hingtundang ahensya, nihatod na ang social worker sa DSWD o psychological support o psychological first aid sa mga apektadong individual aron matabangan sila na makarecover gikan sa trauma o ingon man grabing stress sa ilang nasaksihan kaganina. Padayong nakigitutukan sa ahensya ang paghatag o mga gikinahanglang proteksyon, pag-atiman o suporta sa mga biktima ng pamilya ni ini. At ang oras sa 5:39 sa kahaponon.
5: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
0: At oras sa 5:40 sa kahaponon, DYHP Answer to Win promo ha. Ako ang balikan. Asa man to dapita na hitabo katong pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Tacloban City nga nikalas og tulok ka mga kinabuhi sa mga tinun-an. O niangol pa og lima ka mga tinun-an mga kasama. Tubag na og iyo kalimot ha sa pag-share ani atong live program. Gawa sa pag-like di YHP Arimen Cebu o pag-like or follow sub sa Atty. Rufil Fernandez Banyag Facebook. I-share sa ni atong live program karon. Tubag na yun, i-comment ang inyuhang tubag sa atong ang live program karon sa DYHP News Update. At oras sa 5:41 na, balik ta sa mga balita human sa mga pahinomdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
5: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
1: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya kalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Renal.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
20: May buhay sa makabuhay.
21: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
22: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
21: DTX 500, mabali sa mga butika.
23: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
24: This Time Check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
25: Samok na ubo! Undangin na!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Bakit RiteMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: HP, una sa lahat, weather update.
14: At ano kay naon ang sitwasyon kahimtang sa itong panahon mga kasama. Gumikas na natin itong pag-uwan-uwan. O sa kay latest sa weather update, Mark Galay sa Pag-asa Magtanser. Mark, maayong hapon.
15: Maayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga sugintig kami na, itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon o sa itong ginabatayan nga si Bagyong Francisco. As of ganinang hapon, si Bagyong Francisco simpit na makapot ang super typhoon category. Ang iyahang mata na imuta karon 525 kilometers silangan sa may Tuigaraw City. Ang iyahang dalang hangin doon sa sentro maabot na sa 175 kilometers per hour and ato ang super typhoon category na sa at least 185 kilometers per hour. So gawin na lang makabot na niya ng super typhoon category. And iyahang dalang gustiness makabot sa 215 kilometers per hour. Gayro kini karon pa kasadpan, amyan ang kasadpan west northwestward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track forecast, ang maong bagyo mga padayon mga erog pa amihanan, amihan ng kasadpan, and most likely mo exit sa to ang PAR diri na sa adlang Biyernes sa buntag. And sa pagkakaroon, wala pa kakita o direct plan o scenario sa to ang nasod, pero posible niyang ma-pictuhan direkta ang mga isla diha sa may Northern Luzon sa mga umaabot na mga adlaw. Diri sa Kabisayaan, layo ni mga bagyo ha. Wala pa kita o direct effect ni Bagyong Francisco. Pero, kita ko angay magkumpiyansa kay kining Southwest Monsoon o Habagat. Para yung gipa-enhance o gipakusog sa maong bagyo. And kining Habagat mo, kining madalag mga pag-uwan-uwan, iniugan sa mga paghuros sa hangin diri sa takong bahin sa Kabisayaan, ugmang adlawa. Karong adlaw, karong gabi una para mga adlaw, ang akong bahay sa Visayas. Lagit pa diri sa mga Central Visayas, patayon tayo mga sinapi sa matagugong nakalangitan, nga na ay mga katag ng mga pag-uwan, pagunog, kilat, gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Visayas, aduna na tayo masinati nga kasarangan na paghuros sa hangin, di na ito ang katagatan, aduna na tayo kasarangan na pagbalod sa katagatan. Iris sa Sibuto ang katagatan na doon ay taob, karong ganina alas 3 yung liutso sa hapon, hunas, unyang alas 10:41 sa gabi. Temperatura, anaa magasugod, gikan 26, ito na sa 33 sentigrado. Haring adlaw, mo salok kang alas 5:08 sa gabi, umusilang umang alas 5:24 sa buntag. Philippine Standard Time, -8 minutos sa lang para alas 5. Huwag mo na ang latest weather update. Ikan na sa buhatan sa DOSC Pagkasamagtan ni si Mark Gales. Maayong hapon o daghang salamat.
14: May nga po daghang salamat, Sir Mark.
13: TYHP, una sa lahat, weather update.
14: With a specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, karong gabi una, kay kilom-kilom na raba, atong ikahinabi karon, o ingon man atong tabangan, taga-agpagtagad, kaning walo ka bunga na, 8 months nga, 7 months nga bata. Nga kinahanglan ni siya nga ma-liver transplant, gumikan sa iyahang kondisyon sa atay. Ikan sa pagka duha ka bunga ni ini no nagsugod na og pakita ang iyahang mga komplikasyon og ang o iyahang mga simptomas nga dunay problema ang iyahang liver o iyang atay. Taga Bugo City, ato ning hinabion karon kay naa ang mama, kuyog po ni ini ang iyahang apito ka bunga nga bata nga babay. Lalaki ni. Oo. Okay, sa ato panag-uban karon, padol sa microphone. Mayong hapon ang pangalan palihog.
1: Mayong hapon, ma'am. Sa Haimelin Rabina po.
0: Haimelin Rabina. Oo. Asa man din yung sa Bugo Haimelin?
1: Sa Banban, housing Banban.
0: Banban. Sa Bugo no housing o ang usay angga nimo
1: Lin.
0: Lin lang. Lin, okay. So kani imong anak 7 months.
1: Yeah, seven oo, months.
0: Ang pangalan ni Dudong?
1: Anthony.
0: Anthony. Oo, taon po, no? So, makita agad nato, no, nga. Medyo you wish good in town ang bata nga si Anthony. So, unsa man pagkahitabua? Pagka, unsa man ni inborn ang maong sitwasyon?
1: Pag-anak po sa iya, ha? Normal pa man siya?
0: Mm-hmm.
1: O, normal pa. Wala pag siya'y mga sintomas nga kay gakuan siya na siya'y gibati.
0: Mm-hmm.
1: Pag 1 month niya, pag 1 month na niya, hapit na siya mag 1 month, ni action na siya og yellow yung panit, pero dili pa iyang mata.
0: Oo.
1: Iya palang panit. De, dito na, nagsugod na may mga check-up, balik-balik sa ospital, unsa pa nga mga labs ginahimo sa iya ha. Hantod nga, gikuanan mi sa doktor, nga kinahanglan dyan siya i-biopsy para ma-suta. Diagnose dyan nga, unsa gid ang iyang sakit.
0: Okay. Oo. So, nahibawaan to, mga 1 month after na. Nga...
1: Wala pa to siya, ma'am. Nasige pa siya, laboratory. Kay sige ra mag-request og laboratory ang doktor. Kay kinahanglan siya, ikasay procedure. Unya, sa nalangan man mi sa kayang mga labs, kay dili available sa suto ang uban, di mo to malangan jud mi. O kuan hantod, naabot na siya og 4 months. Dili na siya pwede ikasay.
0: Oo. Oh.
1: Na-diagnose siya, mga 5 months?
0: May 5.
1: 5 months siya.
0: Oo.
1: Mag-6 siya ito.
0: Uy.
1: Diagnose na rin siya. Na, gawas na rin yung result sa biopsy na. Gina siya, biliary atresia. Liver, so, tawagin liver disease.
0: Oh, liver, good. Oo. So, sa mga recommendation sa Dr. Lin?
1: Ngayon ang doktor nga, kinhanglan na gid siya o gitagaan ko niya certificate of liver transplant para sa India.
0: Oh, so sa India gyud.
1: Oh, liver transplant sa India.
0: So so karon, doon na namoy donor para sa iyahang liver transplant pero financially moy kuwang.
1: Oo, ma'am. Yeah, financially moy kuwang.
0: Oo. O sa may trabaho sa imong partner?
1: Construction worker.
0: Dito ra pod sa Bugo. Oo. So kani si Dodong Anthony ikaduhan ni nimong anak no sa imong partner karon.
1: Ako partner karon.
0: Oo. Astilan. So, karon ingon ani siya nga medyo irritable, himigyud no, palahilak. Oo. Unya ang iyang tiyan ni sugod na pud og kanang dako.
1: Nagano na nananay nagawas na iyang mga ugat.
0: Sustawon pud oi. Mm-mm.
1: Saya man kung kaso, ma'am. 7 months naman siya karon. So, ako lang gi process kay. Napa may posibilidad nga mabuhi siya. So, dili siya matransplant. 2 years naman siya taman.
0: Pila to?
1: 2 years.
0: 2 years. Oo.
1: Naitanig yung kinabuhi. 2 years na siya taman. So, mitras napay-uras, mga 7 months man siya, nangita ko pagi. Nga.
0: Oo.
1: Hope, maloy ang Ginoo, makita ko. Sponsor niya sa iyang liver transplant sa India. Eh, di man ako kaya, ma'am, nga pasagdan ako siya.
0: Di na lim. Oo, di nga magtanaw lang ngayon anong kondisyon niya kadaadlaw ingon ani ang iyahang kahimtang. So liver transplant ang inyong ikinahanglan financially, ang of course ang inyong pagbiyahe, ang inyong kapuy-an o sa mga procedures dito.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, pero ang iyang donor sa liver ang imuras ang partner ang papa ni Dodong. Stilan. So, mo ni ang sitwasyon kita ay ginato, no? Ang kahimnong danon sa tabang, nining bata nga si Anthony para sa iyahang liver transplant. Nidangop diri sa atong sibianan, hoping sa mga pamaagi nga kaya nato diri sa DYHP, pinagi ninyo ang mga sukintig paminaw. Magkatabang-tabang ta nini kinabuhi sa 7-month-old nga baby. Pagpong pa sa mama nga si Lynn, nga 2 years no ang gihatag nga tagal, lifespan, but makaingon magita Lynn nga na may labang makagagahom no nga nagtan-aw, muhimo og mga milagro beyond no sa ato ang control. Unya sa imi nakahibaw sa tanan sayod gita pero isip ginikanan maugid na no nga gihimo ang tanan kutob sa makaya pod sa ginikanan nga maatiman matambalan maluwas ang ginabuhi sa iyang anak. So Lynn, karon sa inyong pagdangop sa DYHP, sayod ko gikan pagid mo sa bugo no na masahi pa dong diri para sa atong tuluman nun, makapanawagan, makapaabot mo sa imong problema para sa imong anak nga si Anthony o sa imong hangyo sa mga tigpaminaw na tapadool sa microphone.
1: Ako ang gihangyo, ako naghangyo sa mga DYHP listener na mangayon takog tabang bisag ginagmay lang para sa akong sa financial na sa pag-liver transplant ni Bibi Anthony. Bisag ginagmay lang dako na kayo nagtabang. Pag-process sa iyang liver transplant.
0: Magkasama yung nadungog si Lynn Ravina nga taga Banban sa Bugo City. Samtang nanawagan nino ihapong bit-bit kugus-kugus niya iyahang anak Baby Anthony nga 7-month-old kinahanglan nga ma-liver transplant. Ipod kita naon ang bata o yun magtanaw ka nga ang iyang panit nagdagnag yun niya ang iyahang atingan ni dako na yun no niya medyo gahi ano kinahanglan matod pa sa doktor nga mapagunta ning kortaha no para sa paggasto sa ilang biyahe sa India. Sa mga nakadungog karon sa inyong kresingkasing nga tabang mga kasama, dawaton nato diri any amount nga pwede ninyong mapadangat. Bisan gali, in kind, kung galing uban mo, ganaan sa mga sponsor, mga diapers, o kung galing pang grocery karon unsa may paagi sa iyang kaon, breastfeed lang yun. Pabag-abag siyang kaon.
1: Okay, binaresitahan siya sa doktor o prinan nga gatas kay ni kupos man siya. Dili na magid siya pare sa una nga ni kuyot na gid yang pamanit banano ba niwang siya.
0: Kaluoy pud oi.
1: Niwang siya. Gustahan siya gatas nga prinan para kuno maunod unoran siya.
0: Oo. So continue ang pag-inom hangtod ron.
1: Ako na lang ginadraper-draper
0: para ma-ekonomiya sa intawo no.
1: Anak, ako, wala ko nawadan sa paglaom sa iya ha kay niya naman ang doktor nga 97% mabuhi gid sila basta matransplant so kwarta ra gyud daw na mag-uwang
0: silan wala gini basta ingon ani galilin makaingon gyud asa ra mato dapikta mga malita malitang kwarta oi unta ka 1/4 lang sa usa ka maleta maluwas na ang batas pastilan ta ay makaingon ta daghang problema ang kalibutan karon daghang problema ang atoang katilingban mo nang sa ingon ani nga sitwasyon mga kasama do na gidaghang mga rason nga mahimo tang kind magihatagon kay mo nagingon mo masayod gyud kinabuhi unsa may mga gipas-an nato problema karo matag usa sa kalisdan nga uban pa apa nindot gihapon kaayo no nga kita moy makatabang sa atong isig ka tawo nga nakinahang labi na ning kinabuhi sa usa ka bata. Kung galing gusto ka nga mo pa breastfeed una sa bata kung gigutom okay ra ha while nanawagan ko diri og tabang. Mablurred lang? O, sige. Oo, i-blurred lang na to kay iyahang i-breastfeed kasama ni Muel. Sige mga kasama, arang sa inyuhang tabang, pwede ka ayun, no? Dili sa to ang sibianan. Unyan mo, gamit una ko sa GCash karon kasama ni Store Homicilio, ang ako ang partner dili sa tong technical side. Kaya ako ang GCash, dili pa, ni-exceed pa sa iyahang monthly nga credit limit, bubalik sa July. So, kang kasamang ni Store sa iyong kinasingkasing nga tabang, Mr. Homicilio, kani nga numero una mga kasama ha, 0994-524-8710. Atong balikon, 0994-524-8710 mga kasama. Ang ato ang GCash nga numero gigamit karon kang kasama ni Sir Homicilio. Muna giingon kami dinis ni YHP, nangitag mga pamaagi aron sa ingon ang ato ang tabang magpadayon gihapon bisan pa man sa doon tayo mga adjustments diri gumikansan sa ato mga oplan tabang ang gipahigayon for Mindanao. Apan ang atong gialagaran diri sa DYHP sumbunganan padayon man mga kasama ng atong mga kaigsuunan nga taga Sugbo nga nakinahalan kay tabang labi na karong mga higayuna ang kinaboy sa usa ka 7-month-old nga baby boy nga si Anthony. Taon po doon. Sa iyang pagka 7 months pero gamay-gamay gud ang bata labi na ingunani no nga nagkasakit, irritable, di kayo klaro ang iyahang pag breastfeed o ingon man, doon naman yung tatoy mga kaabag-abag ang gatas pero sa kawadoon sa pamilya mauna nga dropper-dropper lang no para masustinehan ang gatas maong bata gawa sa breastfeed sa inahan. Para sa iyong tabang, atong balikod, atong GCash number, atong balikod para kang Dodong Anthony sa iyang transplant sa yudta, mga kasama, nga labihan yud ka, stressful ang atong ang nasinati. Gali karong adlawa, grabe no, ka makaluluoy o dugoong insidente dito sa Tacloban City, diin kinabuhi sad sa mga senior high, nga mga bata, or grade 9 student, ang mga nakalas, kunyad, naapoy lang ay mga balita nga makaingon gito, hay, ang ato ang bugtong aning pagabuhaton, mao nga sangpit sa kaitasaan, nga tagaantag dugang giya, divine intervention, wisdom, at the same time, maayo atong panglawas. Total, sa maayong panglawas, makapanikaisikay man ta, no, unya, sa ingon ni Ana, doon na po'y way nga makatabang ta sa atong kaigsuunan nga nagkinahanglan. Unang uban, mo anigas di YHP kay pung pa ni Lynn kaganina. Daghan ng mga government agencies na naduulan na ninyo Lynn, pero di yun kasi spar, no? Sa iyong panginahanglan, kasi nga maya rag yun. DSWD. Unya, of course, sa kadaghan po, ng gitabangan mo na malimitahan po. Unya, pila ka months after una pa makabalik para sa pagpangayog tabang. Sa ato ang mga kaigsuunan, kamudiha nga nagpaminaw, kita nga nagpaminaw nga able on willing sad nga mapadangan sa atong tabang, mahimo kayo ninyong ipada. Sa atong GCash number, Nestor Homicilio, mga kasama Nestor ni atong gigamit diri. 0994, i-flash po ni sa atong screen karon sa DYHP Facebook karon sa atong live program, 0994-524-8710. O kung galing walk-in donation, pwede mo makapadangat yan na inyong donation. Ari lang diri sa atong sibianan, napunid diri ang pamilya. In fact, naaman ang partner ini atong bisita apan napon sa atong lobby kay nagkatiman po sa ilang usa ka anak. So magtiayo na adiri o ilang duha ka anak, langip na si Dodong Anthony nga need a liver transplant. Makaingon gitalin nga sa gubangunon kaayo, pasununon kaayo, pero sige lang sa inyong paningkamot. Basin pa di ay sa mga naminaw nato karon ngay mga pamaagi nga makatabang nimo kuno galing personal sila nga mo contact sa imuha kuno galing do na ika-refer diha nimo pwede nato ihatag ang imuhang numero. Sige, palihog tag diktar.
1: Sir, 975
0: 0975
1: 8073 8058
0: ato balikan personal number ni Lynn kay bina katong taga norte katong diha sa Bugo. No, sipa ta diha, either sa radio o baka sa tong Facebook Live, atong sa digital app, 0975-8073-858. Tumbalik ko na numero ni Nilin, 0975-8073-858. Apan atong GCash number nga atong gigamit karon aron ato ang ma-update mo diha sa atong na tigom nga donation. O baka sa inyong ipaabot, karon bisang gagmay-gagmay lang na nga tabang pong panilin, ginagmay nga tabang, apan, dako na kayo ng butang para nila sa ilang panginahanglan karon. Pwede nyo ipadangat ha, ma 10 pesos man na, piso, 5, 20, 50, 100, 1,000, yan to sa amount nga, kaya kayo sa itong kabubuton mga kasama. Pwede nyo ipadangat, 0994-524-8710. Huwag na amo diri sa ako na himutangan. Makita mo karon sa sitwasyon ni Dodong Anthony. Makaingon kita nga, pastinan, luwi kayong bata, no? Muna kita, always ta nga, magiampuon, na ata sa mayong panglawas, ang atong pamilya, at the same time, sa mga kahigayunan nga, doon na tayo chance nga, magkapadangata sa atong tabang, pwede na to ipaambit. No? Kung ako ba, nagduha-duha kay para nila gamay, apanway gamay, nga tabang, basta kinasing-kasing mga kasama. Pwede niyo ipadangat ha, ato ang GCash number, 0994-524-8710. Kaya salamat na mga nakapaabot na sa ilahang tabang diri sa itong GCash number nga gi-provide. Mr. Homicilio ni ha, atong gigamit diri sa kuang partner diri sa technical side. Samtang nagpaabot pa ko nga makabalik no, ako ang GCash by month of July. Ato balik ko ni 0994-524-8710. Kaya salamat ay 150 pesos 9714. Kanya mga prag ampo po no alang sa kaayuhan ni Dodong Anthony. For Anthony 1000 pesos ikan sa 7434. Dengan kay salamat inyo sir ma'am. Salamat kay sa inyong pagsanong ha sa atong panawagan. Labi na karon sa bata. 100 pesos 6095. Dengan kay salamat inyo ma'am. Sir, thank you. 500 pesos ikan sa 0304. Salamat kaayo sir ma'am. Wala maninato sila personal nga nahimamat kani ato mga donors apan pinaagi sa atong sibya karon sa ilahang pagsabot sa sitwasyon karon sa atong tabanganan nabangunon yun no makaingon talin nga kung atong i-picture out no ang pagsagubang nining dako nga kantidad pero sige lang makaingon ta nga ang tanan dunay mga rason ug dunay mga instrumento atong labawang makagagahom nga ipadala para mahupay ang inyohang gulaanan karon sa sitwasyon sa imong bata. And of course, ang pinaka-importante, doon na may milagro, ang kaayuhan para sa imuhang anak. Apil po na sa ato ang gipangaliya diri. 500 pesos, 3968, tekan kaing salamat. 100 pesos, thank you. 0536, ibisan giniingon nga, 2 years na giingon sa doktor, apan, sangpit lang yun ta, sa ato labaw makagagahom. At the same time, inubanan sa pagkugi nining ato ang bisita karon. Wa may imposible labi na sa kabubuton sa ato labaw makagagahom. 200 pesos ikan sa 8204.

0: istorya may makadali ni Lynn off air. Nagsulti good me nga. Sige lang, salig lang punta. Unya sa ato mga pag-ampo, sa pagkugi, naman sa ato mga tigpaminaw, adri sa DYHP, nga doon naghapoy paglaom. Bisan pa man tuod og daghan kay tang gisagubang, daghang problema ang Pilipinas, daghang problema ang matag usa kanato, pero kuno galing ato lang lingion pod ato mga kaigsuonan, makaingon kita, nagagapon tayo makuha ang lessons or leksyon nga utog nga kaya nato ang pagtabang sa tong kaigsuonan kay sa kalisdanan karon ang labaw nga makasabot labi katog na kaagi kalisdanan. Unya ang ato mga kaigsuonan usab nga always generous sa pagtabang. Mahalag kadaalo ang tabang, mahal kasama, basta importante, doon ay chance nga makatabang gihapunta. Nung ka nga, kita ang nakaagi sa maong mga pagsuway. 500 pesos, 8077, dekan kayong salamat, sir, ma'am, thank you. 500 pesos, salamat. Gikan sa 9, or 50 pesos, gikan sa 9726. 200 pesos, 3811, dekan kayong salamat. 500 pesos, ikan sa 6308, thank you. If by 500 pesos, Union Bank, ending number 7137, salamat kaayo. 200 pesos, 0994, ato numero ang gigamit karon lang sa mga lectioner. Numero nini, kasama Nestor Homicilio, itong GCash, kasama Nestor Homicilio, ang matatak niya, Nestor Homicilio. So N, o niya H, no? Nestor Homicilio, GCash number. O galing, gusto ninyo nga ipaabot din walk-in donation? Diri sa to si Bianan Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Takbayan sa Subo, na adiri, no? Ang magpamilya. Mga kasama, o niya, muli mo karon og bugulin. Asa mo mo istar karon?
1: Ang dami, tulgan, ma'am, kay napaman may ikuan ugma nga, i-process ugma.
0: Uy, sa ito pa, pangitaunon pa kung asa mo dapita karon. Mm-hmm. Wa mo mga pariente dire.
1: Wala po.
0: Asa mo plano
1: sa
0: ninyo?
1: Sa aris na, pero layo man daw.
0: Asa man dapit?
1: Na daw ata sa, pero wala mo sila kontak.
0: Wala po.
1: Sa, toy, layo, maktan.
0: Sa malapo-lapo?
1: Oo, sa lapo-lapo.
0: Uy, pastilan. Sige lang, ato lang na isuryahan po dron ha, kung sa'yo maayo ani. 500 pesos, digan kayo salamat. Gikan sa 0246, sa pa may i-process ninyo?
1: Nangayo mag-workups na good ang among coordinator.
0: Mm.
1: Gusto na mo ba nga maka-workups ang tami?
0: Mm.
1: Muna i-process na ako lagi. O mm. Maug ka ng passport niya o sa iyang kuan. Kikipangayo naman sa coordinator.
0: Mm. So at least ang kato mga process aron makalarga, no? Mahinahinayo.
1: Unsa ko nay
0: pero kani minor man pwede ra makamuli niya dito sa DFA kay minor man ni ang imong kwa ano niya kamo sa kasi may mularga kamo gyud ang magtiayon
1: wa ang gyapon jug PSE mo
0: so kamo magtiayon gyud ang mularga niya ang usa ka bata bilin taon pod. Sige, 100 pesos sa gikan sa 7670 dagan salamat. 100 pesos 6921, thank you. Pay 5 pesos, 7095. Salamat kaayo. 100 pesos, 5435. Yeah, 400 pesos, gikan sa 3200. Degan kayong salamat. Atong itabangan karon kining usa ka 7-month-old nga si Baby Anthony. So, nagdagtaon ang panit ni ini kay liver man ang problema. Kinalan siya ma-liver transplant. Kunya, madala sa India. Pahigayon dahil ang procedure, kay matod pa sa doktor sa ingon aling nga sitwasyon, mga 2 years. Apan, dako kaayo, no, ang pagsalig sa ginikanan, nga matagan ang taon sa iyang kaayuhan, ang bata, na maulag ini, cash man, no, ang panginahanglan, labi na makalarga, ang ilang paglupad, ingon man, ang ilang biyahe, ang pag-abot dito sa India. Nalas lang mapuyo dito, musta yung 3 months. Nay donor ang papa sa maong bata pero maulagi na financially need good ang tao nila. Ato balikon, atong GCash number under Nestor Homicilio 0994-524-8710. Ngayon kayo salamat, 100 pesos, ikan sa 0845 with prayer. Salamat kaayo ninyo, sir, ma'am. Salamat good kaayo. 300 pesos, ikan sa 9473 para ni Baby, nga taga Bugo. 100 pesos, ikan sa 9123, salamat.

Thank you. 1,000 pesos, 0088. Salamat kaayo. Yeah, by 500 pesos, gikan sa 8197. Katon 200 pesos, 8964. Dagan kaayong salamat. 500 pesos, gikan sa 5065. Thank you. Another 500 pesos. Again, sa 8197. Yes, ato ning nabasa. Dekan kayong salamat. Ato itabangan karon, atong balikon, ha? Kining 7-month-old nga si Baby Anthony. Kinalan sila nga maka-raise sa kantidad alang sa ilang biyahe puhon sa India para sa schedule nga liver transplant ni Baby Anthony. Naintaw ni siya diri na iyang mama niya. Kas natin kalisdan at of course ng pamilya kay million mansad mo ang angay nga erase. O na nga nakinala ng taon sa inyuhang tabang ato ang tabang na pinagi din sa tong Sibya napaabot ang katuyuan sa atong bisita karon. Labi na ni Baby Anthony. 4481 200 pesos. Dagan kay salamat sa inyuhang pagsanong. Sayod kita. Kami din sa DYHP. Ang amo ang bugtong. Ika pangindahay, maunga hataga no, o dugang panggrasya, bendisyon, panalangin, abundance. Ang tanan nato nga mga generous kay nga donor, ang uban pod nga nihipadayag sa ilang mga pag-ampo alang sa kang Baby Anthony, yungan man sa challenges sa pamilya. Ligan kayong salamat sa inyong mga prayers, mga kasama. Importante kayong pag-ampo eh. Labi na karo mga panahuna, hindi lang sa ingon kung galing doon na tayo face ng mga challenges, ng mga pagsuway. Apan sa tanang higayon, mga kasama. May kang kayo naghatag na ito, nagkaligon. 200 pesos, 0311. Dagan kayong salamat. Another 200 pesos, salamat. Gikan sa 0311. Atong Gcash number nga gigamit karon under Nestor Homicilio. Ato ang kauban karon diri sa technical no, ato ang gipadangat para sa inyong hantabang. Tabalikon kun galing walk-in donation pwede ra diri sa ato sibianan Capital Central Hotel Escario Street Capital Site Dakbayan sa Sugbo. Nestor Homicilio ha ang mo appear diha sa ang inyong Gcash or galing mag-send mo. Walk-in donation diri lang sa ato sibianan Capital Central Hotel Escario Street Capital Site Dakbayan sa Sugbo. O kung galing pinakadali, nga inyo mapaabot dayon, inyo hantabang, masila no, gi. Sayo-sayo, taon sa mama, niya naka-breastfeed na makadungog, naka-makadali, naka-tugtog in town. So, sa usa ka adlaw, niya nang gabi una, wasan mo'y tarong kinatulgan kay irritable, makatugtog, rapod, oo, pero, oh, naging sakripisyo lang yun. So, ato balikon ato number, Mr. Homicilio 0994-524-8710 sa inyong pagsanong karong gabi una mga kasama. Nakahupay mo no, sa ilahang gibati karon sa atong bisita. At the same time, mapasalamaton may kanunay sa DYHP sa inyong makanunayon nga tabang o sa mga gibuhat na itong paningkamot labi na ganin nyo din ha, mahimuot man ang atong labaw makagagahom sa inyong kaayo nga gipaambit kanunay. Okay, ito balikon 0994-524-8710 ang atong itabangan karon kaning for kidney transplant nga liver transplant no nga 7-month-old nga baby. Sa mga nag-call mga bakanis mao ning number kung galing nag-confirm mo Mr. Homicilio 0994-524-8710 para sa inyong tabang mga kasama under Nestor Homicilio ni. Unya to sa i-greet una SG Magdadaro Rosso di asa Carmelite Monastery. We always nga nagpaminaw. Maayong gabi ini mo diha sir. Mr. Magdadaro, Sir Rosso Magdadaro di asa Carmelite Monastery. Ato ning i-appeal SG sa mga pag-ampo kini baong bata in town no nga si Anthony. Salamat kayo diha sa Carmelite Monastery. No, nga, always nga nagpaminaw ang bisan gali ang mga staff din ha. Dihin kayong salamat o sa mga nagdumala diha sa Carmelite Monastery.

0: At balik ko na itong GCash number under Nestor Homicilio 0994-524-8710. Mapupos man ang tulaman nun karong gabi una mga kasama. Asamtang naapan ni sila karon adres sa syudad kay lisod sila nga muuli na dayon sa bugo kay napasli ati manon nga mga papeles. Hindi pa mo makapaapas yung tabang 0994-524-8710 mga kasama. At oras alas 6:25 na sa kagabihon, as of karong orasa, nagkatigong tadiri sa ito panag-uban sa DYHP sumbunganan, lean o 9,200 pesos. No, o niya, basin pag doon ay mga paapas, ani, higyan kayong salamat. Ma'am, ay nadili naman ma-stand sa GCash, ani nga number, at basig na busy lang. Sige lang, karoon na taon-taon, pwede pa na ninyo ikapadangat. Usay lagi ka na basta magsunod-sunod nga kuan pagpadala. Pwede ra kaayo. Pero kani imo hang number Lynn, GCash pod ni kaning 0975-807-3858. So GCash pod ay ni ka Lynn. So pwede sa din niyo no nga ipaabot. Total pwede ra ko mangutana ni Lynn kung pila kira tibukan nga madawat pod kung galing dunay ipaagi sa kang Lynn. 0975-807-3858. Ato nga balikon. 0975-807-3858. Apan, kung galing, pinagyan sa GCash number na kasamang ni store ka ito, makasend pa. Kasi nung na-timingan lang na busy. 0994-524-8710. 0994-524-8710. Lynn, sa ito pa nag-uban karong gabi una. Sa ipata mo na milit o sa mensahe ni mo sa tanan nga mga nitabang ni mo karong gabi una para kang baby Anthony.
1: Sa tanang nag-donation sa akong baby, daghan kayong salamat ninyong tanan. Diligid sapat ang thank you sa inyong gita natabang sa akong anak. Daghan kaayong salamat ninyong tanan. God bless all. God bless ninyong tanan.
2: Sa publiko, gikan sa mugnukhan, sa kanunay DYHP number 1.
0: Tingin kayo sa pagsalig, no? Salamat sa pagsalig ni mo, Lino. Sa ato mga sugit, ipaminaw kayo din yung tanan. Another nasad nga adlaw, no? Sa pagpasalamat. O sa inyohang tanan ng mga pamaagi nga pagtabang. Dili sa atong tulman nun, pagsuporta sa DYHP sa bunganan. O dinigdakong tabang alang sa pamilya, labi na gud sa sitwasyon ni Baby Anthony nga nag-need o liver transplant. Sa inyohang tabang, pwede mo magkapapasa. Pinagi sa number ni Lynn mismo. Ito ni Hein, ni Lynn. Ravenna, 0975-807-3858. 0975-807-3858. Huwag ang kasama ni Sir Homicilio, 0994-524-8710.

0: Salipat naman na milit, mga kasama. Ang atong winner una sa DYHP Answer to Win promo. Karong gabi una, ang atong pangutana. Asa mo to napita na hitabo ang pagapusil ni atong pagpamusil ni atong tuluing taon ka mga tinunan nga nakalas. Pito usab kabo ka mga injuries. Congratulations ang atubag San Jose Tacloban City. Congratulations Winston Sitoy Inopia. Congratulations Winston Sitoy Inopia. Naka-follow DYHP Element Cebu at ni Rufil Fernandez Banyag Facebook page. Og ni-share sa tong live program karon nga nakatubag pagyud. 200 pesos nga GCash. I-send lang imuhang complete ka pangalan. Pinagi sa type niya na sa itong private message baka. O gayon GCash number para ugma at mapadala ang imuhang premyo. Congratulations, Winston Sitoy Inopia. Ora sa size 28 na. Pero para una, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok kay Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ni ana. EXL all-in-one skincare oil labanan og tabangan ta batok sa kamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil dili gyud basta skincare, massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural antiseptic property tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Natural nga ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangapay, mga kasama, itong piliyon ng kape nga healthy. Piliyon ito ang kape nga naghatag ka na itong energy. Labi na ko ng panahon nga medyo bugnaw ang atong kagabihon. Uy, inom tag kape ha. Maayo lang sa immune function, blood sugar control, o brain health. EXL Coffee Mix 17-in-1. Papalita sa mabuti ka dool kaninyo mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras na pupus na ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, Kinesi Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, salamat sa pagpaminaw. Mga paghinaot, mga pag-ampo. Greetings ni gikan ni Sir Ruben Loreto Mabahin. Nagpaminaw dahil karon diya sa Leyte. Sa Kansungka, Bye-Bye City, Leyte. Salamat sa pagpaminaw ni mo diya, Sir Ruben. Huwag sa tong tanan ng mga listeners, sa tong oras napupus na. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos. Salamat sa pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Masundan og lalo ang iyong baba!
3: Asoy na ni Kuya Gulyat!
2: Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Yeah! Palihog mo! Mauna istorya! Niyabtong karang panahon, dunay agta, mausara ka buok ang mata!
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ni mo ihatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agta!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Kun pepey tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Matay ka butang!
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas
2: o katul-katul!
3: DTX 500!
4: Woo! Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar!
3: DTX 500!
5: Ako sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
6: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Kumusta, kumusta ka ito ng adlaw karong Lunes pa ba na? Ano ata sa Lubok, ha? Naata ron sa Lubok, Bohol. Pagkita tayo nyo diya, taga-Lubok. Sa atong drama, Satanang Bakak, ikaw ang tinood. Ha, unya sa pagkabitsabitsinko at tuta sa Tabuylan, sa ilahang Mayor Rex, o ni Vice Mayor Rose, Hiruna. Magkita tayo nyo din, ha? Sa atong drama nga sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod. Unya karon mga bata, mga katamaan, niya kita sa unang adlaw. Sa akong asoy din nyo, unang adlaw mga bata. Samtang maminaw mo, hala, inom-inom mo, dulpipi tabliya. Samtang maminaw mo. Sige, lingkod mo, kay inom mo, dulpipi tabliya. Kung wa mo nakapalit, or wa na mo, dulpipi tabliya. Ugum-ugum lang mo, obyema espesyal, og kanang diamond yema espesyal, ugum-ugum lang mo, ano, samtang mamati ta sa atong mga asoy ni Kuya Gulyat. Unya, kanang testifis lakir o Paulitos Makronikan, si Maon, eto, usap-usapon, samtang maminaw ta. Unya, samtang ang mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer, o Miga Plus la, padayon mo sa pagpaminaw sa atong asoy ninyo dia. Sa tanan po mga tao ni Kuya Rick Pepito, basta Toledo, Kuya Rick Pepito, Dudong GR Pepito sa siyudad sa Sugbo. Kumusta ka mo tanan? O sa tanan mga tao po ni Indesin sa Brumich PH, nga kanunay mo inum sa ato ang Don Pepe Tablia, I know, sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maumala yung imno nila kay trabaho mo nila. Ha? Unya, kaning ka kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maumala yung the best kay nga mo mutabang na to. Ipaglaban kita na sa mga trabaho na to. Adlaw tanan. Kay nindot kaya itong trabaho kung makainom ta og Sed Panyawan Coffee Mix. Mauna yung the best kay nato. Kondisyon kita tanan. Nahala mga bata! Ani akita sa unang adlaw. Ang kasuot yan eh, si Kuya Marvin Caballero, ha? Ang atang ang title ani Balbal ang asoy nga giasoy. Oh, bali akoy gaasoy nya duna pagigaasoy sa mga protagonista aning ato ang drama nga Balbal. Oh, dunay murag lain nga nagistorya sa Balbal. Dangala mga bata mga kasama. Lingkod-lingkod mo, lingkod-lingkod mo niya. Ang atong direktor ani si Ate Martis Parbal Boris, bao ni ato ang directress ang atong siksi nga si Ate Martis Parbal Boris. Ang atong spinner si Kuya Jewel Binsi. Ang manager sa Bien Aqua ni Pare Bene Umadak diha sa Babag, limpyo ato tubig diha. Safety ato tubig, way kulba. Unya nga ato ang soundman, ato ang pinakabangis. Kuya Ricky Bangis Garing ang tag-iya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid Bangis sa Hugaw Sinaw Pas Upaw ang atong mga plato. Unya nga ito ang audio editor wailain si Kuya Ariel Mangkao ang tag-iya sa King Bending and Rock Installation. Kung doon mo yung mga problema sa inyong panimay atop, unsa pa niya Beldo, unsa pa niya Kasilyas, mga Portan, mga unsa pa niya, tawaga lang ninyo ang King Bending and Rock Installation. Kaya huwag yun yung problema, barato pag yun ang atong King Bending and Rock Installation. Nahala mga bata, huwag kasama niya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo. Ning si Manaw na karaguluhan, Balbal ang asoy, nag-iasoy pag yun.
1: Shhh! Hoy! Kamu ba? Oras na gani sa ting orasyon. Suhod na mo sabay kamong tanan. Wa na'y bata nga magtikaw-tikaw sa gawas.
2: Si Redix malulupunso. Mamay makuna-una.
3: Major!
4: Dili magot. Bisag dagdadwa na ganyan ko. Misuda yun. Kanang...
2: Maumani, ikay na kuna-una kanino.
4: Sunod na magdayon mo.
1: Tingali, baya. Stoy, paminaw! Tingali, bayag mag-away na sab mo, ha? Gusto na ka muna, anak. Jit-jit, Felix!
2: Lai, Felix, luay!
4: Jit-jit,
1: na, nagdungan, baya mo! Pulos mo katundod!
4: Tamahagis mo ko ron!
1: Ayaw lagi!
4: Isturahin na lang, Milay, ni mo aso'y lulubi para nga... Dili na ko sa puton. Kumalaman tong tirong. Lain na sad.
2: Pitaw lulupunso. Dagang lain na sad. Kay minaw na sad milulu.
1: Nala. Sige.
4: Lain lalo.
1: Naanasab ko ay nahuna-hunaan nga sugilanon nga akong iasoy kaninyo.
4: Anong tinulog ba? Kaya dili, atugi ko magduwa-duwa sa gawas ba? Bahala ka pina, maghagis ko
1: na. Ayon, hagi.
2: Patasan, Predix, oy!
1: Good Predix! Predix, ingigyon.
2: Lolo, Mayra.
1: Buwata ng gisulti ni Muron, kay... Na. Naarabang balbal. Nagpaniid lang baya. Nya, balbalon kanya kung... Magpabadlong kang bataa ka.
4: Ha?
2: La, sige.
4: Katong tihirong niya, karun, balpal na siya.
1: Oo. Maura
2: man. Kay ingon man si mama nga ang mga bata ko nung badlongon, may dahira ko nung kain kanon sa balpal.
4: Sukmagon, bi, sukmagon, bi. Kara, kara.
1: Hoy!
4: May alagi sukmagon si Chita kanon.
2: Manong masukumang
1: ko? Husto na kamo ni ana.
4: Sukmagon, bi, sukmagon.
1: Gara, raba. Naunso mag nag-away na mahinoon mo?
4: Good boy man ko.
1: Dong, Predix. Ayaw na nung ha. Butan man, butan man. Bad biya na dong, ha?
4: Sorry, Lolo Poncho.
1: Makalabutan na batakan na. Mga yog-yog sorry kung makasa. Maunay maayong bata.
4: Istorya na siya nung sugilanon, Lo. Katong gingon ni mo ba nga, ba...
1: Ba, ge ge. Sa
2: balbal. Balbalo, sige na lo.
1: Sige. Bahin na sab kini og balbal.
2: Balbal na sad.
4: Kadlok sa nang balbaloy.
1: Ay, dili naman lo istorya ra man. Paminaw kamo mga apo. Kay isugilon ko kaninyo ang bahin sa giingon ko kaninyong balbal. O kung unsa magyod ka na siya.
2: Sige, Lo. Kaya ay na.
4: Kaong ko balbal.
1: Kaniadto sa among panahon. Orasyo na gani. Buot ipasabot ni Ala. Alasays na sa gabi. Hipus na gyud misod sabay. Muamin me sa among mga ginikanan o mga apuhan.
4: Paminako.
1: Tagasanto.
4: Good boy, mako.
1: Jit-jit, buhutan. Pagkabuutan ng mga apuha.
2: Aminsan ko, Lolope.
4: Ako, mingalo.
1: Tagasanto, mga apu ko. Padayon ko, ha. Buino. Paminaw ka mo kay asoy kung sa kanyo ang laing sugilanon nga mao ang balbal.

0: Mailing! Tak na nausap sa orasyon. Kung may mga bata kang makita sa kadalanan, kaya pinasagdan sa ilang ginikanan. Ala, balbala!
1: Aman kung haring pong!
0: Pagtagmao, salami kayong dugo kasing-kasing sa mga batang badlungon. Gana pa sa kadalanan, misan og dis oras na sa gabi!
2: Sadili pa ko padayon pahinumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
12: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pastila, Noy. Apit na ang alas 8 sa gabi eh. Huwag pa man mauli si Dudong Buni. Huwag pa na ba ito'y panihapon?
1: Halanga, pangitaon ta ang bata. Kay sige na rabaog panghasi ang balbal ni atong tapit.
0: O lagi, ni Akunway Mabdus. Mga bata mo'y biktima hon.
1: Ay, oh, Buni? Diyos ko, intaw, diin magkagikan.
0: Buni!
1: Ano ka man?
0: Ano, mitsabaw mangga? Naunsa mangga?
1: Naunsa ka, oy?
2: Ma'am, pa, si Roy-Roy, gidaan sa balbal ba yung uns ka manggan? Nga nakitan niya patay na.
1: Inuuko?
0: Unsa?
2: Langkat yung dukan. Nga na'y pinakan siyang liog.
1: Diyos ko.
2: Dini.
1: Kinuuko yung tao niya.
2: Ma, pa, nakikita ko si Balbal. Babae siya. Puto lang katunga sa iyang lawas. Nga, naindak ko kayong bako. Nga, ait kayong ipon.
1: Di mo na mo napita nagduwa ni Roy-Roy, ha?
2: Dito ay,

0: Ay, pastilan ba'y huming? Inyong anak na ba ang kuyog ni Anhing Roy Roy nga nabiktima sa balbal? Ayaw na ginagpagawsag magabiin ang mata, ah!
1: Oh, o ba'y hugo?
0: Saga na bas mabiktima, kadtog yung mga bata nga badlungon. Kay ang mga buutan nga bata, maminaw maginikanan, naaramas ba'y?
1: Mauligi.
0: Mau.
1: Ang kuno na ko ba'y nga badlungon gikan ang among anak na si Boni?
0: Grabe eh.
1: Pero kanunay man na namang istoryang ni Kati?
0: Mm.
1: Malingaw lang yun sa duwa?
0: Ano yung magulibay? Ang atong kurpyo, alas 10 gabi eh. Pero ang mangtas nga nananggal alas 6, mugawas naman, mangita na magbalbalon.
1: Maulig eh?
0: Mo nga magtinabangay lang kitang mga ginikanan.
1: O ba'y hugo?
0: Oh, kinanglan nga, alas 6 gabi pa lang wala. Kumasa orasyon. Hipos na. Sudas bayan ng mga kabataan. Mo man eh mando sa

0: Mo'y sulti sa tanod kasi hugo?
1: Ude, kate. Huwag mo sa isugo ko sa kapitaniya. Isip mo'y hipi sa tanod.
0: Saan taka ng atong boni, no?
1: Day, kate.
0: Kakahit na bagikuan na badlungon. Karon lang gani, oh. Ambot og asa na. Nawa lang sa dayon pagkahumanyag kaon.
1: Okay rana kay Udto paman. Basta kay inigdayo sa adlaw. Niya nagit siya sa sold sabay. Walay duwa kay dili na ka na uras na itong mga tao.

0: Cup, matagtanod nga malistino sa matagsityo, nag-house to house na sa pagpahibaw sa mga ginikanan.
1: Mayo hinoon, Hugo.
0: Mauna, ang magtiayon nga huming ugkati, hala oy, na problema sila karon silang anak ay gahi kang badungon.
1: Wow. Problema na kailan nilang mga ginikanan.
0: Oo. Oh,
1: pagdisipina silang kabataan, Hugo.
0: Oo. Oh.
1: Ang tumahimo, walang yod ang pagpahimangno kanila aron malikayan ang diskrasya.
0: Anak lang!

0: Karon ka lang yung pataa ka. Pasakit ang tagit ka, aron magmatlong kas imong kabadlungon. Ay, unsao naman lang kakilin ako sa buni, uy. Hihihi, kalain sa uwang siro. Hinanimpaw, ito kong malipo. Sa'yo pa gani? Alasin, hindi mo pasado sa gabi. Yun niya ka nung... Ay, ay! At sa to? Hala! Nainilihok, luyuan ang labong kay mga tanom. Naibalbal! Ah! Itabang mo!
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

ang sumpay sa kung asoy niyo ni Sibunaon ang raguluhan. Balbal! Ang asoy! Nag-iasoy! Pagyod, dinilang sa mga asoy ni Koy Guli at kinintanan, chalit ka na to sa Aramin Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita, atog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
2: Tingong ha sa United Nations Development Program kung UNDP ang pagpaligon sa kooperasyon sa Pilipinas pinaagis pagpalambo sa energy security, pagdevelop og digital skills ug pagpugong sa mga risko sa climate change aron mapalambo usab ang long-term resilience o kaligon sa nasod. Si Kenny Wignaraha, ang UN Assistant Secretary General og UNDP Regional Director for Asia and the Pacific, nasayran nga nibisita sa Pilipinas na tumiaging simana aron makitagbo sa mga government leaders, development partners, civil society, women leaders, youth representatives o private sector, aron matuki na ang pagpalig-on sa partnership ni ini, uban ang nasod taliwa sa nagkadaghang development challenges.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Napagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo'y tinay kong lab.
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
7: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: Bitbit sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.
13: It's Melee Francis.

0: Ma, hain naman si Papa.
1: Ito ang anak na masahiro na.
0: Mao ba? Na ako'y gaming ihatag di mo mao. Tago alang na, ha?
1: Ha? Uy, nga nung gihatagan man ko ni mo kwarta, nak?
0: Para good nga, nakay makuot-kuot ko makinahangan kag kwarta, ma.
1: O niya ikaw, naapa kay kwarta di ha?
0: Naapa. Ayaw kabalakan na ako.
1: Salamat ka ayon, nak, ha?

0: Pangaon mo tarong, ha?
1: Otay.
0: Ama, wa pa maligi ka mukhaon.
2: Nagpaabot ko ni Papa ninyo, nak. Nadugay manggod siya.
0: Na, sige lang. Ako lang tawagan, ma. Sige na, kaunag siguro di ha.
2: Magpaabot lang yung kunak.

0: palagi ka.
1: Karon palagi ka naabot pa?
0: Ah, nadilo kog mga pasahero na kuy.
1: Wala ba gid mo kaon ganina sa mga magpanihapon? Kinagpaabot ni mo.
0: Ha? Ah? Oh, ayin mo siya.
1: Tuwa na sa inyong kwarto. Nagpaabot ni mo. Nahiubos gito ni mo, madugay kang nauli.
0: Ah, sige lang. Ako rin bahalag muam-am ni mama ni mo.

0: Okay, everyone. So, weekend man tomorrow, mag-expecute tang daganog tawa na, ha?
1: Yes, madam!
0: Pangandam mo.
1: Madam, yes, madam.
0: Sige. Pangandam na mo. Jimmy.
2: Yes, madam.
0: Naibaw ko nga bago pa ka din, he. Huwag na pa'y mga butang kiwawan ka. Pero, hindi ko gusto nga makakita ninyo nga mag-inarte ka sa mga customers, ha? Kaya di yung ko magduwa-duwa o tak-tak ni mo.
2: Madam!

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
5: Extra

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in.

0: Go on, I guess now with the bata.
1: Yes, madame.

0: getting juicy inside there.
1: Nak.
0: Masod lang. Abli na.
1: Nak.
0: Oh, ma. Nga naman.
1: Nak. Tugay naman sang nauli si papa ni Moy.
0: Basi na ulit. Sige, patupa masayro, ma.
1: Pero dili man guna sa ingon ana. Nanawag ko niya, dili pud mo tubag. Pwede og ikaw mo'y manawag niya, nak.
0: Sige lang, ma. Mangandam sa ko, ha. Unya human kaya akong tawagan si papa sa dili pa ko mo duty.
1: Sige, nak. Salamat.

kumain ang Dennis Papa. Ano, dili mo na siya makontak? Kapit ng oras. Malakaw na lang ako kay Basig, ba-late na ko.

0: kikulbaan man ko dayoy.
1: Anak, gid na basta bag-o pa. Pero madukay, maana da ka, anak.
0: Lain gid akong kulba ay.
1: Normal ra lagi na. Ayaw pa da school bagod. Kita na rabay sunod mo sayaw.

0: Jenny, napapaka na rin si Minaw. Ayaw pa ko na unang doon ay nagtanaw ni mo sa tanong sayaw ka.
1: Yes!
0: Ba't tayo naging sa pagsayaw?
1: Hey, my friend, look.
0: Ayaw pa dahil si mo kakulpa.
1: Oh my God.
0: Napagay mga tao sa... Napagay mga tao kapag umabot. Magkadaghan pagit ni... Si Papa? Siya ka na pa ko lang ni Suwad. Unaw ko!
1: Hey! What are you doing? Hey! Hey!
0: Nanamdiyo si Papa.
2: Oh, Jenny! Pero sa'yo, butong imong gibuhat, oy.
0: Madam, sorry.
2: Anong gibuhat sa tunin mo? Okay naman dahil tutong imong performance ganina. Karon ni naog man sa kagkalit sa stage. Oh my God!
0: Oh, ako makasabot sa kong gibati.
2: Normal na, oy. Kay bago pa ka. Pero...
0: Oh, ako makasabot sa kong gibati pagkakitaan ako sa kong Papa, madam.
2: Jenny!
3: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: Maxvit Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga kasama, atong sundarong mapagpaminaw, ang laing sumpay ni Swatampo ni Jenny, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kami sibilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik si tong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong diya oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manel.
4: Nakatungo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ang dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ah, si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako believe.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko na patik apay wa na magkuji batay nya kaantok karon nag mini din ako kuantok karon ayo nako unikan sa kogo no panyawan pablito si modlan amo isa sin ta nakapin sabay na biska.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
5: Makabuhay! Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sariyang namahin ka sa mga properties kay mo.
1: Katawaan lang ka, Minar. Katawaan lang ka.
0: Ayaw kong katawi. Robotik, kabarsino.
1: Minar, pinabinis. Labaw pa uniya sa gibuhat mo kanako. Ang akong himoon uniyak diha kanimo. Timan ikana. Dili matapos ang kalibutan nga di ko makabaos sa imong gibuhat kanako.
0: Samara! Huwag nangandoy ka sa way kasiguruan.
1: Minard, undangi na lagi ng bisyo ng mga kanunayang makapakagot ang imong mga ngipon.
0: Usay pagtuunin mo na ko, adik!
1: Ikaw ay nag-inon. Dili ako.
0: Marcino, pagkita ta. Umanong ta kini. Magtakos ta. Magandohay ta.
1: Dili pa karon ang hustong panahon alang ni Ana Minard.
0: Kapulos ka ng panghambog. Ukaka ka man ni ay.
1: Dili sama kini mo si Marcino. Minard Benavides. Swerte ka nga nahin mo kang dugo sa mga Benavides.
0: Malas kasap! Nadahin mo ka lang, anak, samahan mong si Bersamen!

0: sirad ang kurayin kini. Kahit tingalig may makakita kung unsay niya ining lawak katinapan. Nasirad ang anak ko. Kinahanglan yun nga ibutang sa siguro kay istrikto kayo si Senior Maynard. Marcelo! Doktor? Darwin! Kana, mauni gusto ko. Magbinuotan mo kay wa na din hisipon yung kaaway na nato siya. Uy! Mauni kalmado na kayo mo, Dr. Marcelo Darwin, kay naamanay ka na si Dracadia sa ibabaw. sige na, gawas na Dracar. Kinahanglan nga manigyoro og butang sa dagkong kandado aron pagbutang yun sa siguro.
1: Unsa giday na aliya sa suod, no? Sila.
0: Ha?
1: May mong musuod, ha? Bisa ka dito lang?
0: Dili. Tungon kay why bisan kinsa ninyong gitugutan nga musuod ining mong lawak?
1: Sige. Di na lang po ko mamugos ng tasala. Aras ako.
0: Dili ka gin maayong kumpiyansahan, Jumari Buenavides. Tungon kay taidor ka sa inyong mga kaliwatan. Swerte ka lang kay Buenavides ka. Kay kung dili pa, hagbaya karaon tang giluyong tawhana ka.

0: Tingalik na kamatikot sinang Tarsila, nga nagpaniig ka niya, Chomari.
1: Oh, Krish, siguro ko niya na. Nga nakamatikot yung sinako. Mauto nga nilakaw nilasag ko.
0: Matan pa na spin niya, Chom.
1: Dugay na ginunta na kong sudlon ka ng maong sikritong lawak. Apan, dako kayo ang kandado o huwag ko mahibaw kung asang yawi ni anak.
0: Sa imong una-una, unsa kiday ka ang naadya sa suda?
1: Mura, dili mga butang nga iya sa kakaraanan. Kundili, lina lang nga dunay kinabuhi.
0: Unsa?
1: Oh, gosh. Nagduda ko nga, tinuod ang mga chismis kaniya to, nga dunay gibuhing mangtas din eh, nga ang kasing-kasing iya sa demonyo.
0: Oh my God!
1: Ang nahitabo ni Bay Darwin, mawag ko to'y akong gikwaan o base, Christian.

0: Usa ka sa nakapin ka na sa siyudad, Senyor Supremo. Huwag ka plano mo pa uli.
1: Ayaw kong buti. Butaan man imong imo magong Supremo, taro sila.
0: Ayaw paabutan nga ang antagonista mo unang makakaplag unya sa Tierra del Sol.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
11: Samok nga ubo! Undangi na! Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran!
12: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusenan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit?
2: Just stop it. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farrex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farrex B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw.
15: Ganong nakasulti ka man kunon ni Ana, ha? Tarsila.
16: Tugod kina ka naman lang kanunay, galumlum diha kang mamrolay na.
15: Wa kay katungod nga musulti og sama ni Ana, kay imo kong supremo og ulipon talaga.
16: Nabalaka lang ko, inintalag sa ang talan out sa ibabaw sa nibutong bulkan, supremo. Tingali unyag maunhan ta sa mga antagonista.
15: Taguat kay bisip ako, simbergwensa!
17: Medyo nisa kang imong tingog samtang may gikasulti ka sa imong cellphone, sir. Si Dodong Joe Marito imong nakasabaan?
15: Si Tarsila. Naglagot ko sinultihan na tumayala.
17: Ah, maodi ay.
15: Huwag batasan, Tarsila. Simbergwensa!
17: Batasan na yun ka na niya, sir.

kung dili bisi si Rolaida. Iuban ko lang siya ngadto sa latera. Pakisultihan ko niya siya bahay niya na.

0: Ninut unta ka ayo kadag imong nahuna-hunaan, Menard. Apan daghan man ko kasi kasuhon ko bahin sa akong profesyon.
1: Mao ba riyay?
0: Mamawi ko sa akong mga kliyente ni atong mga adlaw nga wako nila makaservisyo.
1: Okay, isabtan ko ikaw.
0: Salamat, Menard. Pero mudalikit lang unya ko. Di lang kumusaad kung kanusa. Magkunta kay lang unya ta, ha?
1: Lala, sige. Ikaw ang mahibaw. Magpaabot lang unya ko ni anang higayon.
0: Salamat sa pagsabot, Menard.

0: Muli na di ay sa latsyera ang amahan mo, Dong Jomar.
1: Mm-hmm. Mabuday, Yaya?
0: Mm. Mao ka. Unya, kumusta naman ang imong mga samad o bunog?
1: Marang-arang naman, Yaya.
0: Ay, pastilan, uy. Nagparihas lang baya mo si Miss Grisha.
1: Yaya Grisha.
0: Pag-amping yun sa inyo mga sekretong kalihukan diha. Kinahibaw na ka na sila sa imong katuyuan.
1: Si nantar sila na karon may gisaligan ni Papa Maynard. Siya ang nihulit ni Inoy Panyong Yaya.
0: Ampo lang gid ka nunay. Og ayaw gid pagtapon ngadto sa ilang kulto nga nagsimba sa ilang Diyos na sungayan.
1: Diligid ka na mahitabo, Yaya Ingrasya.
0: Mas mahayo pa og sila mao imong madapain sa kahayag kaysa ikaw mo ay mag-anoy nila sa kangit-ngit, Dudong Jomari.

0: Mayo kay nasuroy ka din sa kubinto, Chumari.
1: Gusto ko nga itong sabutan ang sunod na itong lakang, Padre Ferde.
0: Disidido ka giyon kayo, ha?
1: Oh, Padre. Tungod kay di ko gustong mapakyas ang akong tinguha. Ngatol iron ang mga nahimong sayup sa akong katiguangan sa kasaysayan, Padre.
0: Chumari po'y napidis.
1: Huwag ikaw. Dakuid kay kagikatabang nako bahin ini, Padre.
0: Chumari, inanay nang patimaw ang Tierra del Sol. Tili na to ihatag sa kaaway ang higayon nga sila mo'y unang magkakaplan din.
1: Padre Ferde, unsay mahitabo kon makasud ang mga antikristo sa mga dapit?
0: Mas muligon pa niya ang gahom sa mga antikristo kung mahitabo ka na, Chumari.
1: Kun mo, di ta ka na katugutang mahitabo.

0: O, isa na wihan ng imong dabran?
1: Iyawi sa sekretong lawak ni ning karaambay sa mga Benavides, Miss Gracia.
0: What? Gikuha ni mo? Kikankang nang tar sila?
1: Sama ni Jomari. Curious sab ko masayod kung unsay naadya sa suod.
0: Unya, unsa man? Sudlon ba nato?
1: Sige, tana Miss Gracia.
0: Mag-amping lang ta nga tili mamatik dan sa imong mama Tarsila, Brenna.
1: Gikulbaan ko. Pero, kinahala na nato kining buhaton mientras ni anato kining yawi anang kwartuha.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pati na iyahay. Magrapag ito ato mga gulo yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
14: Mm-hmm.
13: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
14: Mm-hmm.
13: Mura dark spot siya, ana.
14: Mm-hmm.
13: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapi karun, wala na kay. Wala na mga punti
12: ah. Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan natutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: No one ana makaugana sa kama?
6: Basin ug
5: may diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adlay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug de-sugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective,
5: matok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
5: Kapalik sa mga butika.
6: TTX 500!
5: Ang tuba!
6: Kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Effective!
5: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
6: TTX 500.
5: Ibo sa de-sugar sugar cane extract.
6: Ang anti-diabetic property.
5: Kikan sa palaya.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
9: Ang nailanimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
20: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
22: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
23: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan akong kabuhi.
22: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
24: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
25: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
22: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
26: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuman.

0: Kapag to, nagkuhan, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba to?
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Manalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi. Arong magtibway ni tanan.
7: Paitigo! No. Banda.
4: Bati asa di mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadino.
7: Isamot ka bati mong naong kamihilak ka ba'y jigaw?
4: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko.
5: Di mo na ko-check ko. Pero, bakas niyon ako. Dato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
5: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang iyong gisulti, Diego?
4: Oo, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na ming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa

0: kaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang jud, sa kapi na lang jud niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto simbi ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapidyo ko na paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, hello! Mga kala, kumusta? May nga daw na sa kinatuntunan? Niyan na sa inyo, galas kang ina, Ray Arellano. Uban sa akong guwapo, Bart Luwela, si Lloyd Capiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Did you nato si Piaton sa pagtumar sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule? Adlaw-adlaw dyan nato. Ugparisan pa sa avocado coffee mix with guava.
0: Right, unya isa kalimot mo igala sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. All right. Bueno, mga igala, shout out time, shout out ngadto sa atong mga sokintik paminaw. Sila si Sinchay Cardosa, Jillian Yun, si Jen Marie Balalarde, Charito Diano Castro, Christian Nola, Clemcel Bantulan, Yuna Ginny Maria Maritzo, Libradilla Duhilag. Og si Janice Arrobiato, no? Og yung mga si Lita Klunday. Og si atong manager, si Nilo Tadio. Gigagini sa atong Bisay Founder Bangag sa ilong wailan ko ng atong writer director Oji Kumpo Prakasa. Like, shout out to sabi ni Lucia Buloy, si Lita Gripo, si Bilin Alisna, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, o ni Virgie Abuda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City, ikan ganyan ni Ricky Bangis Garing. Alright, okay. Niya, like, shout out to sabi ni Kaloy Silgas, si Redin Cabrera, Arnold Galiste, si Boy Prehinog, si Odo Taguktok, si Jaime Santos Niño, gigagini ni Waila ni Pedro Pungasi. Okay. Bino mga igala, ato na yung hinumduman ang nangagi. Nga, gipainom sila si Bugart o Glalat sa champagne nga may sagol nga pampatog sa parinan. Uy, kunya sometimes lang bayan usap kampante na si Haring BBT nga mulampo sa iyang gisugong mga itom nga mga duwindis sa pagsug sa palasyo ni Reyna Tara. Una samtang dito sa palasyo ni Reyna Tara, ubay-ubay na ang napatay sa mga kaaway. Apan maisugod gapon nga misukol sila si Reyna Tara, bisan pa man sa hangyo ni Hariki nga duwindis, nga puti, nga magpalayo siya. Una sa laing bahin, biabot na sila si Jigo sa napit nila ni Takla o mahadlukon in taon ng bata nga si Gian sa iyang aman. Yung mahal-mahal. Siyang aman nga salpahis nga si Tokmo. Balik dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, ingon nining na itabo. Yan ay nasumpay ni nga itong sugilanon, budbod o bibingka.

0: sunt au putere.
1: Ne plecăm.
0: Mangutana lângă ustuba la compactuda la ghisou din palasiu să mă găsa cu piari pipiti.
1: Mă găb că mă să găb. Musa, biaram cu noi cau din isa bilang cu an. Tăbangan cu an acum mă găbăn.
0: Cătiut lang.
1: Nu, nu.
0: Muhi cu din din. Cu haki din tăcu caiung cădina na gigapus cădacu. Iau ihi kining dagko mga kadado aron makatabang ko ninyo mga puting duwitis.
1: Kansa!
0: Sige na. Buot ko mutabang ninyo.
1: Mutabang ka ka? Talik-libot ka sa imong binuhatan. Ilutos mo kaming mga yanong puting duwitis. Imo kaming ipapatay!
0: Kimahayan ko na kato. Inundan nga voluntaryo kong nagpabilanggo ka ninyo.
1: Diyan! Nagkinanglan sila na ko!
0: Ayaw! Ayaw kong biyay! Padayon ko siyang mipalayo

0: Uy, te oye, te ya, ta, ya, ya, ya, ya, ya. Uy, te oye, te oye.
1: Me toca mandar en pibete.
0: Uy, te oye, te oye, te oye. Kitsabay dili malipay. Lalupig na sa itong mga itong nga duwendes. Ang mga puting duwendes. Daga na sila og napatay.
1: Kun maong, hapit na nga itong kadaukan. Hapit na ko mamahimong rain na ninggin harian.
0: Uy, te oye, te oye, te oye. Bosa. Mukatawa taog na ko!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya kong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga naghintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
6: Makato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
5: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
6: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede
5: na
6: iha.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat to ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga ngayon. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan ni Mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
8: So, o ingon ana paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Layo pa ba inyo takla?
11: Dool na lang.
12: Siya na siya katitakla. Agit abay, papatok mo nga pay.
13: Gunit ako diyan.
11: Una ta maabot sa amo. Moagi ra ba kita sa bahay sa amahan ni Gian nga salbahis?
14: Ayaw ka wala ka, Gian. Manalipdan ka na mo.
15: Dili ka na mo pasagdan.
16: Ako, Sir Kulis. Ako ang manalipo ninyo.
14: Ahay.

0: Ay, diba? Nga nung ginamit ka sa fasting, bye-bye, yung naging ka, okay?
1: Hindi ka pa, sila nga naman eh. Pinabasi mo mo.
0: Ow!
1: Ala! Wala ang yati sa igala kong pariner ka dato kayo. Alo!
0: Pagwa na ang ato mga bulawan ng brilyantes!
1: Onsa!
0: Kailan po, guys? Mura ka bilang bata ng tuwaan, oy!
1: Ikaw na yung mawadaan sa bulawan ng brilyantes. Di ka kamuhilak.
0: Oh. Oh, bitaw, no?
1: Nalagi! Hilak lagi!

ra kag unsa ni dapita? Mo ni barangay inayawan. Ni adi ni magpuyo si Ujirax ang inyong kabangag sa ilong. Kabantay ka na. Ha, amigo kay Mayana, namangani na yung sikat katindahan, ang Tikjangdong Special Foods. Mao na'y umaabot nga Vice Kapitan. O lagi, why Vice Kapitan? Pero silingan man sila sa Kapitan. Now, mao nang Vice Kapitan.

0: Pinood na.
1: Pagkang mamatay!

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, na okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bud-bud og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigi lang kag bangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sabi ng iba't ilo, sakit imong hawak
4: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
5: pa, murag magpangita na ka.
4: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong dibate yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
3: Usa sa unsamang banatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
10: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
11: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
10: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
11: Pero, Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka,
10: Paita.
11: Ang atong dalongga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mo na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
9: DTX 500!
12: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog po ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubong DTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
14: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
15: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas niini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
11: Gusto.
10: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
11: Hakana.
10: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
11: Mao jud dok.
10: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
11: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hello?
11: Makabungol maday na?
10: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir JP, kapalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
11: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o MyTC.
10: Kinanglan.
11: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
9: DTX 500!
18: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man kamamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
9: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
10: Gadahan ko lang tulog sayo.
11: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
10: ug Mighty C.
11: Aromataas imong antioxidant.
10: Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
10: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
10: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
10: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
11: JP. Bankrap, Jod.
10: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
9: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
10: Mm.
11: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
11: Mm-hmm.
10: Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinica diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diophrase, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
10: Yes. Usa sa mga importanting magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanting panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise dyan aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
11: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan dyan ko, Ana Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na sa misis.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay misis. Nang napilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
11: Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Ngamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
23: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: D3 Bio.
24: Ako si Limita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
11: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
10: Yes, buti pasabot, Sir GP, nga dili tanang acid makapadaot.
11: Husto.
10: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
11: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
10: Sa ito pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
11: Wow.
10: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
11: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Malikayan jud o kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
11: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
10: para dili na maapektuhan ang imong atay.
11: Correct. Mao jud kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
10: Yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
11: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
10: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
11: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
10: Baling nindota gyud Sir GP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
11: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
10: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
11: Husto.
10: Kung ang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw, nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga pagkakas. D3 Bio!
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
25: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica DeoFresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, dyan din ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan din inom o kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
10: pa.
11: Of course.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
25: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
11: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
10: Uy, nindot na.
11: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
10: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
11: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
10: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
11: Correct.
10: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
11: Oh,
10: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
11: Mm-hmm.
10: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
11: Mm.
10: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
11: Mm.
10: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
11: Wow!
10: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
11: Mura din nag-topical cream.
10: Mura yun.
11: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
10: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
11: Mm.
10: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
11: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
10: Mm.
11: Alpha lipoic acid.
10: Mm.
11: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
10: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
11: Mm.
10: Nga naa sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
10: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler bang guna siya sa antioxidant, Sir GP?
11: Uh-huh.
10: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
11: Ay, kanindo?
10: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
11: Of course, wala.
10: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan na siyang antibodies for your immunity.
11: Correct, Dr. Ramil.
10: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan dyan ta o long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag o immediate response.
11: Nadyo na yun. Paspas kayo na.
10: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
11: Oh.
10: Maudyo na bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
11: Taway kayong immune system ani, Dok.
10: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
11: Of course.
10: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
11: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
10: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
11: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
10: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
11: Ayawg abusohon.
9: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong June 17 to June 26, 2026.
25: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Gala kumustag maing gabi e kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 22, 2026. Lagi suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Dexter. When you stand by Dexter, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbo
0: Atong standby, alas sa suwatan po atong paghatag at pagtagat. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensory, Ate Arlene.

Kauga lamang ko sa pangalang Dexter. 28 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa General Santos City. Pangandoy na ako since atong bata pa ko nga mamahimong usa ka pare ate. Devoted nga Katoliko ang ako maginikanan. Naging sakristan ko sa among simbahan. Busa dako kayo ang kalipay sa kumaginikanan sa dihang misulod ko pagka seminarista. Unfortunately, ate, wa ko nakalahutay tungod sa mga personal nako nga mga problema sulod sa seminaryo ug sa akong pamilya. Nakaingon ko nga dili gid siguro nako calling ang magpari. Tuod man, migawas ko sa pagka-seminarista ate ug nagdesisyon nga manarbaho na lang. Napadpad ko sa General Santos City. Nadismayang ako maginikanan nga wa ko nagpadayon sa kumbokasyon. Apal kadugayan ilara kong nasabtan ate. O dili naman ko si manarista apan nagpabiling ligon ng akong pagsalig o pagtuo sa labawang makagagahong. Nasayod ko nga doon na siya ilaing plano alang kanako ate. Gisalig na ko nga to kaniya ang akong kinabuhi. Naging malipayan ko sa laing dalan nga gihatag kanako sa kahitasan. Nakabaton ko og maayong trabaho og dinhi nako nakaila. Ang usa ka babay nga tawgon ta lang sa pangalang Sandra. Love at first sight. Ang akong gibati nga to kaniya ate. Gawas nga gwapa kini. Friendly, approachable nga pagkababae si Sandra. Dali ra kayo ming nag-close ate. Apan wrong timing lang ang akong pag-abot sa iyang kinabuhi. Kay that time broken-hearted siya. Nagbulag sila sa iyang long-time boyfriend ate for 6 years. Duha ka adlaw pa lang ang ilang panagbulag. Sa dihang nag-ila kami.

og nasabdan ko nga sakit pa kayo alang kaniya ang mga panghitabo. Apan gusto kong maging honest sa kong kaugalingon. Ngadto kang Sandra. Busa akong gipagi sa gestures. Ako siyang ihatod, sunduon, mag-lunch me o mag-dinner together. Hatdan ako siyag mga pagkaon sa ilahang balay. In short, nagparamdam ko si iya. Bisan pa man, ngayon akong giignandaan. Nga di pa siya andam nga mahigug mapag-usap. Sobra kayo siya ka-devastated sa breakup nila sa iyang boyfriend ate. Gani ako ang iyang nahimong sumbunganan sa tanan. Miabot sa point nga gipadayag na kong akong gibati nga itong Sandra. Apan iya kining gibalibanan kay lagi. Dili pa siya andam. Gignan ako siya nga okay lang. Willing ko nga maghulat. Nagpadayon ang akong papel sa iyang kinabuhi isip o sa kahigala. O sa kahigala nga kanunay naa sa iyang kiliran. Every time nga nagkinahanglan siyag ka-istorya. Kinahanglan siyag mo comfort kaniya. Dili lang ko sumbunganan ni Sandra kung dili. Shock absorber pag ko ate. Every time masulti siya na ako kung unsa kasakit ang gibuhat sa iyang ex nga to kaniya. Di na ko malikayan. Batiyon po na ako. Ang kasakit ate. Maluoy ko nga to kaniya. Sulod sa 8 kabulan ate. Maokin na akong role sa kinabuhi ni Sandra. Gignan ako siya. Nga oras na para siya mag-move on. Pero ate, ambot ba murag dili paghihapon niya kaya? Akong tanaw, mahal paghihapon niya ang iyang ex.

Apan bisan pa man ni Ana, galong paghihapon siya nga magbalik sila. Ate, gipalampas ko na lang. Tuod man, milabay pa ang laing panahon. Hangtod, usa ka tuig na nakalabay, ate. Ning higayon, nagipangutana ko na sa Sandra. Naaba ko'y pag-asa nga to kaniya. Iyakong itubag, nga friend dragyod, iyahang pagtagad nga ikan ako, ate. In short, na friend zone ko, ate R. Sakit man, apan ako kiningidawat. Pila ramay sugilanon, nag-move on ko. Uwa na ko, milapas pa sa kong limitasyon. Apan nagpabilin nga, managigala kami ni Sandra. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, tama ra gid miss panaghigalaay. Pagbisan kanus-a, dili siya makagusto kanako. Enough na ang 1 year na naghulat ko. Pila ra may sugilanon. Nang labay pa ang panahon, ate. Hangtod miabot sa kong kinabuhi ang usa ka babae. Tawgon ta lang sa pangalang Irene. Sama kang Sandra, hitsuraan. Apan, social kininga pagkababae. Prangka, og na ipagka-liberated. Ganahan ko si iya ate kay sweet kaayos siya. Hangtod nga nabaling gyud ang akong pagmahal nga to kaniya. Pila ra may sugilanon. Ako siyang ipanguyaban ate. Og ning higayon na. Iyang gidawat ang akong gugma. Naging kami gyud ni Irene ate. Gani si Sandra ang unang nasayod. Sadihang nagkarelasyon kami ni Irene kay lagi barkada kami. Hangtod nga nagka-close na usab silang duha. Every time nga naami group date ate. Musabay si Irene. Wapod ko'y naging problema kay maayo man po siyang makisama sa akong mga higala. Busa gusto po nila si Irene. Pareho may personality ni Irene ate. Showy me sa among feelings. Hilig big public display of affection. Every time mamag-uban me, by nature, lambing, caring, o thoughtful kay kong pagkatao. Labi na sa akong hinigugma. Nasaksihan gina ni Sandra. Ug sa uban namo mga higala kung unsa ko ka devoted nga boyfriend kang Irene, kung giunsa nako siya sa pagpangga ug pagmahal. Nagtuo ko nga way mamahimong problema sa among relasyon. Gani bisan kanus-a, wa na ko gi-question ang ihang loyalty sa among relasyon ate. Kay para kanako gibuhat man ako ang tanan. Apan luyo di ini, nagtago ang tinuod nga pagkatao ni Irene. Usa ka adlaw ni Ana, mihangyo si Irene kang Sandra nga magpauban siya ate. Makikita doon niya iyang ex-boyfriend. Nakura si Sandra ate, gipangutana siya. Kung nga nung need pa niya makipagkita sa iyang ex, nga naan namang kuno siya'y uyab. Ang tubag lang ni Irene, nga basta lang kuno. Sa lakto, giubanan niya na makipagkita sa maong lalaki. Pag-abot nila sa lugar, gipailaila ni Irene, si Sandra sa iyang ex. Apa natingala ko na si Sandra ate. Sweet pa kuno kaayo sa usag-usa, si Irene o kanihing hinigugma. Nga bulag naman sila. Tapos, gipauna siya sa pagpauli. Og nag-uban pa si Irene o iyang ex ate.

May hangi ako na si Erin kag Sandra nga dili ko sultingan. May saad ko na si Erin nga dili na niya buhaton ate. Naluoy sa Sandra nga to kaniya. Busa iya kining gitago nga ni kanako. Apan akurat siya sa diyang nakita niya pag-usab na nag-uban ang duruha. Nihigayo na ate. Iyang giwarningan si Erin nga isumbong kanako. Apan nasuko ko na si Erin ate. Ang ibuhat ni Sandra, nakurat ko sa diya mingon siya nga rikan ako, nga kami na lang kuno ang mag-uyab. May katawa ko ate. Gitubag ko siya, nga ayaw pasiaw o gingon ni Ana. Apan mato de Sandra, wa ko na siya nagpasiaw, seryoso ko na siya ate. Busa gignan ko siya nga nung karun pa man. Nga doon na naman ko hinikugma, di ko gustong masakitan si Erin. Ate, iya kong gisultihan. Kabahin ni Erin o sa iyang ex. Pagkasayad na ko, ate. Murag di ko makatuo. Rabi ko ba og nagbinuang lamang sa Sandra? Apan seryoso gyud siya ate og determinado. Gusto niyang bulagan ko si Erin. Ning higayon na kalit ko niyang gihagkan ate. Iya kong giignan nga mahal ko no kuniya. Apan giklaro lang niya iyang kaugalingon. Kaya di ko na siya gusto nga masakitan ko. Ambot ba ate? Na tuhi kayo na. Ado na ginihitabo, tali ka na mo. Ni Sandra. Wa ko magdahong mo abot si Erin, ate. Didto na siya matulog sa akong room. Apan akurat siya sa inakita ka na mo ni Sandra. Nga nasa kama. Hilabihan niya sa kuwa, ate. Sobra gid niyang pag-eskandalo na ito kayo na. Ate, tungos ako nahibawaan kang Erin. Nag-desisyon ko nga si Sandra ang akong piliyon. Total, dugay ko na siyang gihigugma. Apa na ako problema, ate. Gasi na mo konmi ni Erin. Matod niya buntis ko na siya sa among anak. Buta nga nagduha-duha ko, ate. Ilabi na nga duha may kalalaki sa iyang kinabuhi. Dili mo sugo si Sandra nga mga mahan ko sa gibuntis ni Erin. Apa nagdako sila, may abot na sa social media, ate. Ginasiraan ni Erin sa Sandra sa iyang mga post. Naglibo ko sa ngayon kong pagabuhaton. Ako ang naipit sa sitwasyon, ate. What if kung tinuod nga ako ang amahan sa bata? Apan, nahigugman na po ko pagbalik ng Sandra. Unsa ba ang ngayon kong pagabuhaton? Palihog. Tambagi ko. Dini na lamang kukutob. Dio salamat sa mga paghatag o pagtagad. Sincerely yours, Dexter.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kung gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, nagahingwaog City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagwanto ka dito sa butika kay naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho radyo nga imong trabaho pag tumar o Megaman tilawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang ako gibate dayo niya lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

RTR dapat siguro iyang paminawon ang explanation ni Irene. Basin tinuod nga siyang amahan. Ugihulga lang sa iyang ex basta nahadlok ate. Ella of Balabagon, Walwal, Cebu. Ati R, kung siya ang amahan, kuhaon niya ang bata para dili makaluluoy. Ray of Barangay Ipil, Surigao City. Ipa-DNA niya ate para walay pagduha-duha sa iyang kasing-kasing. Lolet of Gindulman, Bohol. Ate, kung wala si Sandra, magmata siya og buntag. Dapat mapasalamat siya kang Sandra ate kay totoo gid ni para sa iyaha Wilma of Bayaman City, Negros. Ati R, dili niya pilion si Irene. Uyab pa lang sila na makakna siya ate, baka magkaproblema siya kung magkadayon silang duha. Sally of Antoyok, Hagna, Bohol.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa to Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education Program.
0: O siyempre alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati Aran Doc John, why man magngutngot ang ari sa babae bisan pagdalaga? Posible ba nga magngutngot mo bisan dalaga pa siya? This is Dailene of Iligan City.
1: Okay, kini siya mga kanans, pagmulmul bito or may pagngutngot, pasabutan na ay inflammations.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes is due to bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So meaning nagkakaroon ng infection
0: mm-hmm.
1: or nagkakaroon.
0: UTI.
1: Oh yes, pwede po na siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede nagkakaroon siya ng vaginitis or mm-hmm. nagkakaroon ng
0: cervicitis. Kasagaran ba dok, unsay cause ng vaginitis?
1: Vaginitis, ang cause na is bacteria or mga foreign body nakasulod or nakapenetrate
0: mm-hmm.
1: sa vagina sa babae.
0: Mm-hmm.
1: So ang vagina sa babae, dili enough yung protective mucosa or katong flora bitaw
0: mm-hmm.
1: na mo na sa certain acidity para mupatay sa bacteria. Pero kung
0: okay.
1: pag mumaba yung acidity sa iyahang vagina, mauto siya nakapenetrate, makasulod yung mga bacteria. So ang bacteria de yon kitungod na hina ang depensa sa iyahang vagina, so dali mudaghan yung bacteria. So mao na siya makabantay sa medyo magngot-ngot or magngulngol or na ay something na discomfort ang iyahang mabatyagan. So ako ang recommendation anak mga kanans no. I recommend na ayo sa gamit o kinitawag nato na mga panty liner. While na naakay mga discomfort bitaw na bantayan. Iwasan sa siya kay the more ka mo gamitan na, the more dugay ni mo siya, kalibaw mga more than 2 hours na ni mo na siya naginamit mga kanans, pasabot, nagapaspas, nagadaghan yung bacteria. Kay more than 2 hours, nakapromote ka o tawag na ito mga bacteria, kitong nagsugod na yung pag-moist kumbaga. So I recommend kung pwede, likayan sa na mga kanans. And then, of course, kinahanglan nato yung antibacterial property na mupatay sa bacteria, labi na sa iyang vagina. So, kinahanglan nato pataasod yung protection pod sa iyang vagina, sa iyang cervix, by improving sa iyang acidity sa iyang vagina. So, I recommend Cervicare mga kanan. So, usa ka kapsula, 3 times a day ang pag-inom, sulod sa 7 to 15 days. Kay tungod infection na siya, dapat istrito na siya sa pag-inom ang Cervicare herbal capsule sulod sa 7 kaadlaw. So, after 2 days or 3 days, wala na ka mabatsyagan niya na pag-ngol-ngol, just to continue pa rin mga kanans. Kay dili pasabot na wala na, dili pasabot na matay na yung mga bacteria sulod sa imuhang vagina. So, continue i-take na siya up to 7 days or up to 15 days. Then I recommend also mga kanans na yung perennial care, importante po siya mga kanans. Then if you mm-hmm. have activated charcoal, pwede siya ihampol kay para masuyo po yung mga bacteria. Kay usually bitaw kung nagkakaroon ka ng infection sa imong vagina,
0: mm-hmm.
1: later on, pwede po ka makadevelop og UTI or
0: okay.
1: tawag nato na urinary tract infection. So para maagapan na siya, pwede ta mag-recommend na magbutang siya og activated charcoal poultice kay para dili maka-transmit or musulod or mupaingon yung bacteria paingon sa iyahang kidney. Or sa itong agianan siyang ihi para dili siya musulod dito mga kanan. So kung na-activated charcoal, mapunggan siya, maprevensyonan ang tawag nato na UTI.
0: Okay,
1: balikon ko yung treatment mga kanans. Perennial care, importante ang paghuhugas, importante na siya. Then, likayan po yung paggamit sa panty liner while nag-treat ka.
0: Mm-hmm.
1: And then, activated charcoal poultice. Then, Cervicare, 1 capsule 3 times a day, sulod sa 7 days up to 15 days ang pag-inom.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, unsay maayong itambal sa thyroid? Unsa pod ang maayong pagkaon para ini? 49 years old ko from Basay, Negros Oriental.
1: Okay mga kanans, para sa healthy thyroid mga kanans no. Importante na siya mga kanans yung component ng natawag or yung iodine content. So kana siya the best na siya yung iodine content para sa ato ang thyroid functions. So na isa ka source na iodine na pwede siya sa hyper o pwede po siya sa hypothyroidism. So which is yung tinatawag na to na kelp. Maganda yun yung kelp, mga kanans. Then second, mga kanans, ang kontra sa thyroid bitaw, dari sa atong greater area, mga kanans, no? Ang kontra niya, number one, kanang sudden changes of environment, mga kanans. Halimbawa, naaka sa area na grabe ka bugnaw.
0: Mm-hmm.
1: Or naaka, halimbawa, sa mall, as in bugnaw ka ayo sa Asia. Dayon mugawas kalit ka. Na init grabe ka init ka na kontra na siya sa ato ang thyroid, mga kanans.
0: Ah.
1: Kaya take note yung thyroid na to.
0: Mali na siya hinungdan po do. Kung gikan ka mag-coffee, bawal minum tubig.
1: Yes.
0: Bugnaw.
1: Kaya ang thyroid manggod na to is responsable siya sa ato ang body temperature bitaw, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kung init yung environment, yung thyroid na to, siya ang mutabang para, kung init ang environment, ang thyroid na to, ang iyang buhaton, pabugnawon niya ang ato ang body system.
0: Okay.
1: Para dili siya, kumbaga, kung sobra mo ka init, mang dilate ang ato mga kaugatan, so resulta mang luya ato ang lawas.
0: Okay.
1: So ang buhaton sa ato ang thyroid, ana, tungod init ang panahon, i-activate niya yung mga sweet gland na ito, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, mao na sa din na magsingot kita. So, sa pagsingot, ana, nag-provide siya sa pagpabugnaw sa ato ang lawas para dili kita ma-dehydrate, dili kita ma-stroke. Kana siya, kumbaga. So, pagbugnaw na sad yung panahon, ang ato ang thyroid, ipapaspagod niya yung metabolismo. Kaya kung bugnaw, nang luya ang tanan ang ato ang body system.
0: Okay.
1: Kay maano man siya, kay tungod sa kabugnaw, nag-constrict man siya tanan. So, ang buhaton sa ato ang thyroid, ipapaspas niya ang metabolismo. So,
0: okay.
1: Ipapaspas niya yung production or pagbuhat, sa katong tawag nato na T3 and T4 to provide more energy sa ato ang lawas. So, mauna siya, may tabo na yun, na manginit ang ato ang lawas para dili kita bitaw ko ng muragtog na won.
0: Mm.
1: So mo na siya kontra na sa thyroid ka ng sudden changes bitaw sa environment ka ng bugnaw ang panahon, no, ang lugar din kalit ka nag-adto sa grabe kainit kontra na sa thyroid. So ako ang rekomendasyon, bago ka mo paingon sa bugnaw or mugawas gid sa mall, dandahan. Okay, ayaw kalit. Then sa pag-inom sa tubig na ininit, then diretso bugnaw, then kana siya dili

0: Magkana ang atong buhaton mga kanans, there is a possibility na pwede kita makadevelop ng mga hyperthyroidism, hypothyroidism, depende kung unsa ang mas nakatrigger permanente sa iyaha mga kanans. Mao na siya, nagkakaroon ng goiter problem ang mga pasyente. Yan. So kung pwede lang likayan to siya sa mga mga sitwasyon. Then of course, yung deficiency, ang kumbaga deficiency sa iodine content. So, mm-hmm. mauna siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Hypothyroidism sometimes is very common sa mga kababaihan na when the time na buntis bitaw sila mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So, pag bagsak ang ilang iodine content or dili kayo sila tingaon sa mga iodine content, so, mauna siya nakakadevelop.
1: Sama sa pagkaong sa dagat.
0: Yes, mga lato, kanasiya.
1: Kinhason.
0: Oh.
1: Mm.
0: So, kanasiya mga kanans, mauna siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Mauna sa mga 1980s, dagat kayo mga kaso nagkakaroon ng hypothyroidism sa mga kababaihan.
1: Mm-hmm.
0: So, mauna siya giregulate ang ato ang asin dapat na anay sagol ng mga iodized para malikay yan sa pag-develop sa tawag nato ng mga hypothyroidism.
1: Mm-hmm.
0: Then, isa po na mga kanansa yung kelp maganda. Then, non-serva capsule, kung nakabantay ka na anay mga bukol-bukol bitaw, mm-hmm. kaya non-serva capsule makatabang siya para sa pagpakuyo sa mga bukol sa ato ang lawas. So, kung mm-hmm. nakay bukol sa imong thyroid, yes, ang nans makatabang kanimo. So, pwede siya o sa kakapsula, it 3 times a day nato ng pag-inom.
1: Okay.
0: Okay. Yung cervic hair, pwede nato siya idugang sa ato ang treatment depende sa iyang kaso.
1: Mm.
0: Kung iyang kaso is more on hyperthyroidism, pwede ta maka-add on sa cervic hair mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung lalaki siya, may gaman herbal capsule ang ato ang ihatag. Sa kanas siya, dako po diyang ikatabang para dali mapakuyos yung mga bukol.
1: Ayan. At early ng Doc John, o si Angan akong buhaton, magsige magugusakit akong batang buntis ko mga nakay na. Of course. Manay sagad nga bation sa mga nakay na Doc.
0: Yes, mga kanans, no? Sa ano bitaw, kapadulong pa lang sa mga nakay. So, I recommend na sa mga 8 months or mag-start of 7 months, 8 mm-hmm. months, paingon sa 9 months, mga kanans.
1: Mm.
0: I recommend na mag-exercise na sila, mag-walking every morning.
1: Mm.
0: Kinesia is preparation para sa imuang mga pelvic muscles. Kay on that time, manggod sa pagpanganak nimo, kinahanglan kan na ay igong kusog ang imuhang pelvic muscles
1: mm.
0: para iduso or ipush ang imuhang baby para sa pagpanganak.
1: Mm.
0: So, kung muna siya, kung dili ka ga-exercise, ga-walking-walking early in the morning, during sa imong pagpanganak, maglisod ka pagpagawa sa imuhang baby. Kaya nga naman, kulang mangkag muscles. Dili man siya anad. So, muna siya dugay mugawas yung baby. So, muna siya, I recommend na pag-start og 7 months, 8 months, mag-start na ka og walking para mahimong kusgan ang imuhang pelvic floor
1: mm-hmm.
0: or imuhang pelvic muscles para during sa imong pagpanganak, mas dali ka makapanganak din para maiwasan po yung mga komplikasyon.
1: Okay. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dr. Chan.
2: Yes, sa tayo din og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinanto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsin pa. Kaunom na po katawari kapiter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, mugawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019 ini 2019 nagamit ko Junyo 20 dayong gitauran ko katiter kay dito ko sa doktor di ayawan ko katiter 18 sige na ko tumarog yung aid salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usan ako kakinsin ang tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nans
3: mapalit ang mga

0: lutong nas sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP Remensibo, alas 10:27 na sa gabi.

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa randa sa mga gabinaw daog inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan o karon aniya ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahian Tahian.
1: Ang pagtamod sa matag-habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong buhay ngayon sa paghatag niya kanatong lain na sab nga adlaw. Dili sab nga gayon sa atong pagpadayon sa tuang pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Lunes, Hunyo 22 na sa bulan sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Adali aras pizza mga sukintig paminaw 22 naman di kasamang nistor na. Aniya kanang naang sa kasimanag kapi na lang sad mo solod na sad ang bulan sa Hulyo. Ha, paspas kayo. Aniya sa to mga kaigsunan ha. Aniya sa gihapon na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man. Benje Ulpostanghian ang makiguban kaninyo ang tunta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato makaigsunan to mga pinanggantig paminaw diris Dakbaya Sugbo. A probinsya Sugbo, kumusta ka muntana? Alawigan sa Negros Oriental, sa Negros Occidental. Ato magsunan usab diha sa Sikihor. Ato makaigsunan mga naminaw na to karon diha po sa Sikihor. A kumusta ka muntana diha? Ato makaigsunan diha sa Bohol. Ha? Diha sa Bohol ato mga Bulanon sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab dito sa Luzon da area. Ang mga naminaw na to karon nga mga Bisaya. Maayong pagpaminaw ninyong tanan ha, maayong gabi eh. Ato makaigsunan nga mga anaa sa Luzon da area nga naminaw na to karon bidi sa tuang Facebook, sa tuang YouTube channel, sa tuang DYHP application. Ha, maayong pagpaminaw ninyo dihang tanan usab ingon na sa bato makaigsunan dito sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan ng mga overseas sa Filipino workers kasamang nisto. Ang mga nasgawa sa nasod, kumusta kamuntanan diya mga pinanggan digpaminaw. Ato ang mga OFWs nga naminaw na to. Karo, ato makiksunan usab ng mga senior citizen. Ato mga nanay, mga tatay na to. Karo, aming pagpaminaw. Ato ang mga kiksunan nga naminaw sa radio. O niya, kanto ng mga nanikay-sikay. Karo ng mga orasa. Aming pagpanikay-sikay rin yung tanan ha. Ato ang makiksunan ng minaw sa garon diha kasamang listor. May magpanikay-sikay ninyo diha.
2: Straight to the point.
1: Anyang uban, samtang na minaw na to diri kasamang listor, nagkuansan sila kanang naang anikay-sikay na minaw o niya. Ato na po'y ginagmay tanday-tanday kasamang listor. Ato na po'y ginagmay ba na? Okay, may problema na. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong gabi una. Ato hatagag pagtagad ni mga sukindig paminaw kinaunsa ba ni hitabua o sabkaron nga niabot na karon og 11 ka mga individual, 11 mga sukindig paminaw ka mga estudyante ang nangaangol, ha? Onya nagpabilin gihapon nga tulo ang patay sa nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban.
2: Straight to the point.
1: Ang kaganihang alas 9 ni sa buntag, pasado alas 9 sa buntag, ang nahitabo mga sukindig paminaw dito sa Osaka atong haan dito sa may Tacloban na nga mao ang San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban.
2: Straight to the point.
1: Lalawigan sa Leyte mga sukindig paminaw. Ha, kaning ni ang maong nahitabo nga pagpamusil estudyante matod pa ang mga estudyante kining ni anduha ka mga suspects Kaniya, kaning mga nangaangol o namatay, kaning tulo ka mga namatay in town, puro usab estudyante.
2: Straight to the point.
1: Ha, noong sabayin taon ng hitabuan, nga naman nga, kanang naang nakaako magpamusil sa iyang mga classmates, mga sukindig paminaw, kining duha ka mga kanang minor di edad. Ha, duha ka mga minor di edad nga mga bata in town, o niya, kaning niya, nag-edad ni o 14 anyos o 15 anyos, kining niya ang mga suspects kasamang nisnot. Ha, nag-edad mo na pangidaruna, pero nganong nagkupot na manig-armas. Ang ano nagkupot na mag-armas, kining ni ang maong mga minor di edad, nga 14 anyos pa mani o 15 anyos matod pa. Ha, sa inisal nga report nga, tuwa nga nakuha. O niya, daghamang mutuo nga dili man amura man o ganing usang nga suspect. Ha, di may usang nga suspect nga mura o dili man ni 15 anyos. Ha? Dili man kanang ang iyahang bayho ng iyang kanang na pamurma. Ha, kasamang ni Stor, murag dili man 15 anyos ning niang maong ha, pero muna ito kaning niang usa sa mga suspects, ha? Kanihatagag pagtagad karon kay sumala pa usab nga ang kaning niang armas, no? Nga gigamit kaning 9mm nga pistola, mga sukindig paminaw, nga usa sa gigamit sa suspect. Gikan kuno di ay kini or nakarehistro kini sa iyahang iyaan nga police woman, ha? Police nga babae ang iyaan ni ining maong usang nga suspect, mga sukindig paminaw, nga maoy ni gigamit ang kaning 9mm nga pistola. Ato ni hatagag pagtagad kinaunsa man po ning pulisa, kanang na ang wa man po ayuhag butang ng iyang armas. Awa man ayuhag butang ng iyang armas, karon kinakapatay man na. Akana kinakapatay man na karon, mauna nga giimbestigaran kining maong pulis karon. Kining maong pulis unsa man eh, ha? Pataka arnaig butang sa iyahang armas. Pataka arnaig butang kasamang nistor nga iyahang maning armas o nga nung kani isyo de ekononing maong armasa. Ha? Isyo ning ang maong armasa. O ni asa man de ang kaning pulisuma nakatulog ha o natulog-tulog spansita. Ang ano man nga wala man gi-safety ng iyahang armas in town. Ang anong wak man gi-safety ng iyahang isyo nga armas, o nang gigamit matod pa ni ining usa mga sukindig paminaw nga suspect nga iyaha matod pang pag-umangkot. Ang usa nga armas matod pa nga gigamit sa dining minor di edad nakarehistro sa usa ka agency dinis dakbaya sugbo kasamang listo. Mo na itong hatagag pagtagad kay kalibre 38 revolver kining ni ang gigamit sa usa usa sa suspect, sa usa ka suspect ka kasamang nisto nga matod pa ginarehistro ni siya sa usa ka private security agency nga nakabase diri sa Dakbaya, Sugbo. Basin og nahimong gwardiya ning tawhana or do na po ni uyuan baka or nga naman nga nahitabo man nga diri na isyo unya nga naman ang armas nga naabot man dito sa Leyte. Kung nakabase diri sa Dakbaya, Sugbo, or do na sila kanang mga personnel kining mga agency dito sa Leyte, basin doon ay pamilya in town po ni. Nga naman nga kanang naang doon ang diligid maayon ni pasasayaan ng armas lagi kasabang nisto. Kay sunan ka in town, no? Ang mga minor di edad nga looy kaayo. Kay batod pa kaning ni ang ilang iimbestigaran karon kaning klase mga sukindig paminaw sa bullying. Moni ang ilahang giusa sa mga gimotibo matod pa or usa sa mga rason ba nga maoy gisubay sa kapulisan kung tinuod ba ang mga taho nga ilahang nga nabuhat ni ining mga suspects nga gibuli kuno sila kasamang nisto.
2: Straight to the point.
1: At anihatagag pagtagad diri sa tuang pagkulo kabildo sad kay kanang na ang kasubok bang palandungon aning ni ang maong panghitabo dito sud sa klase mga sukindig paminaw. Sud sa klase na itabo ang pagpamusil. Sunan kang 11 kabuok ang mga nangaangol matod pa.
2: Straight to the point.
1: Kay lima man to ganiha o niya ni Saka matod pas 11. Kasamang ni Sir samtang nagpabilin sa tulo ang mga nakabsans kinabuhi.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin at tuhatagag pagtagad sa diron kay DI security guard nakiga pinosilay sa mga tulisan. Apan tungod kay ang maong security guard nahutdan naman ang ugbala. Nahutdan sa ugbala nakuha agyon ang 1.6 milyones nga kwarta.
2: straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay dito ni nahitabo usab sa Barangay San Miguel Manolo Fortic Bukidnon.
2: Straight to the point.
1: Amo ning kanang na ang isog gining maong gwardiya kasamang nisto. Anak ipinosilay man siya ni ining mga suspects ha. Isog ning maong gwardiya dili pod parehas uban ning magwardiya nga doon na gani tulis, amuhapa na lang yung kakasamang ni Store kay isod po kayo paisog-isog ka, basig ikaw mo'y unang mapurnada. Aso nagpinusilay, kineng maong security guard o niya kanang nahutdan matod pa siya og bala in town. Nahutdag bala kasamang ni Store? Pastilang luoy po din town.
2: Straight to the point.
1: Samtang si Presidente Marcos ni duaw kaganiya diri Sugbo o ni lakip sa mga lugar nga iyang giduaw mao ang Mananga River sa Talisay. Unsa man Mr. President, okay pa nang Mananga River diyan nato sa Talisay ha? Dito si Presidente Marcos kaganiya sa Mananga River sa Talisay kasamang nisto. Muna nga iyang gisusi dito o niya kanang naang dito sa Mananga ni adto po siya sa Metro Cebu Expressway ang kanang naang karsada kasamang ni Store nga under construction pagyapon na santod sa pagkakaroon adto sa dito o niya nag-launch po to nilang programas DSWD nga katkatong gilaunch niya sa DSWD nga katon to ang walang gutom kitchen ha. Walang gutom kitchen kuno, why gutom kasamang ni Store? Pirmi kunong ha. Kuna nga kun mo ingon ang mga tao nga ting gutom karon, matod pa nga why gutom kay nay programa sa DSWD. So why gutom kasamang ni Store? So muna nga kanang naam. Pero ako tang gihagit si Presidente Marcos nga kung naapa ka diri Sugbo karon or og makabalik ka diri Sugbo, mas maayo nga ang imuhang pamisitahon kanang mga provincial og district hospitals, Mr. President. Kanang mga provincial og mga district hospitals mo'y susiha kay kulang gihapon ato mga equipments. Kulang may equipments, kulang ang mga tambal at is matagag solusyon kana sa atuang gobyerno o niya mismo ang presidente maka kita sa dito sitwasyon sa mga tao. Unsay panginhanglan nun sa ito makaigsunan, labi na sa ito ang mga ekipo diha sa mga tambalanan. Kay although noon, ang suto, na problema, kuha na sila, kanang naang lambo naman ang suto, kasamang nistor, okay na ang suto. Apan ang mga district hospital sa probinsya, ang mga provincial hospital sa probinsya. No, dire sa Sugbo, dias Negros, diha sa Bohol, diha sa uban ng mga probinsya. Manginaot ang kanin mo itutukan kay daghan ng mga reklamo, mga sukintig paminaw in town. Nga maabot nga kulang og tambal ang mga tambalanan, kanang na ang kulang og mga equipment, moari pa ang uban, moari pa suto, na yung mga taga Negros, ari pa sa suto yun, ha? Ang uban po, taga Bohol, taga Sikihor, moari sa suto, kay dito, waman, kulang og mga ekipo, niya ambot na gwayron, kay doon na yung mga reports sa to nga nakuha, kung sa katinood niya ang provincial government sa Negros Oriental, ang kanang na ang daghan man tog mga sa itawag aning reklamo sa katinood na nga kulang kunog tambal ang provincial hospitals Dumaguete o niya kanang na ang mga equipment po da naota nga maabot na ni Governor Chaco Sagarbarria diha sa Negros Oriental kay yaha man ang kanang na ang distrito o niya under manas provincias Negros Oriental ang maong tambalanan manghinaot nga mahatagan malili nang na ang maong problema sa katawhan kay basta hospital kasamang ni Sir mauna importante kayo muna importante kayo kay naa diha nakasalalay in town ang kinabuhi sa makaigsunang mga masakiton.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagan og pagtagad sa drone mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkolokabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang di ay mga grupo mga sukindig paminaw lakip na usab ang pipila ka mga artista nga niauhag nga inig ka 2028 nga presidential election maayo kuno nga magtandem ha maayo kuno magtandem sila si Senador Risa Hontiveros o si Senador Win Gatsilian pagka presidente o vice presidente.
2: straight to the point.
1: Ah, ikaw kasamang Nestor, angayan ka silang duha. Ah, si kanang na ang dagaman nag-ingon nga mas maayo kuno kay adunag yung kuno'y tinuod nga kalambuan. Ah, mulambo yung kuno nga tuang nasod kung si Risa o si Win Gatsilian ang magtandim pagka-presidente o vice-presidente. Ah, kaha? Ah, hilo mangani mo kamunduha. Hilo mangani mo sa isyo sa flood control karon. Ah, nagkuan bagod mo, kanang nagsigi bagod mo, o kanang naang, unsay tawag, ana? Ah, o kanina, matod pa ka sa Mang Carl, Omega, ha? Risa, ang kanang sa PhilHealth, naunsa matong sa PhilHealth, ha? Wa man gani mo, karon nga, grabing corruption sa flood control, hilo man gani mo, ang inyuha nga, ang impeachment, hasta ang, kadto mga sukindig paminaw nga, akatong pugo hasta tong kanang naang unsay tawag ana ha ang kaning sa kanang extrajudicial killing may Risa Ontiveros kay kanang basta extrajudicial killing gani kanang EGK mga sukindig paminaw porteng maka porteng maka saba-saba pero corruption ganis gobyerno abayan sa flood control hilom kaayos ti Risa Ontiveros. Aunya ka na panlitag mapresidente ka unsaon man imo na pagsumpo nga karon gani senador makaimbestigar makapatawag ha makapatawag gani ka diha senado senador ka diha wa man gani mo nahimong aksyon ha amot manghinaot lang ta nga karon si Win Gatsilian ang Senate President mga sukindig paminaw ang hinaot tan-aon to si Win Gatsilian ya kini rabas Win Gatsilian nangandoy sa ning mahimong Vice President kay hinumdo mo atong 2022 nga election ang adunay Sara aw kay Sara win tayo bantay mo na adiri sugbo na mutang og mga tarpulin daghan kay mga tarpulin diri sugbong ipamutang sa una akadtong wala pa nahibaw iba og kinsay tandem ni Vice President Sara Duterte og unsay daganan dunay mga tarpulin nga kay Sara win tayo ha win tayo mo na si Gatsilian. Si maton pa mga tao mang kunotong Gatsilian unsa ka tinuod mga tao kunoto ni Senador Win Gatsilian ang namutang ato mga posters kay gusto nila nga magtandem si Vice President Sara Duterte og si Win Gatsilian kay si Win Gatsilian ganahan sa mahimong vice presidenting Sara ha pero wa ma Sara kay ang konsep sa may kwani Gatsilian good town. So karon ha karon mo na nga kanang dunay winre kuno sa to winre ha kanang Win Gatsilian og Risa mo na nga kanang naangyon sila nga padaganon yo kuno kay si Risa Ontiveros si Win Gatsilian mao kunoy paglaoms nasod pastila. Awa ta kay balo awa ta kay balo kasamang Nestor ikaw tuo ka kasamang Nestor. So muna, nga kanang na ang sao manaro. Silan duha, nagplano ka na si Win Gatsilian, ganahan ginamahimong vice-presidente. Ha? Si Win Gatsilian, ganahan na nga mahimong vice-presidente. So muna, nga karon o ganahan sila nga mo kuha og taas nga posisyon, maningkamot sila nga ang mga tao makadaig nila. Ha? Beko no, si Win Gatsilian, ganahan magamaghimog, makanang mahimong vice-president. Ipakita sa mga tao nga angayan kang mamahimong vice-presidente o baka ma-presidente. Ha, kay Win Gatsilian, si Win Gatsilian, ganaan sa mamahimong vice-president yun or presidente, Win Gatsilian. Ipakita sa mga tao nga kaning corruption, grabe naman ang corruption, unsaon man pagtambal aning corruption. Unsa may plano ni Win Gatsilian karon nga isip Senate President nga naana ang Blue Ribbon Committee nga mo imbestigar sa flood control pero ambot lang kaha ang gugutsoy na mahimo ani karon aban na ipas Win Gatsilian iyang manduan si Erwin Tulfo nga sugdi na nang kwan diha sundi kanang naang imbestigasyon sa flood control sugdi na na diha kay aron nga kapakita natos mga tao nga kita kwan gyud ta kanang naang aton tinud-on ning corruption gyud.
2: Straight to the point.
1: Ha? Pero kung dili gani tinod-on aw murag yon og si Wayne Gatsilian og kwan na kadawa to tingalig apil sa malita tingali. Ha, so muna nga kanang na ang tunin ko anon kay na naman ko ganahan ni managag mga presidente daghan man diha daghan nga mga senador diha nga mga dunay taas kay pangandoy ha kanis Lacson si Soto samot na Soto daghan mito sila presidente bangga sila Sara og si Soto gilubong wag maayo ha gilubong wag maayo Soto Lacson gilubong sa tiyang BBM ha onya kana si kisa may lai mga senador diha nga kanang ganahan mga sukindig pa niya usao man nga karon may ragyo makadaog si Soto, may ragyo makadaog si Lacson og presidente sa una ngano man og nidaog pa to nya karon may ngon ani day sila nga hilom sa corruption pagkasayang ha. So muna nga kanang win ha kwan ko no matod pang kasamang Ivan isi umbos nga kanang win og risa kwan na lang na kanang na ang wire ha wire na lang sila para og wire para ini kampanya magwire wire. Okay, ha, magwire-wire gito na wad, ha, si Wire. Win o Grisa. Nang Wire kasamang nito. Pastil lang tao. Ano si GR Amodia? Naminaw sa dato o kahilom. Kayo sa flood control anomalia o niya ang mangandoy no, magpresidente. Si Hunti Virus. Virus mo na yung mga kasamang Hosilito. Kasamang Hosilito, Efren Suaso. Anya si Jane Abilia, wa gani kasulbad sa flood control ha. Sure mo diha. Anindo tandem si recent virus ug strililing ha. Dun bang kasama Glinda Masong Lagos. Tinita Tagapan, ang gabi kasama Benzi may gabi sa ay na lang ta kay ma-prank na sa daan na nila kasama. Matod pa ni Jean Ram Clemente. Mao lagi taon. Aga good evening Sir Benzi, pag sure mo diha. Adi gyud ko mo butar ana nga the two of them. Anya may gabi eh, Sir Benji. Base nag-take asabo ng mga minor de edad maong namusil. Tanaw, piglay, banimo diri sa Uling, City of Naga. Ika ni Crispin, sayaang ulita. Adilan sa tamaghukom kasamang Crispin ha. Ni Ari si BBM, wala sa ni Adto sa Argao nga naay taytayan. Ang humaba, Jod, apan, dili magian tungod kay wala may sumpay sa dan. Unsa nasad ni mga taga DPWH sa pagkasambang Linda Masong Lagos, maulagi. Away gutom kay balik 20 to 50 na ang tao. Ang gipakaon, nawag. Lagi kasamang Ivana, tahay lagi atik-atik lagi ning iya. Oy nya kini bayan sad magkasama tud ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang aton Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, may kini aso makisun mga pinagandig paminaw kun mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang aton Paragis Bilabila Herbal Capsule makapalagsik, makapaabtik sa panglawasan. Dili ta kanang nga kanunay bitaw nga kalkapoyon. Dili ta kanunay nga laayon, kanunay nga himsog. Ang ato ang panglawas kon kita makainom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, maka puno nis mga vitamina, minerals ug nutrients nga moy kinahanglan sa tuang nga lawas. Mosa magkasalig ta nga kanunay nga ligon. Ang ato ang panglawas kon kanunay ta nakainom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makapagana sa kaon sab ni makapanindot sa tulog. Una ngan sa pa inyong gipaabot diha ha. So lain na pag-inom ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama. Mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, CHG Pharmacy, Queens Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Alas sige ha, pangutana lang mo diapod sa uban nga mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon sa taon, magkasama human lamang sa mga importante kay itong hatagag pagtagad ha. Dugang ninyo nga mga pa-shoutout o mga isgutanan karong taon-taon. Alas 10:52 gabi.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uba ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uba na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan muntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
13: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
14: Pag may acid, Supra-Sid.
15: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
16: United Home.
17: Unilab yan.
18: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
27: Kargado!
28: MaxFit Kargado!
20: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
6: pati sa lambingan.
0: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo. Unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C plus 40 na, naisi that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozef Z plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
27: Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
6: United Home. Unilab yan.
30: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Happy Fiesta!
32: Kinahanglan, extra ang handa.
31: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
32: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
33: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
33: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
32: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
31: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadereta.
33: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
34: Bilang kilos karne?
35: 500.
34: Hello?
35: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
34: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
36: Sarap magkasama.
37: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Thucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RiteMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
15: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
16: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
15: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Ato ang attack na alas 11:10 na sa kagabihon. Balik tayo magkasama diri sa itong Bagkulo Kabildo karong gabi una.
18: Straight to the point.
17: Ania, sa di ba tamo ato, no? Sa tuang mga isgutanan sa garon, tuang mga pa-shout out o mga greetings, ato sa nga i-check si Radyo Man Josephus Quijano. Aga na kasanbay na speakers linya, yes, kasaman si Kyo.
18: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
19: Yes, salamat sa mga Radyo Manda, BG, sa mga pagalina, dinis gawas na bahid, ang kanumang rasa sa nagalaw na gagabi yun. Nagpabili nyo nga, huwag man ako maalarma, ang gitubag ato nga presiden ni Sinakbay sa Subog, Metro Cebu area, maginagmarang sa garong gagalisponihan sa itong mga tilganan sa Balaod. Sa report na ito nga, nakawag ibaskahan ang kasog Usaka Kuala City Anyos nga ex-convict nga may dunggang sa Usaka Skuta Anyos dito sa may Orok Goldwood Durante sa Sitio Tabuk Lamak, Barangay Yati, Lungsod sa Iloanda. Aga suspect nga lahan sa pagalag Jose Gapo Partulan, Kuala City Anyos sa Panigon, o nagpuyo sa Skuta lugar siya mawag gitumbok na suspect sa pagdunggab sa Usaka Skuta Anyos nga si Romanda Santiago Rogilon o nagpuyo po sa Skuta lugar sa Nasairan. Kaya nga biktima sa nagmaliyo siya motosiklo pa doon muli sila pinoyanan at ginigidol sa suspek na nagdaog kutsilyo o ginayong dunggab niya sa dugan ng maugang biktima ng busta sa pagkaangol na ginigida sa tambalan nito sa Mindiro Medical Center sa ginigida suspek na nagpagini sa kabulisan o nakawin na niya ang 13 pulganas na gingong sundan na maugang gigamit sa pagdunggab sa maugang biktima. Samtag sa Pikas Gabayin, sub-subo ang kapanya sa kapulisan sa pagbagay ng mga bypass operation. Inisadak ba sa Subo niya sa may barangay Bambaling, RPDO 7, hindi naman ang Bambaling position. Inusag sa kapaybass operation ng mga sa pagkasikop sa kapulisan sa news na durugista. Aga maog suspect sa gingalag alias Junjun o nagpuyo sa sagutag lugar na nagpasa sa kibong bypass operation. Makinigin pa din ang sulat sa pilaka adlaw aga pagbamalig ng legal na drugas din na kung sa mga dinakuan aga mga pinakiting ilunahag Cebu na muting magiging 30 gramos na mubalor kapin sa 204 mil pesos. On board sa patrol ang Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
17: Okay, salamat Radyo Juman Joseph Boscano sa imuhang report. Kinimbay na sad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 kinipasabot 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ana karindot ane kay dunay rose hip nga dunay ta aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magisuna mga naminaw ha kato mga coffee lovers nato. Kato mahigugmaon yun o kanang bitong naanad o pangapi, kaning kapiha maoy imna kay gawas nga nakapangapi ka o niya nakahatag pag yun o maayong binipisyo sa imuhang lawas. Ha? Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ang ato ang kape, aduna sa naisagol nga luya, dunay dulaw, or kaning niya nga duwaw mga kasama ha. O niya nakanindot anisad kasamang distor kay aduna ni siya ay Kamunggay, dunay Mangustin, dunay tapol nga Bisaya nga mais, aduna siya ay Bayabas ha. Adunay insulin plant, adunay stevia, nga may gapalami sa tuang kape. Aduna sa niya ay barley, dunay arabica, o niya adunay ginseng ha, ug uban pang mga prutas sa gutanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapa-abdik sa tuang panglawas. O sa makalahutay ta matag-adlaw na to nga panikay-sikay, kung kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, basta haplas ang isgutan ha, ayaw o galimot ha. Basta haplas gani, EXL Makabuhay Oil po ta ha. Kanang haplas, dunay kape, EXL, dunay po EXL nga haplas. So muna, tumakiksunan nga nangitang haplas para sa panakit sa tuang kalawasan. Ha, panakit sa kalawasan, panglalay sa mga lutahan, na mga panuhot, ha, palagputo ni ini, mga pagngulngol sa tuang nga makaunuran, haplasi gidayo na sa tuang EXL Makabuhay Oil mga kasama. O niya kay all-in-one may dalatanan, o niya skincare oil pagyod. Ana kanindot, ane kay mga haplas ka makasama, gawas nga malibyuhan ang panakit sa kalawasan o mawagtang ang mga panuhot. Mga haplas ka ni dili ka paakon o glamok, ha? Kay dili man makapaak nimo ang lamok ani una nga malayo ka sa sakit nga dengue kapakon og lamok ka sa mangnisto ha makasiguro ka nga dili ka makasakit og dengue kon kanunay ka nakahaplas labi na

do kay na makasakit tag dengue ana. Mayo usab ang ato ang hapla sa katol-katol sa panit pinakan sakit may mga mananap o gingon usab sa mga pangagod. Ana karindot ani kasamang nistor kay kun mang hapla sa gaani makasama. Adili ni siya parehas ubang haplas nga baho bitaw ang klases pagkahaplasa. Indot ni siyang gamiton kay humot siya nga klases haplasa. Dili ka mailhan nga nang haplas ka, ha? Mapalit ang atua nga EXL makabuhay nga kape. Iha og atua nga EXL makabuhay nga haplasa sa 360 Pharmacy. Diya sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o sa Cebu Drug Store sa Manalili Street. Uban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang yun, makita mo mga butika o pharmacies. Pangutana lang yun mo makasama kay naay uban nga nahutdan. Pero pangutana lang ha, EXL Makabuhay. Timani ang ngalan ha, naay Makabuhay or kanang EXL Makabuhay Coffee or EXL Makabuhay Uel ha. Okay, oniya si Chance sa Ladaga. Naminaw na to og Senator Bato. Shout out. Senator Bato man ang iyang Facebook. Dili po ni si Senator Bato de la Rosa tingali. Shout out kasama nga Benji sa mga teachers sa Lapu-Lapu City Central Elementary School nga nag-overtime karon kay nag-apa sa ilahang deadline. Kang Ma'am Jenly, Ma'am Cheryl og Ma'am Juliet, Ma'am Per og ni Ma'am Tena. Gikan ni Senator Bato. Oho! Mayong gabi sa to ang mga teachers nga nagpulaw ha. Ato mga maestra in town diha, ato mga maestro nga nagpulaw ha, nagtukaw in town. Karong mga orasa. Salamat sa pagpaminaw diha ha.

Unya si kasamang Carl Umiga kanunay nga naminaw na to karon, ha? Oy, naminaw sa di ay si kasamang Jumar. Naminaw may karon na sir, samtang nagbiyahe padulos Dumanhog. Shout out ko sa kumakauban nga sila si Emerson, Albert og si Rimby. Og sa tanan naminaw karon si yung programa. Agi ka ni kasamang Jumar, ha? Amay gabi ini mo diha kasamang Jumar. Oniya kanang naang kwa na gyud, ha? Kanang pahinay lang gyud dong, ha? Auna huna adong atong asawa dong puti pa kay pa adong Jumar. okay, atong hatagag pagtagad sa di makasama ha kay kaning niyang ato ang isgutanan, atong isgutan karon kay kaning nahitabo dito sa Leyte ba? Na bisag layo ra nito sa ato pero dito sud sa eskwelahan, ha, dito sa classroom pagyod ka sa mang nestor na hitabo kining ni ang maong insidentes pagpamusil, ha, so muna nga ang nahitabo ani kagani ang alas 9 pasados muntag, ha, dunay ongoing ang klase in town ka sa mang nestor unya unsa mang hitabo nga kana nakalit man og ka hugyaw ang mga tao ni kalit og ka kana bitaw na ang kagubot, ha, tungod kay dunay na musil mga sukin digpaminaw, ha, so nang ka mga more or less 40 god ka mga kapabuto ka sa mga listor, ha, so nang ka ng kadaghan unya ang kaning armas nga gigamit ang usa mga sukin digpaminaw pistola gyud kaning 9mm pistol. Ang usa 38 pero makapatay sa ni kasamang nisto. Ha? Asa man to ganya kasamang Gerald good gato bitong mga video ayaw lang og ipakita ni mga naong kay mga minor di edad ba pud in town. Kaning ni ang unsay kwan ani? Ha, kanang na ang dunay kani ilang mga naong. Ha, bikon ato ko nung ikuan ni kasamang Gerald we. Atong tan-aw ninyo guman ani atong tabukan ang pag-asa sa kay kuan sa tabukan ang pag-asa kay si Maninoy Vito in town na kuan in town sa og lai man panahon, umusta man tong lakats panahon.

0: Sabi ko na atong kano ni. Akani mo ni, mo ni ang katuntun sa pero katun sa classroom pag yun sila dong katumitang dunay usa nga nagsagitay dito sud. Ha kato sa man to na batoy kuan ani. Ha katong sa room pag yun ba. Na, okay kana kana kana kana kana. Na dunay kuan dito taon kato pagsagit sa mga estudyante pag buto-buto ka sa mga nisto. Ha kana kana kana kana. Ha kana kana. Grabiha, oy. Antrumas, mga bata. Grabe kayo.
1: Mama!
0: Sus!
2: Mama! Ato pa ito sa raportahan.
0: Grabiha, oy. Sus, pagkadagkos buto. Talunoy ito. Oh, sus. Ginoon ito. Sinyagitay ang mga estudyante, taon. Grabiha itong kuana, no? Pagkadagkos buto. Okay na, muna yung mga nangunan, ang gawas, taon, mga bata sa eskwilahan. Biha ng hitabua, no?
3: Gawas.
0: Ha? Kung saan man, naka-addo ka dito, Boss Loy, ha? May gabi, Boss Loloy. At doon magkas takloban, Boss Loy?
4: Hadi nga di.
0: Hasta mga maestra in town, ang hadlok, kaluoy, wait na. Naghilak ang ubang maestra town, ang uban ni. Eh. O tanawa, moni ang samaran town. Sus, grabiha, o tanawa mga estudyante, nag... Ang uban, wala na yung mga bagang uban town, importante nga makagawa sila. Nagipang kugos.
5: Lingkod lang, nilingkod sa kilingkuran.
0: Sus, mga babae, ang uban nga na, igo, di ay.
5: Kailangan ni kapok na doy, buhat yan, doy, buhat. Lingkod yan, lingkod.
0: O, gipalingkod.
5: Ano yung lahat, tangit. O, yun, lahat, paglaptik, yuan.
0: Sus, yung biha, tao.
5: Dawa, doy, makadi na ito, makadi.
0: Kaluis, mga bata. Hala, agoy na igos, tiil.
5: Pahin na yung nangin.
0: Sus, naigos, tiil, oh. May kinabot ang ambulansya kasamang ni Store Town. Uya ni mga bata, taon. Uy.
5: Ilugar daw, ane, di, oh. Dita, isad to.
0: Oh, na pa yung samay, kaya napaspas na nabot ang guan, ambulansya taon. Sa man yung mga bata ang...
5: Sir, ito sir, may igutil ito sir. Ani sir, sakay pa di.
0: O, di lagi, sakay ng katong mga angul in town, katong mga nasamaran. Sus, mga babae ni Kuban, oh.
5: Waray na nga da iba.
6: Waray na iba,
5: nga dara doon.
0: O, waray na iba. O, wala na ba'y lain, di ha? Waray na iba. May waray-waray man ila.
5: Amo to may dara doon pa, di may...
0: O, kanila na lahat. O, babae na po nang gigwa. Sus, sabiha, uy. Ang mga babae nga, kwan in town, mga samaran, gipang aswat, gipang... O, gipapagawas. Ito mga samaran, town. Pagawas mga estudyante nga gawas. Sus, kaluuya in town sa paminaw na ni, uy.
7: Ay, na, hindi na ha. Kalma na, kalma.
8: Ano pong dalagan?
0: Aboni, ang katong pag-surrender na.
9: Ito nga na kapagwakan.
0: Ay, ayaw lang na i-blur the guy sa man, Gerald, kaya di ba maklaro saan ang naong ano mata. Muni, ang pag-surrender, atong to ang kuan. Kani, ang usa sa mga suspect, ah.
9: Ay, sa ating bado.
0: Pag isang kamot.
9: Talikod.
0: Hukas ang sinina.
9: Ubuha tanan.
0: Ubuha. Muni, ang kuan.
10: Paglubas.
11: Pangalip.
9: Ulubuha lang itanan.
0: Sus.
9: Ubuha
0: tanan. Ubuha.
9: Pagubungan.
0: O, gipahubog. Pasunin, mauning usang nga suspect. Medyo yapis man kay glawas ka sa mang listo. Ha? Yapis kay glawas daw, no?
12: Captain Red.
0: Ha? Kaisuga ni mga bata, ano?
5: Dere pag-ubo-ubo at anan.
0: Isu kay mga bata agyo, dyan ang kao. Kanin ni Agudo, kay yapis anig lawas anin ni ang usaw.
5: Kailangin na yaw may datdara.
0: Ah, talikod, talikod.
5: Oo, sa ito. Naka ditong picture.
0: O, ito na, lingkod na siya. Ang usang ni suspect ni katong murag mo niya, katong 14 anyos. O? Oh, so mo niya, kakakuha na itong pagkuha nila taon. So kanin mo niya, ang pagdakop nila, o niya gisakay na sa patrol car sa pulis. Pero katong usang 15 anyos magkunoto, pero mura magdili 15 anyos kaya dako maglawas. Kudya pa intaw yung mga naangol, oh. Suswa na yung kasakyan. Akari, ang usan yung suspect dito, gikwan sa itabangag luok sa mga taga-BFP. Awag sa mga nistoro. Sus! Oh, gibakli dito nila, gidakop. Amo na ni. Dako maglawas, unya medyo taas man. Okay, okay, okay, kana sa kasamang sila, kana sa kana. Ito nawa, ha? Nawa kasamang Nestor, oh. Ha? Unya kini, 15 anyos kuno edad ani. Ha? Nya namay ni, kuan nga, murag di tingali na 15 anyos sila, oh. Kuan kay grabe man ka isog man. Ha? 15 anyos pa ba ni, mga minor di edad, baning ni ang mga kinaiyahas, mga bata. Ha? Pwede naman ni mga bata, kaya no, kani, oh. Ah, dako na maglawas ka sa mga resort at orang giblurred ang naong tungod kay minor di edad. Ha? Kining ni ang maong estudyante, mga sukindig paminaw. Apan, kanin ni ay, murag, amot ka ha, medyo, doon na tingali ni sila grupo-grupo or buguyon kay tupi palang gani. Daan niya ka sa mga resort, murag si Kim Jong-un ay tupi. An- ah, paguman og layog sa tuang ng mga taga-BFP, ha, ilang gipusasan mga sukindig paminaw, ha, kining niyang usa ka, usa sa mga suspects, ha, muning niyang usa, oh, katong 15 anyos kasamang nisto, ha, medyo dako, magkanisa mo, dako, glawas, ha, dili ka makatuong 15 anyos, ha, kaning niyang usa, kanya, mayro ba kuno magkuputog armas, ha, at tanawa, ito ko nung ipadayon kasamang Nestor, bay ko nung, ah, kasamang Gerald, ha? Tanawa, oh?
7: Ay, la, hindi na ha. Kalma na, kalma.
0: Oh, kalma, kalma. Huning usang nga suspect.
5: Sigit siya nga na kapag buhakan.
0: May gani kay ni Surinder, radayon po ng usa.
5: M-Eroy.
0: Sus, ang kuyaw ani, oh. Kanina, hadlok pa ni sila kay Kuan man.
5: Ay sa ating bari, pagdapam!
0: Oh, kanina, mauna na yung usa, oh. Ang katong 14 anyos. Oh. Oh, muna, ilahang nga gikuan.
7: Ang kasi, ang kasi, ang kasi.
0: Kukyaw ang ito, ha? Bataan, no? Oh, ayaw niyo pagkuna, ayaw niyo pagkulata, ha? Ayaw niyo pasakiti, ha? Kay, ha? Ayaw niyo pasakiti kay delikado kayo o ipatawag mo sa ICC. Oh, tanawa, ha? Patawag niyo mo sa ICC na. Ha, maka... Oh, gikuan ni murag taga citizen arrest ng gihimo ani nila. Oh, tanawa sus lebiha. Way mga kahadlok ni mga bata. So tingali basig ni apil ni aning mga grupo-grupo or dunay mga ganggang bakaha. Ha, nga giapila ni ang mga bata nya nganong isog man kaayo nga ha? Grabe ka isog man. Ha? Grabe ka isog mga sukindig paminaw. Kini na, doon na magdi sila yung mga picture gani nga. Ha, silang doon ha? Ha, ilaha ba ginindo ang picture kasama Gerald? Dili ni siya AI. Doon na yung mga picture na silang doon nga nagunit og armas. Ha, dili ni AI ning niyang picture ha? Kaya nga naman nakagunit manig armas ning usaka minor di edad. Ha, kaning 14 anyos unya. Muni tan-aon kay kining armasa, armas ba ni niya sa iyahang iyaan nga pulis nga mo'y gigamit sa pagpamusil? Ha? Kay pananglitan kung kaning armasa sa may dula-dulaan ng armasa or dili ng dulaan. Ha? Kay pananglitag matinood ng armasa niya mo po nagigamit sa pagpamusil niya mo nagi kuha niya sa ato pa gitugutan na niya siyang iyaan nga makadadalag armas kung maohon. Ha? Kay no naman sila'y picture nga duha nga nakuha nga nagsilpi-silpi pa silang duha. Ha, nga dunay armas gipakita. Pastan ni mga bata, ano? Ha? Noon, lahi man sa dog, kanang naang taras ning mga waray kasamang nistor. Ha? O, tanawa, ano? Silpi sila nga naay, kuhan? Naay armas. Silang duwa, gipakita pas kamera. Nga dunay armas silang duwa. Ha? Kuyawa ning mga bata, ano? Amot lang baka, ugwa baka ni manuyop sila. Adunay video akaron tawta una na kasaman Gerald ha. Adunay video ro at ipakita ron diha nga kana na maka ngunta nga grabe di ay ha kanang naa nga mga bansay na kina kayo ni nga musil day sila. Ang kini bahina sad makasama tud ganato sa DTX 500 ha. Ang DTX 500 mga kasama champion kini nga protection kada ni 1.3 million orak units ng antioxidants. Pigtibo kini panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuang DTX 500 may sumakisuna mga pinanggantig paminaw nga adunay taas og cholesterol, taas og blood sugar unya taas og dugo ha. Kato mga high blood na to nga makaigsunan ayaw na ninyog padugaya ha. Inom ta kanunay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama ay sabi niya sa kandong dunay mga fatty liver disease. Ha? Ama na to ang fatty liver disease, cardiovascular disease. Ito magigsunan nga adunay problema sa kidney disease. Ha? Kaya gabala ka ha, mag-tumarta sa DTX 500. Onya, ato sang i-check makasama ato ang lakat sa panahon. Kaya diyan na nakasanbay sa Picas Linya, si Sir Manny John Agbay, mga kasama sa da. Kaya ato ang asutaw ng lakat sa panahon. Sir Manny John, may gabi live taron sa DYHP Remen Cebu. Yung makauban si kasamang Benji. Kumusta sir? Unsay latest ato ang lakat sa panahon karong mga orasa.
1: Yes sir, may gabi sad og simuhang mga sugintig paminaw. Makunin ato ang latest with update para sa itong ibantayan nga bagyo nga si Typhoon Francisco. Ang bagyong Francisco, mas nikusog pa kini og karon o sa naka-support typhoon.
0: Mm-hmm.
1: Og as of 10 PM gani ha, ang location na ning sentro sa support typhoon nga si Francisco, kay nasigpatan kini base sa tarang available na ito nga data nga naasa 440 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Kining si Super Typhoon Francisco nagdala sa hangin nga mabutog na 85 km per hour tul sa sentro o gastinis nga mabutog 230 km per hour. Kini nagalihok pa west-northwest sa kakusgon nga 15 km per hour. O sa pagkaroon, natay gipasaka nga tropical cyclone wind signal number 1 mostly din sa may Batanes area, northeastern portion sa Cagayan. Apil na ang eastern portion sa Babuyan Islands. O gawas ani, wala na ilaing signal sa asang parte sa itong nasod. So, karon wala na siya direct effect sa tuwa or less and less likely yung landfall scenario bisang asang parte sa itong nasod. So, nonetheless, pwede niyang hatapon kining habagat o kining southwest monsoon. Nga mo nagdalag mga pag-ulan din sa may western section sa itong nasod, especially din sa may Palawan o sa may western Visayas. Samtang din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibuk Visayas, timakas natin ito diri. Kung nag-umun nga kalimitan, nga ni mga katag-katag ng mga pulan o mga panagdong kilat, yung mga ni Southwest Monsoon, nga ginhans ni Super Typhoon Francisco. So, posibleng niya po ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding din sa Metro Cebu, labi na ko ng mga kalit-kalit na mapagbundak sa ulan. Samtang hinay nga doon nasa kasarangan ng hangin nga nagagikan, sa bagatang kasadpan ang mukla sa labi, din sa Tibuk Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan. Malinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. So far, wala tayong issue ng gill warning para sagasa sa party sa tuwang Visayas. Temperatura karong adlaw nag-range kikan sa 26 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito ugma din sa Metro Cebu. alas 5:24 sa Bundag. Kung wala na itong latest with update, kinisiman na siya nagbahay, maayang gabi.
0: Sir, mani dyan, na gano'n sa mugawas kanini ang maong Bagyos Francisco, sir. Pasalamat noon ta kay Juan sa Mulanful, sir.
1: Sa Biyernes sa Bundag or sa Punto, sir.
0: Uy, dugay-dugay pa di ay, no? Pero dili ni siya ang iyahan truck, sir. Away kausaban, so dili gid sa Mulanful or doon ay tendency nga or chances nga makalanful sa tumoy dito sa Luzon?
1: Wala, sir.
0: Ah, wala.
1: Chance na iyahang landfall scenario sa asang party sa Nasod.
0: So maayo hinoon, kesos grabe, raba ni Monique Kuyaw, sir ba? Makalanful kay Super Typhoon, raba? So at least, wala ay chance nga Mulanful siya.
1: Yes, sir. Wala ba?
0: So kaning ato ang nasinati diris ato sa sugbong pagulan-ulan unsa man sa kuanya po ni
1: habagat.
0: So kani sa gawas aning maong bagyo wala tay gi-monitor nga LPA gawas sa par, sir.
1: Actually natay gi-monitor karon sa na LPA set nga nagawas sa par. So far na siya da concern sa pod nga may mo sa kabagyo. Pero ang basic ang mga forecast murag dili ra siya kasulod sa to Philippine area of responsibility.
0: Okay, maayo hinoon, sir. So kaning ni wala ra tay kuyo kay uban ko nang utana nga kuan sa mani nga kuan na ba ni kay ulan-ulan naman ta kaning na sinatag ulan diri ba sa ato so pero kaning atong pag masinati nga pag-ulan ron, sir, sa mani ang ayan maning ikabalaka sa mga kasapaan no kati mga major nga mga sapa nato diri Sugbo kay aron ang pag-backwit sa mga dapli sapa in town.
1: Dili ra sa ang wala tay ang kabulakan no kay mostly affected ning southwest monsoon or habagat diri sa may southern portion sa Negros Island diri sa may Antique area and Palawan o Occidental Mindoro din sa Metro Cebu wala tay ang kabulakan mga nantay mga pag-ulan pero di ni sa ingon nga magdugay.
0: Sige, salamat kay Sir Manny John, may gabi ini mo. Okay, mo to magkasama hagikan sa pag-asamaktan. DOST Visayas sa Manijan Agbay at ang natong update na kabayan sa lakat sa panahon. Sanbay lang sa magkasama, balik ta karoon to duman sa mga importante kayo. Alas 11:27 na sa gabi.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Momshie!
5: Angelique!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat. Grabe sa

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Jolly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ato ang attack na alas 11:46 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabiona. Alas sige, sayaw-sayaw lang usaha, ayaw lang sa mug katulog ha. Aduka-duka lang sa mud nya ilan sa katulog kay. Ah kada ko yugi ko niyo dire duyog ta onya kdungan ratag katulog ka sa magnistor. Ah alas 12 ha. Aon niya si Ruel Ratelia. Ah, naminaw sa nato karon ha. Aon niya si Ratsunin na muraman og naminaw sa nato de si Ratsunin na may gabiin ni mo dia ha. Aon niya si Ruhilio di saman ni? Adigino. Adihino ha. Hindi na sana inuli pinatay sana yung dalawa. Oh. Ayaw po taon kay ganyan ng patio na ipatawag mong Layla di Limag ni Trillianes. Kaning niya, tuning ko anon ha, kay tuning hatagag pagtagad sad kay ang uban nga mga eskwilahan, aduna na may kanang na ang gate ka sa mga nistor, no? Murag kasagaran na yun. Kasagaran sa mga eskwilahan, aduna na may mga gate. Onya duna naman gay na mga security guard nga naka-duty diha. So karon tungod ani nga hitabo murag makaingon na nga panahon na kasamang nestor nga istrikto na gyud. Istriktohon ang pagpasulod sa mga bata, ilabi nag mga lalaki kasamang nestor pasod sa eskwelahan. Agaling kay maglinya pod agwayno nya pananglitan usara ka buok ang mukuan ba usara ka buok ang mutsek sa bag. Angano mga nakasulod man ng armas. Ha, ngano nakasulod man ng armas, dito sa dyante kay usahay, dili ramagod mo rikisa nang naang guard sa gate sa eskwilahan, dili ramotsek sa bag. Ha, di ramotsek sa hawak dito, importante, makasulod. So, kaning ni panahon na tingali, o niya, og mingon ta nga, damay raman ang mga security personnel sa eskwilahan. Mauni tanahon, mauni tunan sa tuang DepEd, ha, magkinahanglan ba nga magdugang sila og tao or kaning atua nga mga ROTC? Ha, kaning atua mga ROTC sa high school or mag-request silag tanod? Ha, mag-request silag tanod ka sa mga nistor para nga maoy mo check yun sa mga bag sa hawak sa mga estudyante. Ilabi na kung mga lalaki. Ha, unya labi na o kadudahan nga mga reports o duna na mga records. Kapila nagipatawag sa principal's office. Kapila nagipatawag ilang maginikanan mo ni mga bantayan. Ha? Kay sunang kaning kangilo nga paminaon. Aning niya o niya ikaw ba nga ginikanan ka waka nagdahom nga usas imo mga anak na angol dito sa eskwelahan. Kay naamong mga sukin dig paminaw aning ha? Pinuhatan aning duha nga napataka arag pamusin. Gikuan magkukuno sila kanang gibuli kasamang nisto. Gibuli sila, mutingali, og gibuli ba ni kay tungod aning kabati niyag tope or unsang Haka nang naang unsa kahay na sukan aning ni Ando ha? Gibuli ba or kanang naang basi po o gisunlog magbabay ba sila po gasamang nisto? Kaya kasagaran na ba sa mga nangaangol mga babay? Ha? Kasagaran sa mga naangol unya kani kay mga minor di edad pa man. Ha? Sumuna nga kaning ni ang mga minor di edad wala man ni sila'y criminal liability kasamang nisto. Na tungod kay minor di edad lagi. Giprotektahan sa balaod nga dili mga sukin di paminaw pwedeng pasaka ag kasong kriminal kining ni ang mga bata. Ha? Ilabi pa og 15 anyos paubos. Oh. So kining 15 anyos paubos. Ha? Dili sila pwedeng kasuhan kasamang nisor o kasong kriminal. Muna nga si Senador Rubin Padilla. Ha? Og napasar pa tong iyahang gisugyot nga balaod nun nga iluwer ang edad mga sukintig pamina sa criminal liabilities mga bata nga dos 10 anyos kaning duha nga preso unta ni. Ha? Kaning duha pero karon gihold sila under protection sa DSWD. Kining duha ka mga minor di edad. So, Senador Rubin Padilla, dunay punto unta ni adtong iyahang pagduso sa balaod noon. Pero, ibabagan man to sa mga nagpaila nga mga ha, maayong laki, lagi kuno, mga sukin, di paminaw, maayong babae, dahil kay mga babae man ni mga senador. O, una, usa nga mga ni supak adtong ka, Senador Rubin Padilla nga balaod noon, si Senador Risa Ontiveros. Aday ni react po dayo si Laila di Lima. At tanawa ragunao, kaning ni Anduha, kamanga kauban, barkada, o niya basig kauban sa Nisa, ilang grupo kasamang Nestor. Ha? At tanawa. So, dunay armas, gipost mga sukin, o sa manig, gipost sa Facebook or gibutang sa ilang group chat nganong nigawas man ning mao nga picture pero unsa man imong tan-aw kasamang Gerald dili ni edited gani mo picture ha kaya tan-aw oh nga kaning ni ang mao nga picture gagunit silag armas kasamang Nestor ha gagunit silag armas unya kinsa man ning mga armas nganong duna man sila mga armas pero una gyud nato anang mabasa na maginikanan. Unsa man ang maginikanan, ay kung ingna nga ang maginikanan, ani wagyog kahibalo nga doon na sila'y mga kadaladala baka nag-armas, unsa man ilang anak, ni-report na bas police ang mga inahan ani, kaya nabay mga anak po nga di mo tuog ginikanan. Na yung mga anak nga kanang naa nga di mo tuog ginikanan. So muna, ang maginikanan ani, muna nga balik ya punta ni, kaya uban raba, uban nga maginikanan, may ngon, unsa man lang pagdudlo sa maestra. Kaning yun ining kaning responsibilidad dili baya ni kanang naang responsibilidad regyot sa mga maestra ang ginikanan koy dako kay papel mga sukin dig paminaw ha pero mo lagi na nga kanang balaod nato karon na kanang naang sa mga minors ba ha nga protektahan sila pag-ayo kasamang Nestor ha kuana kanang naang ipaamen na ni Senador Rubin Padilla pero wala na ha wala na amen tungod kay dili mo sugot ha kay kana kuno 10 anyos wa pa kuno ibuot na ah karon oh bisan ibutang ta lang og duingon mo nga sige kana 10 anyos dili lang ari lang tas mga 12 anyos okay ha kay kani 14 anyos 15 anyos naman ni eh. Kaning duha mga sukin dig paminaw. Ha? So muna nga kanang naang liliyo ni og bali kay sus. Kani grupo-grupo dagway ni unya mas may ipadrug test ni. Kaning duha ipadrug test kay basig nagsyabo ning duha. Mga basig mga adik ning mga bataa kasamang Nestor. Pero doon naman to'y video kasamang Gerald. Unsa man to tinuod to nga nag-practice-practice kuno og firing-firing kaning usaan ni. Ha? Kaning usa ay kani ang kani ay kani katong 15 anyos ba nga nindot og topi kasamang Nestor ha Kani.
11: Straight to the point.
10: Ah? Ah, tanawa oh. May mang mo firing dai kasamang ki. Ah, tanawa oh. Oh. Unya kan ni unsa man ni 15 anyos paning lihoka. Oh, tanawa. Oh, tanawa oh. Og tinuod ba ni kaniya mo ni ato ipakwas kapulisan nga unsa man ni tinuod ni nga kani nagpiring-firing mao ni ang katong 15 anyos or dili kayno do na may kwano pero dili dagoy mao kay mura man og kanang idara na ning pormaha kasaman sira medyo kuan naman ni kanang naa nga medyo gulang-gulang naman ni mo na dagan ingon nga di dagoy na 15 anyos oy ha no kani ba mao man kuno tungto sa video be kuno ba tanawa mo ni ang 38 niya. Oh. Asa man ton sa kuan? Asa ton kanto ibalik sa kuan? Kana. Tanaw ho, nag-firing-firing ba no? Tanaw ho? Oh, may bang mo atras-atras kasamang mistor, ha? Oh, may bang mo atras-atras abanti mo ramang sa maninoy burdok po ni Tuhan. Ah, sa tanaw ha, Moni, ang kuan taon? Moniya, kanang naang ato nang kuano na kay unsa man ni siya? Pwede di ay unsa muna atong klarohon, tinuod ba nga minor de edad? Ha, tinuod ba ni nga minor de edad? O niya kato nga video nga dunay firing, tinuod ba to nga mauto? Ngano pwede na din aton nag firing ng minor de edad? Ha, kung pananglitan tinuod man to. Kaduwa kaning usang 14 anyos. Dunay iyaan matud pang pulis. Ha? Doon na iyaan nga police, woman. Ha? O niya, maoy gigamit nga armas. Asa man di ay na yung maong pulisa? Pwede niya gisifty ng iyahang armas? O niya, nga naman nga doon naman ni armas, ato pag ka ng armasa, gihulam-hulaman, ana. Ha? Di man kumutuo o ganang, di kumutuo o first time pa nakagunit og armas ni mga bata, ah. Ha? Kaya nga nung wakman mahadlok. Sa to pa, dugay na ni nagkupot og armas, nga naman nga wakman ni masumpo dayon. Kuyawa aning ni mga bata, ano? Mahinautang nga di ni madaghan ng klases mga utok sa mga bata, ingon ani. Okay, kanila may na, oh. Oh, tanawa, no, Moni, doon na pag-idi ay sila'y uy, murag, nag-firing gina ko yung tinuod kay, no, kanang naang iyahang, sa iyahang earphone bitaw, nga gibutang anak ka sa Manziraldo, mura man na o kanang gamiton para sa firing, para dili ka mo, sakit ni mundugan mo, mubagting ang kanang inigbuto sa armas. Ha? Kaning sininaa, maupon ni ang sinina, nga gigamit, sa man ni, edited ni, or dili? AI, say good AI, murag di man sa kaka, gawas lang ang mga technician o kanin suwito giyod sa kuan. Para sa man Gerald nila, sa mga nerves, ha, kanang na ang kuan, makailag iya ay bagdili. Kaya, o sa mani mo na yung iyaan? Amo na yung iyaan nga pulis? Unya nga naman nga mura man og doon na lagi sa kuan sa Dirisyan Dunggan. Asam ni sila gikan, ane gikan ni nag-firing? Ha? Kuyawa anig maunog, kaning iyaan gusto tingali niyang himuong pulis ning niyang bataa. Kaya problema na, nindot ng himuong pulis, pero yun anang minor di edad niya, tudluan ni mo o firing-firing, tudluan ni mo o pagdaladalag armas, matarwa nakas, may pangutok, anak ma'am, kung tinuod, manggaling na. Ah, tanawa ha? Nga, kanana ang kuan ba? Praktisa ni mo ng bata, nga kanagong bata, mismo ganit ng pulis, ipa, ubos ganit ka nas neuro, kay dili pwede nga, kanang na ang wa ka makaagi og neuro, kay na may init og ulo. Ha, init og ulo, dali nga masuko, dali nga, niya, og palitan, kada suko nilang nimo, abe kina kay armas, bunot ka, pusil da yun. Ha? So, tanawa, minor di edad man eh. O niya muna yan, silfi pa kaning sininaa nga iyaha nga gisuot kauban ng iyang iyaang pulis Mao ni ang kadtong tuas ang gisuot gahapon aganiha. Katubang pagpamusil niya kasamang Nestor. Unsa dagway ni sinina? Mao dagway ni ilang uniform sa piring ha? Abasi og ganang hilig ni mo tanaw og katong ang salida ni Cardo sa una nga Cardo Dalisay ba ang probinsyano. At tanaw ano tanaw ang sinina mo gyud sinina agyod amon sinina ang katonto ang nagsilfi sila sa iyang iyaan nga pulis. Basig mo to yang iyaan baka ha, no? No, mo ni sinaw, tanawa ang antatak sa manjiral. Unsan ni tatak, aki? Mo na gawin ni ang kwan silang grupo, na gawin ni? Mo na gawin ni ang kanang naangalan silang grupo, KMFD. Sama na, KMFD, yun sa may meaning, anak, tingali. Akin ni Bayan Asad, magkasamatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama, may kinaan sa magigsunaw mga pinanggandig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. Ayon niya, kanang naa nga dunay diabetes, katoy mga diabetikon kasamang ni Snor. Ayon nagpasagdi, inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama, palitan diabetikon ka o dunay kailan dunay diabetes, ing napaimna o gatulo kada adlaw, o sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Onya ang pananglitan pang maintenance lang, pwede ra og duha usas buntag usas sa hapon o usas gabi. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan ni sa daghan nga mga studies ug sa medical doctors usa high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Pwede na kanindot sa tuang nga produkto kasamang ki kay certified ill-seal Indonesia. Aron malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit diri sa Sibudok Building na agi di amana ka Sibudok Hospital ino nimong guardya asa manang clinic sa Life Extension tudluan ka mapalit dia ang Life Extension Clinic ania dito sa Consolacion na asa atbang sa Jollibee sa Consolacion padung kasud sa merkado ana adiha makasama ha. Anadiha ang ilahang clinic dito sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapat sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama nagtanya kusab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Kanang na ang KMFD kasamang Benzi ang pasabot ana kung maigo finish dayon ha. Amao tingali kasama asi kasamang Lianis Caballes Aida naminaw sa dato asi kasamang Mac E sani ihit onya blows sa arms mukhang nanimo kasama ha mayday mo butang-butang ni siya o kanang naang kuan meaning aning ni ang KMFD ha pareha sa partner sayaw kung anak edad og 10 na firing na kay iyang papa Kapitan Swat gipasabot sa diyang papa unsay gamit og kalma man sad na partner sayaw ako anak basta kalmado hoy nani niya panindita kanang laki kasama dili man tanan parehog utok good town kasama nga Iglesia Ariel Villaver naminaw na to sige kunog tanaw og salidang probinsyano ning mga bataa lagi town kasama ang Glinda Masong Lagos. Pag tanan na minaw, oy, si Kwan sa dia, ito'y mali, ha, tanghiyan. Nasa konsulasyon, na minaw sa nato, may gabi inyo dia, ito'y, ha. Kaya, wala naman tayo, igong oras, mga kasama, sa pagkakasama sa tuwang tulumanon. At dugma po na lang sad, ha. Alamat kayo ninyo. Tanggalan na lang, sige natin kong pwersa sa DYHP Arimen Cebu. At o station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaman rin sa master control, kasamang Kisos Minya, kasamang Nestor Humisilio, respikas lawa, kasamang Gerald Albiosa. Alan Tado, Liber Atis, Rubil Buiser, o si Rumyap, at makaubanan dito sa transmitter site. Patuloy niyo, boss, nga lagat sa kahinan yung radio man. Benji Olpos Tanghian, ang manamilit yung plagis pag-ingon, ang Diyos, magauban ka na itong tanan. At tanan dapat ito sa nang panahon, Tatak RMN.
12: Straight to the point.
13: Happy Fiesta!
12: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka?

0: Madala nyo, boss, nga lagad sa kahina nyong radio man. Abenze olpos tanghian ang manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanat. At anong dapat yung sanang panahon, tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka?

0: panyawan nga magsige na lang tagkaon. Bitaw, angay usad tang magkaton sa pagpananom. Sa ato mga suki ng tigpaminaw sa itong programa, ang kasika sa kabuntagon, mangutana ko ninyo mga kapanyawan. Gusto ba mo og halang? Gusto ba mo butangan og sili, kulikot ang inyong pagkaon? Di man tanan nato gusto og halang, gusto butangan og sili, kulikot ang atong sudan o pagkaon. Apan ang sili, kulikot mga kapanyawan, gamay-gamay lang ni. Halang-halang lang ni. Apan, daghan usab di ay kini og benepisyo sa atong lawas. O makatabang sab ka nato, nga makakwarta ta. Nindot sab inegosyo, di ba? Tag-ano na ko mga kapanyawan, sa atong mga naminaw karon, aduna na mo'y tanom nga mga silikulikot din ha sa inyo, ano? O kundi man gani sa inyong silingan. Bitaw, kay kinimanggong tanom nga silikulikot mga kapanyawan, mutubo ramang good ni bisan asa, bisan kanusa, o bisan unsa pa ang klima o season, mabugnaw man o init ang temperatura. O tungod kay mutubo man kini bisan asa, mas angay tang magkaton sa pagtanom ni ini, aron dili ta makakita o away sa atong silingan mga kapanyawan. Kini na ba makakita ta og tanom sa silikulikot, unya daghan kaayog bunga, maagni tag panguha oy unya doon na narabay mga CCTV sa palibot makitantas tag iya nga nailae nga nanguha sa iyahang silikulikot ala sa may atong buhaton oh, managa na lang taan eh naga lang tag paspas masakpan ta mawayan pata kuyaw mabarangay pata diba maon na magkaton tag tanom og silikulikot mga kapanyawan aron ko magkinahanglan ta ni ini makakuha rata sa atong tugkaran, atong kaugalingong tugkaran. Unsa man di ay ang mga pamaagi sa pagtanom o silikulikot, Radyo Man Marisa. Dali ra mga kapanyawan, kung masunod na tugtarong ang mga steps o guide sa pagtanom na ining klase sa sili, nga nailan usab nga siling labuyo, sakto mo mga kapanyawan, daghag klase ang sili. Doon ay kulikot o labuyo, doon na sa'y siling at sal, sili espada, o guban pang tawag sa sili. Apan garong adlawa, hinay-hinay lang una ta mga kapanyawan. Nung atong unahon, ang sili kulikot. Atong sayran ang mga step-by-step nga ang himuon mga kapanyawan sa pagtanom o sili kulikot. Human lang nini mga pahinomdom.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Si Ami Pakara, nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Apan may gamit sa sediment oil na ulian.
3: Kadlaw na magpadala na ang tao kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan. Nga grabe ka tuwad na ko, sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na siya sakit akong tiyan. Praise God, kinaulian. Diyo ko as in tinuod good siya, sir. I am DJ Molly. Ami Duyag Pakara at ang Radio Risda Pagadian.
1: Said Health Report.
4: Sabay ang imuhang gipati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol ay set panyawan capsule with garlic na kung ikatapang nimo. Produkto kini sa said marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang kipamati sa tong kalawasan. Ayaw antusa ang imuhang sakit. Tumada yun sa said panyawan with garlic ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon. Bawal gyud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said marketing incorporated. Kini si Ate Press.

0: Sir Rick B. ug Sir John, alag sa Hugyawan sa Sipanyawan.
1: Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan na po ng ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod ka na ito sa mayang kabubutong sa said marketing. Ano yan na po ang kining atong 10 minutos nga tulumanon karon nga maghatag og impormasyon. Kaalam og hibalo aron na kitang tanan makaangkon sa mas mayong kalawasan. And of course, inubanan gyapon na ito ang ato ang partner sa itong health nga maghatag ka na itong paghubad sa mga kaayuhan, mga pagtabang nga makitang tanan maka ila o baka mahubad niya ang mga klase-klaseng mga problema sa panglawas and bataga ang tagiya, no, kung sa itong mga maayong pagabuhaton. Sama sa nandan, Sir John, maayong adlaw niya kanimo, sir.
2: Yes, maayong adlaw ni muda si Rick, no. Tara na itong mga tipo binaw. Kung sa kamo talaga.
1: Thank you kayo sa kaigayunan once again nga nagkauban kita. Matud pa, Sir John, nagtaas ang mga problema karon sa mga kaisunan na ito. Ilabi na ganyan kaning pagsaka sa sugar level. Magali kay ang tuang said marketing kay nakaangkon og pagtubag niya na. Basta diabetes gali ang problema igsuon, ang pagtubag niya na kaning ginatawag na itong said panyawan plus mangustin. Kay ang mangustin og ang panyawan nga herbal, agimugna ginagtuyo sa said marketing para makatabang sa mga diabetiko na itong mga kaigsunan. Mao nang karong adlaw, pag-aisgutan na ito kining usa sa mga matang sa problema, no, sa ito ang panglawas. Kaning ginatawag na ito, Sir John, nga insulin resistance. Masa kanin ka metabolic nga kondisyon diin ang cellula sa ito ang lawas, no, sa ito mga kaunuran, sa tambok na ito o baka sa ito mga atay, dili na mutubag o tarong sa insulin, no, o dili makasuyop o glucose nga gikan sa itong mga dugo or kinatawag na itong asukar. Meaning to say nga aduna na yung problema, no, ang sobrang asukar sa itong lawas, dili na niya, kibali ang itong insulin, dili niya na mapungan ang pagsobra sa asukar sa itong kalawasan. Kini mapugos ang atuang pancreas nga maghimo og daghang insulin aron na makatabang kini sa glucose ug makasulod kini sa mga cellula. Ang problema mga igalagison kung sulabihan na kay kadaghan, no, daghan kaayo ang problema nga posibleng mahitabo kanato. Ilabi na gyud kaning mulaging giningon nga pagtaas ato ang sugar level. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato una ang kining ginatawag nato nga problema sa pagtaas sa sugar level sa lawas. Una atong isgutan na unsa man dayon ang ginatawag natong insulin resistance. Nganong mo-resist ang ato ang lawas sa insulin nga supposedly dapat ang insulin di ba mutabang muntana siya para pagpugong sa pagtaas sa sugar level. At kung nung ipahibalo o ipailaila sa itong mga kaisuunan, kung unsan ning insulin, unsan yung siya nga klaseng kanyang ginatawag na itong hormones sa itong lawas o nganong sahay mahimo mang resistant ang itong kalawasan ni ini. Sir John, go ahead.
2: Kala, Sir Rick, no? Ang insulin, Sir Rick, normal na siyang hormone sa lawas, no? So, importante kayo na siya din sa katong pagkontrolar sa level sa sugar, no, sa ato ang blood. Ang trabaho ni Ana is katong muna siya ipigsilhig, no, kung adunay bayubay, nagantag na kaon karon pa rin ito, katong sugar, no, na kung na-convert na siya into glucose, ang katong glucose ato na nga naglutaw-lutaw din na sa ito ang bloodstream, no, na kaunon sa tungunod. Pag aduna ka ng sugra ni Ana, no, kay kamay lang may kaon sa tungunod, no, kung nabaw na pag at-rest, no, at-rest, meaning kanang wala kayo ginabuhat. So, kanang sobrang sugar, ingon ang utok na ito sa pancreas na pancreas pag-release na o insulin. So, kanang insulin, hormone na siya na gikan sa pancreas, na which ang trabaho niya na katong pagsilhig, no, paghipo sa kanang mga blood sugar o katong ginatawag na ito na glucose, no, din na sa itong bloodstream. Padulong dito sa storage, no, ang ato ang atay. So, yan ang siligo na nagunan dito, padulong ang katong sobrang sugar. Karon sa insulin resistance mong blood cell, no, kani siya na terminology sa kuang pagpana, sa kuang siguro mga 15 years na ko sa medical. Ang pag-una ko siya na imamat, no, tungod kay usa na siya sa mga bagong paghunahuna ba na gitanaw kung giyon sa ang sa ka-diabetes, no, kapag kanaganing gikan ang proseso niya gikan sa wala pa diabetes ngadto sa padulong sa full blown diabetes mellitus mo di ay na, no, sa insulin resistance. Ang insulin mangkot pag once nga ko tay ang tao grabe siya mukha, no, daghan siya kinakaon.

0: wala siya igong activity sa red. Ang makita mo di ay is ang pancreas magsigi siya produce og insulin, no? Siya produce og insulin. Aron nga, katong sobrang asukal nga, galutaw-lutaw, kaya gitong masilihig, no? Kaya marang normal na coping mechanism sa lawas, no? Yung mekanismo na paglagang sukal, dili ginagamit sa lawas, kasi kinahanglan emergency. So, ato nang ipuson, no? So, ang may tabo, ang utok sige ngon, nagandit asukal pancreas, sige, pagbuhat pag insulin. So, sige buhat og insulin hangtod sa ang atong lawas mismo, no? Dili na siya mawala tong niyahang pagkasensitibo. So, imbis nga mukaon siya sugar, no, mawataan na siya og ang sabitawag niya na magkaroon siya resistance, no? Dili na siya madudlan sa insulin. So, ano itabo is nagdutaw-lutaw na ang insulin din na sa imuang bloodstream, no? Na wala aduna na siya ay ito ko, ang hormone ng insulin sa rin, maliban sa tigsilig, sa sukar, no? Makakos po na siya lain-lain ng mga symptom sa lawas. Ngunang mo, release na po ang hiyanong lang utok na, uy, dugkatagan na kahit insulin. Release na po ng dugkatagun. So, nuha na siya ng performance na magbangga na siya si Rick na muna siya hinungdan sa pagkontrol sa sugar sa atong lawas.
1: And speaking of taas ka sugar, ang usa sa mga ginatawag na nga sintomas, Roba, no? Para mahibulo. Okay, kanina bang sana, kanang taas ka sugar, kasagara ani, wala kay sintomas nga makita sa sinugdanan. No, apa na doon yung mga, you know, makita na to sa itong mga lawas, so, baka itong ginatawag nga mga ginagmay nga mga sintomas sa pagpangihi kada gabi, no, usually yun mga 2 to 3 times every night, especially kung dili na makontrol sa imong kidney ang asukar. And aside niya na kaning ginatawag na acanthosis nigricans, mao kani siyang mga itong bitaw nga mga parts, mga folds, no, kaning mga panit na to nga mga mapilo sama sa liog, sa ilok o baka sa mga singit nga usa kani sa pinakaklaro nga timailhan sa buot pasabot taas kay kag insulin sa imong kalawasan. Ngano man sir John, so may, you know, matawag na to nga reason nganong aduna may pagpakita sa ginatawag na to acanthosis nigricans sa ato ang panit nganong magito man kana siya sir John.
0: Kana sir Rick, no, ang insulin mangkot makapromote na siya inflammation, no. So pagwas nga aduna inflammation sa imong lawas, isa na sa ditong pag swelling, redness o later on darkening of the skin, no. So once nga ganyan, ato ang mga medical pag makabalugyot siya nga adunay insulin resistance ang tao, no, na pwedeng high risk, no, sa increased blood sugar o high at risk siya sa pre-diabetes or diabetes if makakita sila of inflammation. Like example, kaning ginatawag na itong acanthosis nigricans, yun yung mga itong-itong na spots, no? Example, kaning sa liog, no? Kasagara, kaning, di ba, makita tag ka ng chabi-chabi-chabi, no? Or kaning mga dagko. Ay, sa kaning itong kailang diri, yung itong ilahang dagko, ay, wala kong itong ang diri, ang naong diri, no? Ang kanilang mga siko, ang ilang mga singit, ang ilang mga ilok, no? So, kana siya, no? Sa week, no? Sa tanong nga itong minaw, no? Isa na sa mga signs, no, kung bantayan na ito, kanan, no, aduna na yung ginatawag na insulin resistance, aduna na yung inflammatory response, no, na basim taas kayo ang sugar sa isang tao.
1: May galing kayo ang SED Marketing, Sir John, aduna na yung pagtabang ka na ito, kanyang ginatawag na itong SED Panyawan with Mangustine or kanyang SED Panyawan Plus. Maukin niya ang kapsula ay suon nga napamatundaan nga makatabang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas, pinagi sa pait nga sangkap sa panyawan nga herb. And of course, napamatundaan po nga pinagi usab sa pagtabang sa mangustin, kana mga itom-itom nato sa itong mga kapanitan, labi na kung kita doon ay taas ng sugar level, medyo mapakubsa na ito. No? And at the same time, makatabang po na sa ito ang skin. Nga mamahimo siyang moisturized and of course, doon ay insaktong ginatawag na ito nga pagka-color ni ini. Bueno, Sir John, salamat gyapon sa kahigayon ng kauban kita ni ining adlaw. And of course, para sa itong mga kaisunan diha nga nagapaminaw karon, ang atong topic alang nining atong hugyawan mo kining mga insulin resistance, no? O kung ang topic nato is kaning insulin resistance o ang mga epekto nini sa itong mga kalawasan. Sir John, salamat kaayo.
0: Yes, salamat kay Sir Rick. Sa another chance ako na punta, padayon pag-iapon sila sa pagsabay-bay na nagpunta.
1: Sa ato mga kaisunan diyan nga dunay mga problema sa panglawas, labi na kung ikaw panalita na dunay pagtaas imong sugar level, timani kanunay adunay pagtabang ang SED marketing pinagi sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang kapsula lang na pamatudlang makatabang batok sa pagtaas sa imong sugar level.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balantian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap, hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
7: smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippines Standard Time at sa 4:42 na.
8: Headlines. Karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Bagyo nga si Francisco. Nahimunag usa ka super typhoon na parang pabilin kini nga layo sa kayutaan.
9: Parang latest, anak ka sa mga Arnold. Karon lang yung alas 13 kadlaon. Gikan sa pagka-super typhoon kagabiin. Ibalik siya sa typhoon category.
7: Nihinay na siya.
9: Hinay sa Jutay.
7: Hinay sa Jutay. Samtang sa mga balitang dugan ng mga balita sa nasyonal, Malacanang ni Mando na ang galaw ng investigasyon sa shooting incident sa Osaka katunghaan sa Tacloban. Gani kalasog tulog ka mga bataon samtang kapinsa na po ang naangol.
9: Mga balitang lokal, seguridad sa mga tungas na kwen sa Subo, ipahugta ni Mayor Nestor Archibald.
7: Sa mga balitang lokal, seguridad sa mga tungaan sa Dakpay Subo, ipahugta ni Mayor Nestor Archibald.
9: Samtang dugang balita, Kapitolyo niya po na punog calamity aid sa mga beneficiaryo sa isla sa Bantayan.
7: Balita ka ba sa nasod? US o Giran, doon ay progress sa ilahang talks sa Switzerland.
9: Sa negosyo, big time oil price rollback, matagamtam sa motorista karong adlaw.
7: Wow!
9: Good news na ni kasama ang Arnold.
7: Good news!
8: Headlines! Karon!
10: Unang radyo, unang balita! Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay Pilipinas.
7: Kung kayo na mga mahinungdanon, ginawa ng radyo.
9: Unang balita.
10: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Hato ng mga impormasyon, gangin mo masairan.
9: Ang ayani mo madugan,
7: una sa radyo,
9: una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide. Nationwide.
10: DYHP, unang radyo, unang balita.
11: Gising na!
10: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
7: At naramay ka ng Martes, Pizza 23 na sa buwan sa Hunyo, tuwing 2025. Saka sa kanit mukhang para sa Cebu HP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
9: Kailangan yung Radio Man, Ken Galinea.
7: Ako sabi niya Radio Man, Arul Bustamante, hantot tayo ka na sa nasa isang tak na sa buntag. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugmo kami sa iyo ng Mindanao, na inapod God na may kanas sa tungang papanaguan sa tulaman ng unang radyo ng balita, Martes Edison. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? May buntag sa tungang mga kaiksunan din sa syudad sa sugmo. Pilakadlaw, tamay ka lang awa mag-uban. Itong Huwebes. Sugo na itong Huwebes, ughantod kagahapon. Wa ko rin yung makauban, mga higala, gumikan sa itong mga kalihukan. Mga lakaw, mga importante nga mga gipang himo. Salamat sa inyong mga greetings, ha? Ha? Parang saka ginatong nga edad ang ikalaki, ha? Kasamang kaya.
9: Ay, golden boy! Golden... Kasap mo sa mga Arnold. Golden boy. Mauna dyan ni kasamang Arnold.
7: Warang gani tong-tong. Uy,
9: pinapasalamat tahanga. Gani, oh, nanataaning mga idara kasamang Arnold.
7: Tinoon.
9: Inabot atong 60, bonus na na. Inabot atong 70.
7: Warang sobra na kamonos. Masalamat tahanga. Inabot atong idara. Nagmasabot na siya kasamang Ken nga. Nanatay yung ipang bati ka mga kuan, mga sakit tuhod.
9: Nagbango ni mo, inig kuan ni mo, ibarog ni mo, manangin pa ka siya ng
7: tuhod. Manangin pa yung, uy, sa manang sakit naman yun. Ano ba? Magkalit lang og sakit mo mga lutahan.
9: Ano, sa day ka na kasamang
7: Ken? Naanaoy. Kanang liso na kayo barog.
9: Kanang barog ni mo kasamang ano, mukhang
7: barog. Nasun na, di na kayo kakanda. Kuan sa imong liston. Di na kayo kakataon
9: sa imong liston.
7: Di na kakabot sa imong liston. Ano ba? Matapan nila, normal na. Sabi na ka na nga magkasaka ng imong edad. Mga nga kinahanglang kita nga mag-amping sa ato nga mga panglawas. Inom og daghang tubig, inom og vitamins, guman pa. O niya kaon og mga sustansyado nga mga pagkaon. O niya tog og sakto sa oras. Kasamang, sakto ba imong oras sa tog?
9: Kaya nga ako ka sa mga Arnold, kung sa normal lang yun, daily yun, oy.
7: Daily yun, no? Pareha ta. Akong aura, akong tatog ka sa mga 6 hours naman.
9: Oh, ana, mga 6-5 or 6 hours.
7: 5 to 6, oh.
9: Kaya 6 gaya ka sa mga Arnold, pastang lisuda na gin, kabuto na na.
7: Ako, maningkamot
9: ko. Kanaghanan, 5 hours.
7: Maningkamot ko nga makatog ko 6 hours ka sa mga Ken. Kay, bisag ka na lang ang taba. Kay dapat nung ta, 8 hours mo na itong tog.
9: Love it.
7: Kami. Kami sa among trabaho, mga igana ni kasamang Ken Galinia, kinala mo sa iyong migda mata. Alas 12, imidya si kasamang Ken, mata na, maligo na. Anya, abot na rin, alas 4, alas 5, alas 3, imidya. Makakuan na, maka...
9: Kita na kasamang Arnold, nga kanang bitang ini kahapon, kanang alas 5, alas 5, dukaan na gyud. Uy,
7: duka na gyud.
9: Duka na gyud kaayo.
7: Kinahanglan man tanga mga degamo pasbalay.
9: Maog yun.
7: Luto pa.
9: Digihapon nakatog, digihapon nakatog.
7: Wana. Katog
9: ko. Mo piyong lang dyan ka o gamay. Kaya naman tayong buduka na dyan kayo. Kaya nagitawag nilang power nap.
7: Balik na po ni Mohan Kwan. Lagsik na saan.
9: Lagsik na ka. O, diga mo na rin kasbalay, Ana. Mga alas 8, so alas 9, higda na ka.
7: Ako alas 2, maginahin lang. Matog na mo alas 2. Uy,
9: katog mo sa ganang oras.
7: Kaya mo sakit pa sa lakong ulo ba sa ikatog o alas 2?
9: Bas kanang mo na nay kanang cycle bitaw nga imong gituman sa imong kuan body ka sa mang Arnold imong body clock ba
7: kinahanglan yon nga kinahanglan man ta mata onya bisan kanig Sunday day off makamata og kuan oy alas 3 ang takna sa kadlaw.
9: Ako mao sad ka sa mga Arnold kay kining ako alarm clock di naman ni nako pagngon.
7: Adi ay.
9: Kuyawan man ta kay Lunes ba mag kuan niya ta kada Domingos gabi bisot kan malimo tag on. Mo na kada Domingo ini kuan ini ring sa akong alarm. Ah, matag gyud kuan ka sa mga Arnold.
7: Matag ayon.
9: Say mapugwat ko oy. Huy ulit na ko.
7: Bana.
9: Naana datong lahat.
7: Naana naman, naana naman. 50 naman ta. So, kailangan lang naging taog, kuhan ka naman. Exercise. Salamat sa kanunan ninyong pagpaminaw, ha? Sugat pa kanina at paghangtog taron sa among panginaron na agihapon mo. Wa mo mubiya sa among sa atong pagpanaguban ng mga kasama. Ay butang sa itong mga salingan, mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit, mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinakabayan magala sa Mr. Nagasan, Visayas. Ano ba ito'y hitabo, may gala dito sa Kuan, Tacloban. Na ito'y incident, may gala sa shooting incident. Duha ka mga tinunan, nag-edad pa may gala 14 o 15. Muna gidibatihan ron megala sa social media. Aning balaod megala ni Kiko Pangilinan. Kadili magsilot mga higala sa mga minor di edad, labi na kining 15 paubos. Pero matod pa ni Pangilinan nga mapriso man. Mapriso basta ipaagi og kuan kanang evaluation sa taga Department of Public Department of Public Works na mahinoon. Department of Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, DSWD. Wala gitawag pag-assess mga higala sa maong children in conflict of with the law. And di kana mga CICL ba? Mga minor. Labi na ng 15 paubos kay atong huna-huna manggod mga higala basta 15 paubos. Wa gina say kan kanang balaod nga nalapas pero karon ginanglan sa paubos ba higala sa discernment. Pero na bay assessment sa discernment ba? So, naka-nabay discernment ba higala ang ihang paghimo sa krimen. Patong ingon ni Senator Rubin Padilla nga kinahanglan na ripasuho na ang Juvenile Justice Act nga gipanday ang ipasar niya may gala sa o gihimo ng balaon yun nga pangunahan may gala ni Senator Kiko Pangilinan kanyan to pa man may gala ng balaon mga early 2000 kini nga balaon may gala. Kung usa sa mga problema sa ato ka mga law enforcers, kini nga Juvenile Justice Act ni Senator Kiko Pangilinan, kay katong mga naginanog ka 14 mga higala, paubos. Di yun, mapailan ng kaso. Karon, ingon si Pangilinan, nili, oy, mapailan niya po kaso. Gani, hasta nga, ginikanan, apil sa pailan ng kaso. Hala, kung ni mga higala ba hisgutanan sa nasunod nga isyo ang hitabo may gala diha sa Tacloban. Ato ning siron karong tataon kung kinsa ni mga bata ang naghimo sa krimen. Kaya matod pa na biktima ko nun sa bullying. Pero ba ako nahibawaan, di man bullying. Uy, kaya mo raman ilahang... Kamantay mo atong shooting incident po may gala sa loob sa eskwilahan dito sa Amerika. Ang t-shirt ato mga higala, susamang t-shirt anang usa sa mga suspek ay kadang 14 anyos mga higala na usa sa mga nang maayo mo gamit og armas ba pag umangkon kuno ni pulis ning bataan ni eh. Ato ning sero karon taod ha sa atong pagbalik sa tulo ng unang radyo na balita pa sa pa atong ang atong answer to napa pati answer to win promo kasama ng Ken napa na ang atong answer to win promo. Dara. Dara itong nga pangutan na may gala sa atong answer to win na promo karong orasa. Pila ka mga batanon ang nakalas. Pila ito ka mga sudyante may gala nga nakalas dito sa shooting incident sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban. Pila ito may gala ka mga tinunan ang nakabsan dito sa kinabuhi. Sana ito mong pagpamusil sa sunod sa eskwelahan. May gala dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ala, tubag. Pila ka mga tunghaan, tunghaan na may noon. Pila ka mga tinunan, mga estudyante, ang nakabsan sa kinabuhi. May gala atol sa ito mong shooting incident sa sunod sa eskwelahan. Diya, may gala sa Dakbayan sa Tacloban. At ang check may kalas ka sa mga Jesse sa mampong karunta taon. Niyang inyong mga tumag ha, ito rin ipahibaw ka before tamo break. Karong alas 5 ang tak na sa kabuntagon. At ang check may kalas ka sa mga Jesse sa mampong presyo sa mga naginang nagunang palaliton. Diya sa Carbon Public Market mga kasama.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado.
7: Kasama ang Jesse, good morning Jesse.
11: Yes, mayong buntag at samang Arnold og at samang Ken og mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga lamas ang atong ihatag sa atong mga suking pigpaminaw. Aos, usa gatos ang kilo. Bumbayng puwa, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Patatas, 115 ang kilo. Carrots, usa gatos ang kilo. Pitsay, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Repulyo, 40 ngadto sa 45 ang kilo. Sayote, 15 ang buhok. Sili kulikot, 400 kilo. Sili atsal, 200 kilo. Sili spada, say sintang kilo. Bumbang puti, 120 ang kilo. Kamatis, sitinta ngagto sa 80 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. DC Sumampong, DYHP, Tatak Arena.
12: Ining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
7: Dagan salamat ka sa mga JC sa Mampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Inirbate, may ganang mga presyo sa lamas. Diya sa Carbon Public Market, ang mga kasama. Samtang sabi kasamahin, ito sa 2-check, may ganang ang naitabo dito sa Tacloban. Kagahapon, din naghanggiyon, may ganang or naanaman na sila, na, basta na namatay. Kabaga tinunaan may gala sa insidente. O niyan, kapin sa napulo ang naangul ng mga kasama. Batanon, doon ay nag-t-shirt niya sa may gala ka ng KFM MD. KFM MD. O niya, karon ni Hat, 2026 may gala nga shooting. 14 years old. Pag 2024, doon na po'y netabong nga shooting incident sa ALC School sa Madison, Wisconsin. Ako'y gisend niya ka-picture sa DYHP nga kwan names. Ganang picture sa kabatanon po. 15 years old na babae. Netabong ni nga incident na may gala 2024 pa. Sama may gala o t-shirt aning kining 14 years old dito sa Tacloban. The same sila og t-shirt nga natabo may gala dito sa Madison, Wisconsin, USA. Mo ni may gala ang ihang mga t-shirt. Oh. Doon na ni meaning ko ng mga higala. Ali, nawa lang itong ako ang kuandre. Itong picture aning mga higala. O ka na nga giswat mo ito niya nga kuan. Nara. Asa na ito? Ay, nawa, mahigala. Basta kay, Moni, ang, doon, pura na siya og grupo sa mga batanon diya sa internet kasamang Ken. Nga, ang ilahang buhaton pagkuan, kanapang, unsaon pagpatay, unsaon pag pusil sa mga estudyante sunod sa eskwilahan. Pastilan ni mga utoka, mga bataa. Dili lang bullying ang kini nga mo ang insidente oi. Kini mga bataa dai may gala kusog ni siya ma'am mutan-aw diha sa internet. Unya ni gisunod-sunod na kanang nga matang sa gihimo dito may gala sa gawas nasod. Grabe ning internet maka kuan mga higala maka impluwensya sa mga batan-on sa utok sa mga batan-on. Kabantay ka na mga bata karon. Kasi tan-aw may gala YouTube. Tignanawa ng mga usapanihan nasa internet. Mag-in-English, di na ka malo mag-binis sa'yo. Punta na, kasa nila, eskwila yung mga anak. YouTube University. Mani, may gala. Tanawang-tanay ang ilang video dito ha. Sa netamong shooting incident, may gala sa loob sa Tacloban. dito sa San Jose, matindi sa San Jose, Tacloban. Isarad ang atong batanoon, may gala nga kuan, estudyante. Wa makasood, may gala ang shooters, ang mga suspect. Sus, ginawa ko. May gala gi-close, gilak aning estudyante ang pultahan. Wala makasood ang kini mga suspect. Gidayag ni ron siya may gala sa social media. Ito yung tuhana. Kini si Chris Lawrence Fabian. Iyang gisakripisyo, iyang kinabuhi, may gala aron nga maluwas tanan. Kaya nga mga classmates, mga higala. Ang pagdakopan ni Nems, wala na, wala tayo video, pagdakopan ni. Kini si Clint Lawrence Fabian, mga higala, mo ni ang nakaluwas down sa uban nga wak na makasood nga to sa mga classroom. Kini nga mga suspect, kini duha ka mga suspect. Dara, dara ang pagkwa, no? Pag ang dakop, may gala sa taga Bureau of Fire. Teka ni, nai taga Bureau of Fire dool. Muna ni Megala ang ni Dakop Megala sa usa sa mga suspect kanin 15 years old. Pila ka minuto sa Megala na nagpanpan sa tong 14 years old. Nara, surrender na niyo. Katong usa.
13: Igitsa nga na kapagwakan.
7: Idagan na ni sa kabalayan, no? Kining suspect, kahuman niya na namo si Litos Kwan, sa eskwilahan.
13: Tim Eroy. Ay sa ating bari, pagdapang!
7: Wane?
13: Ubuhatan nun.
7: Ang nagdakop, panay may gala, ang mga residente na po dito.
14: Paglubas,
7: paglubas, paghubo, maghubo.
13: Ubuhatan nun.
14: Pagbubungan.
13: Ubuwatanan. Alam mo sil.
14: Captain Red, Captain. Captain Red.
7: Sus, kabataon pa eh. 14 anyos. Mani, 14 anyos. Gamay pakiglawas.
13: Ubuwatanan lagi. Eh, bangin na yaw, may dapdara. Oo, sa ito. Naka ditong picture.
7: Wala, nakuha na. Nagunita na nila. Sa mga residente dito, mga galas, Tacloban.
13: Ay.
7: Pastilan. Wala. Wala yung mga nakuha na na. Nakuha na nila sa itong mga otoridad na naroon sa itong kusturiya sa PNP dito sa Tacloban. Kininga doha. O niya gisulti nila may gala sa investigation nga nabiktima kuno sila sa bully. Bullying. Pero doon ang ilaw man eh. Dili ni kay bullying lang. Ay kinin mga bata may gala. Paano sa internet. Kanabitaw nga na-influensyahan na itong kuan sa internet mga gala kung saan pag patay sa mga tinunan o mga classmate nila diha sa eskwelahan. Tama ko nila ang ipagsulot ng mga t-shirt kanita usaw sa 14 years old. Muna ka mga ginikanan ha, naamoy mga anak na mga lalaki, labi na sa mga lalaki, monitorain yung mga bata. O kinsa na ang ilang gagipangtanaw, unsa ang ilang gagipangtanaw niya may gala social media. Jesus, ginoo ko. Ulahin ang tanan, kung mag-ibawaan na lang ninyo may gala nga, wak na. Influensyahan may gala sa gitudlo diya social media. At oras may gala, alas 5:06 na. At ito may gala sa tuwag sa atong answer to win promo. Ah, congratulations sa nakasaktong tuwag. Ang iyang tuwag may galap tulog ka mo. Congratulations ni Flor Delisa Inot Pantonial. Ma'am Flor Delisa Inot Pantonial, ikaw ang kapalaran nga mananaog karong buntaga sa atong answer to win na promo. Sakto imong tuwag. Tulog ka mga tinunaan. Tulog ka mga tinunaan ang nakaras. O niya, naka-follow, follow ka o naka-like sa atong Facebook page sa Riva HP Aramid Sibog ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung niya naka-share po ka sa atong programa karamuntaga sa unang radyo, unang balita. Congratulations din mo, ma'am. Kung niya i-chat lang ang Facebook page sa Riva HP, ma'am, ha? Aron nga imong isend ang imuhang GCash number. Yeah, congratulations! Nakamundihan ka na mina, pakoskipay niya mga radyo. Kung niya monitor gin mo sa atong pagpanaguban. Ano nga makatuwag mo may gala sa atong answer to win na promo karamuntaga. Standby sa mga balita may gala, manamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-num. At oras, alas 5:07 na.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
20: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
19: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule!
17: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-maintain ko. Ana ay. So anak ko, nabinta na ko.
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
24: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
24: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Sir, health testimonies.
27: Health testimonies.
26: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
28: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bis ka.
24: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
0: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
25: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
1: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
24: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
8: Tas bang imo blood sugar?
10: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
8: quarantine,
10: gagapa mo buo sa glucose,
8: visine,
10: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
10: gapanahong epekto sa insulin.
8: DTX 500
10: highly recommended
8: sa mga eksperto.
10: Mabalik siya, kanulong ipatikin sa yung gut.
8: DTX 500!
27: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, tumor ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
29: Duha ka capsule, buntag sa gabi.
27: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
10: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
32: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
33: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
34: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Zed Health Report.
35: Health Report.
36: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
24: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
37: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
38: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
5: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, since for cancer na, murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Dios nga ayo nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, gisingan ko sa tuloy sa Dios. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa walo kabulan, nagpupus na maayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayon sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon nga maayon ang lawas ko. Salamat.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman ng sakit ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan.

0: Soto igulang miingon nga pag-usik-usik lang sa panahon ang gihimo ni Cayetano samtang si Lacson sa iyang bahin na ginaot nga dili maabot sa punto nga mag-meltdown si Cayetano sa iyang gihimo.
1: Alas 5.24 na. Nalabag nga si Senador Rubin Padilla nga to sa mga kabanan ng minority nga musupak sa pagpili ni Senador Francis Cheese Escudero. Kamahimong presiding officer sa impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Padilla, ang ilang pagsupak wala nagpasabot o nakigbangi sila sa umang nga mga senador. Apanigulang kining mitamod sa ilang gimbuhaton nga mga paghimog check and balance sa Senado. Itumbog ni Padilla. Nanalatin sa konstitusyon nga ang Senate President mao ang mahimong presiding officer sa impeachment trial. Apan adunay gisugyot nga Senate Resolution number 430 nga mag-amendar sa lagda nga magtugot sa pagpili og usa ka senador nga mahimong presiding officer pinagi sa majority vote sa mga miyembro sa Senado sa senador nga present atol sa ilang deliberasyon.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gidana kagahapon pauli ito sa Nigeria. Patay nga lawas sa duha ka mga basketball player sa Ateneo Blue Eagles nga namatay ato sa ilang team building. Gikan sa Quezon City, gidaan patay nga lawas ni Divine Adile sa Ninoy Aquino International Airport alang sa repatriation ni ini pabalik sa Nigeria. Ang mga teammates ni Adile o gangkani Blue Eagles assistant coach nga si Sandy Aris Pacotchaga o guban pang mahigala bitabang pag-alsa sa lungon gikan sa Arlington Chapel paingon sa funeral vehicle gamay nagdaan ni ini padung sa airport. Misunod sila sa convoy paingon sa airport hangtod nga nakompleto ang pagproseso ni ini alang sa pagpasakay na sa eroplano.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Mga kasama, kining atong nga papanagumahan, gipresenta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Kamay muhatag, may kala kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Ano nga nita nalang masakit? Busa, ikaw nga nagpaminaw ba sana? Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na babatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namin pagbatok sa bisan unsang nga matang sa virus, muhatag ninyo og immunity protection. Aron nga rin kadaling matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas, gamitan sa mga vitamins na naanili, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini mekanas sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Benches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, ipiktimo pa!
0: Taas, bond presyon si Bonigoy Kamadun ay hypertension. Basta taas imi sugar nagwasibay, diabetes kanyo, wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagkikis mo arterial walls mo, palapot si imong dugo ang sarakarason. Nga na magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagraon si imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotence sa mga lalaki. Bisa nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katog, makapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, the alternative, medicine and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang ni sa media ko sa Lim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad. Kasabay ng tamang diet at exercise, kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mupatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Busa ka nalaw ka na pag-inom, 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kinig sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig at tataka, vitamin D3 din sa Pilipinas. So yung kumagilangan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alaw sa libre o quality consultation kanadlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, naari may mutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebudok, Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Bagete City sa may House of Taft Building, sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung Duga Pagotana, 416-1655-0917-3181 161. Sa pikas gabahin ko makanunay nga ma-constipated pag inuman yung super fiber kay number 1 kini ka pangontra sa constipation. Ang super fiber isagulan na nimo sa kabaso ga tubig. Pwede kag mainuman na sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas lindot ang epektos pag take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit na sa mga butika kuno sa din sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, lami ikape karong buntag ha. Mga pita, mga higala aron nga lagsik ang atong kalawasan. Aron tabay kana sa kape nga makapalagsik og makahatag nato og vitamins. Kadaghan may galag benepisyo nga ato makuha. Nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, i-try ang EXL Makabuhay Plus sa coffee mix 17-in-1. Kaya doon na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puro sab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyunda. Kape nga gamit na o kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o kini ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oy! Dara! Atong nga pangutana may gala sa atong Answer to Win promo karong muntaga, ikanuhang pangutana. Onsay pangan sa Bangyo may gala nga naana may gala sa Philippine Area of Responsibility nga gitawag may gala Super Typhoon. Pangutana, ikanuha. Onsay pangan sa Bangyo. Kung nakapaminaw mo kaganina may gala sa ato ang newscast, ha? Kung nakakita, nakapaminaw mo may gala sa itong newscast kaganina. Si Pagans Bagyo. Ha? Bagyo, mga higalang, naanay lugar na ito. Dari ay, naasa Islas Cabotes. Nasa lang lungsod may gala sa Islas Cabotes. Napod may gala sa Los Angeles, California. Angan niya may gala mo si kana mo na may gala pangan ha, unsay pangan sa Bagyo nga giila may gala ng super typhoon sa pag-asa nga kagabi ini siya gikuan giila pero di siya mo kuan kuno mo agis kayo taan dito ni may gala sa kadagatan. Unsay ngan sa Bagyo? Ala tubag may gala sa ato ang Answer to Win promo. Aron nga makapaldo-paldo ka karamuntang may gala 200 pesos, may lang ni may gala para pangbaon sa mga bata. Ay, may nalang ni para sa baon sa itong mga anak, may gala mo ato sa eskwilahan. Alatubag mo may gala hantod sa lasay sa alas 5.35 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Hininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan, suod sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cool.

0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, 1 week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na biska.
2: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo, Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
15: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang ang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumbungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at na niyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: Ora sa mga kasama na 540, etc.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Aga regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 dihas tulong dugo, makapangsuno sa bugmayo ang atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa dipakini masunod sa atong cell wall. Busa, inom ka dan laog duhang ato na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kakinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa syudad sa Sugbo, naninahimutang sa Osmeni Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nani may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Samtang sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimog mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimog matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Gato ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape. Kini Vita D Plus Coffee Mix. Mokin yung pinakaunang kape. Gandunay sa Golga, Vitamin D3. Mokin yung makakapina ka maka-Vitamin D3. Pag yun, plus, aduna kini Rishi Mushroom Extract. Gandunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga poly sa karayid sa dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini yung mangosteen. Fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini dalika pagdaos sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mokin na ang sayo sa buntag, mga pigari sa Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka Vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainaing na mga butika pilo sa din na sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto
2: Dahil Police ngagikan kining nag checkpoint namatay kasama mo sa balita ni Dimen Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man na kenang nakalas in town mao si Patrolman Christian G. Palon, 28 anos, na destino ni siya sa Cebu City Police Office Parian Police Station 1 apan taga Seattle Negros Oriental ni siya. Patod sa kapulisan, nakahimo sila og patrollers og motor stop diya sa may MC Quinto Avenue para kay si Padilla. Ya humaniana ni pahuway sila o samtang naglingkod ni siya talit lang kini siya galatagak sa iyang gilingkuran o gidali na yung pagtabang sa iyang mga kaupanan. Gida siya sa Cebu City Medical Center apat gideklaran siya kanino na rival. Gisubay karon sa atong akadakuan sa kapulisan kung tinuod ba nga doon ay problema sa panglawas kining maong patrolman. At tama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Samtang si Buzani Mayor Nistro Archibald, nagandam na alang sa ihang iparangat na State of the City Address kon Soka, sunod buwan. Kasama mo sa balita na Jaman, Edibol Lunas.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nangandam na sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa iparangat nga State of the City Address kun Soka sunod buwan. Ang mayroong parangat sa iyang mga nahimo sa unang tuig sa iyang pagpangatunanan o sa uban niyang proyekto o programa nga ipatuman sa Dakbayan. Kinibisa man kung ang iyang pamunuan isugat sa mga kalabidad o katalagman gawas sa problema sa baha, basura o guban pa. Ipadayag ni Archival, kadaghan ang iyang mga accomplishment nga ngayong masayran sa mga Subuanon nga naglakip sa mga pasalungog na dapat sa syudad. Wa pa hinumatino kung adto ba ipalanog sa mayor ang iyang Soka sa inaugural session ng City Council unya sa Hulyo 6. O adto lang sa iyang buhatan.
5: At tinilay ka rin next week din sa raon na ito. I don't know kung ang may ba ang inibro or adto lang na ibutan sa office na.
6: Basta nga itong ano nga mo deliver ta? O Soka?
5: O deliver ta, o.
4: Si Mayor Nestor Archival, kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Mga opisyal sa DepEd ni Visitas na angol ng mga tinunan sa tabo ng shooting incident dito sa Tacloban City. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nibisita ang mga opisyal sa Department of Education kon DepEd Central Office ngadto sa mga naangol nga mga tinun-an sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School, San Jose, Tacloban City. Kini aron personal nga masusi sa mga kawani sa naasong ahensya ang mga biktima ug masiguro ang ilang kaluwasan kahimtang og dugang panginahanglan. Subay niini padayon nakigalayon ang DepEd sa mga hingtungdang ahensya, lakip na niini ang PNP ug DSWD aron nga personal nga mahatod ang ilang tabang suporta ug pag-atiman sa mga apektadong tinun-an, mga magtutudlo ug ilang mga pamilya. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom ug Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides ug triterpenes nga may anti-tumor ug anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix ug extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot ug kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ta. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo Nationwide DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakahimo na ug akong lakang ang US ug Iran pagpamino sa kagubot sa Lebanon ug tensions sa Strait of Hormuz. Mao kini ang gibutyag sa mga mediator diin gihulagway niini nga adunay encouraging progress ang nahitabong talks tali sa Amerika ug Iran nga gibaygayon sa Switzerland. Nitugan ng foreign minister sa Iran nga ang sanctions sa lana sa iyang nasod na wave na og pipila sa mga frozen assets niini ang na-release na. Dugang sa mga opisyal, usa ka reconstruction and development plan na ang gilusad na usab tali sa duha ka mga nasod ug nitugan ang mediator sa Qatar ug Pakistan nga usa ka high level committee nga mosusi sa mediation og line of communication alang sa Strait of Hormuz ang giset up na. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo Nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, alas 5:56.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
12: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Oras, alas 5.58 na. Mga kasama rin mapungan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na to nga inaran na ta, kaya na naman tayo masinati ang mga sakit sa atong lawas. Kanyan to sa batanon pa ta, wala na to naging mabatsyagi mga kasama. Musakit na ang hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ang atong tangkugo, kaya taas na din ang atong blood pressure, lakip na ang blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit, may galang atong mga lutahan. O niya mapiktuhan na magyun, ang atong mga buruhatun sa balay, kaya na naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama kanyan to, may galang sa batanon pa ta. Daganon nato ng taas nga hagdanan, oy. Og ang bukid may galang amalay kapoy. Muna nagkahinanglan taga ngilngig ng maintenance. Kaya baguhay pa lang, ako na sinati, ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga, mga buluhaton matag-adlaw. Ingon na nagdil may galang siguro ang magkaidara na. Labi na kung may ginahambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12 na makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang muhindot sa kasing-kasing o kolesterol. Umanan sa maing diet o ehersisyo para parayon ng lihok, di ba? Mga nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na, vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang sa pikas, gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuunan nga mga kugihan. Ang sayo ka na bata, kaya marabaho na sa karong adlawa. Ilabi na gigat itong physical nga kusog may gigamit. Usay, pamatiyo na ito nga manakit ang atong mga kamot, maglisuntag pagpagusog o pagkumot. Banho na sayo nga itong tiil, murag dunay gapanusog o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, di kini angay nga pasagdan, ha? Kay makadisturbo kay kini sa itong inadlaw nga paglihok-lihok. Busa sa itong mga kugihan nga mga listeners, kung nakabati mo ni ning pagpanghawoy, tusok-tusok pagpaminhod kay siguro daghan gyud ang naka-try niini pero giantos lang tungod lagi kay dili mahimo nga muundang sa pagpaginabuhi alang sa tong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao ang akong advice, mag-Pharix B complex adlaw-adlaw. Adto ra kay igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos sa SRP lang, maong kayang-kaya. So sa atong mga listeners, para sa mga panganday o sa atong mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Samtang dugang balita, si Monsignor Councilor Alvin Arcilia, natingaw ang matauran ng koneksyon sa tubig ang Bukirang mga barangay din sa syudad. Kasama mo sa balita na naman Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gitinguhan ni si Bursary Councilor Alvin Arcilia nga matauran og koneksyon sa tubig ang bukid ng mga barangay sa syudad. Partikular na nini ang barangay Guba, Kambinukot, Siraw, Mabini og barangay Paril. Kaya tungkol sa mga reklamo nga rawat sa konsehal gikan sa mga barangay sa kalisod sa ilang tinubdan sa tubig. Usa ka resolusyon ang idoson ni Arcilia atol sa sesyon sa City Council karong hapon nga mag-auhag sa MCWD pagtaon og water service connections nini. Kung kini dili mahimo sa MCWD, hinigo na konsehal nga mahimong ihatag nini ang praktisa sa mga barangay ngadto sa water bulk supplier nga JE Hydro and Bioenergy Corporation.
13: Kung si MCWD maingon sila dili nila kaya, pwede na nila ihatag siguro ni GE ang franchise ana nga mga area. Depende na nasabot ni GE o ni MCWD. Ang ako lang madali matauran sila dito linya.
4: Si Konsehal Alvin Arcilia kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man Eli Balones DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan ang ganyan ang ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. ang gamot dapat sinicheck at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakikita ko o nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong ninyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
1: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, makaginawa karong adlaw mga motorista tungod sa dakong rollback nga ipatuman sa mga oil companies sa ilang presyo sa mga produkto petrolyo. Kini human nalagdaan na sa Amerika ug Iran ang usa ka Memorandum of Understanding sa usa ka ceasefire agreement. Ito may aging semana nga nagpakita na sa pag-stabilize sa relasyon tali sa duha ka mga nasod. Gibadabana sa Energy Department nga ang presyo sa gasolina mukunhon og balik 3 pesos og 90 centavos ngadto sa 5 pesos og 90 centavos kada litro. 9 pesos og 4 centavos ngadto sa 11 pesos og 4 centavos usab ang pag-ubos sa presyo sa krudo kada litro. Samtang ang presyo sa kerosene muuso usab og balik 9 pesos og 82 centavos ngadto sa 11 pesos og 82 centavos kada litro. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginio Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang siguridad sa mga tunghaan sa Nagbayang Sugbo, gipahugtan ni Mayor Nestor Archibald. Kasama mo sa balita ng Manila Bulona.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipahugtan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang seguridad sa mga tunghaan sa dakbayan. Ang mayor ni mandon na sa kapulisan nga mabutang og personal dool sa mga public ug private schools sa syudad. Kinihimo ni Archibald usa ka semana sa wapa mitabo ang shooting incident sud sa San Jose National High School sa dakbayan sa Tacloban. Kanikalas tulo ka kinabuhi sa mga tinun-an ug niangol sa uban. Dilibo si Archibald nga dunay susamang insidente nga may tabo sa dakbayan.
14: Kinanglan panghugtan nato ang security sa atong mga kaeskwelahan, either public or private, na kay gibutang ng mga police para lang yun nga makabantay ang mga tao nga magunakuna o gimugdautan na mapakgang atong yung tagaan o importansya ang mga schools considering bago pa.
4: Si Mayor Nestor Archibald, ang kamanduan sa mayor iyang giluwatan sa kapulisan, subay usab sa formal nga pagbuka sa klase sa mga tinunan, duha ka semana na ang nakalabay. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug di limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot magtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, nanate winner mga igala sa ito ang answer to win promo sa kanina. Ang atong kamagotan ang kanina may gala mga alas 5:30. Unsa nga bagyo ang tumag, Francisco ang nakatumag mga gala mao si sa tong kasamang Ken ibalik sa ko sa kuan kana si Lynn Flores Manatad. Congratulations Lynn Flores Manatad, ikaw nga tong palaran nga winner karong buntaga. Makarabat ka og palipay og 200 pesos nga cash. Naka-follow siya, may gala sa Riva HP RMN Cebu, kang attorney Rafael Fernandez Banyo. Kung naka-like po siya, may gala sa atong Facebook page. O niya, naka-kwansa dyan, no? Naka-share sa atong programa sa unang radyo, unang balita, mga kasama. So, congratulations sa atong winner! Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang nga matag kapsula. Maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay. Moringa, asitawa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangostina, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa mga timan sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang check may kalas kasama ang Julius Malilil kay Natay, winner ka naman taga na sakpan ka namin sa Diva HP RM Cebu. Kasama ang Julius, good morning, Yus!
15: Good morning, kasama ang Arnold! Good morning, kasama Ken! Good morning, Subo! Oh my God, adlaw ka sa mga Arnold kay Bugnaw kayo.
0: Asama ang tarapit?
15: Oh, natarasdak ba yan sa Subo ka sa mga Arnold? Di na tayo nasakpan nga, naminaw, naktohan yun. Ato nang ilalawin si Atin. Guwap-guwap, pabli sa Atin eh.
16: Ah, siyempre.
0: Asama ni!
15: Si Pagalan.
16: Good morning, si Bibing of Kilian.
0: Ma'am Bibing, pila edad ni mo, ma'am?
16: 56.
0: 56. Asa ka? Pila naman ni mong anak?
16: Tulo ka buok.
0: Nang eskwila pa ni o nawa na? Nang aminyo na?
16: Puro na minyo.
0: Ah, puro na minyo. Si Mister, asa man si Mister?
15: Mister.
16: Dara, online business.
0: Online business. Permi ka maminog di ba HP, ma'am?
16: Always
0: gina. Always gina. Ka na. Dawata mo ginagbay ng pahalipay.
15: Yeah!
0: Pak!
15: Salamat sa DYHP for all number one.
0: Yeah!

0: ο Πάναχος δεν έχει σημαίνει να παίρνει. Αρκάρα, το πολίτησα να έχει τρίποτα. Ένα έφυγε στην πού, όποια είδου δει. Κύριε Νιώκα Σαμάν, το γιος Μαλίνη. DYS, κατά.
1: Sabakadri, Sabakadri, Sabakadri, Sabakadri, Kera, Sayawi Imam, Sayawi Kamai, Kera, Kera, Sabakadri, Sabakadri, Saya tahan semua apa. Eh, selamat kesempatan Julius Malili Ogbam. Congratulations. Ikaw ngang panaran ngang mananaong karong muntaga. Kena tukang pamanaguman megalik penantas na bantong ng Herbal Capsule sa kabisay na Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa pariya. Kamanggay garlic, luyag, ginseng. Koy Herbal Capsule. Barato na. Epektibo pa.
2: Ati may hangi ko dunay daga ko sin simulawas mo dir ka regular ka magpagawa sa imong hugaw di ka bailisan magkuto ni motian magkasinati ka gibuto niya kadto ni ka magsugod sa imong ulo para kinsa kalawasan ug tahan dili pa ginhami sa imong gutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems imong mana pagkaluya sa imong tibako lawas busa wag tagad karon magtoksin sa imong lawas para imong maangko nag maayo ka panlawas pag ilabas agad law og G detox plus herbal capsule ang pinakakusto
1: oy para man teoras sa ana lang sa kadto pagang porsa sa dewa HP aram sa buka may ang mga tigbalita
2: kinagi Radio Man kang galing niya.
1: Ako sabi ang Radio Man, Arbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw at ang imigalas kasama ka 30 Phil Fernandez Banyok, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang taran, dahil kang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadri, Sabakadri, Sabakadri.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimang nangawa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
11: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
12: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: My budget, so

0: Mga diskusyon o de prinsipyo, mga komentaryo. Straight to the point, right to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Kini lang gyud punyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday magiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 23 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga mahigala. Maayong balita alang sa mga motorista. Ari sa tama higala sa good news, no? Maayong balita kini sa mga motorista gumikan kay ipatuman ang big time oil price rollback karong mga orasa.
2: Straight to the point.
1: Naotong tama higala nga tuloy-tuloy na ni. Kay nga turabas Middle East, murag tandugunon gihapon mga kaigalaan ang panagsabot-sabot sa malungtaron nga kahapsay o kalinaw mga sukid di paminaw.
2: Straight to the point.
1: Atong iampo mahigala nga malamdagan o babugnaw mga ulo ining ato mga leader sa tibuok kalibutan gumikan mga higala kay magkaguliang sa dito porbida maapiktaran ta mahigala mga waylabot unya labaw tanan mahigala ang mga pobre nga mga nasod maoy magagungoy gyud sa kapait mga sukid digpaminaw di ta maigo sa tipaka sa bala pero maigo ta mahigala sa presyo sa gasolina.
2: Straight to the point.
1: So dunay rollback karon mga sukid digpaminaw medyo okay-okay sad ang rollback mahigala ang gasolina gikan sa 3 pesos sa og 90 centavos ngadto na sa 5 pesos og 90 centavos. Ang diesel gikan sa 9 pesos sa 4 centavos ngadto na sa 11 pesos og 4 centavos. Og ang kerosene sa 9 pesos og 82 centavos ngadto na sa 11 pesos og 82 centavos.
2: Straight to the point.
1: Atong pagtagad na butaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas bahin bagyong Francisco nahimo ng usa ka super typhoon.
2: Straight to the point.
1: Apan nagpabilin kining layo sa kayutaan. May gani may gala kay napabilin ning layo sa kayutaan. Mupakusog lang kini sa habagat hinungdan nga magpaabot o mapaabot ang mga pagwanuan dinhi sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Bisan tuod may gala og habagat mupakusog sa uwan-uwan pero angay tang magbabinantayon kay magwanuan mahigala por bida. Mubaha sad mga sukid di paminaw. Unya og mubaha mahinumdom na sad ta sa flood control scandal. Mangita pa gyud mahigala asang ebidensya ang baha day ha. Kana day mga flood control projects nga wa magkalima o. Unsa man na day na ebidensya? Unya hinay-hinayon nimo mahigala og trace. Ngano man kinsa may kontraktor? Kanang kontraktor kinsa may congressman? Kinsa may na involved nga senador? Asa man padong ang kwarta? Og imong subayon all the way to Malacañang. Unya maingon mahigala nga wa may ebidensya. Hangtod karon ang House Committee on Blue Ribbon Election. No, Blue Ribbon Committee wa pa schedule hangtod ron. Ah, permiro mahigala hala. Ah, perting gubuta makigalaan kay mangilog isla nga sila legitimate. Mangwilyo gud mga higala si Erwin Tulfo. Lagi tanay kato katawa ay kwilyuhan niya. Si Alan Peter Caetano kumupahigayon mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee kay siya mo'y legitimate. Ah, kadto panahon na mahigala, questionably pa. Ah, kaya dosi ra kaboto ila nakuha. Kalon, atong angkonon mahigala legitimate na gid sila. Kay nakakuha na magisla Trisi na magisla naghuman na mabira mahigala sa Chief Escudero o si Win Gatsalian. Unyahain namang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Asa naman?
2: Straight to the point.
1: Ganong bisag schedule mahigala wa man?
2: Straight to the point.
1: Asa naman sa si Amina Pangandaman? Di gito mapatawag? Sila si Taigib Ulaybar? Sila si Adrian Bersamin? Sila si Jojo Cades? Wa gyot? Mingaw gyot?
2: Straight to the point.
1: Mingaw Pastirana? Sa mga tao mahigala na

0: makasabot o di po di mga higala nga imong tuyok-tuyok ko ng katawhan na di makasabot ining tanan.
1: Straight to the point.
0: Pagtagad lubutaga sa tumanuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin ang atong tutukan sa mahigala dugang nga mga balitaron ang dito sa Tacloban City. Gumikan kay tulo ka mga bata ang namatay. Samtang 13 ang nangaangol gumikan sa shooting incident. Sud mismo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City.
1: Straight to the point.
0: Sabay nakaon ning duha ka mga bata mahigala. Duha ka mga gunmen nga nag-edad og 14 anyos o 15 anyos nga mga tinun-an usab sa maong eskwelahan og pulos naas kustodiya na karon sa mga otoridad.
1: Straight to the point.
0: Unsa ang hitabua mahigala? Giingon nga ngano man ni namusil man sila, sila mga kaubang mga estudyante. Unsa may nakaon ani? Tulog na patay. Unya dunay trisi nga nangaangol, ha? Sa report mahigala gibuli ko no. Ang usa sa mga suspek tungod sa iyang tupi. Uy. Shalan man ang kalakiha kato mga nawo nga mahigala nga atong nakitaan, ha? Di ko lang ipaklaro ka mga minor de edad man, pero kato mga nawo nga mabuli kato dai. Kato mga nawo nga mahigala medyo lisod katuhan nga mabuli to, ha? Pero matod pa, gibuli ko no mahigala gumikan sa tupi. Usa sa armas gigamit ang service firearm sa usa ka babaeng pulis.
1: Straight to the point.
0: Nga giingong iyaan sa suspek.
1: Straight to the point.
0: Nga namang naabot maning maong pusil nga government na issued na firearm property mahigala sa PNP naabot man sa bata mahigalang 14 anyos.
1: Straight to the point.
0: Nagaan tanig pagtagad rubutagas sa batuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang ang usa ka armas rehistrado sab sa usa ka security agency nga nagbase dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Nga tanig pagtagad mga higalas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ang Malacañang karon ni mando dayon og laom nga imbestigasyon sa maong hitabo samtang nga si Education Secretary Sunny Angara mulupad usab paingon sa Tacloban City aron pagsusi sa maong hitabo og sa himuong nga lakang sa Department of Education.
1: Straight to the point.
0: Nga tanig pagtagad lubutagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: sa laing bahin. Gisuspenso nga mayor sa Mindanilya Rajib Inad og laing 12 ka mga kauban gipasakaan og kasong graft didto sa ombudsman.
1: Straight to the point.
0: Tungod ni sa giingong pagbabag sa usa ka quarry rehabilitation na bisan og duna na kini environmental clearance.
1: Straight to the point.
0: Yan ang mahigalay kaso sad mga kagilan nga gipaabot na dai ngadto sa ombudsman. Pero atong hatagay gayon sad mahigala si Mayor Rajib Inad nga maka-explicar sa iyang habig mahigala para mabati sab nato ang iyang explanation ng iyang side aning maong panghitabo. Kay gisuspenso kun sa ombudsman ngano unsa man hitabo ah. So ato willing tang maminaw sad ni Mayor Rajib Inad pero sa atong pagkontak kay milabay ang mga issue dai murag wa nato pagkontak no. Ato pingitay pamaagi mga higala nga makontak nato o ga maka-explain po siya sa iyang habig mahigala ha ah, dinis to uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan mga sukit ni Paminaw, Director des Deep Ed Region 8 karon si Dr. Salustiano Jimenez. Ato na yung director sa una mahigala, to aron sa Tacloban de mahigala. Ato na yung tagapagtagad sa uban-uban o sa dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan, pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, magpadayon hangtod karong adlaw. Kini tungod sa kadaghan sa mga dokumentong markahanan.
1: Straight to the point.
0: Liman ka upat dunay ka articles of impeachment. Ang ikaduha matod pang article of impeachment na humanhuma na. Ang first mga higalang article of impeachment, labotos confidential funds, matod pa 4,000 mga kagalaan ka dokumento ang ilang markahanan. Daghana bang dokumento ha? 4,000 ka dokumento? Unya kining dokumentos flood control, asa naman? Daghan-daghan sa kinang dokumentos flood control kay naagod ha mahigalang dokumento. Nga tanaw niyo mahigalagikan sa mga records Department of Public Works and Highways. So para na ko, o kakulay pasultio no? Kay doon naman mahigalay, kining klaro-klaro ba lang ba? O gantong mga tao nga fair enough nga mo evaluate sa kaso nining mga panghitabo karon sa lungasod sa corruption mga sukit di Paminaw. O labi na ang mga naasa simbahan nga maunti itong moral compass nining panahon na. Kung atong tanaon mahigala, accountability o kita na. Pero nga hisgot accountability mga kagilaan, mayo nga dili selective ang ato mga higala nga pag panawagan o accountability. Okay, bisagara na si Sara Duterte kay matod pa, doon naman kay anomalia, matod pa. Pero unsa man ang katong flood control scandal? Dili na lang to imbisigaron. Nga mas dako man to mahigalang kwartaha, trillion man to.
1: Straight to the point.
0: Sa to pabuka ang imong pikas mata, pagukod ni Sara Duterte apan gipiyong nimo ang pikas mata para manghigala sa mga nalambigit sa flood control project. Nga tuan na all the way to Malacanang, tuan na mahigala sa tiilan sa Malacanang, mutumbok ang mga ebidensya.
1: Straight to the point.
0: Igo lang mahigala nga gipang resign sila si Amina Pangandaman, Trygib Ulaybar, Jojo Cadiz, mga Jojo Cadiz na pamagani gihapon day. Si Adrian Bersamin, naabong pa mahigala si Lucas Bersamin, nawa na diha kunuhay. Kutob la ba day diha?
1: Straight to the point.
0: Katari pagtagan nubutagas naman uban usap din ang atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: point. Ang atong panawagan kung accountability magani, atong bukon ang atong mga mata, bisag kinsa pa'y maigo. Maigo si Sara Duterte, okay. Maigo si Marcos, okay. Kalisod man kayo nga, bukain mong mata para mahigalang Sara Duterte apan piyong ang imong mata para ni Bongbong Marcos o sa mga na-involved ng mga congressmen. Yagi talagang ito katawa mga sugitig paminaw ha. Inanang puntuha makagilaan ang mga tao makadetect man. Makanotice ang mga tao medyo lahi ng kalakiha. Sa tagad-tarik pagtagad nabutaga sa ato baban-uban usap din ang atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: point. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
16: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos. Kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, series of 2026.
17: Happy
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
22: Atong atak na alas 6:37 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the
22: ang
23: point.
22: Ang pinakadako nga balita gyud mahigala kini nahitabo sa Tacloban City. Atong tagag pagtagad ni mahigala. Atong hatagag pagtagad mahigala atoning unahon mga sugit ni Pupinaw paghisgot no butaga pero dili pa ni ay siyam ka mga individual unahon ta sa nang dili sa atong jurisdiction mga kagalaan sa Cebu no siyam ka mga individual manambong og kasal sa isla sa Lapu-Lapu wa madayon kay nalunod ang pampot nga ilang gisakyan. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
24: DDDYHP. Tata, RMN Report.
25: Rufiel, sa Kalaura ni diha sa alas 5:50 ni gahapon sapon sa Kalaura diha sa isla sa Sulpa ini gitawag og Sulpa Island takop sa siyudad sa Lapu-Lapu ang maog nga siyam ka mga individual apil na nini ang boat captain nga mao nga nagiya po dinhi maog nga pambot mao si George sa Udto 54 anyos siya taga Panganan Island. Sa itong nahipos niya kasayuran, niya ang mga sakay, nining naog niya pambot siyam kabuok, gana ni ini, ang boat captain, lalo sa grupo na mo adto sa ilang kailang, giingon niya dunay kasal, o niya imbitado sila, undan niya ni tabok ni sila, sakay sa maog niya pambot, at natin pa sa boat captain, binigit George Puto, dalit niya na paw ang makina onya dito na gisugdan sila pagtutuso sa dagko ayon nga paw sinugdan sa ilang pagkatikyaob. Ang mga pasahero nga nag-edad og 64 anyos, 29 anyos, 25 anyos, 21 ang pinakabata ani mga edad og 15 o 14 luwas na hinoon sa diyang mi-responde ang ato dayong mga sakop sa Special Action Rescue Team o ingon man ang atong senro sa Coastal Resource Management o ingon man mga sakop sa bantay dagat. Daling nakaresponde o niya gidali yun sila sa Marigondon Port o dito na sila atiman sa atong medical team ang susi sa ilang panglawas kung okay na ba o ba kayo'y nakainom o dagat atong sa ilang pagkapakapak mga alas 8 pasado na sila gi-clear sa mga medical team kagabi na okay ra ang siyam ka mga sakay sa nalunod na pambot. Muna itong onang report, tama mo sa Lapu-Lapu City, ako yung radio man po Lauro, DYHP, Tatak RNN.
21: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radio Boy Nationwide!
22: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:40 na mahigala sa Pikas Gabahin. Grabe ka ngilngig sa panghitabo kagahapon mahigala sa Tacloban City. Kalagyod mahigalang alas 9 buntag. Sa to pa adlaong Lunes, nanood ang mga estudyante kay klase naman lagi mga kagalaanon sa public schools o uban nga mga private schools. Igo-igo gyud, tanaw na ko kanang alas 9 buntag day. Padung na siguro na unsang subject ka na nila or padung na baka-resist indikin. Kalit nga kining duha ka mga estudyante nga 14 anyos o 15 anyos ambot unsang itabuan nga nakadamag pusil dito sod sa eskwelahan. Ang duha ka mga batanon kalit ni mga higalang namusil sa ilang mga kauban nga mga estudyante. Ug unya doon na gyoy tulo nga namatay mahigala diha. Diha dayon.
21: Straight to the point.
22: Og matod pa sa report, dunay 13 ka mga nangaangol ni ining maong panghitabo. Pagkagrabihan na ba ni hitabo ang mga sukit digpaminaw? 5-14 anyos o 15 anyos nakahimo anang maong buhat sa pagpamusil. Kining uban mga injured ni. Ha? Niyang uban sad, doon naman uban day nga na trauma ba? Ang uban mahigala nang ratol, ang uban nang bangga mga kaigalaan, no? Doon ay nang injured, wa maigo pusil. Nang samad lang na sila kay na dinaganay mga sugit ti ang uban nang ratol. Lali man ka nang hitabo ang mga higalang pagbuto-buto sus Ginoo ko. Atong nga balikan kadali ha. Anay tabo kagahapon. Ha? Kuyawa mahigala tong nga balikan gamay. Asa man tong video names atong ipakita kadali ha. Ilungiga. Okay na kini. Sige kano. Lima ka niyo? Na naa sa school campus sa San Jose, Tacloban City. San Jose National High School. Kaniyo? Kaniyo? Ito paminaon. Naa na siya? O, oh, kaniyo.
1: Uy! Gago! Uy, sinadji! Gago! Gago!
22: Sus, Ginoo ko. La.
1: Gago.
22: Oh.
1: Ma.
22: Grabiha. kuyawa. Asa ha, gabihan ng itabu, gamay lang kayo, ha? Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:43 na.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalas pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
29: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
30: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
31: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
29: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
30: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
32: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
33: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
34: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
35: Ahoy! Kidney Care Time!
36: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
37: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
38: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
39: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
40: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
41: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
40: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
41: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
40: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
41: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
40: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
42: ECS.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Alas 6:48 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nang atong tagad pagtagad mahigala, ato lang siguro tong ikuwaning screenshot dahil niya, ato ipakita, ato mani alaminta kloban mani. After o niya, ato siya ipakuan tong buto-buto. Limang kanto mga higala, kaya ang nakuha na tong report, nga ang naigo sa bala, doon ay tulo. Nga namatay, gida sa hospital, declared dead. But doon ay pitosad nga naigo, nga tuapas mga tabalanan karon. Lahit pa to mahigala to mga na-injured, nga wa maigog bala, pero na nga, nang ratol, iyahay panagan. Kisa pwede maratol ang mga estudyante may tao na dekin? Nga buto-buto ba? Dato balikan ko nito nyo siya. Balikan to nito nung maong panghintabo, Nems. Bebe, i-rewind lang ko nito video, be, aron nga masugod na to. Asa man to? Kini, oh, kini, kini. Oh? Oh, morning.
2: Sinadi!
0: Kana-kana.
2: Uy! Sinadi! Uy!
0: Sinadi, sinadi. Huwag masay mo sinado.
2: Uy, sinadi! Gago! Gago!
0: Kuya, huwag eh.
2: Gago!
0: Hmm? Grabe ha? Oh? Glock, Glock 9mm, ang gida. Anya usa 38 caliber.
2: Uy! Gago! Lloyd! Lloyd! Lloyd! Ayo, please! Ikaw mo saba, ikaw mo saba, ikaw mo saba. Ikaw mo saba. Kalma, ikaw mo saba. Gago!
0: So doon na sa mga lalaki dito nga, wa mga hadlock isa day. Tintindog lang ba? Ang mga babae mo yung nang, kuhan? Nang hilak o nanago, mayo. Kaya na may mga lalaki po nga nakaulakaw ra. Limang ka?
2: Kanto ka magawas. Uy, kanto kita gawas. Kanto kita gawas.
0: Ah, mga waray-waray kininya mga kuhan. Sus Ginoo ko.
2: Gawas ka mo, dagmit, dagmit. Ay, naka mo pa.
0: Hmm? Iyahay pang gawas.
2: Ma! Ma! Ma!
0: No, grabe ha. Sus Ginoo ko. Mo na hitabo ang mga kagilaan.
2: Puta ka mo. Yaw, masakit na basa ng tin.
0: Kertin pang ratol mga bata ko na eh. Hala, dagan. Sus Ginoo ko.
2: Ay,
0: Oh, mana yang uban nang injured ang uban kay dagan.
2: Oi, panabang ko, please.
0: Dagan asa dapat makakita ang exit.
1: Puta pito barok na ako ba igo.
2: Uy,
1: oh kabara.
0: Sige na. Sus Ginoo ko mga kagalaan. Mana yung tabo ako kani. Oh. Pikas ka rombo ni.
2: At dapat ito sa kaportahan.
0: Oh. Naigo ni Usa, naigo. Oh. Naigo sbukton tong sa. Grabihan itong tabuah. Glock ka, 40, Glock ka pistol ang gigamit. O gamatod pa mahigala por bida. Dunay 40. 40 ka mga empty shares ang nakita dito sa area. Grabihan yung tawhan ng namusil, no? Mura man lang mahigalag na guwan.
2: Gago.
0: Oh? Kuyawan ang hitabu ah.
2: Ikaw mo saba, ikaw mo saba, ikaw mo saba. Ikaw mo saba. Kalma, ikaw mo saba.
0: So, kini mga babaeng sadyante may nang hadlok may, may mga lalaki sad nga ko ano? Gatinutindog lang ng uban. So, wa maratol ng uban. Kina may uban na wa may gugbala na pro na injured ka ng ratol. Ambak lang kalit sa bintana, asos ka delikado.
2: Yung lumurog, oh kaputa. May ano? May ano? Gago. May tawag ka mong polis. Kanto ka magawas. Uy, kanto kita gawas. Kanto kita gawas.
0: Oh, gawas, gawas.
2: Uy, dito ka magi.
0: Diya sa school campus na musil, kuyawan ni mga. Pero mga, nakita nga mura, random ang pagkamusil. Random. Kuya, kisa makita ang kaya nga kwan. Wala, dagan. Sumone so, ang mga pahintabo mahigala kagahapong adlaw dito sa Tacloban City. So dunay mga nangaratol sa gamay landong. Tay pa atoy pakita ninyo nga naong sa suspect mahigala. Dunay mga nangaratol, dunay pa ubang nga wa day. Why sente uban to mga laki? So courtesy sa nagvideo sa tani ha. Bilib sa kus nagvideo mahigala. Courtesy kin sa ning tagiya ini mong video kay nahimo naman ning consumption tanan just to present may glass issue nga mo ning hitabo ah. Bilib sa kuha nga wag isa marato lay balag nagka kuha na mag nagkaguluyang na pulwa niya buhi may gala naka muna nga naka presenta kanu mo din ni ang hitabo kagapon kay wala ni may gala ma video he mula lang tag igo lang ta maka hibaw nga mauna doon ay patay ina na bakini Tungod may gala, kayo na lang ka-video nga, wagin mo hunong, bahala og nagka-kalandakas to yung video, pero maisugon yun nga nagpadayon, mga higala, bisag nanaga na, sige yung video, gapon day. So salamat kayo, og atong courtesy sa tag-iya, ining maong video, mga sugiti paminaw. Mauni ang mga naong sa suspect, nga matod pa nila, biktima ko na sa bullying. Sa muna yung mga naong nga mura mag-biktima ka na sa bullying ni mga dawaya. Straight to the point. Wala na ako ipaklaro kayo ha kay kinini ang mga minor de edad man yung mga sukitig paminaw. 14 anyos yung usang o sa 15 anyos. Tanawa. Ha? Glock, ang ida nga pusil, Glock 9mm, ang usang mahigala 38 caliber. Tiyan mo na, mo na yung mga kagalaan nga kwan. Mo na yung mahigala ang kwan. Pahitabo. No? Okay. So, nya haman tong pagpang-rescue nga kunadong, pag-rescue hay kagahapon, namatay atong kwan, ato mahigalang ipakita to bay kanang pag-rescue na. So, salamat kagahapon kayo courtesy na ka video, ani mahigalang pag-rescue hay na dito kini. Nasi audio dong. Atong paminawon ko no. Okay, gamay lang kay mahigala. Sige kan. Ano yun? Mga estudyante yun? Sus, ginoo ko.
3: Gawas mo.
0: Sumo ni ang pagpang-rescue na kagahapon. Ato lang giblur ni mga video ban kay mga minor de edad bangunin ko na. Oh, sumo ni may gala. Very traumatic kayo. Very traumatic. Napanghitabo mga sugid di paminaw. Atong klaruhon ha, kay doon ay conversation ang mga suspect, kanong tataon lang, ato yung present ni. O, muna ni pagpang-rescue kagahapon.
4: Mr. Akin, sir. Ayun, ayun. Mr. Akin, paradi. Lingkod lang, lingkod, tagilingkuran. Kanila ni tabok, tagilingkuran. Doy, buhat yan, doy, buhat. Lingkod yan, lingkod. Ano yung lahat, tangit? Ayun, ayun, paglaptik yuan. Dawan, doy. Dawan, doy, makadi na ito, makadi. Sarayla, ay na
0: sus, ginoo ko, gumiha.
4: Pahin na yung nangin.
0: Okay, gamay lang kayo, Mahigala. Gamay lang kayo. Stand by sa Galit Names. Atong kuhaan ng dugang updates ni Mahigala. Dugang na ito nga pag-analisar ni mong isyo, mga sukitig paminaw. Salamat kayo ni ining mga estudyante nga maisugun sa mga nakakuha ginmog video. Among gigamit inyong video, courtesy ni ining tag-iya sa video. Kininiang atong gigamit aron nga ato Mahigala maanalisar umayo. Kining maong hisgutanan, mga kaigala, ano? Labi na ang hitabo gyud. Courtesy sa tag-iya ining video kay ngilngiga bisa pa man nagbuto-buto dai pero wa ginya hunongi no. Unya ang kapagdakop na og uban pa nga mga incidents sa mga kagalaan. So atong i-acknowledge ang tag-iya ining mao mga video. Salamat kayo. Among gigamit ni aron nga ato ma-present Mahigala sa katawhan, unya atong ma-analisar og dugang, unya makahimo ta og dugang mga intervention. Kita sa media Mahigala importante man nga makatawag ta sa mga government agencies concerned unsay mga intervention nga angay ani unya unsa mga higala mga awareness tingali mga eskwelahan muhimo og dugang pa nga mga laka nga di makasud ni tingali inspeksyon na lang gani mga estudyante dai nga mga bag ba unsa bang kalakihan nakasud man ang pusil ah? So ato ning hatagag pagtagad may gala. Standby lang una. Ato ipadayon ni Humalamang Usab sa RMN 558 Manila nga musunod na kanundayon o musunod sa ato mga lokal nga mga balita. Standby. Alas 7:03 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: LPG, may 12 pesos na robak naman kada kilo sa Hulyo. At sa Showbiz News, ilang winner ng 17th PMPC Star Awards for Music, kilalani.
3: RMN Network News.
5: Detalye natin mga balita mga kasama. Nadagdagan pa ang bilang ng mga sugatan sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa panayam ng DZXL RMN Manila. Kinumpirma ni Tacloban City Police Public Information Officer Police Lieutenant Evelyn Lay Diaz na umakyat na sa 15 ang firearms related injuries. 5 naman ang nasugatan dahil sa komosyon habang 3 ang kumpirmadong patay. Nananatili sa ospital ang 15 sugatan. Isa naman ang critical at nasa intensive care unit o ICU ngayon.
6: In-account namin yung mga victim po from this incident. And as of 11:26 p.m. ng June 22, the deceased remains at a 3-person. May firearms-related injuries tayo na umabot po ng 15. At meron po tayong non-firearm related injuries na 5 due to the commotion po nung nagpaputok na po at nagkakaroon ng commotion na makalabas po ng school yung mga estudyante doon na po nagkaroon ng mga injuries.
5: Dakong alas 9 ng umaga kahapon nang walang habas na nagpaputok ng baril ang 15 at 14 anyos na mga suspect na pawang mga estudyante ng paaralan.
7: At ito po sa mga

0: Sa panayam naman ng RMN Manila, kay Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, nasa 40 basyon ng bala ang narecover mula sa caliber 38 na revolver at 9mm Glock pistol. Iniimbestigahan naman kung may pananagutan ang tiyahing pulis ng isa sa mga suspect matapos mapag-alam ang pag-aari nito at nakalisensya sa kanya ang baril na ginamit sa pamamaril.
1: Yung isa ma'am is the revolver, ito yung ito maghinalaan namin na walang lisensya po sa ito. But yung isa po na 9mm Glock na sakit na yung sabihin, belongs po sa anti ng isang offender natin na pamangkin ng isang policeman po natin. Actually, things na sir, under investigation at most probably manager ng restricted custody dahil under po siya ng original finance unit natin. For ito, wag pa man ng case niya, ma'am. Kasi may certification from the RSL po namin sa katablis lang po na validate na kanya talaga yung isasayaan.
0: Isa sa mga nakikitang motibo ng pulisya sa krimen ay bullying, kung saan 2 taon naman nung nakararanas ng pambubuli ang 2 suspect.
2: Sa kaugnay na balita, yung pong klase sa lahat ng antas dyan sa lungsod ng Tacloban ay sinuspinde matapos nga ang pamamaril sa loob ng paaralan. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Justin Traya ng RMN Tacloban.
3: Dahil sa insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, nagpasya ang Department of Education Schools Division of Tacloban City na suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa buong lungsod sa inilabas na Division Memorandum. Sinabi ng DepEd na ang insidente ay nagdulot ng matinding pangamba at anxiety sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan dahilan upang pansamantalang ihinto ang mga klase bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon. Kasunod ng pangyayari, ilang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ang nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante at empleyado. Sa panayam ng RMN kay DepEd Tacloban spokesperson Dr. Nilo Idera, sinabi nitong sasailalim sa psychosocial intervention ang mga apektadong mag-aaral at guro upang matulungan silang makabangon mula sa trauma at epekto ng insidente. Ayon pa kay Idera, hindi muna maibabalik ang regular na klase sa San Jose National High School hanggang hindi paganap na nanaayos ang sitwasyon. Samantala, tiniyak din ang opisyal na rerespetuhin at papayagan ng DepEd ang sinumang mag-aaral ang nagdaanais lumipat ng paaralan bungsod ng nangyaring pamamaril. Kasama mo mula dito sa RMN Tacloban, Rajuman Justin Traya, Tatak RMN.
0: Sa kaugnay pa ring balita, alkalde ng Iloilo City iniutos ang pagpapalakas ng seguridad sa lahat ng paaralan sa kanilang lungsod. Kasunod nga po nung nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
4: Kasunod ng walang habas na pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City, kaagad na iniutos ni Iloilo City Mayor Isa Traña sa Schools Division of Iloilo City, Iloilo City Police Office o ICPO at iba pang concerned agencies na palakasin pang seguridad sa lahat ng eskwelahan sa lungsod. Sa isang statement, hinimok din ni Traña ang mga administrator ng paaralan, mga guro at mga magulang na patuloy na palawakin ang kanilang mga programa laban sa bullying at early intervention efforts. Nagpaabot rin ng alkalde ng pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Aniya, nalulungkot siya at naalarma sa nangyayari. May kaugnayan dito, sinabi ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na nakipag-ugnayan na sila sa DepEd Iloilo City upang mapalatas ang seguridad ng mga eskwelahan. Ayon kay Parilla, ibinigay na sa kanila ang listahan ng mga eskwelahan na may mataas na kaso ng bullying at iba pang insidente upang maging basihan sa pag-deploy ng kanilang personnel.
5: Hindi kasi lahat ng mga schools ay mayroong mga guards, no? So, yung iba, mga barangay tanod, yung mga hinahire nila na nag-a-assist doon sa security. So as of now, nag-coordinate tayo kung ano yung pwedeng gawin natin na ma-beef up natin ang security measures within the schools na hindi mangyayari ang the same situation doon sa Tacloban.
4: Ang tinig ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Maring kinundina ng Department of Education ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Itinuturing po ng DepEd na isang high alert situation na nangyari, kaya aktibo silang nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan at law enforcement agencies para matiyak ang seguridad sa paligid ng paaralan. Nag-deploy na rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga social worker para magbigay ng suporta sa estudyante, guro at mga staff na nakaranas ng matinding trauma sa insidente. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon at syempre kinalungkot din po ang nangyaring pamamaril.
0: Dito naman ho sa Metro Manila ay mas hinihigpitan din ang seguridad sa mga paaralan tulad halimbawa sa Muntinlupa. Mga paaralan po sa Muntinlupa City ay sasailalim sa security assessment matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ulep. Gerald.
6: RNN Live Report.
1: Nagpasawag ng agaral pagpupulong ang pamahalang lungsod ng Muntinlupa kasama ang opisyal ng lungsod, paaralan at mga security personnel. Ito pang suriin at prakasina ang seguridad sa mga paaralan kasunod na nagrap na pamamaring sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugatamana ng dalawang iba pa. Sa impag sa pahayot ng Muntinlupa City LCU, mayroon ng nagtaktang pagpupulong na suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan. Nagbangala umano at nakakagulat ang insidente kahit kailangan lalo pang palakasin ang mga pang upang maprotektahan ang mga pag-aral at kawaris ng paaralan. Isa-umano-isang pangyayari pagpapago sa paraan ng paghahanda at pagpapatapag ng seguridad sa mga paaralan ng bansa. Ang pangangailangan ng masusunod investigasyon upang matukoy ang putubong sa likod ng karahatan at maunawaan kung paano ito nangyari. Ay na mahalaga malaman din ang dahilan upang makapaghanda at makapaglatag ng mga panga upang hindi makahalintulad sa parehong insidente sa inaharap. Pagamat malayong takluban sa lupa, sinasin ang lukal na pamahalaan na ang ganitong kuryang banta ay maaaring mangyari saan man at kinakabatay sa geographical location. Kasama mo sa DZN Arabic, Manila, Radyoman Gerald, Tingkulet, Tatak, RNN.
2: Isa pang report tungkol dyan, seguridad sa mga paaralan sa lungsod ng Maynila, hinigpitan din ng Manila Police District matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega.
6: RNN Live Report.
7: Agad na tumalima ang pamunuan ng Manila Police District o MPD sa kautusan ni PNP Chief General Jose Menecio Nartates Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa mga paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Ito may matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasiwi nga ng tatlong estudyante at 11 yung nasugatan. Idineploy ng MPD ang ilang tauhan sa mga paaralan bilang tulong yan sa pagbabantay at pagpapatupad ng security measures sa labas ng mga pampublikong paaralan. O dito, tuloy-tuloy rin yung pagpapatrolya ng MPD SWAT sa ilang mga paaralan bilang dagdag seguridad at mapanatili nga ang kaayusan. Ilang mga magulang naman yung nauunawaan yung mga hakbang ng mga pulis kusan ng paraan ay upang maging mapalatag sila na walang anumang hindi inaasahan insidente ang maaaring mangyari sa kanilang mga anak sa loob ng paaralan. Ang seguridad naman sa loob ng paaralan ay pinapaubaya na sa pamunuan ng eskwelahan pero nakabantay naman ang MPD sa labas sakaling hingin ang kanilang tulong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
0: Sa kaugnay pa rin balita, panukalang pag-amyenda sa Juvenile Justice Welfare Act, pinanawagan ni Senador Robin Hood Padilla. Kasama natin mula Senador Radyoman Conde Bata.
8: Nanawagan si Senator Robin Hood Padilla na bigyan ng pagkakataon ang isunusulong niyang panukala na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act kaugnay ito ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat ng lima kung saan dalawang minor de edad ang suspect. Giit ni Padilla, dapat na maibaba sa 10 taong gulang mula sa 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility dahil sa tindi ng mga krimen na kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Tinukoy pa ng senador na ang Europa kung nasaan naroon ang mga opisina ng UN Human Rights ay tinakda sa 10 taon ang age of criminal responsibility. Kaya bakit hindi natin gayahin? Dahil karamihan naman ng best practices sa ibang bansa ay ginagawa na rin natin. Punto ni Padilla, dumarami ang mga kabataang nasasangkot sa pang-hold up, panghahalay at ngayon ay nasasangkot pa sa pamamaril.
9: Sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador Sana bigyan naman nyo ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh. Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
10: Anong edad dapat?
9: 10. Dapat doon.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN. RMN Network
2: News. Mga minor de edad na sangkot sa karahasan sa loob ng paaralan sa bansa, maaari daw sampahan ng kasong kriminal. Narito naman kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
11: Iginiit ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na settled issue na ng Supreme Court na mayroong criminal liability ang minor de edad na masasangkot sa krimen. Pangunahing tinukoy ni Valeriano ang dalawang minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, gayon din ang mga estudyanteng nanaksak sa loob ng paaralan sa General Trias at Cavite City. Malaking tanong naman kay Valeriano kung paano na ipasok ng dalawang estudyante ang mga baril na ginamit nila, kaya giit niya dapat mag-deploy din ang mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan. Para kay Valeriano, gayon din kay Senior Citizens Party List Representative Ompong Ordanes, may pananagutan din ang principal ng San Jose National High School sa nangyaring krimen. Kaya naman giit ni Valeriano at Ordanes, bukod sa pagsasampa ng kaso sa dalawang menor de edad na sospek, ay dapat namang masuspinde ang principal. Paliwanag pa ni Ordanes, ang mga sospek na 15 anyos pataas ay hindi protektado ng general exception sa juvenile justice. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: RMN Weather Report. RMN Toto Bagyo.
2: Sa lagay ng panahon, nananatili sa super typhoon kategory ang bagyong Francisco habang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 410 kilometers silangan ng Aparik, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at may pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes at hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ng silangang bahagi ng Babuyan Islands. Ayon sa DOST Pagasa, patuloy ang mabagal na pagkilos ng bagyo bago lumiko patungong southern Japan. Inaasahang lalabas ito ng PAR, Philippine Area of Responsibility, sa Biyernes pa. Samantala, binabantayan naman ng State Weather Bureau ang isa pang bagyo sa labas ng bansa.
12: Samantalang itong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa Tropical Depression Category pa nga rin, kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers, silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong isang bagyo na ating minumon monitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya...
2: Si DOST Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. Sa kompleto balita, yung Disaster Response Unit ng Philippine National Police naka-alerto sa Bagyong Francisco. Kasama natin sa balita si Rajman Marjo Domingo.
13: Inilagay ng Philippine National Police sa alerto ang mga emergency at disaster response unit nito para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco na pinatitindi rin ang epekto ng habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenche Natatis Jr., patuloy ang makikipagtulungan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuations at iba pang operasyon para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga maapektuhang komunidad. Ayon sa PAGASA, bagaman hindi inaasahan mag-landfall ang Bagyong Francisco, ay maaaring itong palakasin ng habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan. Dahil dito, ito ang pangunahing pinaghahandaan ng mga unit ng pulisya kapag malalakas ang pag-ulan, lalo na at karaniwang nagdudulot ito ng

0: hinimok naman ni Retates ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga opisyal na abiso habang nagbabago ang lagay ng mga panahon sa mga susunod na araw. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Arlimen.
1: RNN, Tuto, Bagyo!
2: Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang tuloy-tuloy na flood control project para maiwasan ng matinding pagbaha. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang rehabilitasyon at pagtayo ng mga infrastruktura upang mabawasan ang pinsala ng pagbaha at iba pang kalamidad sa bansa. Sa kanyang pag-inspeksyon sa rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City, Cebu, sinabi ng Pangulo na layo ng pamahalaan na maiwasan ang pag-ulit ng matinding pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian na naranasan sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pagkukumpuni ng mga nasirang istruktura ang ginagawa ng pamahalaan kundi pati pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon upang makontrol ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sinabi rin ng Pangulo na nakalaan na sa panukalang 2027 national budget ang pondo para sa mga proyektong rehabilitasyon at flood control upang matiyak na magpapatuloy ang mga ito. Kabilang sa mga hakbang na pinatutupad ng pamahalaan, ang pagpapalakas ng mga flood control structure, pagtatayo ng drainage systems, pagpapatupad ng no-build zones, at paglilipat ng mga residenteng naninirahan sa flood-prone areas. Binanggit din ng Pangulo ang mga nakaplanong dam project sa Cebu bilang bahagi ng mas malawak na programa upang mabawasan ang pagbaha mula sa malalaking ilog sa lalawigan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak,
1: RMN.
4: Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng National Water Resources Board ang iba pang mapagkukuhanan ng tubig dahil po sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam dyan sa Bulacan. Sa gitna yan, ng patuloy na pagbaba ng water level sa Naturang Dam ng pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa buong Metro Manila at kalapit probinsya sa Luzon. Ayon po kay NWRB Executive Director Sevilio David, bilang sa ginawang hakbang ang pagpayag sa paggamit ng mga rehistradong deep well.
5: Sa ngayon po ay nagkasagawa na po tayo ng mga inspection para mabigyan ng kasiguraduhan na ito po mga deep well, no, na pinapayagan po natin gamitin. Sa ngayon ay nakaredy po yan para makapagbigay ng karagdagang tubig. Ito naman po mga NWSS at konsesyonaryo. Nagsasagawa po sila ngayon ang tinatawag natin mga pressure management, no, yung pong lalo po yung mga panahon na mga oras na hindi man kailangan. Sa kasama rin po yung pag-adjust natin ang alokasyon, no, kung sakali pong mapipilitan tayo dahil na nga po sa patuloy na pagbaba ng level ang gandang.
4: Pinatigil na din muna ang pagsusupply ng tubig para sa irigasyon para bigyang daan ang recovery ng dam. Pero pinag-aaralan po ng ahensya ang susunod na anihan upang hindi makaapekto ang paglilimitan ng supply sa sektor naman ng magsasaka.
5: Mapag-ani po halos sila kaya wala na po masyadong pangayangan ng tubig. Pero ito po susunod, no, na plano nilang pagtatanim ay sa kasalukuyan po muna ay suspendido muna ay pag-release natin ng tubig at titingnan po natin kung makarecover po nung sapat itong Angat Dam para po patingnan natin kung pwede na natin mapagbigyan, no, yung pag-release po ng tubig para sa irrigation. So sa kasalukuyan po ay mas prioridad po muna yung water supply dito po sa Metro Manila.
4: Yung po si National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. sa interview ng DZXL RMN Manila.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Tatlong linggong gulang na sanggol na pinatay ng sariling ina sa Davao del Sur. Alamin po natin yung panayam po ng RMN Davao sa mga kapitbahay ng pamilya po ng biktima. Kasama natin sa balita, Radyoman Abby Bibera ng RMN Davao.
6: Ikinuwento ni na alias Mar, 17 anyos at Eli, 50 anyos ng mga kapitbahay ng tatlong linggong gulang na sanggol na umano'y pinatay ng sarili nitong ina sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur, na mahal umano ito ng kanyang ina at palagi nitong inaalagaan bago nangyari ang krimen. Ayon kina Mar at Eli, inaalaga ang mabuti ni alias Jen, 30 anyos ang kanyang anak, dahil ito ang una nilang anak ng kanyang bagong asawa. Anila, bago mangyari ang insidente, maayos pa nitong kinakarga at inaalagaan ang sanggol na halos hindi umano binibitawan ng ina ang bata at hindi rin ito basta ipinapahawak sa ibang tao. Dahil dito hindi sila makapaniwalang nagawa ng ina ang umano'y pagpatay sa sarili niyang anak. Sa panayam ng DXDCR,

0: Chairman Davao team kay Adam Solon, ama ng biktima, tila hindi pa alam ng suspect ang ginawa niyang krimen dahil lagi itong nagtatanong kung saan ang kanilang anak. Laking paniniwala ni Solon na mayroong depresyon ang kanyang asawa at hanggang ngayon wala pa rin ito sa maayos na pag-iisip. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abby Bibera, Tatak, RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, paggamit ng grade transmutation system sa mga pampublikong paaralan, tatanggalin na ng DepEd.
2: Ang pamunuan naman ng Paranaque National High School naglunsad ng confidential reporting system kasunod ng mga reklamong sangkot ang ilang guro nila sa sexual harassment.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
4: Mayubundag Pilipinas sa Idupos.
1: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
4: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa pahihimon.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News.
1: 7:27 ang oras ngayon. Detalye natin mga balita mga kasama. Good news po sa mga motorista dahil epektibo na ang big time oil price rollback ngayong araw. Maglalaro sa mahigit 9 pesos hanggang mahigit 11 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Halos 4 na piso naman hanggang mahigit 5 piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 9 na piso hanggang 11 pesos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Samantala, may aasahan din na 12 pesos na bawas presyo sa kada kilo ng LPG simula po sa July 1. Ayon kay Regasco President Arnel T, ang rollback ay bunsod ng pagpirma ng Amerika at Iran na isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang gulo sa Middle East.
10: Because of the development in the peace talk between the United States and Iran, yun pong price po ng international market for LPG is now start to drop, yung bumabagsak po ngayon ang presyo sa international market. So mararamdaman po natin to sa ating domestic market by July 1. Yan po kasi ay every month, end of the month, ang announcement ng Saudi Aramco. So ina-expect po namin na malaki po yung ibabagsak ng presyo by July 1. Ang binababa po sa international market ay $200 per metric ton. So that's equivalent to around 12 pesos per kilo dito po sa ating domestic price.
1: Si Regasco President Arnel T sa panayam ng RMN.
2: Yun daw pong isang electric provider dyan sa Pangasinan na inireklamo dahil sa pagsipa ng singil sa kuryente, merong paglilinaw. Alamin natin at kasama natin si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
11: Binigyang linaw ng SENPELCO ang pagtaas ng singil sa mga kuryente ng consumer na ayon sa kanila ay dulot ng mataas na demand ang supply ng kuryente sa spot market ngayong tag-init, gayon din ang kanilang exposure dito at ng mga nagdaang rotational brownout. Sa panayam ng IFM News, Dagupan, sa ilang consumer ng SENPELCO, sinabi nilang nagulat sila sa biglang pagtaas ng kanilang bayarin kahit parehas pa rin ang kanilang ginagamit na appliances.
12: Okay, I think so that, kung ano, kung hindi na ibili mo ng gas, hindi.
8: Mababawas ang pagkain. Wala kang pambili tuloy ng bigas. At ay tulad niya, magtitinda ka. Hindi mo maiwasan na hindi ka gumamit ng electric.
11: Samantala, ayon kay Engineer Rodrigo F. Corpus, General Manager ng Senpelco, nakamonitor sila sa mga reklamong natatanggap mula sa kanilang mga consumer. Aniya, kahit hindi nadaragdagan ang appliances sa bahay, tumataas naman ang mga oras ng paggamit ng mga ito, partikular ng mga electric fan at iba pang cooling appliances dahil sa matinding init ng panahon na.
12: Actually, ito po yung sanhi or dahilan ng naranasan nating shortage ng supply noong buwan ng Mayo, kung saan ay nagkaroon tayo ng event ng yellow alert at saka red alert dahil sa kulang yung supply ng kuryente.
11: Dagdag pa niya, kung may pagdududa ang mga consumers sa kanilang electric bill, maaari silang magtungo sa tanggapan ng Senpelco, makipag-ugnayan sa kanilang official na social media account sa para sa paglilinaw bago bayaran ang kanilang bill. Wala pa umano silang natatanggap na official na anunsyo kung kailan tuloy ang babalik sa normal ang singil sa kuryente. Yun man, umasa silang mararamdaman ng mga consumer ang pagbaba ng singil sa mga susunod na billing period. Kasama mo mula rito sa IFM News, ligupan ito sa Idol Denise Brillion.
1: Morong Bataan, idineklarang non-nuclear zone. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
13: Inaprobahan ng Sangguniang Bayan ng Morong dito sa Bataan ang non-nuclear zone ordinance sa ikatlo at pinanlapagbasa nitong Lunes. Sa ilalim ng ordinance ay pinagbabawal sa loob ng nasakupan ng bayan ang pagtatayo, operasyon, imbakan at transportasyon ng mga pasilidad at materyales na may kaugnayan sa nuclear power. Ayon sa Nuclear Free Bataan Movement o NFBM, layunin ng ordinansa na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at matiyak ang pagmatagalang kaligtasan ng mga residente at yamang dagat ng Morong Bataan. Tugon din ito sa lumalawak na pangamba tungkol sa kaligtasan ng nuclear energy at ang mga panganib na dulot ng radioactive waste. Sinabi nitong si Julito Velasco, Vice Chairperson ng NFBM, na ipinapakita ng ordinansa ang paninindigan ng Morong para sa pampublikong kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran. Anya, pinili ng bayan ang landas tungo sa ligtas at napapanatiling mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
1: News. Samantala, unti-unti na raw tatanggalin ang grade transmutation system sa mga pampublikong paaralan. Yung grade transmutation na yung pag-convert ng raw score ng estudyante sa mas mataas na grado at ito ang lalabas sa kanilang report card. Pero ayon sa Department of Education, lilipat na sila sa mas transparent at standards-based grading system para alisin ang lumang sistema. Simula sa school year 2027-28, tatanggalin na ang transmutation sa mga grade 4 hanggang grade 12 level kung saan ang makukuha ang raw score ng estudyante ang aktual na makikita sa kanilang report card. Ipatutupad naman ng isang numerical grading system para sa preschool hanggang grade 3. Lumabas sa final report ng Second Congressional Commission on Education, EDCOM, EDCOM 2, na may ambag sa mass promotion sa mga estudyante ang pagbabago ng aktual na grado pa dahil hindi natututukan ng mga araling hindi pa kabisado na mag-aaral. Di ba, Kuya Sander, baka ito yung, di ba yung mga point-point ko minsan?
14: Mm-hmm.
1: Tapos i-kino-convert
14: ano na lang, parang, kumbaga, ano tawag doon?
1: Halimbawa yung 91.6.
14: Mm-hmm. Magiging 97.
1: Hindi, 92.
14: 92 pala.
1: Oo, kung 91.6.
14: Ang layo ng 7.
1: Ganon. So, tatanggalin nila. Peter, no? So, kung ano yung...
14: round off.
1: Yung round off.
14: Round
1: kung
14: off.
1: Ano, yun na yung lalabas sa kanilang report card.
14: Kumbaga, okay. Na-promote pa okay. Ng grade.
1: Oo. Tama-tama. RMN
14: Network News. So ito sa Paranaque naman ito, viral din sa social media. Naglunsad ng reporting system ang Paranaque National High School na magsisilbing sumbungan ng mga estudyante ang nakararanas ng problema sa paaralan. Maaaring ireklamo ng mga estudyante, magulang at iba pang mga stakeholder ang mga insidente ng bullying, karahasan, pang-abuso at iba pang safety concern sa school reporting system portal. Kahapon, nagkasapo ng kilos protesta ang mga estudyante ng nasabing paaralan kasama ang kabataan party list para kondenahin ang sexual harassment sa kanilang eskwelahan na kinasangkutan ng isang guro. Iniimbestigahan na ng Schools Division Office ng Paranaque ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sa iba pang mga ahensya para sa paghawak ng naturang kaso.
1: Ang Council for the Welfare of Children nananawagan naman ang palakasin ang school safety at child protection measures. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Chelsea Arcilia.
15: Mariing kinondenahan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang lahat ng uri ng karahasan na kinasasangkutan ng kabataan sa mga paaralan sa bansa, kasunod ito ng magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Tacloban City at pananaksak sa Cavite ngayong Hunyo na nagdulot ng injury, emotional distress sa mga estudyante, guro at komunidad, maging ng pagkamatay ng ilang kabataan. Ayon sa CWC, paalala umano ang nasabing mga karahasan na kailangang magtulungan ng gobyerno at publiko sa pagprotekta sa kabataan, maging ang pagpapaigting ng school-based child protection mechanism, violence prevention initiatives at early intervention systems. Samantala, nanawagan din ang CWC na bigyan ng mga estudyante, pamilya at guro at iba pang personnel na apektado ng nasabing karahasan na mga suporta sa aspetong medical, psychosocial at mental health. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchel CRCilia, Tatak RMN.
1: Sa iba pang mga balita mga kasama, 7:36 ang oras ngayon. Itutuloy ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ngayong araw, hindi natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya sa Article 1 ng Articles of Impeachment o ang hindi umano tamang paggamit ng confidential funds sa pre-trial conference kahapon. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr., kinulang sa oras dahil aabot sa 4,000 ang mga documentary evidence dito. Gayunman, ang Article 2 naman o yung unexplained wealth ni VP Sara ay natapos ng markahan ang mga ebidensya.
16: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents.
17: Yes. What Article 1 is what again, sir?
16: Confidential funds.
17: Funds.
16: Yes. In my estimation, yes, mauna yung Article 2. Bakit ang libo, sir, sa Article 2? Hindi ko na ano, mas nag-focus ako sa Article 1 kasi yan talaga expected sa madami. And in true enough, we're talking about 4,000 documents that would have to be marked.
2: RMN Network News. Oy, sa labas tayo ng bansa, nagkasundo na po ang United States at Iran sa isang roadmap o yung pagbabalangkas ng pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. Napag-usapan ito sa unang round ng mainit na negosasyon sa Switzerland sa pagitan na ni US President J.D. Vance at mga mataas na opisyal ng Iran. Sa pahayag ng mga mediator mula sa Qatar at Pakistan, sinabing napagkasunduan din ang isang mekanismo upang wakasan ang madugong labanan sa Lebanon. Gayun din ang pagbubukas ng komunikasyon para sa ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz na una nang muling isinara ng Iran. Magpapatuloy naman ang mga technical na pag-uusap ng dalawang bansa sa Switzerland sa buong linggo.
3: RMN Network News.
1: Italian golfer Michele Ortolani nagwagi sa 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open sa Lucita. Kasama natin sa balita Niel Santua.
18: Itinanghal na kampyon ang Italianong si Michele Ortolani sa 2026 Bingo Plus Philippine Asian Development Tour Open matapos manguna sa leaderboard sa Lucita Golf and Country Club sa Tarlac. Tinapos ni Ortolani ang 4 na araw na torneo tanga ng 16 under par total para makuha ang unang titulo niya matapos ang 194 events bilang profesional na golf player. Tinalo niya sa dikit na laban sina Chinese Taipei Su Qinghang at Argentina's Franco Scorzato para maiuwi ang $17,500 mula sa $100,000 prize pool. Samantala, umangat bilang top Filipino finisher si Sean Ramos na nagtapos sa share ng 5th place at nakakuha ng ticket sa 2026 Bingo Plus Philippine Open sa Nobyembre. Kasama rin niya sa torneo si Clyde Mondilla matapos ang matatag na kampanya. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Kilalanin na po natin ang ilang winners sa 17th PMPC Star Awards for Music. Yan ay mula kay Myra Jane Nasayaw.
19: Nireveal na ng Philippine Movie Press Club o PMPC ang partial list ng mga nagwagi sa kanilang 17th Star Awards for Music. Wagi bilang Dance Recording of the Year ang salamin-salamin ng Nation's Girl Group na Bini na nominado rin sa kategoryang Song of the Year, Album of the Year, Group Artist of the Year, Music Video of the Year at Pop Album of the Year. Nasungkit naman ni Juan Carlos ang Male Acoustic Artist of the Year habang Female Acoustic Artist of the Year naman ang singer na si Angela Ken. Samantala, kinilala naman bilang Christmas Song of the Year ang Rainbow Christmas ni Uncabogable Star, Vice Ganda. Habang Rock Artist of the Year naman ang bandang Sponge Cola para sa kanilang awiting Tatlong Buwan. kikilalanin ang iba pang winners sa 17th PMPC Star Awards for Music sa June 25 sa Teatrino Green Hills sa San Juan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
14: Hoy, binabati po natin.
7: Sino may...
14: Mula po rito sa RMN at IFM, maging sa DWWW,
7: yes.
14: Si Ginoong Enrique Aiki Canoy.
7: Hi, sir.
14: Siya po ang ating Vice President for Operations ng RMN Foundation at Corporate Communications Head ng RMN Networks Incorporated.
7: Happy birthday, sir. Kahapon, birthday ni Ate Mitch.
14: Mm-hmm. Kaya may pamanok dito eh.
7: Kaya may pamanok.
14: Nagkakatay na ng manok eh. Happy birthday po, Sir Aiki.
7: Happy birthday, sir.
14: Network. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
7: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
14: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maupay nga aga, parhay na aga, mga kasama.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines sa ato mga balitang lokal. No segregation na collection policy sa mga basura sa Dakbayan sa Sugbo. Hingpit nang ipatumas kagabanan sa Dakbayan. Samtang Cebu City Police Office na subo sa kalit nga pagtaliwan, samtang nag-checkpoint sa police. Kining usa ka police personnel nga na destino sa Parian na police station. Kini ang headlines sa ato mga balita.
20: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
21: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugilang. Ingon anitang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit na ko Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by Neozeb C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
0: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ato nga oras karon alas 7:47 na.

Arita sa laing hugna sa aton DYHP Answer to Win promo. Kay karong taon-taon, matay na sa taglain nga simple kaayo nga question nga inyong pagatubagon. Para makadawat mong 200 pesos nga GCash. Sa buhaton lang, tubagon og sakto ang ato nga pagutana plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics sa DYHP Answer to Win na promo. 200 pesos nga premium ang magpaabot ni mo ha, nga ato ipaagi sa GCash. Basta sakto ang tubag plus nakasubay pag yun sa pamagi sa ato nga promo. Like, follow og share sa ato mga Facebook pages. DYHP Arimin Sibug ang Facebook page ni Attorney Rufil. Pagitaan ninyo ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya pilian ninyo katog yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa iyahang pangan, ha? So katog dunay check nga makita ninyo kilid sa pangan ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyok, motoy i-like, i-follow, i-share. Ingumano sab, kining live program karon ni Attorney, na diya sa Facebook, straight to the point. Share po na ninyo ha, kay usana sa atong tanawon unya para sa pagpili kung kinsa may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Share ang naka-live nga program ni Attorney Rufil para inyo mga Facebook friends makakita asan, makapaminaw, unya maka-join po sa ato nga promo. Plus, ang ato pag yung mga Facebook pages, DYHP, Arimin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page na dunay blue nga mark check diya sa kilid. I-like, i-follow, i-share. Karong taon-taon, muhatag ta sa atong simple kaing pangutana. Ito, yun na ito, simple kayo, kay para mag-yun ninyo ang ato mga pahalipay, ha? Tubagon lang na ninyo, basta nagkapaminaw mo sa ato nga mga balita, nagkapaminaw mo sa komentaryo ni Attorney Rufil, makatubag rin mo ani ato simple kaing nga question. Okay, muhatag ta o question na, ha?

0: Mamagini, pinakadako nga balita karo mga panahon na sa mga question kaganina nga buntag sayo at orasang gibasi ani nga mao nga dakong pangitabo dito sa Tacloban City. Tacloban City nahitabo ang insidente pero taga itag kompleto nga pangalan sa eskwelahan ha di inahitabo tong shooting incident nga mikalasog tutu ka mga individual na may mga reports nga niingon upat na pero ato pa nang i-confirm good no i-verify dito sa atong Arimen Tacloban nga tag report unya taod-taod no kay naarbasad toy critical ang kahimtang sa usa sa mga samaran nga naa karon sa tambalanan. So, sa mani, kompleto nga pangalan sa eskwelahan. At sa gayon nalagi appeal to Tacloban City. Kaya ito naman ang gibalik-balik. Ang an lang sa school. Nana, balik-balik na sa nana itong mention. Sa araw dili magkatubag. Nala, sige, sugod na mo din na. O, butang sa inyong mga tubag sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon. Ha? Straight to the point ni Attorney Rufil. Sugod na duha lang nga nakashare po mo sa kininga program ni Attorney. Ito na, balikan karon taon-taon ha, ang inyong mga tubag, kung nasakto ba, o gaingon man ang iyong pag-follow sa itong Proma Mechanics. Atong kaubad nilis kasabag, Nems Quiñones, mo ay nag-assist po na ito para pagpili sa makanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Alas 7.51 na, ariyo na ta sa detalye na sa itong mga balita. Balikan tani karon taon-taon ang inyong tubag ha, sa itong question. Sa ato ng mga balita, no segregation, no collection policy sa mga basura sa Dakbayan sa Sugbo, higpit ng ipatuman sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ipatuman na sa hingpit ang no segregation, no collection policy sa mga basura sa syudad. Kinipibaw ni Mayor Nestor Archival sa tinguhang uminos ang mga basura nga madangat to sa landfill sa lungsod sa Aloginsan. Bato ni Archival nga kadto mga basura gikan sa kabangayan sa Dakbayan, ginadawaton sa transfer station kundili segregated. Usa ka kamanduan ang luwatan sa Mayor Sud sa 30 kaadlaw alang sa mga barangay kapitan pagtuman sa nasigutang palisiya.
3: I will have a very strong memorandum sa tanan ng mga barangay kapitan within the next 30 days. You cannot throw not unless it is segregated. Segregate, you deliver that sa eco station that we will be the one to manage it. So, 30 days.
2: Si Mayor Nestor Archival naasairan nga kagamhanan sa Dakbayan. Ugasto kapin sa 4 milyon pesos mo tag-adlaw paglabay sa mga basura sa syurad ngadto sa lungsod sa Aloginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta na ko sa planta sa ilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: At oras karon, alas 7:56 na. Padayon ta sa tumang balita, Cebu City Police Office na subo sa kalit nga pagbanaw. Samtang ga-checkpoint, kiningusan nila ka-personnel nga na destino sa Parian Police Station. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
10: CYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Nasubo ang kapulisan sa Dakpe sa Sugbo sa kanit na pagtariwan sa ilang usa sa mga personnel na nag-checkpoint kagahapon sa Kadlaon sa dalan MJ Cuenco sa Barangay Tiparilya sa Sudan sa Sugbo. Gila ang maoga pulis nga si patrolman na Christian J. Palon, 38 anyo, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO nga taga Seattle, Negros Oriental. Sa investigasyon sa Cebu City Police Office nga nagpahigayon og motor stop ang maoga mga personnel sa Parian Police Station apanatol sa break, naglingkod si Palon sa bangko ug direklamo ni sa pagpanakit siyang dughan. Naglisod usab ni ginhawa nga mahinungdan ang ipainom ng tubig apan karit lang kini nga nakuyapan ug ginali pagtabang sa mga kauban ni ining pulis. Nakahukom sila nga dalhon kini sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival. Gituhoan nga giatake sa kasing-kasing among nga pulis gamay nakaingon sa iyang ginanaling nga kamatayon. Ang CCPO may pagawas sa ilang nga pahasubo sa nagbangutan nga pamilya ni Palon nga ilang nga gihulagway nga usa ka buutan nga pulis personnel ug dedicated sa trabaho. Misaad ang CCPO nga moab sa pamilya, ilabi na sa pinansyal nga aspeto sa nahabilin nga pamilya. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP, Tatak RMN.
12: Radyo mo nationwide.
13: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga